0: ilaw lang gumagawa ng kalooban. Pati rin yung mga nag-ano na nagpapalayas ng demonyo, Lord, preach kami. Kaya ngayon mga kapatid, ang nakikita ko rito, bakit yung mga politiko, kahit si Sara Duterte, nung siya ay nagsabi na siya ay kakandidato, gumamit siya ng Proverbs, no? Proverbs 18:19 ba yun? Why do politicians, why do these people in power, even Duterte himself, President Duterte, no? Ecclesiastes 3, ginamit niya. Kahit sa war on drugs, meron akong article na sinulat siya, no? Anong talata sa Biblia ang ginamit sa Dutertismo? Mga pastor, ginagamit lahat ang Biblia. Bakit? Sapagkat ang Biblia nananatili pa rin makapangyarihang source sa Pilipinas. Ayon sa isang survey, 82% ng mga Pilipino, they see the Bible as the actual word of God, literal.
1: Mm-hmm.
0: Kaya matatalino yung mga senador na yan, mga nasa power yan. They are using it kasi alam nila na napakalaki na impluensya ng Bible. Kaya kailangan labanan natin yung mga pastor na yan tsaka yung mga yan kasi binabastos nila, no? Binabastos nila, ginagamit na nila yung salita ng Diyos. Kaya ako nagagalit eh. Alam mo, hindi dapat na ganito yung ginagawa na sa basalita ng Diyos. Sabi nga ng Ten Commandments, diba? Thou shalt not use the name of the Lord your God in vain. Salita na yan ng Diyos. Ang tawag sa mga yan eh, mga walang hiya eh. O, ako nagsasalita na ako ng ganito kasi si Jesus mismo nagsalita ng lahi ng ulupong. Actually, yung lahi ng ulupong, nung ancient time, may paniniwala sila na yung ulupong para makalabas siya, pinapatay niya yung kanyang ina. Parent eater yan. Kaya pag tinawag mo ang isang tao ng anak ng ulupong, no, brood vipers, mahigit pa yan sa pagmumura halos. No? Yun ang hindi ko nakikita sa church natin ngayon. Yung si Jesus na galit sa kawala ng katarungan, pagka wala kang habag, at saka yung sinungaling ka. Wala eh. Masyadong ang mga preaching, halimbawa sa mga mega church, masyadong poise eh, pa-cute. Mga kapatid, hindi na tayo yung nasa panahon na okay lang nangyayari. No! Sobra na yung nangyayari rito.
1: Mm-hmm. Well,
0: kaya kung may aaway sa akin, okay lang. No? Kasi panahon na to eh. Kaya nasabi niyo, diba, if you want to follow me, deny yourself, take up your cross. Are you willing to die?
2: Parang hindi kasi tayo as Filipinos sanay. Hindi tayo very confrontational. Hindi tayo ma-rebuke na lahi.
0: Kahit hindi totoo yun. Kung titignan mo yung mga Pilipino ngayon sa social media, hindi na ganun.
1: Hindi, iba ho yung persona.
0: Traditional. Pero ngayon, tingnan mo yung mga nasa kabilang panig. Sobra tatapa. Ang problema, yung mga nasa kabilang side, ano ba, yung sabi nga kadiliman at yun, sino yung matatapan? Pero yung mga kaliwanagan, nagtatago.
2: Kimi.
1: I understand Pastor Roman, he's not saying don't be vocal. Kaya lang, not on the pulpit, but kung kakusapin ka ng iyong kaanib. Kasi may nakausap ako isang newspaper columnist dyan eh. Of course, he's encouraging me with what I'm doing. I'm very vocal. Pero sabi niya, pwede naman ng pastor hindi vocal, pero sana ginagabayan niya yung mga miyembro niya patungkol sa issue na to. How do you do that, Pastor Roman? Hindi man kayo vocal publicly sa pulpit. How do you counsel them? What do you tell them?
3: Well, una, yung tinuturuan mo mga tao na mag-usap, diba? Yun din kasi ang isa sa naging problema ng maraming pamilya, maraming mga churches, or maraming nasa online. Ano? Yung, pwede naman tayong magkakaiba ng posisyon o pagkakaintindi, pero kung marunong tayong mag-usap, yun ang mahalaga. So when I say as a pastor, I preach in my church, may mga tao pumupunta sa church kasi malinaw pag Sunday, mag-worship ako. Malinaw pag Sunday, makikinig ako ng Word of God. Ko ano yung mensahe ng Lord para sa akin. Now, there have been cases na may mga churches or denominations na sobrang namang involved yung pastor nila sa politics or their entire group in a particular political position.
1: When you say involved, sumasama sa rally, ganun ba? O
3: yes.
1: Tibiyabagay
3: yes.
1: Sa pulpit?
3: Sumasama sa rally at talagang may mga politicians within their group. Ang kinokomplain na ng mga umaattend sa church nila, hindi na Word of God yung naririnig pag Sunday preaching. Kung hindi yung political position na binalot sa mga verses. So yun yung ibig ko sabihin na pag ikaw,

0: pastor ka, preacher ka, nandun ka sa church, Sunday worship service, for instance, or Bible study, may expectation ng mga tao ba sila pumupunta dun eh. Mag-worship sa Lord at makapakinig ng Word of God. But it doesn't mean I don't want people to be politically engaged or that I am myself, I'm not politically engaged. So I talk to our people, I talk to our leaders, I talk to our members, I listen. Mm-hmm. Pag may mga ano, ang problema lang kasi, let's say for instance, sa social media, no, kanina nabanggit ni Doc, kasi sabi ni Ate Heidi, ang Pilipino takot sa confrontation. Personal. Kaya nga yung social media naging mabuti sa Pilipino. Kasi yung social media, hindi harapan. Kaya
1: pwede ka bang magkubli sa ibang pagkatao?
0: Oo, ang tapang-tapang ng marami. Pag nakikipag-comment, yung iba nga, nag-iimbento pa ng troll account.
1: Yes.
0: Diba? Minsan may isang grabe yung sinabi sa'yo. Nung chinek mo yung profile niya, sino to? Uni, walang follower, walang picture, walang friend. O may picture man, pero alam mong peki siya. Mm-hmm. Lalo na sa panahon ngayon ng AI. Mm-hmm. At saka, Pastor A, sa totoo lang, sa panahon nga ngayon, kahit may mga negative at pangit na komento o may ano, huwag mo nang i-block yun, ayaan mo na yun. Kasi, para lalo mag-viral yung post mo. Na malaking bagay yun na may ganung engagement. Nung araw, ang mga born again o ang mga Pilipino, pag nagpo-post, may pinost. Ang gusto lang nilang kinokomment ng mga tao sa baba, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hindi nagpa-viral yun. Kasi nga, walang engagement.
1: Yeah, binablock lang ko lang sa loob naman ng community.
0: Oo.
2: Ang binablock ko lang yung bastos na.
0: Kahit na nga yun, ayawa na siya. Kasi una, para ma-expose siya. Kasi hindi naman ikaw ang bastos eh. Siya yung bastos eh. Ang lagi kong puntos dyan, basta kung yung point ko matino, it will stand on its own. Kahit sino pa yung mag-bash sa kanya, kahit marami pang mga sinabi kung sino-sino, kung naniniwala ako doon sa punto ko, it will stand on its own. At mabuti na rin yun kasi para, although I respect your position, ako halimbawa gusto mo i-block at end friend.
2: Kapit friend ko lang siya, pa-block na kita.
0: Buti hindi ko pa nasasagot yung, ano yung position mo.
1: So pero, yun na nga.
2: Pero ang point ko lang is, ayoko rin naman na yung aking wall ay maging echo chamber. Yung tay-tay lang, nag-uusap at pare-pareho lang na opinion.
1: Doc Rico.
3: Nabanggit, pumasok na sa isip ko rin yung non-negotiable, no? Ano ba yung mga issues na nakahanda tayong parang maghiwalay? No? Kasi may verse sa Bible din na
0: good point.
3: Huwag ninyong isipin na parito ako upang magdala ng kapayapaan, na parito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Very, ano to, very strong, no, sa Matthew 10:34. Sabi niya, na parito ako upang paglabanin ng anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae, ang kanyang ina, so family na nag-aaway-away dito, no? Tapos sabi niya, ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Halimbawa, so may isang tao, halimbawa na napatunayan na pumapatay talaga, no? Tapos sinusuportahan pa yan ng kapatid ko o kapatid ko sa Panginoon. Eh, ang hinahanap ng Panginoon ay katarungan, no? Kahabagan, tsaka ano. Kaya, paano gagawin ngayon yun? Although, nakikita ko yung sinasabi ni Pastor Eric din kanina, no, na parang gusto natin na maging mahinahon sa church, pagkaroon ng pagkakaisa. Pero, not to the point naman na parang matotolerate na natin yung mga mali. Kasi, paano na ngayon sa atin sasabihin na mahal natin ang Panginoon? At yun ang problema sa bayan natin. Mas mahal pa yung tatay kaysa kay Jesus. May sabi sa akin noon, one time nag-post ako, yung how do we pray, you know, for President Duterte's ICC. So gumamit ako ng medyo hard, pero nasa Bible naman yung imprecatory prayer. Nag-react yung isang taga-Davao, no? At ang sabi niya, kahit ano naman sama niyan, magsalita, ganyan lang magsalita siya, pero siya si Tatay Digong. Kita niyo yung word na ginagamit, Tatay, and that reminded me, no? Sabi ni Jesus, diba, ang umibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin. So mahal, I mean, kahit naman totoo ko ang ama eh, totoo nating kamag-anak, diba? Kung mali na yung ginagawa, sasabihin ko sa kanya. No? And I will not agree with even, ibawa, wife o husband o ano, kung mali na, no? Kasi pagka ganun, idolatry na yun. No? Yun ang nagiging problema. Kasi mas mahal mo na yun. At isa pa problema sa bayan natin, regionalistic, no? Porkit taga rito ka sa north, kaya boboto mo yung ano. Nasa na yun? Masyadong maraming ano, yung ang daming, kaya sabi ko nga, ang daming Kristiyano rito sa Pilipinas, Christian nation nga tayo eh. Pero hindi marami po ang hindi katulad kay Kristo. Hindi nakahanda talagang sumunod kay Kristo.
2: Mm-hmm. So, on a practical note, bring it down dun sa level ng church. Sabi nyo, gusto mo sila mag-usap. How do you mediate ngayon kung makita mo na may mga miyembro talagang matindi na ang balitaktakan? Sa inyo, sa church nyo, anong ginagawa yan, Pastor Roman?
0: Well, bukod sa pag-pray mo ng matindi yan. Kasi pag ang mga tao at the height na ng kanilang pag-share tungkol sa ganito at sa mga nangyayari, naku, talaga naman, ang daming pwedeng
2: may nangyari na ganyan sa inyo.
0: Oo, nangyari na yan. At nangyayari rin even as of this point. Kaya, again, as a pastor, I would have to shield the ministry, no? In terms of pag-practice ng worship team, yun ng ano yun yan, ha? Pag Bible study, yun, ano yun yan. No? Pagkatapos, bahala kayo sa buhay ninyo. Paano nyo?
2: Nag-away before the practice, tapos kakantahin, I love you in the love of the Lord.
0: at saka, again, I go back dun sa, I think I said earlier in the program, what remains is a mystery to me to this day is, you have this political position, you have this faith, you have this political position that is totally different from hers, but the same faith. But you view a particular politician and a circumstance with totally different lens and understanding, brought about probably by a lot of things, including yung sinabi ni Doc na regional. Where you come from, regional. Oh. Pero minsan, beyond that eh. May studies, I'm sure you guys are aware of this, yung paano we are predisposed to certain things that probably influences us to think and react to certain things in a certain way. That's why some people become liberal and why some people become conservative. Or in the case of our country, why some people are for this particular politician na kahit talimbawa mura ng mura yun, pero sa kanya he can set that aside. Or nabalitaan mo na pumatay yun, but you could set that aside. Or for instance, itong ganitong klaseng mga politicians, kasi even in my own family, nakita ko eh, sa clan namin, eh, ang laki rin ng clan namin, puro mga pastor din yun eh. Pero papanong in my clan alone, no? Lalo na sa Pilipinas pa naman, ang presidential election, plural eh. Multi-party system eh. In my family alone, isang katerba yan na ito yung binoboto. Pero pag ina-analyze ko siya from afar, kasi I live nga in Dubai, I've lived there for 17 years. Pag ina-analyze ko from afar, parang kahit anong mangyari, yung position ni family member A will always go to this kind of politician. Sa totoo lang.
2: Mm.
0: Nagkataon lang na nagpalit yung personalidad. Parang kahit anong mangyari, this particular family member will always go to politician B. Kahit palitan mo yung personalidad.
1: Naka-default.
0: Oo. I don't want to be that simplistic, but it's just really a mystery to me why that is the case. So, ngayon, pag magtatalo kayo concerning, again, the truth, all of them will say that they have a portion of the truth. Lalo na, in this day and age of social media, that we are influenced by algorithms. Yeah. So, sa isang pindut mo, let's say, for a particular candidate, isasuggest na sa'yo lahat nung tong pro dun.
1: Actually, kaya hindi mo
0: brainwash ka. Oo, kahit hindi mo pindutin.
1: Narinig lang na sinabi nakikinig ang cellphone natin.
0: Totoo yan.
2: So, paano magkakaroon ng unity kahit hindi pare-pareho ng pananaw?
1: Unity in diversity?
2: Or unity is not uniformity.
1: Uh-uh.
2: So, paano pa rin mapapanatili na buo yung clan at magre-reunion pa rin kayo?
0: Sa strength ng leadership. Kung sino man na nagli-lead ng clan mo at nagli-lead for instance ng church mo or in this case nagli-lead ng community mo o nagli-lead ng country, doon ngayon doon lilitaw muli yung kahalagahan ng leadership. Kasi if you lead, you will influence even those that thinks differently from you. Doon mo nga minsan makikita yung husay ng leadership eh, kung paanong kahit totally ayaw sa'yo, opposites of you sa'yo, pero dahil sa kabuuan ng pagka-leader mo, magsasubmit pa rin sa iyo. Diba?
2: Doc Rico.

0: Gusto ko sana na push back doon. No? Although gusto natin yung unity. Pero kasi sa Bible, may mga times na hindi yun ang highest virtue. Hindi yun ang highest virtue. Halimbawa, yung katulad sa bansa, unity, tumatawag sila. May rin unity, di ba? But unity on what? Saan ba tayo magkakaisa? Okay, magkaisa tayo dito. Depende yan, no? So yung, babalikan ko lagi yung core values, no? Kasi may mga churches na nagkakahiwalay dahil sa yung isa hindi nag-speak in tongues, mga minor doctrines, halimbawa, no? Hindi, okay, sa tingin ko, hindi dapat nag-iwalay sila. Pero, may mga issues na non-negotiable eh. Halimbawa yung, ganito pa rin ang stand namin eh. Teka lang, tungkol na yan sa katarungan eh. So, I think may mga issues na masyadong malaki na, na worth dividing. Kaya bumabalik ako rin sa controversial verse ni Jesus, diba, na I came not to bring peace, no? But sword din minsan. Kasi minsan sa pagsunod mo sa Lord, may mga times na ayaw talaga, ayawan ka ng tao, ire-reject ka ng mga tao, babalik tayo sa mga ganun. No? Of course, you will do everything no sa church na ma-maintain yung unity at may mga members. Pagdating sa mga members, talagang dapat gentle tayo. No? At lalo na depende sa narating din nila. Pero limbawa sa mga katulad ng mga nasa power na at aral sa mga kilala mga eskwelahan pa naman, tapos outright talaga nagsisinungaling. Ayun talagang dapat labanan na yung ganun.
1: Hingan ka na rin namin, Dr. Rico, ng iyong closing statement. Any challenge or reminder sa mga kaagapay natin, lalong-lalo na sa critical na panahon ngayon sa ating pagka-Pilipino?
0: Salamat ulit. No? Sa critical na panahon na ito sa kasaysayan natin, dito mas matetest talaga yung ating tunay na pagka-Kristiyano. At dito talaga sana makita na tagasunod tayo ni Kristo at hindi ng anumang particular na tao. No? Kasi ang tawag nga sa ating bansa ay Christian nation. No? Pero bakit ganito ang ating bayan? I think isa sa mga dahilan doon ay dahil hindi talaga natin sinusunod ang ating Panginoon. Meron tinatawag si Jaime Bulatao na split level Christianity, yung sa pangalan lang, no? Pero yung totoo ay wala pa talaga yung pagka-Kristiyano. Hindi lang po ito sa mga Katoliko, pati po sa mga born again Christians. No? Pagka hindi natin sinusunod yung tungkol sa katarungan, kahabagan, at saka yung katapatan na laban sa kasinungalingan, magtanong tayo, baka hindi pa talaga tayo sumusunod kay Kristo. Kristiyano lang tayo sa pangalan, pero hindi talaga tayo tagasunod ni Kristo. Salamat po.
1: Maraming salamat po, Reverend Dr. Federico Villanueva. Mabuhay po kayo at bitin yung oras. Sana po'y masundan pa ang mga ganitong nakakapukaw na talakayan dito po sa DZAS. God bless you, Dr. Rico.
2: Thank you po.
1: Yan. At ang ating Pastor Roman, talagang napakayaman na ng karanasan and of course ng exposure
3: Exciting
1: niya.
3: Exciting yung topic eh.
1: Diba? Kasi ano eh, kahit na ang lalayo ng mga kababayan natin, napaka-engage nila sa mga panahong ito. And Pastor Roman, ano naman ang iyong mga paalala? Kung paano nga ba tayo dapat na maging ilaw at asin ng sanlibutan ng bayang Pilipinas sa mga panahong ito?
3: Una muna, I'm a pastor na nagpapastor ng kongregasyon sa Middle East. And I would always remind pastors na may calling tayo to shepherd the flock na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya kahit gaano ka intense yung sitwasyon sa politika, especially in the Philippines, hindi naman sa wala tayong opinion at hindi sa wag tayong mag-engage. Pero wag lang natin kakalimutan na we are called to preach the gospel message of Jesus Christ and to disciple people of all nations. But that being said, though I've been based in the Middle East for 17 years, pero yung ministry ko nagsimula 30 plus years ago, ang pangalan, Rise Up Philippines. At isa sa adikain ng ministry na ito nung nagsimula 30 plus years ago, kung paano magamit ang mga Kristiyano, Kristiyanong kabataan,

0: ang simbahan, paano ang bansa natin bumangon at maging isang mas magandang bansa. Yun yung simulain ng ministry na ito. Paano magkaroon ng Rise Up Philippines. And that is why my encouragement and challenge also to anyone na kung nakarating ka doon sa punto na naniniwala ka, ito yung tama. Ito yung katotohanan. Hindi mo lang siya panindigan. Hindi ka lang maging vocal tungkol sa kanya. But I challenge not just pastors, Christians, but even those who are leading movements right now. Lead well and win. Kasi kung naniniwala ka pala na nandun ka sa, tama, nandun ka sa katotohanan, hindi talaga sapat lang na maging vocal ka dyan. Ipaglaban mo at ipaglaban mo hanggang finish line to the point that that all of the sacrifices, all of the relational divisions, all of the bashing, they've been all worth it because yung dulo, nanalo yung nandun sa tama at katotohanan. Thank you po, Ate Heidi and Doc Rico and Pastor Ray.
1: Mm-hmm. Yan ako, salamat Pastor Roman Guevara. Huwag mo ko iyababla ka, friends tayo ha.
0: Gusto ko nga mag-ano tayo doon para pareho tayo mag-viral.
2: Napakaganda ng pero ating usapan, di ba? Na sa lahat ng ito, kahit sa usaping pangpolitika, kung paano tayo nagre-respond dito, ang ehemplo pa rin natin si Jesus.
1: Tama.
2: Diba?
1: Pakita pa rin natin ng Panginoon sa gitna ng ating pagkakaiba.
2: Online and offline.
1: Yes.
2: And hihilangan na rin natin si Pastor Roman to close us in prayer and to dedicate our nation sa kamay ng Panginoon.
0: Tayo po'y manalangin.
1: Sige po.
0: Aming Diyos at aming Ama, salamat sa naging pag-uusap naming apat tungkol sa mga nagaganap sa aming bayan. At pare-pareho po kaming nalulungkot sa mga pangit na nagaganap sa aming bansa, sa aming lipunan, sa aming gobyerno. At patuloy kaming nananalangin, Panginoon, na ma-expose makulong ang lahat ng mga corrupt sa aming pamahalaan. At magkaroon na kami ng mga tunay na mga matitinong mga leaders na siyang gagamitin mo, Panginoon, upang ang bansa namin in our lifetime, makita po talaga namin na mag-rise up. Hindi kami nawawala ng pag-asa, Panginoon. Hindi kami nawawala ng pag-asa. Nothing is impossible with our God. That even in this time of great divisions, even amongst our families, amongst our churches, amongst our people, naniniwala po kami, Panginoon, na darating pa rin yung panahon na mayu-unite kami sa tama, mayu-unite kami sa liwanag, mayu-unite kami sa katotohanan na nanggagaling sa inyo. And so we lift to you, Lord God, not only the things that we discussed, the people who heard us, watched us, na pati sila, Panginoon, magkaroon ng revival, magkaroon ng enlightenment sa kanilang political positions, that they will be guided by the Holy Spirit to stand on what is right and to fight for what is right. We give you glory, Lord, because we know eventually our country, our nation, the Philippines will rise up. As we pray all of this, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' name, amen.
2: Amen and amen. Maraming salamat, Pastor Roman Guevara. At yan po ang ating kaagapay mula po sa Rise Up Ministries. And of course, nasusubaybayan din natin sa servisyong OFW. So we have to go na, Pastor A. At napaka makabuluhan ang araw na ito. Pwede nyo pong balikan ang replay. Uploaded naman po ito sa ating social media channel. So sa pangalan po ng ating mga Katsim Positive, maraming salamat kay Eileen. Maraming salamat kay Angelica. Maraming salamat kay Nathaniel Peralta. Maraming salamat din kay Shekinah Abalon, kay Shaira, kay Phil, kay Dessa sa ating engineering at Bukawi Tech People. Kami naman ang iyong mga nakasama, Heidi Bernardo Sampang.
1: At ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang,
2: pinagpala ang bayan ng Diyos ay ang Panginoon.

0: napakinggan ang Oras Na Pilipinas. Oras Na Pilipinas.
1: Sumaiyo ang isang replay episode ng ating programa mula dito sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Maraming salamat po sa iyong suporta habang nagbibigay daan tayo para sa taunang FEBC Staff Retreat. Patuloy po nating ipanalangin ang Far East Broadcasting Company Philippines family habang sama-sama nating isinusulong ang pagpapahayag ng mabuting balita hanggang sa marinig ng lahat. Ito po si Heidi Bernardo Sampang, nagpapasalamat sa iyong pagsubaybay. Pagpalain ka ng Panginoon at patuloy kang tumutok dito sa FEBC Radio TV.
2: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito o makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
3: Ito ang 702 DZAS.
4: 702 DZAS.
3: Agapan ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
4: sa febc.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Ako po si Roel Pontillas ng Perth, Western Australia at kayo nakikinig sa Servisyong OFW.
0: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Serbisyong OFW.
6: Isang mapagpalang araw mga kapatid, sa araw na ito, ito po ang inyong programang Serbisyong OFW. Bumabati po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nakikinig sa araw na ito, June 23, 2026, araw ng Martes. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa panibagong araw ng paglilingkod para sa mga overseas Filipino workers. Ito ang Tuesday edition ng Sagot Kita. Sumasagot sa inyong mga katanungang pinapadala sa inyong mga lingkod at the same time mga talakayang nagbibigay gabay sa ating mga kababayang OFW at kanilang mga pamilya at syempre sa mga advocate na rin, sa mga pastor, mga individual na may pusong ipagtanggol at tumulong sa kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers. Ito po si Pastor Joe Biasong, bumabati, magandang araw po at kasama na po natin si Pastor Rene Bunsoy, ang ating Executive Director na, tama ba, ng Global Filipino Movement. Magandang araw, Pastor Rene.
7: Magandang araw, Pastor John. Magandang araw po sa sunod ng live. Dito po sa SMOF. Tayo rin po ay napapanood sa GCTV. No, not sa GCTV, kundi sa Channel 185 sa pakikipagtulungan sa GCTV. Yan po ay kapag ka meron kayong Signal Cable TV. Kaya live na live po yan. Makikita niyo po ang mga mukha ni Pastor John at ni Pastor Rene. Kaya halina po at mag-tune in po kayo at baka masasagot na yung mga katanungan na maaaring na ipadala nyo dito sa aming pilat sa 702 DZAS. Kami nga po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Okay, maraming salamat Pastor Rene at doon po sa mga nanonood na ngayon, welcome, welcome, welcome po kayo. At ang aming lambing nga po, malimit namin sinasabi, please like and share para po mas maraming makapanood sa atin at mapagpala at matuto sa mga talakayang At kaya gumagaling na rin kayong nagiging counselor, tagapayo, kasi nabase na rin dito sa ating mga pag-i-educate, dito sa ating programa ang sagot kita. Bago tayo magpatuloy sa ating mga pagsagot at mga discussion, babasahin ko muna ang gabay ng salita ng Diyos mula po sa Romans chapter 8:31. Ang sabi po rito ay ganito, mula po sa New Testament Pinoy Version. Ano ngayon ang masasabi natin tungkol sa mga ito? Kung kakampi natin ng Diyos, sino ang laban sa atin? Siyempre, hindi ang Diyos. Hindi niya nga pinagdamot ang kanyang anak, kundi binigay niya ito para sa ating lahat. Kung binigay niya sa atin ang kanyang sarili at anak niya, siguradong ibibigay niya rin sa atin ang mga bagay. Ayan, verse 32. Dalawang talata po yan, 31 and 32. Ang konteksto, mga kapatid, nito, ay ang mga mananampalatayang dumadanas din ng mga problema, mga hamon sa kanilang pamumuhay araw-araw. At siyempre, ang binabaling ng mga OFW, ng mga Kristiyano sa kanilang time, yung kanilang mga saloobin at mga sitwasyon sa pananalangin. At sa pananalangin, maliwanag yan na ang Diyos ay tumutugon sa kanila. Ayon nga sa mga talatang ito, ay binigyan ng kasiguraduhan ni Apostle Paul ang mga mananampalataya na pwede tayong dumaing sa Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay nandyan para tulungan tayo, para asistihan ang ating mga pagdaing sa Panginoon. At sa kanilang pagdaing, ang Espiritu Santo ang tumutulong sa kanila. At binabanggit pa niya dito sa verse 28, alam nating sa lahat ng mga bagay gumagawa ang Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Ina-assure ni Apostle Paul na when we come before God, ang Diyos ay maaasahan natin sa panahon ng ating paglapit sa Kanya. Pagdating sa verse 31, another assurance na sinasabi ni Apostle Paul, kung ang Diyos ang kakampi natin, marami tayong laban, meron tayong mga hinaharap na mga iba-ibang sitwasyon. Pinapaliwanag ni Apostle Paul, pinakikita niya ang realidad na kasama ang nandyan ang Espiritu Santo, na andyan din kung ang Diyos ay kasama natin, abay sino ang makalalaban sa atin? Niliwanag pa rin niya na ang Diyos ay hindi nating kaaway. Diyos mismo ang ating kakampi sa panahon ng ating struggle. Kaya kung sino ang nasa atin, kakampi natin, walang iba ang Diyos. Ang tanong, kapag ang Diyos ay nasa iyo na, abay sino makakaharap sa Kanya? Di ba't ang sagot doon maliwanag na wala? Sapagkat siya'y Diyos, siya ang makapangyarihan na may kontrol ng lahat ng bagay. Sinasabi ng Revelation 1, verse 5 o verse 8, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. Lumalabas na sa iyong pagsisimula ng iyong struggle at hanggang sa pagtatapos, alam niya ang mga in-between ng buhay mo. Hindi ka pa nakakarating doon sa dulo, alam niya ang pasimula mo. Kaya siya may control ng sitwasyon natin. Mga kababayan, hindi ko alam kung anong mayroon kang pinagdadaanan ngayon. May access tayo na manalangin. Ang Espiritu Santo ang tumutulong sa atin. Ang Diyos ang kakampi natin. Kaya don't doubt. Huwag kang magduda sa Panginoon. Huwag kang magduda sa iyong relationship kay Christ. Kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, namuhay ayon sa kanyang kalooban, sabi niya, kakampi natin siya. If God is for us, who? Maliwanag na sagot na walang makakalaban sa atin. Whether you feel it or not, mga kapatid, kahit maramdaman mo hindi, pero assured ka that you accept Jesus Christ as your Lord and Savior,

0: sa panahon ng struggle namin, na hindi kami matatakot anuman ang daanan because naandyan ang Holy Spirit, nariyan ka ang kasiguraduhan na hindi mo kami iiwanan. Maraming salamat sa katiyakan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen at amen. Ayan, mga kapatid,
1: amen,
0: maraming
1: amen.
0: Salamat po. Ayan, Pastor Rene, baka may babatiin ka muna bago tayo magpatuloy. Go ahead.
2: So, siyempre, binabati natin palagi, palagi ang ating mahal na ina na si Mrs. Bersabe B. Bunsoy, na hanggang ngayon ay aktibo pa rin kahit in her ripe old age. Diba? Ayan, mag-89 na this year. Siya ay 88, but she keeps on working. So, binabati din natin may bahay na si Mrs. Angelica Espino Bunsoy. At siyempre, yung ating mga ninong at ninang dyan sa Batangas, si Ninong Ringo at sa Ninang Carrie, si Matoy Camacho, si Benson Camacho. At siya nga pala, yung mga taga GCF Batangas City, no, sa panguna ni Pastor Hison Kua, ang senior pastor ng GCF Batangas City. Partner.
0: Ayan, maraming salamat, Pastor Rene. Binabati din natin, mga kapatid, ano, si Amy Sierra, isang kababayan natin, partner. Ito pala, nung nakaraang mga broadcast natin, ay na-meet ko ito nung anniversary ng DJS. Nung nag-send siya ng picture, si Amy Sierra, abay, nakapunta pala dyan sa ating tanggapan. Kaya pala ako nakilala niya dyan sa Global Filipino Movement at nagpakita pa ng picture na katabi ko na nagpa-picture yung complaint niya. Ang reklamo niya that time, yung support ng kanyang asawa. Kaya sabi niya, Pastor, matagal ko na po kayo nakilala sa GFM. Kaya lang sabi ko, naku, mapasensya ka na. Mabuti lang, nag-send ka ng picture kasi naalala ko na. Yan. Maraming salamat po, Amy Sierra. Na-meet din natin, na-meet ko rin itong anniversary ng 78th anniversary ng 702 DCAS. Ayan. Binabati ko rin ang aking pamilya, partner, si ang aking may bahay, Sir Banji Biasong, sila Timothy Jan, narito si Timothy na napapakinggan, palagay ko tayo. At mga kapatiran sa OFCMI, masisipag na kapatiran na nakadalo, partner, ng aming first afternoon service itong nakaraang Sunday. At maraming salamat. Mukhang kung ano yung dami ng morning, hindi malayo ang dami ng afternoon. Kaya maraming salamat po sa mga nakadalo at nagbigay ng inspirasyon, nagpalakas. At the same time, yung kauna-unahang nakadalo ng ating School of Ministry, naglagay tayo ng pagsasanay para sa mga gustong maging pastor, gustong maging mga manggagawa, at sila rin ang ginagamit ng Panginoon sa worship service, mga worker. Kaya congratulations, 12 na mga, hindi ko na kayo isa-isahin. Salamat sa inyong commitment na mag-enroll doon sa School of Ministry ng OFCMI. Ayan, partner, meron ka pa bang babatiin?
2: Wala na. So,
0: okay.
2: Pwede na tayo magsimula sa ating topic.
0: Yes, partner. Alam mo, yung ating talakayin, lumabas ito noong March 24, 2025 sa hearing ng Senado. Yung issue ng accommodation. Kaya yan ang ating tatalakayin kasi itong nakaraang weeks, 2 weeks naman, ay may pinasarang accommodation. Para mabigyan lang natin ng context kasi maraming mga issue ngayon, partner, na mga agency na may kanya-kanyang accommodation. At ikaw ay aware na mayroon tayong may mga complainant tayo, hindi ko lang matandaan, partner, kung anong taon 'yon, yung 12 na nagpunta sa ating tanggapan, parang 8 ang simula. Tapos may sumunod na 4, kundi ako nagkakamali, na nag-apply sila 1 year na, hindi ma-deploy. Pero nasa accommodation sila nung ahensya, partner. At nung babawiin na nila yung kanilang gamit, ayaw ibigay at pinagbabayad ng 35,000

0: 25,000 depende daw sa haba ng stay nila dahil sa pagkain,
1: Okay.
0: tubig, kuryente, di ba? Naalala mo. At pinatuloy natin pansamantala doon sa Pasig. I think dalawa o tatlo tumuloy sa iyo. Yan ang konteksto ng kaya ang Senado nagkaroon ng investigasyon diyan. Nung nangyari yung ating time na may mga tumuloy, wala pang pulisiya, partner. Wala
1: Okay.
0: pang registration ng accommodation para ma-recognize na legit na accommodation.
1: Ayon.
0: Yan yung konteksto dyan. Tapos itong linggong nakaraan, matindi ang nang sinapit ng mga OFW na doon nakatuloy. Parang basurahan, partner, yung loob ng kwarto. Napakaliit na mga 15 to 20 ang nasa loob, isang maliit na kwarto. Eh alam mo na kung anong ibig sabihin yun. Yun ang ating tatalakayin. Anong standard ng DMW pag pinag-usapan ang accommodation, ang konteksto sa Pilipinas, ha? Hindi sa abroad. Dito sa Pilipinas. Let's discuss that, partner, para magkaroon ng liwanag yung kasalukuyang mga nakatuloy ngayon doon sa mga accommodation na mga nag-a-apply pa abroad at kayo ay pinapunta na ng Manila. Pero ilang buwan na kayo, hindi pa kayo nakakaalis, pero ang inyong tuluyan, hindi masasabing tuluyan.
1: Okay. Eh, pag sinabi kasing accommodation, eh, baka pumapasok sa isip ng ating mga tagapakinig, aba, accommodation, ano ba yan? Dormitoryo ba yan? Yan ba ay hostel o hotel ba yan? Parang ganyan. Eh,
0: Sana nga.
1: Sana nga. Pero mabuti nga po dahil napag-uusapan, dahil supposedly may mga governing policies yan. At para sa kaalaman ng lahat, eh, yan po na nakaulat with regards to policies ay nakaula or nakasulat sa Migrant Workers Act, RA 8042, na siyang inamend naman ng RA 122. At syempre, nadyan po sa RA 11641, which is the law creating the Department of Migrant Workers. Amanda, ito po, no? Palagi namin itong, ano, and bear with us, no, partner, sabihin ko na ang protection po, no, minamandato ng mga batas na aking binanggit, yung protection and welfare ng ating mga OFWs at all stages, including pre-deployment. No, ayan yung diniscuss niya, halimbawa kasi ni Pastor Joe, ay pre-deployment, hindi pa ito nakaka-alis. So ibig sabihin, partner, eh hindi pa man nakakaalis ang turing dito sa ating mga kababayan ay OFW na. Kaya merong batas at kasakop sila dito sa mandatong ito. At pangalawa, pinoprohibit po ng mga batas na ito yung excessive na pagsingil or kung anuman yung fees that nire-require po ang mga agencies, so local agencies, na mag-provide na ito po, ah, ito yung specific words, ah, decent accommodations when workers are in transit or awaiting deployment. At, no, and just recently, I believe, no, sabi mo nga, ang Department of Migrant Workers ay sila po nagre-regulate at nag-accredit ng facilities. Ibig sabihin, may listahan na to, partner, di ba?
0: Yes, may listahan. Yeah. At ulitin ko, kasi partner, balikan ko lang ano, para magkaroon pa ng context sila at yung mga nanonood. Remember na before walang regulation dito. Pero after na may mga experiences na, may mga nangyaring hindi maganda, nagre-reklamo, hinuhold ang gamit, kaya nagkaroon ng Senate inquiry regarding dito. At naganap nga yan noong March 24, 2025 na binibigyan ng Senado ang DMW o gustong malaman ng Department ng Senado, particular si Senator Tulfo, kung ano ang mga latag na mga pulisiya na pinaiiral. Eh, that time, partner, eh, wala pa pala.
1: Wala pa.
0: Wala pang regulation. Ngayon, sinuggest ni ni Senator Tulpo yung standard ng ginagawa ng Singapore, partner. Ang Singapore ay mayroong modelong maganda na sinabi si ano si Senator Tulpo para tingnan yung standard na yon na makakatulong kagaya ng Singaporean standard na nag-require ng 12 residents per room. Partner, 12 lang per room. At kasama dyan yung at least yung 1 meter spacing between beds. 3.6 square meters living space per resident. Also requires at least one shower, one basin for every 6 residents. Parang 6 bawat ano, bawat yung shower ang pwedeng gumamit. May mga provisions syempre, locker room, cabinet para sa mga belongings nila at availability na first aid kits. Kumbaga, nasa loob pa lang, abay masasabi mo nang safe sila. Gusto rin magkaroon ng bawat isa ng locker, emergency first kit. Yung mga nagbabantay, dapat meron din. Alam ang first aid. At ito, partner, ang maganda kung mangyayari at ito'y titingnan natin. Ang sinabi ni Secretary Tulpo kasi ay kaawa-awa ang ating mga kababayan na nag-a-apply pa abroad. Wala pa sa abroad nakakaranas na ng mga hindi magandang karanasan sa loob mismo pa ng ating bansa at ng accommodation ng kanilang agency. Pangalawa, may binabanggit kasi, partner, na may mga ahente na may sariling accommodation na hindi sa agency. Pangalawa, pangatlo, yung agency mismo mayroong accommodation pero hindi registered. Kaya yan ang magandang pag-usapan natin. Ano ang regulasyon ngayon since meron na ng DMW?
1: Magandang inanong mo yan ano, na pinansin mo na ngayon ay meron ng DMW accredited dormitories and hostels. No, and by the way, isama na natin ng OWA dito, partner. Kasi ang OWA, sila yung may unang mga halfway houses. Ano, at sila yung nag-ooperate na I believe ano, yung mga OFW lounges dito sa ano, meron din eh. May kapihan dito sa DMW, may kapihan diyan sa OWA. At merong OFW lounge mismo sa NAIA. So, at ito ay supposedly free at short term ha. Ibig sabihin, panandalian lang. Hindi naman ibig sabihin ni doon natitira. Ano? At ito ay sa NAIA, sa PITX at sa mga regional hubs. Na intention nito ay supposedly ito ay rest area, food packs, no? Palagay ko nagpo-provide din sila ng counseling at documentation assistance ano kung tutuusin ni alam natin yan dahil ilang beses na tayo nag-coordinate with the OWA with the DMW pagdating sa ganyan. Ngayon policies, ano nga ba ang governing policy dito partner? Eh nagtingin-tingin ako eh nandito unang-una with regards to policy eh dapat hindi po mahal. Ano ho? Kasi yun yung tanong ko kanina eh. Ano ba ang accommodation niya? Ano ba ang standard? No? Unang-una, mga operative board partner, clean, malinis, no? Safe, no? At ito ay maaring dormitoryo or hostel, no? Or in even special cases kapag kinakailangan ay mismong hotel na kung saan pino-provide ng DMW at OWA.
0: Mm-hmm.
1: Okay.
0: Yeah, partner, i-add ko lang ano based doon sa binanggit mo kanina kasi baka akalain nila ang accommodation ng OWA ay pwede sa mga nag-a-apply pa lang.
1: Hindi po. Iba yan.
0: Pinoprovide ng OWA. Sila po ang nagpo-provide kapag galing sa ibang bansa
1: Tama.
0: Na walang matuluyan pansamantala, that's the use of their accommodation, temporary shelter. Pero ang pinag-uusapan po namin ngayon ay ang mga nag-aplikante ng isang ahensya na galing sa mga probinsya na na ina-accommodate ng mga private recruitment agency and sometimes mga ahente na yun ang naging negosyo partner.
1: Ahente o kaya mga agency?
0: Oo. So, ahente, kasi sa encounter ko sa iba't ibang mga nakikita kong ganyan, ang sinatanong ko, kanino yung accommodation? Sabi niya, sir, doon po sa ahente namin na doon kami niya pinatutuloy. Ahente na doon sila pinatutuloy. It means, walang kinalaman partner yung ahensya kasi ang nagre-recruit mismo ang nag-accommodate, kaya una hindi monitor, hindi yan registered sa DMW na accommodation.
1: Okay.
0: So, negosyo niya partner, negosyo ng ahente.
1: Oh, ay ngayon, dalawang tanong yan. No? Una, accredited ba yan si ahente? Pangalawa, magkano naman ang sinisingil niyan, partner? Eh, pero bago natin sagutin yan, abay, mag-break muna tayo. No? Mag-break muna tayo at pagbabalik, pasasagutin po namin yung mga katanungan nyo sa pagbabalik po ng Servisyong OFW.
0: Siyan lang po kayo.
2: Servisyong OFW.
3: Hello, anak?
4: Hello, Papa. Kamusta na po kayo dyan?
3: Ayos naman ako, anak, dito. Medyo napapagod lang ako at nahuhomesick. Pero okay na ako kasi narinig ko ng boses mo, anak.
4: Ako rin po, Papa. Masaya po ako dahil kausap po kita ngayon sa telepono. Basta, Papa, palagi po kayong mag-iingat dyan, ha? Huwag niyo po papabayaan ang kalusugan niyo.
3: Salamat, anak. Kayo din. Palagi kayong mag-iingat ng mama mo.
4: Opo, sige po. Paalam na po. I love you, Papa.
3: O sige, anak. Paalam din. I love you.
4: O sige po. Ito na po si Mama. God bless.
3: God bless din. Hello.
5: Hello, Ricardo. Darling, kumusta?
6: Lahat ng nagtatrabahong OFW sa ibang bansa ay napapagod, naho-homesick. Pero marinig lang nila ang boses ng mga mahal nila sa buhay ay napapawi ang kanilang kalungkutan.
2: Sa ipapawi mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
2: Himpilang
7: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan. Servisyong OFW.
0: Okay, nagbabalik na po ang ating programang Servisyong OFW. Ang aming tinatalakay po ay tungkol sa regulated na mga accommodation by the Department of Migrant Workers sapagkat sa kasalukuyan, itong nakaraang linggo lang ay meron na namang nabisto na isang accommodation license agency naman yung kanilang yung nag-accommodate sa kanila. Pero ang masaklap, yung kanilang pinaglagyan ay parang sardinas at matindi ang kanilang experience sa loob. Hindi mo matitirhan sa dami at magulo at hindi nga natin alam. Ang iba ay sinasarhan pa, nilalakpa pag-araw ng gabi. Ayon sa Department of Migrant Workers, partner, 33 ang listed accommodation noong March 24, 2025.
1: Eh, ako ay interesado kung magkano ba ang singin nila per OFW. Kasi ang karamihan dito, yung binibigyan ng ganitong o nag-a-avail ng ganitong...
0: Yung tumutuloy, no?
1: Yung tumutuloy dito, eh mga domestic worker na naghihintay.
0: Tama ka. Tama ka, partner.
1: Eh, ngayon, ang concern ko, magkano ang sinisingil sa kanila?
0: Okay, sige ganito, magandang sagutin yan. Pero out of 33, 27 partner delisted.
1: Ano? Pambihira, out of 33, 27 ang delisted.
0: Delisted, oo. Oh. So, hindi pa kasama, partner. Hindi pa kasama itong pinasara.
1: Okay, pinasara na.

0: At sana hindi na nag-ooperate, ha?
1: Ang dahilan ay due to their violation of standards. So,
0: Ayan.
1: so may set na standards pero hindi sumusunod. Babalik na naman tayo doon sa monitoring, nasusubaybayan
0: Ayan.
1: ba ng DMW, may nagbibisita ba from time to time doon sa
0: Okay.
1: accommodation na pinoprovide. Ayan.
0: Oh,
1: Ng
0: ito ha.
1: ng
0: Ito
1: agency.
0: kasi, ito kasi partner, yung kanina, merong standard ako nakita. Unang-una, dapat malinis. Dapat hiwalay ang quarters ng babae at ng lalaki. Dapat may proper na ventilation, lighting. At yung toilet, yung shower, may portable water. At dapat, no, kung ito man ay accredited, eh secure ang environment. Dapat may gwardiya ito, at least malang bantay para ma-monitor at ma-prevent yung illegal recruitment or trafficking. Pangalawa dyan, food. Usually, no, hindi ko alam, nagpo-provide din dapat ng pagkain. O kanya man lang, eh dapat kung sila po ay naroroon, abay, merong lugar para sa paglalaba, no? For personal hygiene, no? At ito pa ha, sinabi pa dito, medical and health support, dapat may access DOH accredited clinics for medical exams and emergency care, and isolation areas for those who fail medical screening or need observation, and mental health and counseling services for stress management before departure. Nako, eh, doon sa dinidescribe mo, partner, sabi mo parang sardinas, parang hindi yata pasok sa standard.
1: Yeah. So, partner, dagdag ko pa na dapat nirirehistro, ha, partner.
0: Dapat nirirehistro.
1: Dapat nirirehistro yung facility at may permit. Kasi business siya, apartment, nirenta mo sa isang apartment. Yung apartment ba ay may permit para mag-operate? Di ba? Nakarehistro ba yan sa DMW na mayroong valid fire occupancy and health permits yung lugar? Another, yung space and capacity, kagaya ng sinabi natin kanina, ay baka naman siksikan yan, tamang ventilation, di ba? So lahat yan kasama at higit sa lahat, partner, yung freedom of movement. Hindi
0: freedom
1: mo
0: of movement.
1: pwedeng ilock. Kasi yung naalala ko, yung ating tinulungan ng mga taga-Tacloban, ay nilalak sila pag gabi. Ang dahilan
0: Naku.
1: daw ay baka umalis at wala nang dapat paalis-alis. Ay paano pag nagkaroon ng sunog, partner? Ay malaking problema talaga yon,
0: Hindi
1: di
0: po
1: ba?
0: pwede yun, oo. Hindi po pwede yun.
1: Delikado yon, delikado. At kasama doon yung siyempre tinitiyak na walang trafficking dyan na mga underage, mga mamaya may batang naka-apply dyan, mga basic needs kagaya ng beds, blanket at pagkain. Ngayon, ano ang totoo, partner? Iba kasi yung may standard ka, pero nangyayari ba ang totoo?
0: Yan.
1: Ayan.
0: O
1: Yan
0: yan
1: ang
0: yung ano. O
1: magandang
0: yan.
1: sagutin natin.
0: Correct. Eh ngayon, ang mandato, supposedly ha, ang OWA at the DMW mandate, lalong-lalo na, pinag-usapan natin dito, no? Kasi sino ba nagka-accommodation? Sino naghihintay ng deployment? Dalawa eh. Mostly mga domestic worker o household service
1: Mas
0: worker.
1: marami, partner, yan. Mas
0: Mas
1: marami.
0: marami yan kesa sa mga seafarers. Kasi dito sa Manila, marami yan eh. May marami accommodation sa mga seafarer. Pero mas marami ang household service workers. Ito ngayon, in principle, partner, pagka pre-deployment accommodation, katulad ng mga binabanggit natin, kapag ka for household service worker, in principle, dapat libre or fully subsidized para
1: Yo,
0: sa mga
1: mabuti nasagot
0: household
1: mo, partner,
0: service
1: yan.
0: workers. Opo. Eh kasi nililinaw natin yan kasi ilang beses na tayo nakadinig, abay nagbabayad, sinisingil sila buwan-buwan, kaya kung minsan, ayan, yung wini-withhold yung kanilang documents, yung kanilang mga gamit kasi may utang pa daw sa kanila yung mga OFW. Sinatanong natin, ano utang? Eh di yung stay nila, o biruin mo. Kapag ka ganon, eh ang pangit pakinggan na supposedly itinutulungan mo, eh pinagkakapirahan pala.

0: Partner, ganito yan. Pag hiwalayin natin, household service worker and seafarer, malaking malaki ang pagkakaiba dyan. Una, pag household service worker, especially sa mga provincial, nirecruit sila ng regional offices nung nasabing ahensya, dahil sa competition, partner, ng mga recruitment, maraming ahensya nagpupunta sa mga probinsya, naglalagay sila ng regional office, at ang regional office naman yon nagpo-proseso para sila papuntahin sa Manila. Dito sa Manila, nangyayari yung accommodation. Yung accommodation sa probinsya, sinasabi ay libre ang ating accommodation. Libre pagkain, tubig, kuryente, habang kayo ay nag-iintay ng deployment. Part yan ng kanang strategy, marketing strategy, na mas madaming ma-recruit. Ang nakakalungkot pa dyan, ultimo yung passport partner, sinasagot ng ahensya. Malungkot dahil hindi tama. Diba?
1: Oo.
0: Hindi tamang sinasagot ng ahensya ang kanilang passport kasi hindi yun sa kanila eh. Kundi sa
1: Tama.
0: OFW yun. Dapat, kaya mga OFW, huwag kayong papayag na ahensya ang nagbabayad ng passport ninyo. Kasi ginagamit yan, partner. Yung passport, kapag hindi sila natuloy, pababayaran, syempre, dahil sila nagbayad.
1: Hinuhold, yes. Hinuhold
0: Hold nila. Kasi sila nga nagbayad. Then, may add-on, partner. Mas malaki ang patong.
1: May interest, may patong
0: may
1: na. May
0: interest. Kaya, yun ang pangako, partner, nila na libre. Ito ngayon. Sa case ng ating hinandle doon dyan sa JFM at iba pang mga karanasan, pag-isay na lang natin, na sinasabi na pinangako po nila na libre. Pero bakit nung kami po ay aayaw na dahil ang tagal ng deployment? Malaman-laman lang, partner, na yung agency pala, kaya hindi sila ma-deploy. Alam mo yan, di ba? Pinakuha pa ang gamit ni Director Eric doon sa agency, pinadala na sulat. Ang reason, suspended. Suspended pala yung ahensya. E paano ka ma-deploy kung suspendido?
1: Tapos ayaw pa nilang ibigay.
0: Ayaw ibigay kasi nga kinumpyutan sila, partner, ng ang pinakamalaki na base sa aking pagkaalala, 35. Pinakamalaki. Kasi ilang buwan nang nag-stay, kinumpyo tubig, pagkain, ilaw, para kang nangupahan, partner, nung hindi ka natutuloy na hindi naman nila kasalanan ng OFW, kaya pala hindi ma-deploy, ay suspendido yung kanilang lisensya, eh hindi naman nila kasalanan na bakit suspendido, pagbabayarin ngayon sila. Eh
1: Oo.
0: mabuti na lang nakalapit sa Global Filipino Movement.
1: Eto ngayon, recruitment agency baka mo. Di ba? Ang problema niyan, mandato ng mga agencies na mag-provide sila ng safe, decent, at free accommodation. Free. Free for household service workers. No? Habang naghihintay ng deployment. Tulad niyan, violation na yan. Hindi po dapat pinapasa yung cost, no, sa mga workers. Dapat paano yan, kumbaga kasama yan. Nag-operate din lang kayo ng ganyan, ang mandato ninyo, at alam nila yung partner, no, itong matindi dyan, hindi nila sinasabi na alam nila na mandato nila yan. No? Kumbaga na sa surface na lang yan kapag ka nasumbong na.
0: Parang partner, parang utang na loob. Alam mo yon yung...
1: Parang utang na loob.
0: Alam mo, pinatuloy namin kayo.
1: Sa kanila, oo.
0: Pinatuloy namin kayo, di ba? Okay yung aming ahensya. Libre lahat, lahat, lahat. Kaya, tatanawin mong utang na loob. Kaya naghihintay ka ng mahaba-haba. Dapat 3 months lang na hindi ka ma-deploy. Something is wrong. Kasi negosyo yan.
1: Tama.
0: Dapat nadideploy ka. Bakit hindi ka nadideploy? May problema. Hindi dahil sa iyo, kundi dahil sila, maaring ginagawa nila, partner, yan na dalawang paraan. Una, yung kanang manpower pooling doon ka pinaghihintay. Pangalawa, para kung sakaling hindi tutuloy, nagkapera pa din yung kanilang accommodation dahil pagbabayarin nila. Kaya based doon sa

0: ating naging experience sa iba't iba, kagaya ng yung pinakamarami dyan sa atin sa GFM, lahat ng iyong partner nakuha ang gamit na walang bayad.
1: Yeah.
0: Walang bayad. Kasi ang sinasabi ni Director Eric, kung pinangakuan kayong libre, dapat libre yan. Hindi dapat kayo singilin. Na-compare partner doon sa seafarer. Ang mga seafarer, bihira yung mga accommodation ng mga agency na seafarer. Kalimitan ang mga seafarer lumalabas, naghahanap ng accommodation. Ayun, sila talaga nagbabayad doon, partner. Sila oh, nagbabayad noon.
1: Meron kasi ano, iyan eh, for skilled and professional workers. No? At ang ano pa nga, ang pulisiya pa nga eh, subsidized rates may apply. But yung facilities po, no, eh dapat kasi kung sila nga magka out of pocket sila na expenses, eh para sa mga skilled and professional po ay maaring dapat subsidized rates, no? Pero para sa lahat ng OFW, kahit yan is skilled or para sa ating mga no, domestic worker, ang lahat po, the guiding principle must be welfare, protection, not profit. Again, welfare, protection, not profit. Diyan po nagkakatalo. At saka may eyesight also, no? Ang may special protection po para sa mga domestic workers, sa household service workers under RA 10-100-361, Domestic Workers Act o Batas ng Kasambahay. And galing din po sa DMW, dapat no fees or charges for accommodation, training, or documentation. Ulitin ko ha, accommodation, training, or documentation, libre dapat.
0: Ayun, maganda, naliwanagan. Maganda yung partner na nabanggit mo na from the policy ng government mismo, hindi pwedeng inegosyo itong accommodation kasi marketing yan, partner, eh. Part ng marketing, kaya mo nililibre dahil gusto mo sa'yo mag-apply yung OFW. Ngayon, the mere fact na pinangako mong libre at pag hindi tumuloy, pinagbabayad mo at may patong-patong pa, ang payment, ang gusto nilang singilin, abay magbabiolate na sila base doon sa regulation na pinaiiral ng Department of Migrant Workers. Unless otherwise, from the start, sinabi na nila, hindi ito libre, magbabayad kayo pag na-deploy kayo. Eh hindi eh. Sa probinsya pa lang, sabi nga nila, partner, eh, hindi kami tutuloy, hindi kami mag-a-apply sa kanila kung lahat yun may bayad. Ibig sabihin, na-convince sila na mag-apply kasi libre ang accommodation. Kaya, yun ang premise. Dapat, maliwanag sa OFW yung nag-a-apply kung libre ba o hindi libre at may kasulatan ba na sila'y magbabayad o hindi.
1: And most of the time, partner, most of the time, hindi nila binabanggit eh. Sinasabi lang, o dito kayo titira, o meron kayong training ha, dito kayo tutulog, o meron kayong may sundo kayo, meron kayong ano, eh hindi nila sinasabi. Later on, malalaman na lang ng mga OFW, abay, may singilan pala.
0: Oh, lalo pero, na pag yan, hindi tumuloy, partner, pag hindi
1: lalo,
0: tumuloy.
1: Oo. Kaya pala, sinasabi po natin dito, ha, no fees, especially for domestic workers, no fees, charges for accommodation, training, or documentation. Tsaka yung sinasabi mo, partner, minsan ipinapadlock pa. Maling-mali yun, partner. Pero paano pagka nagkasunog? No? At wala dyan yung may hawak ng susi. Unsafe po yan.
0: Tama, partner.
1: Unsafe po yan. Tapos sisingiling ka pa.
0: Tama. Partner, alam mo ba, dito sa Silangan, may experience na tayo dito sa Silangan mismo. During pandemic, at alam natin, mga domestic worker, dito sa Silangan, alam mo dito sa Silangan, partner, sa lugar namin, madaling magtago dito kasi bundok to, di ba? Madaling taguan, kaya hindi parang walang gobyerno except barangay, walang nakaka-monitor. Meron dyan accommodation ng domestic helper. Nung nakaraan, I think 2021, hindi ako nagkakamali. At dahil sa ministry natin for OFW, nagtulong kami ni Lad.

0: Pastora Terry, la Pastora Terry nagbigay ng bigas, isang sako. At ang barangay, in-encourage natin magbigay, nagbigay ng mga manok. Kasi wala nang makain yung OFW. Matagal-tagal na silang naghihintay. Ang sinasabi ng may-ari ay maghintay lang kasi mapapaalis din kayo. Tapos ang isa pang issue, pinapadlock sila pag araw ng gabi. Napuntahan ko yung accommodation partner, talaga namang ano, nakasasahig, walang mga bed, tapos ang liit ng pinto, eh wala kang magagawa, yun ang building eh, third floor. Kaya pag nilak yung baba, kahit sara, kahit bukas yung second, ay nasa third floor sila partner. Bukas nga yung second floor, ay yung ground, yung first floor, sarado. Doon nagreklamo na iparating sa atin, partner. Ang iba ay kasaysayan na lang, nasarado ito, nakasuhan yung may-ari at napauwi. Nahirapan ba kaming pauwiin yung mga OFW dahil mayroong mga may ECQ pa that time, ang hirap magprobinsya pagpapauwi, pero kinasuhan yung may-ari at natulungan yung mga OFW. Yan ang mga ilang kaso. Hindi ko lang natanong na kung rehistrado ba yung ahensya, yung accommodation na yon, hindi natin na research na yon.
1: Alam mo partner, a few years ago bago tayo mag-pandemic eh merong ano eh, meron diyan sa ano bang barangay ito dito sa may barangay dito sa Batasan,
0: Barangay Silangan.
1: Barangay Silangan ano, meron tayo diyan kapatiran na napansin niya eh maraming ng mga naglalakad na mga kababaihan. So naging curious siya, sinabi niya, sabi, ano hong ano, saan ho kayo nagmumula? Ay, hindi ho kami, mga aplikante po kami na domestic at naghihintay po kami ng deployment. Sabi niya, bakit parang ang dami nyo dyan? Saan kayo? Dito po kami sa accommodation ng agency. Eh, nung tinanong niya, at babay, kumbaga parang ang mahal, no? Alam mo, yung kapatiran na yon, nabuo sa isipan niya, paano kaya matutulungan ito? Meron siyang isang bahay doon na hindi naman niya ginagamit. No? At ang ginawa niya, kinonvert niya as ano? As a halfway house. Na ang singil niya, I think, 80 pesos per day.
0: Per day.
1: Oo. Alam mo, nagkaroon kami ng ano doon, ha? Participation doon. Dahil nagpupunta kami doon ni Pastor Willie Dingle. At kasama rin namin dyan si Pastor Eric sa Cortez. Ang may-ari ng bahay nun, si Brother Adel. No? Na naging ministry yon, kung saan nagkaroon ng mga Bible study, nagkaroon ng mini seminar, do's and don'ts. At yung ilan sa mga ano doon, ha, may isa pa na nakikipag-contact sa akin na siya ay nasa Dubai na. Hanggang ngayon may communication pa rin kami, no? Maganda sana kung maisip ito, no, ng mga kapatiran, ano, kung meron kayong desire to be part of a OFW ministry, at kung meron kayong ganitong heart, aba, magandang ano yan, magandang simulain yan. Mm-hmm. Na magpa-accredit. Ayan yung aking sasabihin pa lang.
0: Yan.
1: Magpa-accredit po kayo na kung meron kayong ganong property at gawin yung ministry, magpa-accredit po kayo.
0: Okay. No? Partner, recent ito, yung June 6, ito yung 55 aspiring OFW na na-rescue ng Department of Migrant Workers dyan sa Imus, Cavite. Nung mag-conduct ang Department of Migrant Workers, ayon sa kanila, sa Department of Migrant Workers, yung basic need ng health, safety standards, ng awaiting deployment, ang mga, yung temporary shelter na ito ay hindi safe. Kaya pinasara ito ng Department of Migrant Workers. Mga kapatid, wala akong masama maghanap buhay. Alam naman natin yan na ang part sila ng deployment o ng migration program ng gobyerno itong mga agency. Pero naman, huwag naman nating pagsamantalahan ang mga kababayang OFW. Kung magninegosyo kayo, part na yan ang cost ninyo. Cost ninyo sa pagninegosyo, nababawi nyo naman yan sa laki. Eh, yung mga ahente nyo nga, binibigyan nyo ng 20,000, 10,000 para lang makapagdala sa inyo. Eh, gawin nyo na, kayo na magparehistro, plus ilibrin nyo na kaysa nagbabayad kayo ng ahente, kayo na mismo ang sumagot para naman hindi kayo magkaproblema pagdating ng araw kasi tiyak magre-reklamo partner yung mga OFW, una pag hindi na-deploy, pangalawa yung kanilang sitwasyon. Lalo ngayon partner, ang social media ang bilis-bilis, di ba? Mabidyuhan lang, mapicturan lang, report. Eh talagang wala kayong lusot. Mas mahirapan kayo, maaapektuhan pa partner yung kanilang lisensya, hindi lang yung accommodation, kundi yung lisensya nila pwede pang isuspindi. At yun nga nangyari dito sa ahensya. Upon searching, sabi nila, license ang agency, pero yung accommodation nila ay hindi pasado. Kaya isususpindi. Diba? Sayang. Sayang na negosyo kapag ano, maapektuhan kayo, hindi kayo makakapag-deploy.
1: O eh siguro sa pagtatapos natin eh payong lang payong ano no, payong serbisyong OFW. Pagka ho merong mga ganyang nasa accommodation kayo, especially kung kayo ay domestic worker at merong mga ganyang ginagawa, sobrang dumi, siksikan kayo, kinukulong kayo, sumbong niyo na po sa himpilan ng Department of Migrant Workers or sa OWA o dito sa aming himpilan. Dito po sa serbisyong OFW. At kung meron naman kayo nasabat at narinig nyo at ganyan po ang kalakaran na malapit sa inyo, sabihin nyo rin po sa amin at kami po bahala magsabi sa Department of Migrant Workers para matigil po natin mag-professionalize itong ganitong klaseng business na kung tutuusin naman, pinagkakakitaan nga natin yung mga household service workers eh. Tapos ganun pa ang pagtrato sa kanila. Wag po. Sana po ay mabago yung ganitong sistema. Partner. Yeah.
0: Maraming salamat, partner. At yun din ang ating paalala. Magsumbong. Wag maging matalino. Wag magpapaloko. Laging magduda bago magtiwala. Kapag alam nyong kaduda-duda, ay dapat wag kayong maniwala basta. Nako, mananalangin tayo. Maikling panalangin, Panginoon. Maraming salamat sa talakayang nangyari ngayong araw na ito. Pagpalain nyo ang mga nakinig na maging aral at maging bahagi din namin ito sa mga nara sa ganung sitwasyon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mga kababayan,
1: amen.
0: Magpapaalam na po kami at sa pangalan po ng ating abogado ng bayan, Attorney Carlos Cao Jr., ito po si Pastor Jubiasong.
1: Naman si Pastor Rene Bunsoy, at kung meron pa kayong mga katanungan, ipadala lamang po ninyo dito sa aming himpilan sa 702 DCAS. Ito po si Pastor Rene Bunsoy na nagsasabi at nagpapaalala, pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang mga pinakamamahal na buong pamilya. God bless
0: Magandang
1: po.
0: Magandang araw sa inyong lahat. God bless, Pastor Rene. God bless.
1: God bless, Pastor Joe.
2: Ito po si Jerry Grutas, OFW, at ang inyong kaagapay sa Washington State, USA, at kayo'y nakikinig sa Servisyong OFW.
3: Servisyong OFW!
4: Panata para sa tunay na pagbabago.
5: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
6: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
7: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
8: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
9: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
10: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
11: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
12: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
13: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
14: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sangayon sa kanyang wangis at larawan upang ating siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya.
13: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
14: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng kanyang mapagmahal na pamamahala.
15: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radio TV.
16: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa Bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
17: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abe, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na!

Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Magandang umaga po muli sa inyong lahat, mga kaagapay. Ang ganda po ng ating background today.
1: Parang nasa ibang bansa ako.
0: Good morning po muli.
1: Welcome to the Twilight Zone.
0: Kayo po muli ay nakikinig po sa programang Family Matters Tuesday Edition po. Dito po sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, ang kaagapay ng sambayanan. Isa po kaming AM station ng Far East Broadcasting Company of the Philippines. At tayo po ay kasapi din ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. So masayang-masaya kaming umangat to dahil yung feel po namin ni Pastor James ay...
1: Very celebrity issue dating namin.
0: Kaya kung kayo, ayun, yun nga lang. Kung kayo ay nasa transistor radio po, hindi nyo po makikita.
1: Lipat muna kayo sa social media para pwede makita nyo naman yung ano.
0: So yung sa social media po natin, pwede po kayong mag-login po. Punta po kayo sa ating Facebook page sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Makikita nyo po ang ating live broadcast doon. O di po kaya ay sa ating YouTube channel. Makikita nyo rin po yan. Pero yung Facebook live po natin, pwede nyo po yan i-share sa ating
1: Sipin nyo, may halaman pa kami sa likod.
0: At totoo. Totoo ba to? Ay, hindi pala.
1: Dadalhin ko sa studio to next week. Kahit saan magpunta, dadalhin ko tong halaman na to.
0: So, muli po, ngayon pong araw na to ay June 23, 2026. Nagbabalik po tayo upang po madami na naman po tayo magandang usapin ngayong araw na ito. At grabe talaga yung topic na pinili mo, no? Talagang parang kaya ba ako?
1: actually, no, tinatanong mo sa akin, mag-recording tayo. Sabi ko, ano ba topic natin? Like,
0: Hindi, alam niyo po.
1: Pero mga 2 weeks ago ko pa. Hindi.
0: Mag-prepare
1: matagal
0: kasi
1: na. Matagal ko na nagsinulat itong topic na to.
0: You know, alam niyo po sa ating mga kaagapay, pag po pumipili po si Pastor James, syempre, pinapanalangin po natin yan kung ano pong discussions natin every week, no? But these are topics na hindi po namin kiniklaim na expert po kami. Kasi po talaga, as we discuss this, kami po ay patuloy pa rin pong nagjo-journey with you.
1: At saka wala po kami rehearsal.
0: Wala po kami rehearsal.
1: Kahit meron po kaming script, live po lahat yan. Live so, na live po
0: true,
1: lahat.
0: True, ano po ito? True reactions ang mga nakikita at mga naririnig po ninyo. But ngayong araw na to, ang pag-uusapan po natin ay relationships. No? Relationships with your children.
1: But teaching them about relationship.
0: Teaching them about relationship. But before you can teach them about relationship, kailangan maging halimbawa ka, di ba?
1: Yun po yung ideal nung ano... Kasi nga, kung isipin mo, lahat naman ng, lalo sa mga kabataan, lahat naman yan, meron tayong ideal relationship eh. Yung pag ako nagkaroon ng jowa, yung ganon. Pag ako nagkaroon ng ganito. And then, magkaroon na ng real life situation, so then suddenly parang, teka lang.
0: Right.
1: Wala palang libro na, alam niyo po, pag nagpunta kayo sa mga bookstores, no? Yan ata ang pinakamalaking section.
0: Mm.
1: Nang puro relationships, really, business relationship, romantic relationship, family relationships, puro ganun, no? In fact, si John Maxwell, isang Vatican na author on leadership, ang kanyang mga unang sinulat na mga libro is, you know, how to be a good relational person, right?
0: Okay.
1: During my father's time, sikat na libro yung How to Win Friends and Influence People.
0: I remember that book.
1: Uh-huh. Remember that,
0: yes,
1: diba?
0: Yes.
1: Sikat na sikat yun.
0: Uh-huh.
1: It's all about relationships. Pero kahit ano pong libro ang inyong basahin, iba kasi ang tao. Relationships. And how do we, tayong mga magulang, how do we teach this to our children? Kahit ano pong sermon natin sa ating mga anak, anong libro pabasa natin, anong preaching ipakinig natin, they will only learn what is modeled in front of them.
0: Yeah. And I think, dito po kasi sa ating mga regular listeners, alam niyo naman po na ang Tuesday edition po natin is we talk about, we give... special focus doon po sa ating mga adoptive families and foster families or kung kayo ay pamilya na nag-aalaga ng mga bata na either kadugunin nyo pero hindi directly nagaling sa inyo, hindi your biological child, maybe pamangkin, so mga kinship care baga, or tinulungan mo yung kaibigan mo, iniwan sa inyo yung best friend mo.
1: Tama intention mo.
0: So, you know, I learned, di ba sabi nga ni Karen Purvis, yung creator ng, designer ng TBRI, ng Trust-Based Relational Intervention, sabi niya, yung mga kids who are placed in foster care and adoptive families, they had originally, galing sila sa broken relationship. And right. A broken relationship can only be healed by a healthy, nurturing relationship.
1: Right, right.
0: And pag hindi mo na iayos yon, bit-bit nung bata yon hanggang sa paglaki
1: niya. Daladala niya yun.
0: Daladala niya.
1: Actually, lahat naman po tayo, eh, no? Lahat na nakikinig sa atin ngayon, nanonood sa atin. We did not come to our approach sa pakikitungo sa tao based on ourselves. We actually picked this up.
0: Right.
1: Na, iba unintentionally, yung right. Iba intentionally na pick up natin, yung mga iba dyan na palaaway, sabihin natin, tatay ko kasi, yun, lahat kami palaaway, yung ganun. We pick it up and it forms part of our personality. No? Lalo na po, sabi mo nga, ilagay mo sa isang bata who has been adopted or fostered, wala po siyang solid structural framework ng kanyang pagkatao. So, ibig sabihin, yung kanyang paraan din ng pakikitungo ay wala din siyang foundational principles doon. So, it's always reactionary. Based on anong nangyayari sa kanya ngayon, and then from there, doon kumikilos yan.
0: Alright. So, yan ang magiging discussion natin ngayong araw na to na June 23. But before po yon, ay gusto ko lang din batiin ang mga few very special people na nagse-celebrate ng birthday nila today. Unang-una po ang ating, listahan. Pero syempre, number one ko pong babatiin dyan, si Ate Kayla. Birthday po ni Ate Kayla today. Binabati po natin siya. Sa kanyang 18th birthday. And also today, ang aming inaanak and tagapakinig po din dito sa atin.

0: ang tawag namin sa kanya. O di kaya, ano nga yung ating ano?
1: L.R. Abubakar.
0: Yan, happy. Naku po, ano na yan.
1: Wag ano ata to? 62? Na na,
0: parang something parang like ganun. That. Kasi yeah. Ano na yan, senior na yan eh. And of course, si Nanay Mila. Nanay Mila Balois, ang lolang nagpalaki sa aming son-in-law. Happy birthday din sa'yo. Sa aming inaanak na si Jane Bobis dyan sa Dakong Cavite. Lagi din po nakikinig yan sa atin. On the 28th, si Pastor Remigio Rigor Bacani ay nagsiselebrate din ng kanyang birthday. And together on that day, si Ate Irene Celebre. Ate, happy birthday to you. And lastly, on the 29th, ang ito, nakaka-bless ang buhay nitong si Tita Norma Romero. Mm-hmm. Ating kasamahan dyan sa Generations Home na still binibigay ang kanyang buhay in order to help na prevention of orphan cycle dito sa Pilipinas. Ano po? So yan po ang mga binabati nating birthday. And today, actually, this week is the second week ng ating formal school kasi last week nagsimula
1: pasok
0: tayo.
1: Pasok na. Yes po.
0: June 15, ano po. And maraming po salamat dun sa patuloy na nananalangin sa ating mga kamanggagawang mga guro na, you know, hats off talaga ako. I'm not saying that dahil teacher ako. Pero ako ay bunga lang din ng mga magagaling na teacher.
1: Sabi nga po ni Dr. Chuck Swindoll, sabi niya, ang mga guro daw po ay hindi dapat nilang ikahiya ang kanilang profesyon.
0: Mm-hmm.
1: Dahil kahit sino man, anyone who has ever done anything good or anything great had a teacher.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Kahit sino man tao na may nagawa siyang matinding bagay, no, may guro yan.
0: Yeah.
1: May guro yan. So huwag nyo lang ikakahiya na teacher ako, teacher lang ako.
0: Uh-huh.
1: Napakahalaga po ng mga guro. Lahat ng tao meron.
0: Right.
1: Lahat ng tao meron. Yes.
0: Yeah, and speaking of guro, gusto ko lang din po i-announce, I've announced this several times. Hindi ko lang po na-share pa yung poster natin eh. Alam ko ang layo pa po nito. Kaya lang kasi yung deadline po namin for the early bird dun sa aming registration. Tsaka paubos na kasi yung seats namin.
1: Mm.
0: We have the Diamond Anniversary of Christian Academy of Manila.
1: Wow.
0: On February 2027.
1: Anong year
0: yung Diamond? 60th ang nilagay nila dun
1: eh. Oh, wow.
0: Okay. So, yan po, meron kaming malaking grand reunion kung saan po actually mga former students po ng Christian Academy from abroad are coming home.
1: Mababaan, ano? Oo.
0: Pupunta po dito sa atin sa Pilipinas.
1: Pati yung mga patay na, mabubuhay ho sila para lang mag-atin ang reunion na to.
0: Hindi naman. So, kung kayo po ay hindi pa po nakapag-register, mag-register na po kayo kasi may early bird deadline po tayo. July 31st actually ang deadline po niyan. Kaya lang,
1: pero next year pa ito.
0: Next
1: tama
0: year
1: ba?
0: Pa siya. Oh. Next year pa, pero ganun talaga ka-excited. Actually, natatawa nga kami dun sa aming grupo organizers. Because nga, yung mga naunang mga graduates, mga seniors na sila, retired na sila, so wala na silang ginagawa. No? Iisahin ko na dyan, very, very active po si Ate Bing o Ate Grace Magbanwa, ang anak ng ating former president ng FEBC na si Manong Fred Magbanwa.
1: Mga retirable na sila, opo.
0: Oo, sila. Ate
1: Magsusumba
0: Grace
1: po sila sa araw na yan.
0: So, you know, ang Christian Academy has been talagang a big, big influence in my life. Yan lang po ang kinilala kong school simula prep 1 hanggang graduate po ako ng high school. Nag-iisang eskwelahan lang po yan na inattendan ko, and yung mga Christian teachers there ay talagang were a good influence, talaga malaki ang influensya po sa akin personally. Ang iba po sa kanila ay talagang we still have, speaking of relationships, we still have relationships with them.
1: Oo.
0: No?
1: Pati po yung mga ex ng asawa ko ni-invite namin.
0: Okay, punta na po tayo sa ating Bible verse.
1: Teka, kasi absent ka nung ano eh. Ito po ay Father's Day weekend, ito nakaraan.
0: Yes.
1: So, about 2 weeks ago, yung episode na absent ka, kami ni Pastor Paul.
0: Kayo ni Pastor Paul.
1: Opo, salamat po sa mga nag-contribute. Sobrang na-bless ako dun sa mga nag-comment. Kasi part nun ay, yung mga listeners natin, sabi namin ay, kung nagkaroon kayo ng magandang ehemplo, example sa inyong tatay, i-share nyo naman. Napakaraming na-share na nakaka-bless po. Ito Father's Day weekend. Salamat po. We hope that the fathers were commended and challenged ito nakaraang linggo. You are highly appreciated. Alam mo ba na sabi sa statistic, ang Mother's Day daw ang pinaka-celebrated na day na hindi

0: holiday.
1: Yes, I believe that.
0: Oo,
1: yes.
0: At ang Father's Day ay pumapangalawa lang po sa Halloween.
1: Wow.
0: Alam mo ba yun?
1: Oo. Really?
0: Isa sa parang nasa near bottom ang non-holiday celebration ng Father's Day. Ang ano, kaya po, kumikilala po kami sa inyo, mga tatay at mga ama, mga tapat na ama na hindi lamang nagtatrabaho, kundi talagang nabubuhay kayo upang maging mahusay na ehemplo para sa inyong mga anak. Commendations po dyan. And of course, kasi absent ka nga the week after, anniversary month pa rin natin ng FEBC.
1: Mm-hmm.
0: Nagpasalamat ako nung episode na wala ka na tumaas po yung sugar ko sa dami ng nagbigay ng mga kakanin. Sabi na naman ng mga anak natin, so baka yung nagpunta sa celebration o sa
1: kainan.
0: Ano, kainan kasi may dala kaming kakanin, embutido, ano pa ba yun? Kung ano-ano yung dala natin. Salamat po ulit. We are so ano happy na nakasama namin kayo, nakasalamuhan, nakapitsura namin kayo doon sa event na yan. Like every year, we try not to miss that, yung event
1: right
0: na yan. Yeah.
1: Right.
0: So, salamat po sa inyo.
1: Okay, so punta na po tayo sa ating, actually, ang ating topic today, ang kung gusto niyo pong, kung kayo ay nag-take notes po at hawak niyo na po ang inyong mga notebooks at mga ballpen, ang 8 lessons about relationships to teach your kids. Yan po ang title ng ating discussion for today. So sa ating Bible reading po, babasahin ko po ang Tagalog version ng ating verse for today. Matatagpuan po sa aklat po ng Efeso ang ikalimang chapter po at 15 verse hanggang sa 17 verse po. So tatlong verses po tayo, 15, 16, and 17 ng Efeso ikalimang chapter po. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Mamumuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
0: Napaka-loaded talaga ng verse na to, no? Ito mo sabi sa Ephesians chapter 5, verse 15 to 17. So be careful how you live. Don't live like fools, but like those who are wise. Make the most of every opportunity in these evil days. Don't act thoughtlessly, but understand what the Lord wants you to do.
1: Mm.
0: Ang Ephesians po ay napaka-siksikang libro yan. Eh, no? Yung unang tatlong chapters nito, ay ang pinag-uusapan po ay ang pakikitungo ng Diyos sa tao.
1: Mm-hmm.
0: And then, yung huling tatlong chapter naman ito, ang tamang pakikitungo ng tao sa kapwa-tao. Dito po napag-usapan ang paano makitungo ang magulang sa anak, anak sa magulang, amo sa empleyado, empleyado sa amo. Yun ang pinag-uusapan dyan sa verses na iyan. No?
1: Mm-hmm.
0: Ang sinabi dito, ang ganda eh. Sabi niya ganun, may instruction si Apostle Paul. Sabi niya, be careful how you live.
1: Mm.
0: We live in a day and time po na people, we are not careful.
1: YOLO nga, di ba?
0: YOLO, di ba? You only live once,
1: so
0: di ba?
1: So careless ka.
0: Kahit once ano, kay sira-sira, pwede. Yan. Minsan lang yan, gawin mo na, ganun. Sabi niya, don't live like fools. Ano ba ibig sabihin ng fool? No, hangal, ano ba ibig sabihin nun? Meron pong ano eh, non-scriptural definition ng fool, pero agree siya eh. Ibig sabihin daw ng fool ay, pag may ginagawa kang isang bagay na paulit-ulit at tuwing ulitin mo, iniisip mo, mag-iiba ng outcome.
1: Mm.
0: Yung ano, hindi naman siguro ngayon mangyari ulit yun. Hindi naman siguro. Nangyari na masama eh, ulitin mo pa ulit.
1: Mm-hmm.
0: Yun daw ang fool. Ibig sabihin, ang taong ano ba ang sabi ng matatanda, walang pagkatuto.
1: Mm.
0: Hmm. O tumatandang paorong, di ba? Hindi ka natututo sa experiences mo, alam mo ng pangit, uulitin mo pa. Ang sinabi po ni Apostle Paul, don't be careful how you live. Don't live like fools. Ibig sabihin, pag nakita mo na hindi tama o hindi maganda, hindi maka-Diyos yan, huwag mo na ulitin.
1: Mm-hmm.
0: Kasi alam mo na kagad, na, kasi minsan lang tayo, sabi niya, make the most of every opportunity. Bilang pong mga magulang, we only have one shot at parenting.
1: Mm-hmm.
0: Isa lang, we only have one shot. Hindi tayo makaulit. Hmm? Sabi nga nung isang binabasa ko na statistic, sabi niya, meron ka lang isang summer with your child. Napaisip ako dun.
1: Ano ibig sabihin ng isang summer
0: isang
1: lang?
0: Isang summer lang ang meron.
1: Eh, ang dami namang summers. Oh.
0: Oo, di ba? Iniisip natin kasi habang buhay ang anak natin. No? Mm. You only have isang summer with your child. Parang 5 summers with your toddler.
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya ganon. And then, maybe 1 or 2 summers with your teenager.
1: Mm.
0: Sabi ko, huh? Tama ba yun?
1: Mm.
0: Tama. Kasi you only have 1 summer with your child. Ibig sabihin, pag pinanganak mo, yan ay nag 1 year old.
1: Mm.
0: Pagdating niya ng 2, anong ginagawa niyan? Tumatakbo-takbo na yan.
1: Mm.
0: Hindi mo na mahuhuli-huli yan. Kung saan-saan na pupunta.
1: O kaya nasa hiraman sa lola't lolo.
0: Oo. So you only have 1 summer na hawak mo yung batang yan. Yun na yun. You only have 1 summer with your child. Pagdating niya ng 2 years old, may takbo ng sarili yan. And then you have 5 summers with your, you know, with your child, na grown child. Isip ko, bakit nga naman? Aba, pagdating po niya ng 3 years old, 3, 4, 5, 6, 7, pagdating po niya ng grade 2, ayaw na magpahatid sa school yan.
1: Tsaka 7 hours na silang nasa school.
0: Oo. Tsaka
1: 7 to 8.
0: Ayaw nang basta-basta nagpapakis.
1: Mm.
0: Unless kapares po ng mga anak namin, ng mga lalaki na medyo kadiri na, lalaki na eh, kung makamamis boy, ganun pa rin, no? Eh, kung makahalik sa nanay, kala mo, boyfriend ng nanay, kung makayakap sa nanay, eh, no? Pero, oo nga naman.
1: Mm.
0: And then, pagdating niya ng early teenage years, naku, wala na sa bahay yan.
1: Mm.
0: Kahit sabihin mo, nasa simbahan, nasa ano, kahit mga anak natin, di ba? Kahit nasa ministry yan, nasa ano, meron na silang circle of friends.
1: Right.
0: Meron na silang ministries, meron na silang, yung mga ganun ba? And then, before you know it, wala na sila.
1: Mm-mm.
0: Wala sila. Kaya tama pala to, make the most of every opportunity in these evil days. Kasi po, we live in an evil time. We live in a time. Pag sinabi po sa Bible na evil, hindi lang po yan yung makadyablo, ika nga. Pag sinabing evil, it means a generation that seeks after themselves, not seeks after God.
1: Mm-hmm.
0: Yun po yung time natin today. Na maaring outrightly hindi sinasabi na sa dyablo yan, pero makasarili.
1: Mm-hmm.
0: Selfish, greedy, ambitious on their own. No? Sabi niya, don't act thoughtlessly. Huwag kang maglakad at kumilos ng hindi nag-iisip. And then, ang ganda ng dulo, but understand what the Lord wants you to do.
1: Mm.
0: Bilang pong mga anak ng Diyos, bilang mga magulang, dapat kada minuto, kada sitwasyon, isipin natin, Lord, bakit ganito ito? Anong gusto mong gawin ko dito?
1: Mm-hmm.
0: Lalo't higit po pagdating sa relationships. You know? Sabi nga natin kanina, madaling pag-usapan ng relationships pag may libro.
1: Mm.
0: Kapag ka walang libro, iba na yung usapan. No? Sabi nga dito, 85-year study, grabe ah, ng Harvard University. The Harvard Study of Adult Development. Halos 100 years, nag-monitor sila ng relationship. Bagsik nito ah. Sabi nila, found that close, healthy relationships are the single greatest predictor of lifelong health, longevity, and happiness.
1: Wow.
0: Wow.
1: Mm.
0: Notice ah, hindi po, 85 years po ito. Hindi po pinag-usapan ng ano, wealth.
1: Mm.
0: Or influence. Mm-hmm. Or affluence. Yung mga ganun. Ang sinabi po ay, ano daw? Healthy relationships. Maayos na pakikipagrelasyon. The single predictor.
1: Mm.
0: Isang single predictor na magkaroon ng maayos, mahaba at matiwasay na buhay. By teaching our youth how to navigate connections today, we are setting them up for a healthier tomorrow.
1: Mm.
0: Ang problema po sa generation today is that everything runs through transactions. Ibig sabihin, gagawin ko to, gagawin mo to.
1: Mm.
0: May palitan, may exchange. Tuloy hindi mo alam kung anong agenda talaga nung taong kausap mo.
1: Mm-mm.
0: Ito ba eh, talagang gusto ko lang makilala o may maitim na balak to.
1: Mm-hmm.
0: It's hard, even in the Christian realm. No? Even in the Christian realm, it's difficult to find that out. Mm-hmm. Right? So, you know, pagdating po sa usaping ganito, iba po yung ano, iba po yung galawan sa ganito. Yan po yung ano, yan po yung situation that we have, that we are in today. No? Kailangan po natin na problema natin kadalmihan ng mga magulang is that we're so busy ma-set up natin yung kinabukasan ng ating mga anak. Hindi natin sila na-prepare sa kasalukuyan.
1: And I think also ano, habang nag-explain ka, no? Kasi medyo shocking nga itong ano na to, itong statistics na to na binasa mo. By the way, ang isa po sa ating sources for today ay allforkids.org. Yung sinasabi mo na yung 85-year study, no?
0: Grabe, no?
1: Na the healthier relationships is the number one na pinaka nagpre-predict daw ng lifelong health, longevity, and happiness. So iniisip ko 'yon, sabi ko, so kasi nga kalimbawa, let's say you don't have a healthy relationship, no, so that can cause like talagang heartache, like literal na heartache. So nandiyan,
0: I notice hindi dinefine kung Christian o hindi.
1: Like I mean, you know, andun yung issues mo na affected ang health mo, alam naman natin yun, eh, no, na ang physical health is affected, is naapektuhan po yan ng emotional at saka mental health po natin, no. So like, I mean, you know, iniisip ko yan na you talagang ganong ka-important ang building good relationships with people. Kasi nga, and bigla ko naalala, kaya din siguro ano, di ba, naalala ko lola at lolo ko, eh. Uh-oh. Kasi sobrang close ang lolo at lola ko. And when my lolo passed away, no, he passed away ng September 13 of 1999.
0: And how old was he?
1: He was 80-something.
0: Wow.
1: Pero the thing is, 2 weeks later, my lola passed away.
0: Oo, naalala ko. Oo.
1: My lola passed
0: away. At saka hindi niya alam.
1: At hindi niya alam hindi na niya namatay alam ang lolo ko. Mm-mm. Kasi nga,
0: bedridden na sila pareho
1: noon. Bedridden sila, and ang position nila sa loob ng bahay, talikuran sila, may aparador in between them. Sa baba na lang sila nakaano, kasi nga, mahirap ng mag-maneuver, no, inside
0: kasi
1: the house.
0: Kasi si lolo, putol na
1: yes,
0: yung ano niya.
1: Yes, oo. So when si lolo passed away, ang lola ko medyo in and out na rin siya. Mm-hmm. Ano, nagkakaroon na siya ng, I guess, dementia or something. Now, whenever tatanungin niya, saan ang tatay ninyo? They would just say, ay, wala, lumabas lang po, dinala lang po sa doktor, right? But you, because the connection was so strong,
0: right,
1: that the physical presence ramdam, ng lola ko, no? Ng lolo ko ay ramdam niya. Now, one day na lang, 2 weeks later.
0: 2 weeks, no?
1: 2 weeks
0: Bravo,
1: later.
0: Bravo, pala, no?
1: Yeah, 2 weeks later, hindi na siya nagising from her sleep.
0: Walang ano yun, no? Walang atake, just didn't wake up.
1: Yeah. But, so, you know, when it comes to relationships, talagang sabi mo nga eh, no matter how many books, but relationship is vital for almost everything
0: right
1: sa buhay mo. Whether it be, sabi mo nga, sa workplace.
0: Lahat.
1: Diba? Sa bahay, sa labas, even as simple as going to the mall, diba? Kung ikaw ay isang tao na wala, hindi mo nakikita ang importansya ng ibang tao. You'll have conflict after conflict. So ganun po ka-importante po yung developing a relationship with your children and being an example for your children. But that's not to say, kasi sabi nga natin kanina nung sinimulan natin, you know, when it comes to children na wala talagang attachment from the start. Hindi naman po ibig sabihin doomed na sila.
0: Hopeless
1: sila. Nawala nang sagot.
0: Now, where do they learn? Where is the best place to learn relationships? Di ba sa bahay?
1: Sa bahay, yes. Eh kaya lang, yun nga lang. Yun yung tanong, eh.
0: Wala
1: paano
0: sila
1: nga?
0: Nun, right?
1: Kung wala kang bahay, wala kang
0: model,
1: tahanan,
0: oh.
1: Right? So, pero you know, alam mo, ang maganda sa ating ano, mga Kristiyano, we always have hope, di ba? Tayo nga po, eh, ako ay we came to know the Lord, we were teenagers, no? So kung isipin mo yung the years before that, na wala kaming relasyon sa Panginoon, pero you hear people getting saved later on in life, and yet naiayos, no? Kasi may pag-asa.
0: Nakakabawi.
1: No? May pag-asa. But syempre, ayaw mo namang paabutin dun sa
0: nagahabol.
1: Nagahabol ka.
0: Kasi yung nga sinasabi dito, in these evil days, you're actually going against time.
1: Mm-hmm.
0: You don't have time to waste.
1: Yeah.
0: Diba?
1: Yeah. So,
0: napakahalaga po nung yung aspeto na ito na mga marinig yung points dito, you've already heard before.
1: Mm-mm.
0: Pero these are foundational principles na sa mga nandyan po nakikinig na may mga anak pa kayo, ng mga bata pa, ng mga ano, napakahalaga po na maitanim natin ng maayos yung ma-model nating maayos sa ating mga anak.
1: Mm-mm. You know, recently, before we go on our break, we have about a couple of minutes po bago po tayo mag-break, no? Recently, I was talking to a friend of mine na in the workplace po ha, in the workplace, merong mga taong kinailangan umalis or nagpaalam, no? And it was heartbreaking for many of the people na nakasama na nila dun sa work na yon for a while. And then, si andun yung usapan, ano na ngayon, ano mangyayari, ganon. And then, syempre, meron kang mga nagsasabi na, hindi, tuloy lang, trabaho lang yan. Ituloy natin trabaho natin. Huwag natin, kumbaga parang, let's not allow na maapektuhan yung work natin. Just do your work. And then, I said, maybe to some people, sanay kayo pag mabilis yung turnover ng tao.
0: Kasi sa atin, hindi sa trabaho, relational tayo.
1: Kasi tayo, relational tayo eh. We are relational. And that's one of those things na natutunan ko when I recently went to the Life Song trip to Turkey. No? They were saying na as a ministry, wag ka lang basta naka-focus on your quote-unquote client o yung mga taong sinaserve mo, but the people that you work with. Kasi right, kung hindi strong tong relationship,
0: wala mangyayari.
1: Hindi mo matutulungan yung mga sinaservan mong mga
0: yung output
1: tao.
0: Mo wala
1: yes
0: din.
1: So, sa ating mong pagbabalik, ano po, wag po kayong aalis, magbe-break po muna tayo. Pero dun po natin pag-uusapan yung 8 na points po natin na kung paano po natin mas matutulungan ang ating mga anak to build better relationships. So, take a break po muna tayo, wag po kayong aalis.

0: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong issue ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Magandang umaga po muli. Nagbabalik po ang Tuesday edition po ng Family Matters dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV ngayon pong June 23, 2026. And bago po tayo nag-take a break, tayo po ay nagbasa po ng salita ng Panginoon na matatagpuan po sa Ephesians. So kung na-miss po ninyo, balikan nyo na lang po ang ating episode for today dyan po sa ating Facebook Live. At ang topic po natin ngayong araw na ito ay paano po natin matutulungan ang ating mga anak to build good relationships para po when they're adults and wala na po tayo, mapapagpatuloy po nila ang magkaroon ng healthy relationships. We're not just talking about husband-wife, no, but children, parents, with siblings, with people in your church, in your community, in the workplace. Well, una po sa lahat, sabi naman po ng Bible po yan na it is by our fruits now they will know us. So, right. Kung ang fruits natin, kung tayo ay hindi marunong, alam mo, yun, minsan maririnig mo, ay nako, hindi talaga people person yan
2: Ganyan talaga yan.
1: Hindi talaga people person yan Pero hindi po excuse po yun. Ano po? Wag po natin gawing dahilan na sabihin po natin, ay hindi siya talaga people person. Because sabi nga wala namang taong mag-isa sa mundo We still need to build relationships po. And so today, ngayon po, punta na po tayo dun sa sabi natin kanina, bago nag-break, meron po tayong 8 points, no? 8 points or 8 tips na pwede nating panghawakan para po mas maging stronger po ang ating pagturo sa ating mga anak. So, number one na po tayo.
2: Palasak na to
1: Kaya lang, pero grabe hindi naman. Hindi na gagawa. I mean, expected mo na itong una.
2: Alam mo na agad
1: Expected
2: mo na
1: itong
2: una. Lahat ng marriage seminar, itong issue. Lahat.
1: Pero still, paulit-ulit, we have to remind ourselves the importance of this. Bakit ba napakahirap? Actually, you know, even in the Bible, the Proverbs is so filled, not just Proverbs, but all over the Bible. Pero higit sa lahat ang Proverbs, ang daming verses tungkol sa pagsasalita, pakikipag-usap. So, number one po natin is, and times three pang sinulat mo communicate. Communication, sabi po dito, basahin ko po ang ating explanation dito, no? In a relationship, may sound obvious. Yun yung sabi natin parang obvious
2: parang
1: naman.
2: Na yun,
1: naman
2: oh.
1: Alam naman natin lahat yan. But lack of communication is the number one reason for failure of relationships. Mm-mm. Actually, nakalagay dito divorce, but it's not just divorce.
2: Yeah, just failure.
1: It's any relationship.
2: Outright failure, yes.
1: Uh-oh. Researchers have found that communication style is more important than commitment levels, personality traits, or stressful life events in predicting whether happily married couples will go on to divorce. With that in mind, it should be the first lesson we teach our children about relationships.
2: So in other words, wala palang kinalaman yung personalities, yung intention, kasi wala naman po nag-i-intention na masira ang kanilang marriage.
1: Yes.
2: Wala naman nag-iisip, walang gumigising sa umaga, sabi na, sirain ko kaya yung marriage ko today. Wala naman nag-iisip na ganun. Pero, ito yung kung paano tayong mag-communicate, o magsalita, o makitungo sa ano. Ang problema po sa mag-asawa ay, kahit gano'n kayo ka-compatible, kayo po ay lumaki sa magkaibang kultura, magkaibang tahanan, na kahit sabi mo, pareho kayong family, similar upbringing, pero nag-form po ang ating personalities based on, una, nasama yung personal ng tatay at ng nanay na halo sa'yo, nag-formulate kayong panibago. So kahit na pareho tayo ng upbringing, maaaring magkaiba pa rin talaga tayo ng paraan ng pag-communicate. And mind you, ng the same thing.
1: Yung sinabi mo na yon, sabi mo magkaiba tayo ng paraan. Kasi nga, yun minsan yung issue no? Sabi dito, communicate. Tapos sabi naman ng isa, talagang ganito ako Pero actually, dun sa talagang ganito ako, you're actually still communicating.
2: Right.
1: And alamin mo lang kung ano yung paraan ng pagko-communicate. Mm-hmm. Kasi hindi naman ibig sabihin basta communicate verbal agad.
2: Right, right.
1: Because you can communicate in your gestures, you can communicate in your ways. There are several ways na you can communicate. So, alamin mo.
2: Right.
1: Alamin mo kung paano ba mag-communicate itong taong to. Or, kung ikaw yung tao nagko-communicate, if hindi nila magets na nakikipag-communicate ka na pala, then you adjust your ways para din maintindihan ka rin ng isang tao.
2: May biblical verse yan yung sinabi sa Bible na, although this has to do with restoration to a fault, no? Sabi sa Galatians 6, to the person who's more spiritual, I know pag sila spiritual, siya sabi mo unspiritual yung isa.
1: Mm-mm.
2: Pero kung sino man yung mas nasa, sabi ko kasi emotions eh.
1: Mm-hmm.
2: Siguro mas less emotional, mas less carried. You are at a position to where mas klaro yung pananaw mo. Diba? Ikaw yung mag-adjust.
1: Mm-hmm.
2: Sabi sa Philippians, diba yung think of the other one better than yourself.
1: Yeah.
2: Unahin mo yung isa. Nangyayari lang naman yung conflict in communications when our emotions, and we are emotional people, talagang kasama yun eh, get in the way.
1: Mm-hmm.
2: No? And I'm not saying huwag ka mag-emotional, kaya tayo tao eh. That's what makes us human. No? Sabi ko nga sa isang counselor ko, yun ang difference na naniniwala sa evolution at saka sa tao. Kasi ang mga hayop, wala silang emotions.
1: Mm-hmm.
2: Dogs, walang emotions ang dogs. Ang tawag doon, conditioned.
1: Mm-hmm.
2: They're conditioned. They adjust to conditions. So dati meron tayong aso na galit sa tricycle.
1: Mm-hmm.
2: Kasi nung tuta siya, nasagasaan siya ng tricycle.
1: Mm-hmm.
2: So naging conditioned response yun. Tayo pong mga tao, emotional tayo, nag-iibang ating adjustment. So in other words, when our emotions get ahead dun sa ating thinking, ayan na, we will jump to conclusions, our own styles, our own approaches, our own ano, ayan na. Kagulo na yung communication context.
1: So, meron tayong dalawang tips.
2: Oo. Sabi niya nung una, take time to cool down and process your thoughts before you talk. Now, meron pong dalawang klaseng tao. No? And sasabihin ko sa inyo kung alin ako dito.
1: Okay. Ayan na po, ang personal na example.
2: Opo. Meron pong dalawang klaseng tao. Merong tao who think while they are talking. In other words, habang nararamdaman nila, habang nasa emotion sila, nagsasalita sila. Meron naman mga taong who think and then they talk.
1: Mm-hmm.
2: Wala pong mali dun sa dalawang yun.
1: Mm-hmm.
2: That's just the way we are.
1: Mm-hmm.
2: That's the way we are. Ako po, I think and then I talk. Mm-hmm. It doesn't mean I'm correct. In other words, tumakbo sa utak ko 300 kilometers per hour na.
1: Mm-hmm.
2: It doesn't mean tama yung iniisip ko. Kaya lang, pag hindi ko nahuli yon, ibubulalas ko kaagad yon.
1: Mm-hmm.
2: May naman mga iba, hindi sila makapagsalita habang nag-iisip. Kailangan mag-isip sila habang nagsasalita. In other words, kailangan sinasabi nila, habang sinasabi nila yung saloobin nila, saka po lumalabas yung kanilang iniisip.
1: Mm-hmm.
2: Magkaiba yon. Very fine line.
1: Actually, no? May third eh.
2: Ano yung third?
1: Yung third, you think, and then after you think, you don't speak anymore. Ako yun. Di ba? Minsan sa sobrang pagiging careful mo na wag mong masabi yung saloobin mo.
2: Pag hindi ka nagsalita, yun din yun. You choose
1: so
2: not to speak.
1: Nga. Yun nga yung sinasabi ko.
2: Right.
1: I'm actually still communicating pa rin. Hindi
2: mo lang
1: verbal.
2: Right.
1: No. Ginagawa ko. Hindi lang verbal.
2: Hindi mo lang. Hindi narinig na iba.
1: Ang communication ko is in my silence.
2: Mm-mm.
1: That's my way of communicating.
2: So, mamaya, 3 months na niya akong di kinakausap. Tapos sabi ko, ako walang kamalay-malay. Kala ko okay naman. Tapos 1 year later, nasabihin ko, galit ka ba sa akin? Hindi mo joke lang. Hindi kami umabot ng ganun.
1: Pero, iniisip ko tuloy, yung mga listener natin, no? Meron na akong mga naririnig na mga nagre-react dyan.
2: Sabi na, may topak ata itong dalawang to.
1: No, I think a lot of women can relate to me because minsan nga, sometimes in your effort now, not wanting to be a nagger, kuno, right? You'll just keep quiet. But in your silence, you're actually communicating more.
2: Oo. At ang mga lalaki naman, we value ourselves by the problems we solve.
1: Mm-hmm.
2: So kung minsan mga lalaki, solve kagad ng solve ng problema, hindi naman pala kailangan ng solution to be solved. Mm. Gusto lang masabi ng babae yung saloobin niya.
1: Mm.
2: But the greater issue here is this. Hindi po natin basta-basta maalis yun. Mm. Yun po yung ating approach at pananaw sa buhay. You see? So, for example, ako po, I was raised to be a problem solver. Na aking tatay.
1: Mm.
2: Okay. Ang tatay ko, problem solver. Parating tatay ko, parang talong, anong gagawin natin dyan? Ano sa tingin mo dapat? As early as I can remember, it's always never, anong gagawin dyan? Anong tingin mo dyan? Anong sinabi ni Lord dyan? Anong, ano, ganun? Yun po yung aking pagpapalaki. So, yung utak ko po, yun ang una. No? Tapos idol ko pa yung tatay ko. So, na-adapt ako dun sa part na yun, right? So again, there's no right and wrong in there. Ikaw naman, you were raised na si mami mo, talagang hindi din nagsasalita.
1: Mm-hmm.
2: Right? So, may wala ding mali dun. Kung pinag-uusapan natin is, paano nating i-handle yung ating communication?
1: Where do you meet? Saan kayo mag-meet?
2: Saan kayo makikita? At yun po ay mapupunta sa pagdating dito, take time to cool down and process your thoughts before you talk.
1: Mm-mm.
2: Ibig sabihin, kung ikaw ay nagsasalita agad, pag-isipan mo muna mabuti.
1: Mm-hmm.
2: Kung ang tendency mo ay hindi ka nagsasalita, pag-isipan mo muna at magsalita ka.
1: Mm-hmm.
2: Kasi baka by that time, punong-puno na yung salop, sabog na. Okay? And how do you do that? Again, hindi natin mababago yung personalities. Pero tandaan po natin, ang ating mga anak ay nanonood sa atin.
1: Mm-hmm.
2: Pipiliin nila ngayon, pagka gusto ko pares ng nanay ko, gusto ko pares ng tatay ko.
1: Mm-hmm.
2: Gusto ko yung ganun, no? Alala ko, ang mami mo, ang favorite term niya, ano yun? Kung wala kang masabi na maganda, huwag ka nila magsalita.
1: Mm-hmm.
2: Okay, sana yun. Paano pag napuno na? Mami, bigla ka naman, tigil na pagsasalita. So, ang cure niya dyan, kasi hindi mo nga mababago yung emotion ng tao, is active listening. Ano ba ibig sabihin active listening? Ibig sabihin po ng active listening, ano?
1: Habang nakikinig ka, magsalita ka rin.
2: Ibig sabihin active listening, make sure na naintindihan mo muna yung sinasabi nung isa o hindi sinasabi. No? Ano sa tingin mo? Ano bakit ganito? Anong nararamdaman mo? Kung ang iyong partner, asawa ay hindi nagsasalita, no? Kailangan tanungin ko siya, anong iniisip mo? Bakit ganito? Pero pag nagsalita siya, huwag ka naman sumalag agad. Minsan lang magsalita, salag ka agad. See? Ganun naman sa kabila. Yun po ibig sabihin na active listening. Actually, this is a counseling term . I-re-reflect mo lang. Kaya hindi kayo nagkakait. Ang ibig mo sabihin ganito. Ibig mo sabihin ganito. And that's very hard. That's actually hard to do. Mauubos yung oras natin just topic
1: lang. Grabe no, number one pa lang tayo. Ano na?
2: Oo, kasi baka abutin tayo hanggang next episode nito.
1: Hindi, we have to finish it today.
2: Oo. So important po itong konsepto na ito.
1: Mm-mm.
2: Na ano ba ibig sabihin active listening?
1: Mm-mm.
2: Okay, kasi po, pag active listening ka, ibig sabihin binibigyang daan mo yung nararamdaman sa loobin at gustong sabihin o nahirapang sabihin yung partner mo, asawa mo.
1: Mm-mm.
2: Yun lang naman talaga yun eh. You put them in a higher pedestal before yourself.
1: No?
2: Yun lang po yun.
1: Okay, punta po tayo sa number 2. Actually, itong number 2 na to kinailangan kong basahin muna ng maigi kasi baka ma-misunderstand. Ang number 2 po natin, number 1 po is communicate, right? And number 2 po natin is be your own person. Ano po ang ibig sabihin ng being your own person? Sabi po dito, early in the relationship, sometimes po kasi habang hindi pa kayo nagkakakilanlan right? Especially true daw to pag teenagers or young adults na hindi pa talaga develop fully ang mga personality. Actually, kaya minsan sinasabi ni Pastor James, di ba? It's hard minsan to, I know we always say na give your children, give them a chance to decide for themselves. Kaya lang minsan nga, sabi mo nga, sapatos nga lang, hindi sila makapag-decide, di ba? So pagdating pa sa mga big events in their lives. Pero sabi po dito, make them be aware of themselves. Alamin din po muna nila. Hindi po ibig sabihin ito, kaya ako binasa muna na maigi, kasi hindi po ibig sabihin na pag sabihin, be your own person, is that, tanggapin mo ako kasi ganito na ako. Oo, hindi po ganun po yon. Ano po, kasi nga, katulad nga po ng sabi mo kanina, is that, you know, you regard the other muna before you regard yourself. Pero sabi po dito, help them set personal goals and understand that one person cannot be everything to someone. So I guess what we're pointing out here is you realize na walang isang molde lang ang isang tao. Mm-hmm. Iba-iba siya. Mm-hmm. So kaya nga, kanina pagdating sa communication alamin mo ano yung way of communicating niya.
2: Kasi alam mo, we live in a day and time na ang mga tao sumasabay lang sa agos.
1: Mm-hmm.
2: Kasi the path of least resistance. Lalo sa kabataan.
1: Mm-hmm.
2: Pag may iba kang kaisipan, ano ka agad? Cancel culture kasi. Tanggal ka agad.
1: Mm-hmm.
2: Pag may sarili kang identity, tanggal ka agad.
1: You said the word. Actually, yun yung nasa isip
2: ko. Cancel culture.
1: It's really what this means. What this means is that it's saying na yung identity mo, and of course sa atin bilang Kristiyano, identity mo sa Panginoon, hindi identity na ihinubog para sa'yo ng society.
2: Right. Hindi ka nakikibagay lang, sumasabay lang sa agos.
1: So alamin po natin po yun.
2: Yung pangatlo po, Ito sobrang ganda nito sa relationship ng mag-asawa.
1: Yes.
2: Play to each other's strengths. Ibig sabihin, alamin mo kung ano yung ba't ka nilagay ng Panginoon sa relationship na yon.
1: Mm-hmm.
2: And then ano yung contribution naman ng asawa mo? And then from there, you know, i-acknowledge mo yon.
1: Mm-hmm.
2: No, nung kami ni Pastor Paul, pinag-uusapan namin yung impact of fathers sa education ng mga bata. Sabi ko, naalala ko tuloy nung si Pastor Andrew, yung pangalan ng lalaki, lumapit sa akin, tapos sabi niya, Dad, tulungan mo ako dito sa homework ko.
1: Mm-hmm.
2: Aba, ako naman tatay, sige anak, tulungan natin, no? Pagtingin ko, Matt, sabi ko, anak, gusto mo kitang tulungan. Doon ka sa nanay mo. Pagdating sa mat, I'm playing to your strength.
1: Mm-mm.
2: No? Malaking nagiging problem ng mag-asawa po ay when we try to carry the burden on our own habang nasa loob tayo ng relationship.
1: Mm-hmm.
2: Tutuloy ang nangyayari sa relationship ka pero isolated ka.
1: Mm-hmm.
2: You're disciplining children on your own, setting rules on your own, addressing issues on your own. Hindi po, kaya po kayo nilagay ng Panginoon sa relationship na yan kasi meron kayong angking dala sa relationship na yun para magkatulungan kayo sa inyong pamilya.
1: Right?
2: So, may mga araw na, man, hindi niya kaya. Puno siya. Hindi niya, sabi niya, pwede ba, ikaw mag-deal nito? So, ako naman, okay, sige, I'll take care of it. And then, may mga araw nakita niya na yung mitsa ko ubus na. Sabi niya, babe, umakit ka na sa taas. Umakit ka na sa taas.
1: Time out ka muna.
2: Ako na bahala. Ako na muna. A part of me, sometimes, say, ano ba? Bakit na? You know. Pero you have to acknowledge. You play to the strength of one another.
1: Right?
2: And then when the other one lumalabas, i-appreciate natin na they are all they're doing is they want na maging maayos yung relationship. When we do that,
1: mm-hmm.
2: our children see that.
1: Mm-mm.
2: Now we acknowledge yung dinadala ng tatay in the relationship, yung dinadala ng nanay into the relationship. Sabi nga namin ni Pastor Paul sa Father's Day, namin, kasi yung isang point doon is, do not speak badly about your wife.
1: Mm-hmm.
2: If you speak well tungkol sa asawa mo at di mo siya pinapapangit sa mata ng iyong mga anak, yung mga anak mo lalaki, maghahanap ng tulad ng nanay nila.
1: Mm-hmm.
2: In today's modern day and time, pangit yun.
1: Bakit?
2: Hindi ano yun ngayon.
1: Oh, really?
2: Hindi ano yun ngayon. Na naghahanap ka ng tulad ng nanay mo o tagal ko ng tatay mo. Hindi ano yun. Lack of individualism yun today.
1: Okay.
2: But if you speak well about your wife or your husband, makikita ng mga anak mo na, pag nag-asawa ako, gusto ko ng ganyang nanay.
1: Mm.
2: Pag nag-asawa ako, gusto ko ng ganyang tatay.
1: Mm-mm.
2: Ibig sabihin, nakita nila how we are in the relationship na kahit magkaiba tayo ng approach to things na we know how to play to each other's strengths.
1: Mm-hmm.
2: Napaka-important model po niyan, lalo na for example ang bata ay orphaned o lumaki sa institution. Wala silang model nun. Sa kanila, ang model lang nila ay anong sinabi ng house parent, anong sinabi ng social worker. So talagang wala silang, di sila makarelate dun sa ganon. And maybe kahit kilala nila yung natural parent nila, Alalong ayaw naman nila nung ganun. Kasi nga, kaya siya naging na-abandon dahil doon. Let's, you know, we can be a model to them.
1: Mm-hmm.
2: How do we do that? Yun yung number four.
1: Yes. Ang number four po natin, sabi po dito, is be reliable and accountable.
2: Mm.
1: Napakabigat na word yun, ano? Accountable. Accountability po. Oh. Sabi po dito, here is a lesson you will want to share with your child even if they are not in a current relationship ngayon. But meaning to say, maybe yung opposite, ano, right? But parents, kids, employers, and partners expect reliability and accountability. Mm. Trust is built by showing you care enough about someone to consider their needs and responsibilities. Do what you say you're going to do. If you need to cancel, show them that you understand that your canceling has affected them. So, ano po yan, ano? I think yan ang isang privilege pero napakalaking responsibility sa ating mga magulang. Kasi talaga po, tayo ay stewards po eh, no? Tagapangalaga po tayo. Kaya tayo yung sasagot. Mm-hmm. Ano nga tawag dun sa ano, sa corporate or sa workplace, yung kapag kahit nakasalanan ng tao mo, ang sumasagot eh yung nasa
2: command responsibility,
1: uh-huh. 'Di ba? So sa atin pong mga magulang, talagang you know, we have to take responsibility for our being an example sa atin.
2: Hindi yung pagka good lang.
1: Opo. So kapag if we fail, then you know, let's apologize.
2: Acknowledge
1: and then you say sorry.
2: Reliability, sobra important yan. Yung predictable ka sa mga anak mo.
1: Mm-mm.
2: Alam nila na saan ka matutuwa, saan ka hindi matutuwa. Mm-mm. Ano magiging reaction mo. Yung ganun, both in the negatives and the positives. Kasi pag inconsistent po ang mga magulang sa pakikitungo sa isa't isa, unpredictable ang mga bata. Hindi lang ako sa sila lalagay kasi tayo hindi ganun.
1: Mm-mm.
2: So be reliable po.
1: Yeah. Okay. Number five, ito gusto ko to. Number five po natin is kindness goes a long way.
2: Yeah. Kindness po is not generosity.
1: Mm-hmm.
2: Ibig sabihin, regalo ka na regalo, kind ka. Sabi niya, how do you do that? Let them know you appreciate them and what they do.
1: Ang
2: most powerful word in a relationship ng mag-asawa ay hindi po I love you.
1: Mm-mm.
2: Kundi thank you.
1: Mm, okay.
2: Thank you.
1: Akala ko sorry.
2: Pag may atraso ka, yung powerful yun. Thank you. Pasasalamat na ibig sabihin po kasi ng thank you, napakaliit na word niya, na sentence niyan. Pero it comes from a deep-seated feeling of appreciation na napapansin mo yung ginagawa nila, na hindi mo basta natatake advantage yung kabaitan nila, kundi pansin mo, kita mo, pansin mo. And so because of that, you say thank you. Salamat, salamat, salamat dyan.
1: Mm-mm.
2: Let them know, yung mag-asawa po mag-thank you-han.
1: Mm-hmm.
2: Tungkol dyan. And let your children see that you appreciate each other.
1: Mm-mm.
2: No? Take time to do the little things for each other.
1: Mm-hmm.
2: Ano ba yung little things?
1: Ayan, oh, minakalista na eh.
2: Small thing like a hug.
1: A sweet text.
2: Sweet text.
1: A kind note. Bring a smile to someone's face and let them know that they are cared for. Bakit ba kasi minsan kung ano yung simple ang hirap pagawin eh? Parang iniisip mo, simple-simple.
2: Kasi busy tayo sa araw-araw. Oo.
1: Pero you know, I always remind our kids to always be kind. No? Always be kind. And in fact, meron pa ngang ano, which minsan, again, nami-misunderstand yung kasabihan na, it is better to be kind than to prove that you are right. Kasi minsan kapag meron kang gustong patunayan, no?
2: Na may pinaglalaban ka.
1: May pinaglalaban ka na nagiging rude ka na eh. Nagiging rude ka na. But that's not to say na mag-a-agree ka sa mali.
2: Hindi po yan yung ano, it's better to err on the side of love. Hindi po
1: ibig sabihin yon. But, you know, just you know, remind yourself to be kind. In fact, lagi natin yan sinasabi kanina. Sabi ko, ang mundo eh, nakatingin sa kung ano lang naman yung actions natin eh. So, even outside, you know, in the mall or while driving, a show of kindness can bring malayo po ang mararating ng kindness sa isang tao. Na po? Alright, so ayan,
2: number
1: tama,
2: six.
1: Tama.
2: Set and respect boundaries. Ibig sabihin po niyan, a healthy relationship requires a clear understanding of where one person ends and another begins. Ibig sabihin, although magkasama na kayong mag-asawa, magkaroon din po tayo ng ano, ito nakalito to kasi uso ngayon yung me time eh, yung me time. Kundi yung pagkilala po na hanggang dito lang to a degree. Huwag nating i-push beyond the ano, beyond the boundaries nila. Sabi niya, learning to establish boundaries early prevents codependency and fosters mutual safety. Ibig sabihin na, you know, pag I say this sa ano, sa mag-asawa parate, no. Pag nakita mo na yung asawa mo ay uncomfortable na about something, kahit ikaw okay ka pa, tama na. Huwag mo na ipaglaban. Okay? Yun ang ano ko dyan sa set respect boundaries, no? Pero meron tayong kaugalian na ginagawa o sinasabi o mga activities that we do. And it doesn't necessarily mean sinful or wrong, pero uncomfortable. It makes your partner uncomfortable or hindi okay. Tama na yun. Huwag na natin ipaglaban pa. Lalo tayo mga lalaki, you know. Sometimes the male ego takes over. Diba? Merong babae sa opisina na ano, na maring wala namang maling nangyayari. Pero your wife is uncomfortable. Tama na. O kasama mo yung mga barkada mo. Wala namang masama maging magkaibigan. Pero, you know, feeling ng mag-asama mo, siya lang mag-isa sa bahay, nagagawa ng lahat. Hindi, set the boundary, respect the boundary. And say, okay, sorry, pero hanggang dito lang yung part na yun. No? It's not a matter of individualism, but ang tawag dun eh, mutual respect.
1: It's respect.
2: Right? Mutual respect. Mm-hmm. Mutual na pagkilala sa isa't isa. Na kaya ka nga nasa relationship eh. No? Kaya hindi totoo yung ano, buhay binata, yung mga ganun, buhay dalaga. Mutual respect. Na although papayagan ka naman, di ka kukontrahin, pero hindi na, hindi mo nagagawin. Important po yun. Balik ang pagkilala yun, no? Sa isa't isa. No? Set those boundaries, okay?
1: Okay, second to the last po
2: number
1: natin.
2: Number 7. Naku,
1: maganda po ito. Conflict is normal, but cruelty is not. Ayan. Siyempre naman sa relationship, eh meron tayong mga disagreements, ano? Meron tayong mga bagay na hindi talaga pinagkakasunduan. And it's normal. In fact, pa nga, healthy pa nga minsan kapag you have conversations eh, para mo makita yung ano bang
2: magkakitaan.
1: Oh, magkakitaan kayo. Kahit na sa umpisa eh hindi kayo nag-agree, 'di ba? But maybe there are things na hindi mo nakikita na nakikita ng partner mo or ng anak mo. And so, you know, again, there's that word respect na naman. Conflict is okay, pero you need to come to a point na okay kayo mag-disagree, pero walang personalan, wag cruel.
2: Oo, no? Minsan ganun.
1: Oo, minsan kasi nagiging personal po eh yung pagdi-disagree po natin. Ang ganda pa ng listahan niya dito eh, 'di ba? No name calling. Minsan masakit po tayo mag-describe.
2: Ikaw, ano pa?
1: Masakit tayo mag-describe yung mga adjectives na ginagamit natin. No bringing up of past mistakes. Diba? Minsan talagang binabato natin para medyo masaktan pa lalo ng konti. Eto na, akin ba to? Sinulat mo ba yan para sa akin? Sabi kasi dito, no giving of silent treatment. So kaya kanina pa lang, umpisa pa lang, umamin na ako, diba? Ako yung tipo na pagkatapos kong mag-isip, mananahimik na lang ako. Pero no silent treatment. No?
2: Yan po ay ginawa ng allforkids.org, hindi po jameslitika.org. Pero ang ganda din, sabi niya, the lesson isn't to avoid conflict but how to handle it constructively.
1: Yes, constructively.
2: Oh, oh.
1: Yes, constructively.
2: Oh, oh.

0: We often focus now on how a relationship feels when two people are together. But how it feels when they are apart is just as telling. Sabi po dito, talk to your kids about the differences between pag hindi na kayo magkasama, right? Actually, alam mo, isang ano yan eh. Isang, did you know, na in the study sa TBRI when it comes to attachments, mm-hmm. no? Ang attachment is actually, sabi nila, kapag ang bata ay, lalo na kapag meron kaming entrustment, kapag let's say we go to an orphanage tapos inilalagak mo yung bata uh-oh. Under the care of right, the now adoptive right, right. parents, kapag daw yung bata na yan ay lumapit agad doon sa now parent niya, leaving the caregiver na nag-alaga sa kanya right. for 5, 10 years or kahit 3, 4 years, no? Tapos lumapit ka agad dito, syempre, tuwang-tuwa yung adoptive uh-oh. Parents, right?
1: Pero,
0: wow! But you know na hindi pala siya ganun ka-good uh-oh. Sign?
1: Hindi healthy.
0: Because
1: ano?
0: Ibig sabihin, wala siyang attachment na na-build dun sa initial. So, ibig sabihin, easy for her or him to let go.
1: And a possibility na dun sa bagong parent, hindi
0: ganun
1: din magiging
0: din,
1: malalim
0: correct.
1: Attachment.
0: Oo, kasi usually our kids na nanggaling sa ganung sitwasyon, survival eh. Mm-mm. Ayaw magtanim ng malalim kasi pag bubunutin mo lang, masyadong masakit.
1: Right, right.
0: So, yun yung, you know, when it comes to attention, how you feel when you're apart, when you try to long for each mm-hmm. other more, no? Which is yun yung sad part in my part kasi nga, I've learned to be independent. I've learned not to cling on to, when I was a kid, no? Ngayon, right, right. ngayon iba na eh. Ngayon iba na. Natuto na ako magkaroon ng secure attachment, but I was dismissive. Aalis ka rin naman eh. So, kasi bata pa ako, wala na ako sa bahay. So, natuto right. akong mag-survive.
1: Uh-oh.
0: And I'm like, okay, fine. You know, I'll keep myself busy. I'm okay without you. I'll survive. Akala natin, ang ganda kasi independent. You know, kaya niya on her own.
1: Yung pala
0: mature.
1: Yun, ano?
0: Yung pala, hindi pala kasing. Uh-oh. Kasi nga, hindi lumalalim ang relationship mo with the said person.
1: Mababaw. Mababaw yung ano.
0: Yeah, may gusto ka pa bang idagdag dyan
1: po, mahalaga po ang ating pinag-usapan nito. Sabi natin, these steps can make a big difference in healthy and successful relationships ng ating mga anak. We model them for them. Ang ating mga anak comes from our personalities blended with the other one. Pero more importantly, it's modeled in front of them. And mm-hmm. then they decide how they will be as adults.
0: Mm-mm.
1: They actually really do. Maaaring hindi mm-hmm. conscious yan, pero they do decide to be that. And mm-hmm. our children are direct mirrors of how we modeled family life for them.
0: Mm-mm.
1: So, kung kayo po in nandiyan sa sitwasyon na yan, gawin po nating conversation yan. Pag nag-away po kayo mga mag-aasawa after ng program na ito, kanya-kanyang biyahe po tayo, punta kayo sa mga pastor nyo, magpa-counsel po kayo. And ito po ang ano, aming installment on relationships today. Manalangin po tayo. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Salamat po, Panginoon. Araw-araw, Panginoon, ay ikaw po ay kasama namin. Araw-araw, Panginoon, ay ikaw ay gumagabay sa amin, Banal na Espiritu, ikaw po ang mapakita ng iyong kabutihan sa bawat taong narito. Ikaw po, Panginoon, ng magsayos ng relationship ng mga magulang kasi po ang susunod dito ay ang paglaki ng kanilang mga anak at papaanong relationship din ng kanilang mga anak. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.
0: Marami pong salamat mga kaagapay for joining us today sa ating napakagandang set dito sa ating office sa 38th floor. Thank you po sa pakikinig po ninyo. Kung kayo po ay na-bless sa ating episode for today, paki-share nyo lang po sa inyong mga ibang kamag-anak, kaibigan, kapuso, kapamilya, and of course, kaagapay. And wag po kayong makalimot na meron pa pong mga susunod na programa po, ang 702 hanggang pong midnight po ito. Kaya po, tuloy-tuloy lang po ang ating pakikinig sa mga programa po dito po sa DZAS. Nagpapaalam po ngayong umagang ito, Ate Isa Tika.
1: Pastor James Litika po, ito po ang Family Matters. Kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino till next week po.
0: God bless you all po.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahig o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner,

0: Ralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
1: Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaagapay. Ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin.
2: Panginoong Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na aming pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsaray yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na kung na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost, dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila sa mga hanap buhay ng bawat isa, at ang iyo pong pabor, Panginoong Diyos, ang iyo pong ibigay, at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon, dahil sila ang lubhang apektado, ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo, dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
3: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata, ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan, walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. at pagkumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
4: Akuin muna.
3: Diba?

0: Pag-asa. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Roma 15:13, Tagalog Popular Version. Sinasabi sa psychology na kapag inalis ang elemento ng pag-asa sa tao, siya ay mamamatay. Kinakailangan ng tao ang mapanghahawakan sa buhay, kaya kailangan nating lahat ng pag-asa. Salamat sa Diyos, dahil sa Kanya, tayo ay hindi mawawalan ng pag-asa. Sa buhay na ito, hindi lubos na maaasahan ng ating kapwa-tao, ang ating mga kaibigan, kahit ang pamahalaan, antas ng edukasyon, o ang lakas ng ating katawan. Mahalaga ang mga bagay na ito, subalit hindi sila ang pinagmumulan ng tunay na kaganapan sa buhay. Ang Diyos ang siyang bukal ng pag-asa. Ang sinumang nananalig sa kaniyang mga pangako ay patuloy na magiging matatag. Kapatid, nawawalan ka na ba ng pag-asa? Naiinip ka na ba sa katugunan sa iyong mga panalangin? Alalahaning nagmamalasakit ang Panginoon sa iyo ng higit pa sa inaasahan mo. Patuloy mong ipagkatiwala sa Kanya ang iyong kalagayan. Hindi Kanya pababayaan magpakailanman.
1: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayoko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976 at binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay, hiwalay sa inyo, ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
2: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito, ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
3: Tapos may isa pa akong ginawa, 38. Ay, ang dami naman.
4: Anak, anong binibilang mo?
3: Eh, mami, wag na po, nakakahiya.
4: Ano nga yun, anak?
3: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, Nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, "Hi, Mom, ang dami ko na pong sins."
4: Eh, bakit mo binibilang?
3: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
4: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
3: Ilan po?
4: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
3: 70 times 7? Parang dami po, Mommy.
4: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
3: Hindi po siya nagsasawa?
4: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin, ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: samtala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
1: Ito ang 702 DZAM. 702 DZAM. Agapay ng Sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: Usapang trabaho,
1: usapang kabuhayan,
0: usapang negosyo,
1: usapang asenso,
0: Entre Pinoy Espesyal.
2: Magandang araw sa iyo, Kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito po iyan sa inyong paboritong himpilan sa Mega Manila. Ito po ang 702DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambenan. And thank you po dahil nakikinig ka dito sa programang Entre Pinoy Espesyal. Ako po ang inyong companion, Kyle Garcia. Kumusta ba so far ang iyong araw, Kaagapay? Nawa nasa mabuti at maayos kang kalagayan at syempre nagpapatuloy ka sa buhay no matter na napakahirap, may mga pinagdadaanan, kumapit lang tayo sa pangako at kabutihan ng ating Panginoon. Pero syempre, binabati ko muna yung mga listeners po natin na patuloy ngang nakikinigamit po ang inyong mga radio, mga pa portable missionary radio man yan, transistor radio, or car stereo. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras, magkwentuhan po tayo, magbahagi ng po tayo ng impormasyon at inspirasyon. At kumusta ba so far ang broadcast natin? Malinaw po ba sa inyong mga lugar, sa inyong mga area? At nawa po, nare-receive nyo ang ating programa na talagang maayos, no? At sa mga kaagapay natin dyan na nasa inyong tahanan at nakikinig ka, salamat po dahil ginagawa nyong background ang mga programang hatid ng inyong Agapay ng Sambayanan. At alam mo ba, may mga listeners din tayo na mga driver. Salamat po dahil pinaparinig nyo sa inyong mga pasahero. Kaya kung nakasakay ka ngayon sa isang pampasaherong sasakyan, hello po sa inyo and welcome po dito sa ating program. At nawa, patuloy kang mag-engage at mag-connect po sa amin. And we're so happy na maibahagi po ang programa pong ito sa inyo. Kasi nga, itong Entre Pinoy Espesyal, is this a business-oriented program po na hatid po ng Far East Broadcasting Company Philippines na nagalayong itampok ang bawat Entre Pinoy at Entre Pinay. At syempre, babatiin ko rin ang ating team online na narito na po ngayon na naka-tune in na at nanonood sa ating streaming sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. Kumusta po kayo, ha? Patuloy po na mag-comment sa ang area ka po ba nakikinig sa mga sandaling ito? Ayan, saang area ka ba? Nasa Pilipinas ka ba? Or nasa abroad? Kwento mo sa amin. At patuloy na pakishare naman ang ating streaming. Send nyo yung link sa inyong mga group chats or share nyo sa inyong Facebook wall para mas madami pa ang mapanood at makapakinig ng ating programa. Aniyahan po sila na mag-engage, mag-comment. And eto nga, no, may usual question tayo dito sa ating program. Ito po yung, ano po ba ang inyong ulam check sa tanghaling ito? Ano ba ang inyong ibinaon or iniluto? Or kung wala nang time magbaon or magluto, ano na lang yung bibilin nyo for pananghalian? Kwento mo sa amin, ha, sa ating comment section para mabasa natin yan later on. At syempre habang nanonood ka dyan, nag-engage ka, itag mo na yung mga friends mo, workmates, mga colleagues, yung kapamilya mo, kapuso or kaagapay na makinig at manood na rin sila sa ating program. And we're so happy dahil nariyan ka, hindi ka lumalagpas, diba? Lagi kang naka-stay tuned sa mga programa po natin, maliban po sa inyong mga radyo, maliban sa ating social media, tayo rin po ay nasusubaybayan sa ating partner television network. Ayan, ito nga po ang GCTV Signal Cable Channel 185 and of course sa ating radio app na 702DZAS. And my question for you is this, na-download mo na ba yan? Diba? Available po ito sa Google Play Store or Apple App Store. Kaya kung wala ka pa niyan, I encourage you. Alam mo, ang kinagandahan niyan, mapapakinggan mo ang mga programs po ng Agapay ng Sambayanan 24/7. Diba? Kung hindi ka makatulog sa gabi, yan, o kaya graveyard shift ka, pwedeng-pwede ka mag-tune in. Kasi from 12 midnight up until 4:30 in the morning, may mga replay programs po tayo dyan. Yung mga na-miss niyong mga programa. Kaya napakaganda ganda po ng app po na yan. And we're so excited and good to share na nasa more than 9,000 downloads na po yan, both on Google Play Store and Apple App Store. Pero for now, kaagapay, aba, gusto ko munang batiin lahat po na nagdiriwang ng kanilang kaarawan.

0: Ayan, binabati ko po yung mga kaagapay po nating nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw ay June 23 at saka syempre yung mga nag-birthday na. Happy birthday kay Lance Mexico, kay Tita Tiffany Del Rosario, kay Kuya JM Magulyado dyan po sa 1143 DZMR, yung kaagapay natin dyan. At syempre, hello, happy birthday din kay Ate Grace Estabilio. At ito ang napakasipag din na kabataan, si Reynold Dayaog, happy birthday bro. Maging kay Azriel Domingo, kay Tita Chesa Paralejas, ang aking napakasipag at napakabuting tita at ever dedicated po na medtech dyan po sa hospital sa amin. At ito, hello, happy birthday din kay Carmela Avila, kay Maribeth Arines, kay Ma'am Rosana Jeronimo, maging kay Daniel Galapia, and of course, makakalimutan ko ba, birthday din niya, si Kayla Escalante. Happy birthday sa'yo at sa lahat po na nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw. At patuloy na ang Panginoon ang maging pundasyon, sentro at maging kaligayahan po ninyo sa panibagong taon po ng inyong buhay. Kaya happy birthday po!
1: Happy
0: At syempre sa pagkakataong ito, no, talagang diretso na po tayo sa ating action line.
2: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang action line. Servisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Yan kaagapay para po sa ating action line segment kung saan itinatangpok po natin ang bawat entrepreneur at entrepreneur. Kung may mga available job opportunities po na gusto nyong ibahagi sa ating mga listener, pwede po kayo mag-email sa amin sa dzasinfo@febc.ph. Once again, dzasinfo@febc.ph, and pakiprovide po ng complete details ng mga vacancies po sa inyong negosyo, kumpanya or organization. At syempre dito po sa Far East Broadcasting Company, naghahanap po tayo. Ito ha, may tatlo tayong available. DZAS Production Technician sa Radio TV. Kung kayo man po ay mahilig mag-edit ng videos, mag-live streaming, mag-graphics design, pwedeng-pwede po iyan. Naghahanap din po tayo ng staff assistant. Kung kayo man po ay graduate ng Business Ad or Office Management, pwedeng-pwede po kayo dito. Ang background po dapat ay gumagawa din ng mga admin works. And lastly, naghahanap din po tayo ng DZAS Production Assistant na tutulong at tutugon sa mga programang hatid po ng inyong agapay ng sambayanan. At alam ko ha, gusto mo nang matuto sa ating mapag-uusapan sa umagang ito, kaya huwag kang bibitiw ha, diretso na po tayo sa ating patok na negosyo.
2: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal, Patok na Negosyo.
0: Kagapay, nagpapatuloy po ang inyong programa dito yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay member ng KBP, yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At sa pagkakataong ito, mga kaagapay, sa radio man yan or sa online, ito na po yung exciting part na kung saan matututo tayo. Syempre, hindi lang ako mag-isa, may kasama po tayo. At alam nyo ba, napakaganda po ng ating mapag-uusapan. Alam mo, madami sa atin ang gustong yumaman, gustong makaipon, gustong magkaroon ng financial freedom. Pero minsan, no, ang tunay na challenge ay hindi lang basta kumita, pero kung paano natin i-manage din yung ating sarili. Kasi alam mo naman, yung iba sa atin, parang one day millionaire. Yung iba nga, one day billionaire. Pero syempre, yung iba, madaming maleta. So, one day trillionaire ata. Aminin mo, di ba? Kahit gaano kalaki ang sweldo o kita, kung impulsive ka sa gas, walang disiplina sa budget o laging driven ng emotions sa pagdesisyon, mahihirapan po tayo maging financially stable. Kaya ngayong umaga po, makakasama po natin ang isang eksperto, isang registered financial planner po, para tulungan tayo paano ba magkaroon ng disiplina sa ating paghahawak po ng pera. Syempre, ano ba yung mga habits, disiplina dapat nating matutunan. Kaya po makakasama po namin this morning si Kuya David Angwe. Good morning, Kuya David.
3: Hi, Kael. Good morning sa ating mga
1: taga-panood, mm-hmm. and at the same time sa ating mga loyal na mga taga-pakinig, yes. at the end of the day. Yan.
0: Mm-hmm. Eh, Kuya David, no? Napakaganda ng ating topic this morning. It's about learning to manage yourself and learning to manage your money.
1: Well, sa ating kabuhayan right now, hindi tayo mabubuhay right now, mm-hmm. ng talagang mga 50 pesos lang.
0: Hindi na kaya.
1: Sabi
0: nga before, saan ba aabot ang 20 pesos mo? Yes. Kaya pa dati nung ice cream.
1: Dati.
0: Eh ngayon ba?
1: Hindi nakakayanin. Dahil bawat paglabas mo ng bahay, merong convenience store.
0: Ayan.
1: At sabi nga nung iba, budol. Nabubudol daw kaagad sila. Diba? Pero sometimes hindi mo na kailangan lumabas para mabudol. Dahil meron kang cellphone.
0: Ayan na nga. Bubudulin ka din.
1: Exactly. Diba? Kaya maganda yung topic natin right now.
0: Manage yourself, manage your money. Pero bakit nga ba mahalaga na mapag-usapan po natin to?
1: Well, contrary to the popular belief na ang pera mo, pera mo. Mm-hmm. Well, sa atin kasi, ang belief natin is ang pera mo is just a way to manage it. Ibig sabihin, si God ang mismong source niyan.
0: Mm-hmm.
1: So ngayon, ang resources na yan, kailangan pakaingatan mo.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, kailangan stewardship ang thinking mo, hindi yung ownership lang.
0: Ayan.
1: Ang dating.
0: Ang ganda ng sinabi mo, Kuya David, it's about stewardship.
1: Yeah.
0: Paki-explain niya sa mga listeners natin how important na maging good steward tayo.
1: Well, unang-una sa lahat, mapagkakatiwalaan ka ba?
0: Mm-hmm.
1: Yan ang tanong. 'Di ba? Every time na sumasahod ka, mapagkakatiwalaan ka ba? 'Di ba? Pangalawa, kapag nakahawak ka ng konti pa lang at hindi ka na mapagkakatiwalaan.
0: Ayan.
1: Eh how much more kung malaki na 'yan?
0: Correct.
1: Right? 'Di ba? Para bang wow, sabi mo nga, one day millionaire. Yung iba, one day billionaire with the B. 'Di ba? Nakakaloko 'yon.
0: Oo.
1: That's why ang pagiging steward is a test of character.
0: Mm-hmm.
1: Money is just a mirror of our own character. Na kung ikaw ay, let's say for example, di ba, meron niyang kasabihan na kung meron kang kung magdo-donate ka ng pera sa isang foundation, ibibigay mo ba kay Hitler or ibibigay mo kay Mother Teresa? Di ba? So ngayon, bakit mo ibibigay kay Mother Teresa? Ika nga, kasi mapagkakatiwalaan natin siya, unlike other people, right? So ibalik natin yung tanong sa ating mga sarili.
0: Yeah.
1: Tayo ba ay mapagkakatiwalaan? Number one, sa pagbabudget ba natin?
0: Mm-hmm.
1: Pangalawa, sa ating paggastos right now. Baka nakasubscribe na tayo sa lahat ng online lending apps. At ang ending nun is, tayo ang mapupurnada along the way. Dahil, ito na. After 15 days, uy, sahod pala ngayon. Di ba?
0: Yeah.
1: Alright, kakasahod mo pa lang. At this day, okay, inuwala na lahat.
0: Ayun.
1: Mapagkakatiwalaan ba?
0: Mm-hmm.
1: Ganyan ba ang mapagkakatiwalaan?
0: Mm-hmm.
1: That's the real essence of stewardship.
0: Mm-hmm.
1: Okay?
0: Mm-hmm. And ito naman, Kuya David, ano nga ba yung connection ng money management and self-management?
1: Uy, magandang tanong yan. Kasi tayo, we are a very conscious individual.
0: Mm-hmm.
1: And sometimes, okay, tayo ay nabubudol na lang, nadadapa. Di ba? Okay lang madapa.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang ending natin dun is dapat kailangan natuto tayo sa pagkakadapa natin.
0: Dapat pala natututo.
1: Di ba? So ang ending nun, ikaw ba, kaagapay, or mga ka-entrepinoy, kayo ba ay after mo magkaroon ng mistakes, natuto ka na nga ba? Or mas lalo kang nagkaroon ng mga mistakes.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Sabi nga nila, snowball effect yan.
0: Yes.
1: Di ba? Kapag gumawa ka ng tama, panatilihin mo yung momentum.
0: Mm-hmm.
1: Pero kapag gumawa ka ng mali, dapat magising ka sa katotohanan.
0: Mm-hmm.
1: That's why kung ikaw, yung self-management mo at money management mo, kung hindi, sabi nga nila, emotional regulation to.
0: Correct.
1: So, bigyan ko kayo ng study. And i-relate ko to sa isang tanong.
0: Mm-hmm.
1: Marami sa atin, add to cart ng add to cart.
0: Ay, madami makakarelate
1: niya. Add to cart ng add to cart.
0: Mm-hmm.
1: Di ba, ang ganda nung feeling na yun.
0: Yes.
1: Okay? So, meron tayong dopamine receptors na talagang, wow, every time na nakakapag-add to cart, wow, that's good. Pero iba pala level, KL, yung dopamine reward system ng katawan mo, yung brain cells mo, kapag na-buy now.
0: Yes.
1: Di ba? Parang may extra points.
0: Correct.
1: That's why, guys, kapag hindi ka gaanong emotionally regulated or emotionally mm-hmm. mature, ang ending niyan is yung pera mo mawawaldasburin lahat.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang hinahanap mo pala is yung feeling ng buy now.
0: Mm-hmm.
1: Eh kung yun parati, kunwari nagutom ka tapos buy now. 'Di ba kung na heartbreak ka, buy now, yeah. 'Di ba? At yun ang magiging coping mechanism mo. Doon tayo madadali. That's why maganda yung tanong mo eh. May money management pero emotional regulation first.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. At ito na nga Kuya David, kung i-relate mo siya sa Filipino culture mm-hmm. na meron tayo ngayon, bakit nga ba hirap ang mga Pilipino na mag-manage ng kanilang pera?
1: Well, ang kultura natin ay, syempre, pagalingan.
0: Mm-hmm.
1: Well, with the advent of social media, with, syempre, everybody has their own social media, tumataas ang mismong percentage na ikaw ay mahikayat dahil mm-hmm. merong magandang testimonial.
0: Yan.
1: Merong live selling. Di ba? And then, at the same time, paglabas mo pa lang ng bahay mo, few minutes away, may mall na.
0: Mm-hmm.
1: And then, sobrang katerbang ads
0: uh-oh.
1: Na nakikita mo. Kaya, hindi ikaw lazy.
0: Mm-hmm.
1: Hindi kayong, ang tawag nito, ikaw yung target ng mga big corporations because alam nila sooner or later, 15 and 30th,
0: mm-hmm.
1: 5 and 20th, alam nila yung sahod mo.
0: Correct.
1: Kasi nga, may psychological area na yan. So, kapag sinabi mo, wala akong savings kasi parang feeling mo you're failing in life,
0: mm-hmm.
1: hindi totoo yun. It's just that the modern life natin was actually well-designed para ang ending is mapagastos ka.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Kaya nga, so anong gagawin ko? Anong solution dyan? Well, ito ang ating tinuturo sa ating mm-hmm. mga kliyente. Number one, ilista mo.
0: Mm-hmm.
1: Ilista mo yung mga triggers mo. Ah, napapabili ako kapag
0: ayan,
1: blank. Okay? Napapagastos ako kapag blank. Ngayon, kanya-kanyang triggers yan. For mm-hmm. some people, kapag gutom sila, talagang foodie raw sila eh.
0: Oo.
1: Na, diba? So, kailangan may food and all, something like that. Kapag nalulungkot sila, di ba? Kailangan bumili rin ako para to feel really good.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang nagiging coping mechanism natin. And psychologically, natatalo tayo kasi mm-hmm. walang willpower. Pero kapag alam mo yung trigger mo, ah, ito yung healthy replacement mm-hmm. ko. Di ba? For example, mm-hmm. for those people who are doing the diet, okay, mm-hmm. sa mga tao, di ba? Ayoko nang mag-rice. Oh man, di ba? Paano mo gagawin yun? Ah, mag-Quaker oats na lang ako. Di ba? Mag-oatmeal na lang. So ngayon, Kael, kailangan mo ng healthy replacement kasi ang psychology natin, hindi pala natin alam or yung habits natin, there's no such thing as bad or good habits.
0: Mm.
1: Walang distinction ang utak natin whether this is a good or this is a bad mm-hmm. habit. Kaya nga, for those people na who keep on doing a lot of bad habits yeah. on their end, they continuously, meron lang tayong feel-good habits all the
0: ayan.
1: Time.
0: Yeah.
1: Okay? Eh kung add to cart ka ng add to cart, hanggang add to cart ka lang ha? Ang tawag ito, huwag ka na muna mag-buy now, okay? I-double check mo, may 72-hour rule tayo na, ay, may itch ka ba ba? After 72 mm-hmm. hours, kailangan ko pa ba ito? Diba? So we're justifying those mm-hmm. things na kakailanganin natin to. Eh pero ang ending, Kael, di ba? May book ka.
0: Uh-huh.
1: Okay, paborito mo yung book. Binasa mo lang yung table of contents tapos hindi mo na binasa the whole year. That's why
0: uh-huh.
1: you need to understand your triggers
0: mm-hmm.
1: para ma-prevent mo yung mga habits that can ruin your finances.
0: Yes, and thank you for saying that, Kuya David, kasi mm-hmm. nagkaroon ako ng realization sa sinabi mo kasi mm-hmm. talagang, alam mo ako, pag napapadaan ng mga bookstore,
1: mm-hmm.
0: lalo na pag may mga MIVF,
1: mm-hmm.
0: ayan, ang dami ko nakikita ng books, tapos may mga sale.
1: Yes.
0: Tapos babasahin ko lang siya.
1: Yeah.
0: So, doon ko na-realize na hoarder ako.
1: Hoarder tayo!
0: So, ayun yung trigger ko.
1: Yun din ako.
0: Diba?
1: Hoarder ako. Yeah. Na, alam mo yung kapag may brand new na release,
0: correct.
1: Tapos may mga a lot of people are actually lining up, napapabili tayo kasi
0: correct.
1: Para bang we felt na, uy, this is something that really
0: mm-hmm.
1: na I will be able to use. Pero, 1 year na, naka-ano pa rin. Nakabalot pa rin.
0: Yes.
1: Okay? And that's why I recommend sa ating mga tagapakinig at mga nanonood right now, i-double check mo na may trigger ba?
0: Yes.
1: Anong trigger? Kaya nga, ito ah, sa ating mga nanonood, na mayroong mga may asawa at may girlfriend or boyfriend. Alam mo ba, kapag napapadaan ka directly sa mismong mall at hinahawakan ka kaagad ng girlfriend mo, that is not a, ano, that is not just a, what do you call this one? A tactic. It's an economic tactic para hindi ka mapagastos.
0: Nice.
1: Di ba? Para hindi ka mapasubo dun sa bagong bag or sa may bagong shoes. Kasi alam mo, Kael, parehas tayo, we love books.
0: Yes.
1: Alam mo, the moment na lumagpas ka ng 5 minutes sa loob ng bookstore, alam mo, may pipick upin at pipick upin ka.
0: Correct.
1: Di ba? At alam natin yan. That's why, kung alam mo yung triggers mo, alam mo na kung paano mag-run away from that.
0: Kaya siguro sa mga kagapay po natin, i-identify po natin ano ba yung mga triggers po ninyo para syempre maging aware po tayo. Pero ito na nga, Kuya David, may mga tao na sinasabi nga nila, maubos na ang yaman, wag lang ang yabang.
1: Yes, for some people, di ba? Okay. Well, that's actually a sad reality for us. Now, we still have this, you only live once. So do it now.
0: Okay? Yeah.
1: Pero I believe na in the context of stewardship, ang tanong, babalik ulit tayo dun sa tanong na, mapagkakatiwalaan ka ba dun sa resources na binigay sa'yo ni God?
0: Correct.
1: Dahil ang ending nun is, dahil sa kayabangan mo, sooner or later, you will be humbled.
0: Correct.
1: And in every season of under the season of heaven, there's always a time for everything.
0: Exactly.
1: And sooner or later, alam mo na nandirito ako, feast. Okay, do you still remember? May feast and famine tayo. Diba? Do you still remember the story nung Egypt?
0: Yes.
1: Okay? May 7 years of feast. And then there was a famine.
0: Correct.
1: Hindi parating nasa feast ka.
0: Yeah, hindi laging sagana.
1: Exactly. That's why kailangan nating matuto sa mga langgam na masipag sa atin, na nag-iimbak. Ang problema, during the time na tag-init, na walang gaanong baha, hindi ka nag-iimbak, pagdating ng economic recession, you'll end up nothing. So, ang ending, you will be pushed into debt. And that you'll be in the debt spiral trap. And then, wag mo naman sisihin si God dahil bakit hindi mo ako binibless? Hindi. Nung bless ka, anong ginawa mo? That's the main reason why kailangan nating magising. Di ba?
0: Alam mo, Kuya David, just the hard reality and hard truth na sinabi mo sa mga kaagapay natin. And I hope and pray sana magkaroon tayo ng realization. Nagsusumikap po ba tayo? Ano man yung mga resources na ipinagkaloob sa inigal? Sana naman maging mabuting steward po tayo. Yeah. At ito na nga, Kuya David, nabanggit mo, na-identify na natin ang triggers natin. Paano naman tayo magkakaroon ng mga healthy habits and discipline sa buhay natin?
1: Okay. So, you need to start with very small. Okay? Small, tiny habits para it will create a win for you. So, win. Paano mo ba nasabi na nanalo ka for today? So, for example, nakapag-save ka. Okay? For, huwag ka na muna mag-save ng, kunwari, let's say for example, nahirapan ka mag-save, right? Okay, automatically. So, ang gawin mo, number one is, kunwari, sahod. Okay? You earned at least 100 pesos. In percentage, ha? Okay? So ngayon, alam mo na talagang baon na baon ka na sa utang, eh. Okay? So anong kailangan mong gawin? Kung kaya mong i-give up yung 60% para mabayaran yung utang, para magkaroon ka ng peace of mind, that's already a good win.
0: Yeah.
1: That's already a good win. Remember that one. Hindi mo kailangan unahin yung savings mo para yung utang mo, i-give up mo.
0: Correct.
1: And on. So, kailangan mo na muna ng healthy decision making. Pangalawa, okay, sumama ka sa mga grupo na ang thinking nila is kakaiba na about their finances. Hindi na lang utang, pero more on the investment side, more on the progression side, more on the motivational side. Dahil kapag ang kasama mo, puro chismisan, okay, syempre, remember, this one, bad company. Corrupts good character.
0: Yes.
1: So, ano mahahawa at mahahawa ka dyan. So, ano ang pinakakailangan mong gawin? Alright? Sumama ka sa grupo na highly motivated sila. Samahan mo yung mga grupo or yung mga tao na gusto mong maging. Huwag mong samahan yung mga parating, yung mga past mistakes mo, pinapaalala all the time sa'yo.
0: Yes.
1: A change in environment can lead to a better habits.
0: Ganda nun, oo.
1: Dahil, kunwari, let's say for example, di ba, dati, o bigyan kita ng idea, alam ko, nag-South Korea ka.
0: Yeah.
1: Okay, di ba? Alam ko, noong I think 2023, 2024, yeah. Kami, recently, nag-ano kami, what do you call this one? Hong Kong and Macau.
0: Uh-huh.
1: Okay. Pero, nandirito tayo sa Pilipinas, bakit hindi tayo natawid ng maganda? Doon, nung nagpunta tayo ng Hong Kong, Taiwan, Macau, South Korea, bakit nasunod tayo sa mga traffic lights, no?
0: Oo nga, no?
1: Diba? Because, unang-una sa lahat, mm-hmm. it's a better environment for us or else may huhulihin tayo. Then all, no? So, ayaw mong hulihin ka. Uh-huh. Especially nasa outside the country ka, di ba? Yari tayo doon. Pero sa sarili nating mga location, kung saan komportable tayo, mm-hmm. we can do a lot of things. Tawid mm-hmm. dito, tawid dyan. Aksidente dito, aksidente dyan. So ngayon, you need to look for a group of people who will help you out, who will serve you as well, that you can also serve the whole community. And yung contribution mm-hmm. mo will truly matter.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? So, yan ang maganda. Develop a better habits, pero may magko-call out sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kapag walang nagko-call out sa'yo, let me tell you something, wala kang friends. So, di ba? Oh,
0: sakit naman, no?
1: Di ba? Di ba? Puro ka lang merong nice acquaintance. Pero, meron akong mga friends who calls me out, mm-hmm. Dave, ang pangit ng ganito mo.
0: Uh-oh.
1: Dave, ang pangit ng pronunciation mo. Oh bro, so paano pa ako makakapag-improve?
0: Uh-huh.
1: That is the mentality.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Pero kung yung ego mo nasasaktan because of that, na parabang simpleng call out lang sa'yo, that means you guys are not true having that mm-hmm. really good relationship at mm-hmm. all.
0: At napakaganda po ng sinabi nyo, lalong-lalo na po sa changing the environment kasi it really affects us as a person. No? Kaya ang tanong ko sa mga listeners po natin, check nyo mabuti. Sino ba yung mga sinasamahan yung grupo? Baka mamaya kung ano-ano na lang yung mga influence niyan po sa inyo. So babalik ako dun, Kuya David, sa una mong in-example. Paano naman po yun? May mga kaagapay po tayo na paano sila makakapag-create ng healthy decision.
1: Mm-hmm.
0: For example, bauna sa utang.
1: Okay.
0: Tapos ang ginagawa pa nila, mangungutang pambayad ng utang.
1: Okay, let's go directly with the real truth here.
0: Mm-hmm.
1: Because dati, when I was very young, probably early in my 20s, I was also in that debt spiral.
0: Mm-hmm.
1: Pero I needed to face the whole consequences and talk directly to the bank.
0: Yes.
1: And then, ask for restructuring program.
0: Mm.
1: And for about 2 years, nabayaran natin yun. And then, yung ating credit score gumanda na ulit.
0: Yes.
1: Pero, for the last 2 years, talagang you commit.
0: Mm-hmm.
1: Okay, guys, remember this one. When you have a debt, you keep your commitments. Pay it in full.
0: Mm-hmm.
1: Dahil if not, then the banks will call you.
0: Mm-hmm.
1: Sabi nga nila, kung wala kang friend ka, El,
0: mm-hmm.
1: mangutang ka sa banko, they will call you right away. Di ba? Alright, di ba?
0: May kaibigan ka na, may katawagan ka pa.
1: Di ba? Pero yung katawagan mo, collections agencies. Di ba? Exactly. That's why I recommend, mm-hmm. kung gusto mong gandahan yung decision making mo, number one, sumama ka sa better group.
0: Mm-hmm.
1: Number two, you keep your commitments right away.
0: Mm-hmm.
1: Number three, you build small wins,
0: mm-hmm.
1: yung momentum mo. And then, never miss.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Kasi, sabi nga, sa isang book na Atomic Habits,
0: yes.
1: na you don't miss twice
0: mm-hmm.
1: because it will become a habit already.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? So, you start paying, okay, regularly, i-auto-pay mo yan and all. And then, lastly, guys, this is the normal thing right now. Having a side job is the new normal.
0: New income stream.
1: New income stream, because if you want to finance your dreams, increase your income streams.
0: Mm-hmm.
1: That's it.
0: So ito na nga, Kuya David, nabanggit po yung habits. Ang ganda mm-hmm. ng Atomic Habits din
1: mm-hmm,
0: talaga.
1: Yeah.
0: Pero paano yun? Kunwari, nagpapatuloy ka sa habits na yan, pero nag-fail ka, balik ka na naman sa day one. How mm-hmm. can we sustain that?
1: Alright. So, the mindset is very important
0: yeah.
1: here. Kapag nag-fail ka, don't use it as a reflection sa sarili mo.
0: Mm-hmm.
1: So, what do I mean by that? Kapag ako nag-fail sa bike,
0: mm-hmm.
1: you know, na tumba ako and all, hindi na ba ako magbabike the next day? That's a question, no?
0: Yes, yes.
1: Kasi, I use failure as a data. It's just a part of data.
0: Correct.
1: But it's not part of me.
0: Yes.
1: Because when you fail and then that becomes part of you,
0: mm-hmm.
1: you're having a very unhealthy relationship with failure. Ibig sabihin, you need to separate the failure from yourself.
0: Yes.
1: Kasi kapag inattach mo yung sarili mo dyan, na I'm, there's a difference between I failed and I'm a failure.
0: Ayun, ganda nun ah. Kuya David, paki-explain yan.
1: Okay, there's a difference between I'm a failure and I failed. Yes, I'm a failure is already a very deep problem when it comes to our self-esteem.
0: Mm-hmm.
1: I failed, it's just an event.
0: Mm-hmm.
1: And you, your past event should not be your life sentence.
0: Exactly.
1: You should not be a prisoner of your life sentence nga. Mm-hmm. Or you should not be a prisoner of your past decision making. Mm-hmm. So kailangan we need to learn how to move forward.
0: Mm-hmm.
1: Move forward, accept. Move forward and accept. Yes, masakit. Pero we need to learn to accept the things na we cannot control so that we can improve right away and then become a blessing to other people.
0: Mm. Eh, paano yung Kuya David? Lagi kong kina-question ang sarili ko. Mm-hmm. Siguro yung mga kaagapay natin na, eto na ako.
1: Okay.
0: Eto na yung environment ko.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ganun kadaling mag-move on. Hindi ganun kadaling makawala.
1: Yes. Okay. So, ang kailangan mo right now, okay, is when you accept that particular event na.
0: Yeah.
1: Na ako na ganito eh. Hindi na ako makakapag-change eh. It's like you're an old branch already.
0: Yes.
1: Na kapag inintroduce mo yung, alam mo yung binend mo yan, you will already get into the depression side. And you don't want that.
0: Mm-hmm.
1: That's why, ang tanong ko sa'yo, sino ba yung mga support system mo?
0: Mm-hmm.
1: Pangalawa, yung support system mo ba is capable of praying for you?
0: Yes.
1: Number two, yung support system mo ba can also give you insights and can they speak life to you? Dahil baka mamaya, yung support system mo, biniblame ka rin. Yan kasi.
0: Yeah.
1: Alam mo yung mga oo, magulang natin na, ito yung mga magulang na parang nadapa na, pinalo pa, di ba? Parang
0: kasalanan mo yan.
1: Diba? So ngayon, ang support system mo ba is capable of holding you up, no, okay, and dragging you up para ang ending is makapagsimula ka ulit.
0: Mm-hmm.
1: Kasi this is what I believe sa mga kaagapay natin. We can always restart.
0: Yes.
1: It's always good to restart. Because every single morning, every time that we wake up, it's a blessing eh.
0: Mm-hmm.
1: Na, okay, God, grabe, thank you Lord, dahil na makakapag-restart ako right now. I'm no longer part of that bondage na for the last couple of years,
0: mm-hmm,
1: na for about 2 years, 3 years, nasa bondage ako ng debt, nasa bondage ako of all these bad habits. Pero Lord, thank you dahil binigyan mo ako ng capability to start. And remember, si God gave us the ability to create wealth.
0: Correct. Napakaganda. So sa mga kaagapay po natin, your past mistake, your past failure doesn't define of who and what you are. May pag-asa pang magbago. Siyempre, on our own, hindi po natin kayan, pero sa biyaya lamang po ni Lord. Pero ito na nga, Kuya David, sa mga nakikita natin sa ating community, pagdating ng mga sales, ayan, pagdating naman makikita kang mga daming voucher, lalo na sa online.
1: Yeah.
0: So paano ba natin maiiwasan na maging impulsive buyer?
1: Okay. Number one, and this is the easiest part, okay? Uninstall. Let me repeat.
0: Mm-hmm.
1: Uninstall. Okay? Uninstall.

0: you ask questions. So, ang ending is, mas magiging better steward tayo. Na, God, is this something that I need right now? Are you praying for the wisdom na kailangan ni God? Kasi ako, if I am unsure, God, is this gonna bring glory to your name kapag ginamit ko to? Eh, what if gamitin ko lang to ng once? What will be my decision? Mm-hmm. Diba? It's a, I need to weigh in things or else I will be untrustworthy of the resources na pinapamanage sa akin.
1: Kaya nga, diba tayo binigyan tayo ng blessing ni God.
0: Mm-hmm.
1: Kung sa small thing pa lang, hindi ka man pagkakatiwalaan, what more sa malalaking bagay pa na handang ibigay sa'yo ng Panginoon. So ito, as we conclude, no, Kuya David, sa ating topic, napakahalaga nito naman pag-usapan natin yung proper management ng sarili and in coordination sa money management.
0: Yeah.
1: What is your encouragement or even challenge sa ating mga kaagapay?
0: Well, isa lang ang challenge ko right now, and when you mentioned that, anong challenge? Okay. Well, if you're into this habitual pattern of buying things na you don't really need to impress the people na you don't really want, then it's time for you to wake up. Uninstall all those things. Okay? Para matanggal yung triggers. Number two, start na ilista mo yung mga expenses mo recently. Mm-hmm. And then, i-identify mo kung ano ba talaga yung need mo na dito.
1: Mm-hmm.
0: You start doing your self-auditing.
1: Yeah.
0: For some people, hindi sila nag-audit. Let's talk about self-reflection.
1: Yes.
0: Ah, di ba? Bakit kailangan mo pang mag-attend ng retreat na 20 days? Okay? Kung pwede mo namang gawin yan directly sa isang Excel sheet.
1: Yes.
0: Di ba? So, bakit? Hindi, I need to find myself muna so that my finances will be better. No! You go directly and admit the fact.
1: Yeah.
0: Na, alam mo, masakit yun eh. Numbers don't lie. If you're already baon on that level, then you need to face the consequences. This is just a season.
1: Mm-hmm.
0: Remember, this is not gonna be lasting for the next 2 to 3 years. You fix your things. You can do that.
1: Mm-hmm.
0: Okay? And then lastly, you find a group of people who will speak life to you para ang ending is mabuhayan ka naman. Okay? And avoid too much social media because you're gonna be, instead na tayo, create tayo ni God as a warrior, not a warrior.
1: Correct.
0: And the more na you worry, the more na we stay on the same path, alright?
1: Mm-hmm.
0: And we're not moving forward. Start accepting the things na you can no longer change. Start moving on, accept it, and then that's it.
1: Ayan, talagang siksik ang ating napag-usapan, kaagapay. Sana nagkaroon ka ng realization. Ako, Kuya David, as you talk, talagang nagkaroon ako ng reflection. At saka, syempre, self-check tayo, mga kaagapay. Yeah. Syempre, i-consult natin sa Panginoon. Magkaroon tayo ng accountability partners. Talaga, kung kailangan natin i-recalibrate ang ating money management, di ba? Talagang gawin po natin. Kuya David, sa mga kaagapay natin na gusto pang matuto sa'yo, gusto pang humingi ng tulong sa'yo about their money management, paano ba sila makakalusot, makakalagpas sa mga utang serya nila, o di kaya paano ba ang tamang stewardship, how they can connect with you?
0: Well, you can double check the website www.davidangway.com, okay, and you can also check me on my Facebook account, David Isaiah Angway. Alright, yung verified, yung checkmark, kasi maraming ano eh.
1: Yes.
0: Maraming nag-gagaya. So, we don't want na mascam ka. Okay, and then, we also have a TikTok account.
1: Mm-hmm.
0: At inaantay ko pa rin yung collaboration natin.
1: Hindi tayo sasayaw.
0: Di ba? Okay. Ang tawag nito, basta TikTok, we got Instagram, we got Facebook. So, message me there and then ask questions so that I can answer it. We also have a YouTube channel, David Isaiah Angway, or David Angway Registered Financial Planner. Makikita mo yung mga clips natin dito, yung mga usapan na very relevant para ang ending is mapagtagumpayan mo ang finances mo.
1: Mm. At saka syempre kaagapay talagang mag-subscribe kayo, mag-follow kayo sa mga social media po ni Kuya David. Talagang napakadaming matututunan. Kaya I encourage you, follow, subscribe, at syempre patuloy na mga makinig po. At saka syempre Kuya, no, meron ka sa ating partner station, sa sister station.
0: Okay.
1: Sa DYBS.
0: Yes, DYBS every Thursday, 2 p.m. That's gonna be for about 2 years. We're running the whole program for about 2 years. God is so good. We're talking about money management then. And I hope na you'll be able to learn. I'll put that one directly into my playlist sa may YouTube channel natin so that you can binge watch. All right? And then please comment and like and share it directly sa mga kaibigan, kapamilya, mga kapatid.
1: Yes.
0: All right? And kaagapay.
1: Ayun. So maraming salamat Kuya David sa pagbabahagi na naman ng isang napaka-informative and inspiring discussion. Kaya kaagapay, kung may natutunan ka sa ating napag-usapan, i-comment mo sa ating streaming at babasahin namin yan ni Kuya David. Kaya syempre, ang reminder po sa ating mga sarili na dapat talaga i-manage po natin yung oras po natin, yung emotions, yung discipline and mindset and yung mga resources po na ipinagkatiwala po sa atin ng ating Panginoon. Kaya sana na-inspire kaya kay Kuya David, patuloy po na gamitin ka ni Lord for the advancement of His kingdom at para makapagbahagi din po ng mga kaalaman sa ating kaagapay. Kaya tuto ka lang po dito sa ating program.
2: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
3: Negosyonaryo, kaalamang may kinalaman sa negosyo at pag-asenso. Negosyonaryo.
1: Yan mga kaagapay, para po sa ating negosyonaryo word for today ay fair trade. Ano nga ba itong fair trade? Ito po ay isang organized movement at certification system na nagalayong pong tiyakin na mga producer, lalo na po sa mga developing countries, ay nakakatanggap po ng patas na presyo at makatarungang kondisyon sa pagtatrabaho para sa kanilang mga produkto. Karaniwan itong ginagamit sa mga produktong tulad po ng kape, tsokolate, asukal at iba pang mga agricultural products kung saan yung mga products po na ito ay mayroong certified fair trade label. Ay nangangahulugan po na sumusunod po ang kumpanya sa mga standards sa ethical trading, fair wages at sustainable production. Muli po, ang ating negosyonaryo for today ay fair trade. Yan mga kaagapay, para naman po sa ating aumento, ito naman. Kung kayo po ay may Bible, paki-open po sa Ephesians chapter 4 verse 2. Again na Ephesians chapter 4 verse 2. Sabi dito, "Be completely humble and gentle. Be patient, bearing one another in love." Napakaganda po ng ating mapag-uusapan, ng ating devotion patungkol po sa forgiveness at work. Baka mamaya may hindi ka pa napapatawad dyan. Isipin mo lalo na sa workplace po ninyo or sa negosyo. Diba? Hindi madaling magpatawad, lalo na po kung nakasakit sa'yo yung tao, yung boss mo, yung workmate mo na araw-araw mo nakikita. Pero sabi nga po sa Ephesians 4 verse 32, magpatawaran kayo gaya po ng pagpapatawad sa inyo ni Kristo. Ayan, ibig sabihin po, ang forgiveness hindi lang siya deserve ng tao, kundi dahil malaya tayong magmahal dahil po iyan sa ating Panginoong Jesus. Hindi ibig sabihin na okay lang ang ginawa nila, pero pinipili mong hindi hayaang kontrolin ang ginawa nila, yung puso mo, yung galit mo. Kaya kung may hurt ka ngayon, isipin mo nga yan, may hurt ka sa katrabaho mo, sa working area mo, dalhin mo, isurrender mo sa ating Panginoong Diyos. Hayaan mo siya yung mag-heal, mag-hilom ng puso mo at humingi ka sa kanya ng wisdom kung paano mo haharapin yung situation. Dahil minsan kaagapay, ang tunay po na kapayapaan sa trabaho, nagsisimula po iyan sa pusong marunong magpatawad. At ngayon po, short prayer po tayo. Heavenly Father, maraming salamat po for this wonderful reminder for every one of us na magpatawad kami sa mga taong nakasakit po sa amin, sa mga taong nakagawa ng pagkakamali. Even you, Father, na pinatawad niyo po kami sa mga pagkakamali at pagkakasala po namin. Dalangin po namin, O Lord, kung may mga disagreements, discouragements po kaming nararanasan, isurrender po namin sa inyo at nawa, naniniwala kami, O Lord, You are the God of reconciliation. Lord, we give You everything, we honor You, in Jesus' name, Amen. At syempre kagapay, maraming salamat dahil sinamahan mo ako, sinamahan mo kami sa ating programa ngayong umaga at nawa, madami kang learnings na natutunan. Ano ba yung tumatak sa'yo or ano ba yung naging impact sa'yo ng ating discussion sa umagang ito? Kung meron man, paki-comment po sa ating streaming and don't forget po na paki-share po ng ating streaming. So nagpapasalamat na tayo sa ating team na tumulong po sa ating broadcast. Nandiyan po si Kuya Reggie Villena, si Philag Tapon, si Angelica Calayag, maging po sa ating Bukawe Transmitter Site and Engineering Team. Muli kagapay, ako po ang inyong nakasama ka El Garcia and thank you for tuning in. Dito lamang po iyan sa Entrepinoy Special. God bless you!
2: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy Special.
4: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
5: 南非的冰的华人朋友，大家好。DZAS 700送上好消息，每周日中午12:30，为你播放一点钟的闽南语空中崇拜节目，用你我熟悉的乡音，当赴一场有温度的心灵之约。在电波中，甲见圣徒一同，以诗歌娱乐。祷告敬拜聆听最欢喜甲主结连，邀请你甲家人挚友一同调频收听，每周日中午12:30锁定 DZAS 702闽南话空中崇拜。

0: sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
2: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sangayon sa kanyang wangis at larawan upang ating siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya.
1: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
2: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng kanyang mapagmahal na pamamahala.
3: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
4: 702 DZAS, FEBC Radyo TV.

0: Pilipinan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

0: Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang maihahayag sa atin balang araw. Roma 8:18. Ako po si Angel Hernandez at naririto po ang aking kasaysayang patotoo.
1: Aba Angel, tanghali na! Mabuti pang tandang ni Kanato, tumitila ako pag ganitong oras upang maganap ng matuto ka. Pero ikaw, nakahilata ka pa riyan na tila pagod. Eh sa totoo lang wala ka namang ginawa kundi tumambay maghapon sa barkada mo.
2: Anong walang ginagawa? Carol, kahit ako'y tumatambay sa bilyara ni Boying, may kita ako ron dahil ako ang tumatao sa bilyaran. Kaya kahit papano may pambili tayo ng bigas at tuyo. At yung sinasabi mo mga barkada ko, kahit papano naasahan ko sila. Nakakadelihensya ako kahit papano. Sa pangyosik at pamasahe, libre na ako.
1: Eh papaano na mga utang natin sa tindahan? Kasing taas na ni Junior ang lista natin.
2: Ay, hayaan mo ako na makikiusap kay Aling Milagring. Ako naman ang magbabayad.
1: Sasabihin nun, puro tayo pangako. Para do tayong politiko. Tapos napapakulang.
2: Sabi ko naman sa'yo, ako nang makikiusap. Ang gawin mo lang, ipagtimpla mo ako ng kape para makahigop naman ako ng mainit. Kahit kaping mainit lang ialmusal ko eh, okay na ako. Hindi ang init ng ulo mo ang gigising sa akin. Ipapalmusal mo.

0: eh bakit nga ba hindi ka maghanap ng totoong trabaho? Hindi yung puro dilihensya ang inaatupag mo. Wala ka naman benefit na maasahan dyan kapag naging senior ka na. Tingnan mo ako anak, senior na. Kahit papaano, may maasahang pension ako sa gobyerno. Dahil ako ay retirado ng aming kumpanya. Kasi naman anak, pinag-aaral ka namin ng nanay mo. Pang-chichiks ang inatupag mo. Kaya ayan tuloy, nagkapamilya ka ng maaga.
1: Ayun nga tay, palaging nasa huli ang pagsisisi. Nakapag-asawa pa ako ng bungangera. Puro reklamo. Kesyo kulang ang inabot kong pera. Alam naman niyang high school lang ang natapos ko eh. Pag-a-apply niya ako ng trabaho sa mga kumpanya, napapahiya lang ako.
0: Eh magkano bang hinihiram mong pera?
2: Huwag mo kasing iasa sa asawa mo lang ang lahat. Tanggapin mo na ang trabaho na inaalok sa'yo ng Tita Fanny mo. Para naman may pantustos ka sa pagkain ng anak mo.
3: Alagain pa ang apon nyo, ma. Sino mag-aalaga? Kung iaasa ko kay Angel si Junior, ay nako, lalong di maghanap ng trabaho ang inutil kong asawa.
2: Kasi naman, Carol, yung kilig mo ang inuna mo kaysa sa pag-aaral mo. Naku, kung hindi ka nagpabuntis dyan sa pogi mong asawa, di sinsana nasa Amerika ka na. Kahit papaano, matutulungan ka ng papa mo doon. Tanggap ka naman ng asawa niyang Amerikana na doon ka tumira sa kanila.
3: Ayoko nga doon. Gagawin lang ang chimiaan ng Amerikanang yun. Ano ma, pahiramin mo ba ako ng pera? Kahit 2,000 lang.
2: Nako, apurado ka pa. Kunwari manghihiram ka, pero lista naman sa tubig.
3: Nako ma, sa inyo ata ako nagmana ng puro reklamo. Eh kung ayaw mo ng hiram, pahingin na lang ng 2,000 para mabayaran ko na yung mga pagkakautang ko sa tindahan.
2: Oh, 4,000 yan. Yung 2,000 para sa apo ko, kay Junior. Para kay Junior, hindi para pang sigarilyo ng asawa mo.
3: Oo naman ma, baka sapakin ko pa siya. Love you ma. Basta tandaan mo, ma, sa mundong ito, tayo lang ang dalawang magkamuka at parehong malas sa pag-ibig.
2: Tumigil ka, ikaw lang ang malas. Ako may tinatanggap sa papa mo na dolyares. Ikaw, ano natatanggap mo sa asawa mo? Perwisyo, di ba? Kaya ikaw

0: Sabi ni Aling Milagring, nabayaran na daw ni Carol ang pagkakautang namin? Eh, saan naman kaya kukuha ng pera yung babaeng yun? Teka, baka naman may ginawang hindi magandang asawa kong ito ah. Mamaya pag uwi ko ng bahay, pipigain ko ng sitang babaeng ito. Mabuti na lang at may nasa agap akong isyo sa babaeng ito. Nako! Pag totoo ito, umuwi na siya sa mama niyang iniwan ng mestisong kano. At sa akin si Junior ko.
1: Anong problema mo? At kanina ka pa siya nagmamaktol? Magpaka-civilize ka nga.
0: Inis na inis ako sa'yo. Alam mo ba yon?
1: Ngayon ko lang nalaman pero kanina hindi. Kaya nga ako nagtatanong eh. Teka, ano ba yun? Sabihin mo sa akin kung bakit ka nagmamaktol.
0: Tukol ito kay Robby. May nakakita sa inyo. Nag-uusap kayo sa isang restaurant. Ano yun? At saan ang galing ang perang ipinambayad mo sa mga utang natin? Tumanggap ka ng trabaho sa talent coordinator na yon? Kailan ipapalabas ang pelikula na yung sinalihan? Na puro penetration sa una hanggang sa ending ng pelikula. Grabe ka! Nagpakita ka ng katawan? Ako lang dapat ang makakita niyan! Ako lang!
1: Ano?

0: Anghel, kamusta ka na?
1: Ikaw pala, Mang Robby. Pastor Robby po pala. Tuloy po kayo.
2: Nako, Pastor Robby. Magpatotoo ka nga po sa asawa kong ubod pala ng seloso.
1: Oo, inamin ko. Asawa na kasi kita, Carol. At saka alam mo naman, noon pa man, nire-recruit ka ni Pastor Robby sa pelikula na ihilera ka sa mga bombastar ng pelikula. May nakakakita sa inyo sa restaurant kasi na nag-uusap kayo. Di ba gano'n naman sa restaurant? Nagkakapirmahan ng mga movie contract. At saka, kilala kayong talent coordinator ng mga malalas pang sini.
0: Pero salamat sa Panginoong Hesus at nakakilala ko at tunay na binago ko ng Panginoong Hesus. At ito rin ang gusto kong mangyari sa iyo, Anghel. Gaya ng ginawa ni Carol, tumanggap siya sa ating Panginoong Hesus. Sa itas kasi ng restaurant ang aming pinagdadausan ng Bible study at Sunday worship na rin. Sa misis kong Pastora Lydia, ang restaurant, isa itong ministry na pwede kaming mag-share sa mga tao ng gospel.

Mahiyang-hiya ako kay Pastor Robby sa mali ko pong hinala. Pero mas hiyang-hiya ako sa asawa kong si Carol. Dahil sa 5 taon namin pagsasama, ay meron pa pala akong madilim na kaisipan na gagawin ito ng asawa ko. Maling-mali ako, kaya humingi ako ng tawad sa kanya. Imbis na magalit siya, tawa lang siya ng tawa at nagsabing, sino nga ba daw ang tatanggap sa kanya na producer na nagproproduce ng porno na ang katawan niya ay kaparador ng lapad. Ang sumunod na mapangyari ay tuluyan na akong dumadalo sa lahat ng gawain sa church, hanggang sa makapag-aral sa mga Bible correspondents at maging misyonero. Purihin po ang Panginoong Jesus.

0: Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kalaswaan at kahalayan, sa alitan at inggitan. Roma 13:13.
1: Diyan po nagbawakas ang pagsasadula ng tanikalang lagot mula sa padalang liham ni Angel Hernandez ng Malate, Manila. Binigyang buhay ni na
0: A.G. Gabrillo,
2: Carlene de Guzman,
3: Renz Ortiz,
4: Rudette Bilbar Apolonio,
5: Roy Camo Gomez,
1: mula sa panulat at produksyon Jerry Piñalosa, sa pamamahala at direksyon Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
6: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. siya nawa.
4: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
5: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
7: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time, from past milestones to present developments. Each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50-kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
8: That was many, many, many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DZAS. Mm. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
7: Wow!
8: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEBC.
7: Ate Jo, napakaganda nung shinare mo because nakita natin how generously people are giving. Hmm. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
8: Yes.
7: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag.
8: Yes.
7: Sa ministeryo nito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryo nito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, yung buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
8: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job. This is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad at ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger. Pero yung asawa niya ay listener ng 702 DCAS. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay lasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
9: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Nasabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. Mm. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoon Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
8: Yung mensahe ng pag-asa hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
9: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry, no? For example, ang 702 DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
8: Dalawang bagay po kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
9: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
8: 1998.
9: Ngayon in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
8: Napakabuti ng Panginoon. Lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
9: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear, and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
8: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaaring ibigay natin sa Panginoon, and the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya. Alalawigin po niya. Pauunla rin niya.
9: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
8: Thank you po. And salamat din po sa inyo, mga kaagapay, na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid, hopefully, another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
9: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
5: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
10: Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church at ng programang Karunungang Buhay. Manalangin tayo. Banal naming Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, hinihingi po namin ang inyong tulong kung papaano namin haharapin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, bunga ng patuloy ring pagtaas ng presyo ng mga petroleum products. Pangunahan po ninyo ang aming gobyerno sa pangunguna ng aming Pangulo at lahat ng mga leaders sa mga local government units kung papaanong mapagkakalooban ng sapat na trabaho at makatarungang sahod ang aming mga mamamayan, lalo-lalo na ang mga manggagawa at mga magsasaka. Itinataas din po namin ang bawat pamilyang Pilipino. Nawa ay tulungan po ninyo kung papaanong haharapin ang mabigat na krisis pang-ekonomiya sa kasalukuyan, kung papaanong magagastos ng maayos ang mga kinikita, at kung paanong makapamumuhay ng simple. Tulungan po ninyo kami, banal namin Diyos, na magkaisa bilang mga Pilipino, na muling mabuhay ang diwa ng bayanihan, ng malasakitan, upang kami magtulong-tulong na magtagumpay sa harap ng krisis pang-ekonomiya ng aming panahon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
11: Ito ang 702-DZAS.
12: 702-DZAS.
11: Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
12: sa febc.ph
11: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
13: Sasa inyo na ang pagsasahin papawid ng ating Chinese program.
14: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company. 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: 702 BZAS FEBC Radio TV.
2: Radio TV.
1: Gabay ng sampalunan.
3: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo.
4: Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
5: Magandang tanghali sa inyo mga kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Mga kaagapay, ang ating pong himpilan ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, ikaw pa rin po ay nakikinig dito sa programang Ahensya de Consensya, kung saan kaagapay ang ating pag-uusapan po ay para po sa usapin ng mga local at national government sa ating bansa. Ngunit bago yan mga kaagapay, ang ating pong programa ay napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Kasabay niyan kaagapay ang ating pong YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At kaagapay, pwede mo rin kaming matunghayan sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702 DZAS app. Kasabay niyan kaagapay, mga binabati po namin ang mga kaagapay natin na nakikinig po sa kanikailang mga regular at PM radio. Magandang hapon sa inyo mga kaagapay. Muli para sa programang Ahensya de Consensya, ito po si Brian De La Cruz. Ngayong araw mga kaagapay, ang petsa po natin ay June 23, 2026. Malapit na pong magsarado ang buwan ng Hunyo, pero para po sa usapin po ng paglilingkod, tayo po ay magpapatuloy. Kaya naman sa pagkakataon na to mga kaagapay, ang ating pong talakayan ay sa usapin pa rin po ng YAKA program ng PhilHealth. Kaya naman kaagapay, kung ikaw ay may katanungan sa iyong mga benepisyo, punta ka lang kaagapay at maaari kang tumawag sa numero na 8654-3322 local 401. At kaagapay, sa pagkakataon na to, tayo po ay palaging nakakasama katuwang po natin ng PhilHealth sa kanilang mga benepisyo. Walang iba mga kaagapay, inaanyayahan ko na po ang tagapagsalita ng PhilHealth NCR, walang iba si Mr. Mon Acoba. Magandang hapon sa iyo, Sir Mon.
6: Yes, magandang hapon Brian, at magandang hapon po sa lahat po ng mga tagapakinig natin ngayong araw na to dito po sa programa nating Ahensya de Consensya sa DZAS.
5: Maraming salamat Sir Mon sa patuloy niyo pong pagbibigay po ng libreng serbisyo publiko sa mga kaagapay natin. Sir Mon, baka may mga nais kang ibigay po na update po sa usapin po ng YAKA program at ilang pong benepisyo ng PhilHealth.
6: Opo, ang PhilHealth dito particularly sa Pro NCR, patuloy yung ating pagpapatupad ng PhilHealth YAKAP, at hinihikayat natin yung ating mga members, lalong-lalo na yung mga nasa working class, yung mga employed po. Mm-hmm. Kaya po ay nakikipag-ugnayan na kami ngayon sa iba't ibang government agencies, particularly sa Department of Labor and Employment, sa DOLE, regional office. And humihingi rin kami ng assistance po sa kanila para ma-facilitate nila at matulungan kami na ilapit sa mga corporations, yung mga large corporations, para po hikayatin yung kanilang mga employers through their human resource. Magkaroon kami ng PhilHealth YAKAP sa manggagawa, kung saan pupunta mismo yung PhilHealth sa kanilang lugar para po ipatala sila bilang mga YAKAP beneficiaries. And tinutulungan din namin sila na makipag-ugnayan sa mga napipili nilang mga accredited na YAKAP providers. And nakipag-ugnayan din po kami sa Department of Education, sa regional office nila. At para po sa mga bata naman na mahikayat natin yung mga pampublikong paaralan na may pasok din sa YAKAP program yung mga estudyante. Of course, with the consent of the parents.
5: Mm-hmm.
6: Kaya meron din kaming pakipag-ugnayan sa mga Parent Teachers Association para ibigay yung tamang impormasyon pa sa kanila at maintindihan nila yung pangangailangan na kailangan, hindi lang po mga members kasi ang makikinabang dito, pati yung mga qualified dependents, particularly yung mga minor, no? Kasi sila yung mga qualified na dependents. Kaya paalala rin pala sa ating mga members na huwag kalimutan na i-declare yung kanilang qualified dependents bilang mga PhilHealth beneficiaries para makasali sila sa yakap.
5: Sir Mon, may mga datos ka pa dyan sa'yo kung ilang milyon na ba yung naka-registered natin sa YAKAP program?
6: Okay, dito lang muna sa PhilHealth NCR and Rizal kasi sakop din natin yung province of Rizal.
5: Mm-hmm.
6: Yung population natin sa NCR alone, it's 14 million.
5: Yeah.
6: Tapos i-add pa natin yung Rizal province, nasa around 3 million. Mm-hmm. So it's estimated mga around 17 million. As of May, no? Yun po kasi yung late na nakita kung ano, no? Stats natin. Meron na tayong around 2 million registered. Oh yeah. 2 million registered YAKAP beneficiaries. And sa 2 million na yon, around 1 million pa lang ang nagpapa-FPE, yung first patient encounter. Yung first patient encounter, ito yung initial episode of care na binibigay po ng isang YAKAP beneficiary sa ating mga YAKAP members.
5: Mm-hmm.
6: So talagang malayo pa po, no? Hahabulin pa rin natin yon. Kaya that's why, Brian, talagang nakikipag-forge na kami ng partnership with our different government agencies and even private organizations and corporations.
5: Mm-hmm. Sir Mon, no, sa tingin nyo, bakit kaya mababa pa yung interest ng mga kaagapay natin? Kasi kung susumahin, 17 million ang parang hawak ng buong PhilHealth NCR. Tapos, ang rehistrado ay 2 million. Tapos, meron pang 1 million na kung saan, kumbaga parang nakakaalam pa lang. Tingin nyo ba, sir, ano kayang dahilan ng mga publiko ba't hindi pa ila aware sa ganitong programa ng PhilHealth?
6: Okay. Unang-una, siguro, kailangan pa talaga natin i-boost, no, yung ating information drive. Because ang pagkakaalam nga po sa PhilHealth, nagagamit lang kung kailan lang na ospital.
5: Mm-hmm.
6: At kung kailan lang na aksidente.
5: Mm-hmm.
6: Para sa kaalaman po ng publiko, itong YAKAP, yung PhilHealth program natin, ito ay preventive care na kung saan kahit wala pa pong sakit or kahit hindi pa kailangan ma-ospital, pwede na kayo maka-avail dito sa PhilHealth YAKAP. Actually, yung target talaga natin dito, Brian, yung mga malulusog. Okay? Kasi ang gusto natin na manatili silang malusog.
5: Tama.
6: Mm-hmm. And para tuloy-tuloy lang. So meron din po na kailangan din natin i-change, no? Yung perspektibo ng ating mga kababayan kasi madalas na nagpapa-ospital lang po tayo or pumupunta lang sa doktor kung kailan lang may sakit or may nararamdaman. Kaya ito
5: kasi siguro, sir Mon, no, dumagdag na rin siguro yung idea diyan ng mga kaagapay natin na naku, pag nagpo-ospital naman ako, nakakakita sila bigla ng sakit.
6: Yun yung parang ganun nga, Bri. Pati ako, guilty paminsan, ayoko magpa-lab kasi madi-discover, no?
5: Mm-hmm.
6: Pero dapat hindi na ganun yung mentalidad natin. May kasabihan nga, an ounce of prevention is better than a pound of cure.
5: Mm-hmm.
6: Mas maganda, magpa-check up po tayo through YAKAP kung kinakailangan, may laboratory test para kung may makita man, maaagapan.
5: Mm-hmm, tama.
6: Uh-huh.
5: Mm-hmm. Kaya mga kaagapay, no, ang laki po ng benepisyo dito ng PhilHealth. Alam nyo, kaagapay ako na subukan ko na magparehistro sa PhilHealth YAKAP. At talagang pang nagpa-check up ka, libre. Wala silang kukunin sa'yo basta accredited ang ospital, accredited ang klinika, accredited yung pupuntahan nyo na PhilHealth gamot. Salamat naman at hindi pa naman ako uminom ng gamot dahil sinubukan ko lang kasi ang magagito kaagapay, libre yung ating benepisyo na kung saan ito po yung binabayaran po natin monthly doon po sa sweldo po na kinakaltas po sa atin. Kaya totoo po yan, wag po natin maging mindset na pupunta lang ng ospital dahil may sakit na. Hindi ka agapay, kahit wala kang sakit, pumunta ka para sa libreng konsultasyon, magpakita ka lang ng PhilHealth ID. And sige, Sermon, diretso na tayo dito sa mga tanong ng mga kaagapay natin na maganda rin naman ang ibibigay po sa atin na refleksyon. At salamat po sa PhilHealth dahil po, sabi ko nga, Sermon, on air eh, sabi ko, one thing na na-appreciate ko sa PhilHealth NCR, yung parang kayo rin po, alam nyo na meron pa tayong kailangan gawin, alam natin na may kailangan pa tayong pagbutihin, kaya madami pa po tayo mga kailangan talagang gawin po sa inyo pong programa. At alam po natin na bago pa rin naman ang YAKA program ng PhilHealth. Kaya madami pang i-improve to kaagapay. Ito po ang una kong katanungan sa inyo, Sermon. Nakalagay dito, pumunta po ako sa isang YAKA

0: ba to na parang walang supply ang mga PhilHealth gamot?
1: Okay. Bukod natin, no, yung PhilHealth gamot sa PhilHealth yakap.
0: Ay, PhilHealth yakap.
1: Okay. Yung PhilHealth yakap, meron tayong mga services dyan, hindi lang medicines, no, kasama rin dyan yung medical consultation. And if necessary, kasi risk-based program po, no, yung programang yakap, if necessary, as recommended by the doctor, meron din mga laboratory tests na covered dito. 13 po, no, such as CBC with platelet count, urinalysis, covered yan, ECG, chest x-ray, creatinine, HbA1c. So, 13 yan. Meron din tayong cancer screening test. Pero tandaan natin na pag pumunta kayo sa yakap, hindi po kayong masusunod yung doktor upon after assessment and health screening, upon the proper recommendation, saka kayo makaka-avail. Ganon din sa medicines. Sa yakap, we have 21 medicines covered. Okay, so what are those 21 medicines? Ito ay mga antimicrobial medicines tulad ng amoxicillin or co-amoxiclav, fluid and electrolytes, anti-asthma tulad ng salbutamol, anti-pyretics tulad ng paracetamol, anti-dyslipidemia tulad ng simvastatin, anti-diabetic tulad ng metformin, anti-hypertensive tulad ng losartan, anti-thrombotics tulad ng aspirin. So 21 medicines po yan. Okay? Those 21 medicines na mga nabanggit ko, available po dapat yan sa isang yakap clinic. Hindi sila ma-accredit kung hindi available yung 21 medicines na yan. Second, meron silang performance commitment form. This is a contract between PhilHealth and the yakap facility that all services shall be delivered to our members as a yakap beneficiary. Okay? However, meron tayong mga other yakap facilities kasi hindi lang we accredit not only private but also public, no? Public and private. And when it comes to reality, paminsan kinukulang ng medisina, no? Lalong-lalo na sa mga public facilities. So, pag mga ganun po, ang ginawa naman po ng PhilHealth, apart dun sa 21 medicines, we have also introduced the 54 medicines. Okay? Yung 54 medicines naman, this is under PhilHealth gamot. Okay? So, yung PhilHealth gamot, meron mga accredited na tawag natin gamot providers. By the way, gamot stands for Guaranteed and Accessible Medication Outpatient Treatment. So, yun po yung ibig sabihin ng programang gamot, no? May ibig sabihin si gamot. Si gamot, meron tayong mga accredited providers. At 54 medicines naman yung pwede nilang i-cover. So, dito sa 54 medicines, so to name a few, cover din po natin dito yung ito, alam ba, clindamycin, covered po natin yan, lagundi, mefenamic acid, zinc, atorvastatin, covered din po natin yan. So 54 medicines, makikita niyo po yan sa ating website. Ang magbibigay nito po yung mga PhilHealth gamot providers. Ang mangyayari lang po, kailangan si yakap doctor mula sa yakap clinic ang magpe-prescribe ng PhilHealth gamot prescription slip. Kasi hindi ka pwedeng dumiretso sa isang PhilHealth gamot provider at hingi ka lang ng medicine, no? Kailangan dumaan ka muna sa PhilHealth yakap. So we can provide po yung ating QR code patungkol doon sa para malaman ng ating mga kababayan kung nasaan yung mga PhilHealth gamot providers natin na accredited.
0: Sermon, ano, dagdag ko na lang din. Baka kasi ang mindset ng mga kaagapay natin, yung mga malapit lang na PhilHealth gamot provider. Kaagapay, ito yan ha. Uulit-ulitin namin ito ni Sermon para at least hindi sila.
1: Yes,
0: kaagapay, yan. Basta may isa pong accredited na yakap gamot po, doon po tayo pwedeng pumunta. Iba't iba po yung location nito na pwede po nating puntahan as long as meron
1: gamot
0: bagong
1: provider
0: reseta. Tama ba ako dun, Sermon?
1: Yes. Meron kang PhilHealth gamot prescription slip na nagmula sa yakap clinic. And you can go to

0: any accredited gamot providers. By the way, gusto ko pong paalam, yung ating mga gamot providers, meron silang mga committed medicines. Kasi may ibang gamot providers na hindi nila kaya i-cover yung 54. Although, meron, alam, nakapost naman doon, outside sa 54 medicines or with the 54 medicines, what are those medicines na kaya nilang ibigay? So may availability rin po yung medicines.
1: Kaya kaagapay, no? Siguro, sermon, ang nagiging mindset nila, baka yung nangyayari, di ba, kasi di ba pag naganap tayo ng accredited yakap clinic, ang nangyayari, doon na din sila, kumbaga para yung pinakamalapit lang. Pero kaagapay, pwede tayong lumibot, pwedeng umikot. Na, pero dapat, yung updated po, yung dala po natin na reseta na mula po okay. doon sa yakap program po natin, doon sa mga klinika, doon sa mga partner po na accredited ng yakap. Alam nyo, kaagapay, sa sobrang, nung una talaga nakakalito yung mga terms. Kasi nga, ano siya, kumbaga parang play, ano siya, mind-blowing siya kasi pare-parehas ang pangalan, pero iba't iba siya ng ginagawang proseso, iba't iba siya ng ginagawang process one by one. Thank you so much, sermon. So, ang maapapayo natin, sermon, siguro, no, maghanap pa ng ibang provider o i-report yung ganitong uri po ng mga no available stocks.
0: Ganito. Kasi meron na siyang yakap clinic eh. So I'm assuming nakalaki na siya ron. Tapos not available yung medicine. Pero we have to clear that out muna. Hindi pwede ikaw yung humingi ng medicine. Dapat properly prescribed by the yakap doctor. Okay? So kung halimbawa si yakap doctor prescribe at dapat available yan, kung yung binigay na gamot pala ay kasama doon sa 21 medicines na committed ng yakap facility, that should always be available. Okay? Pero kung hindi nga available because kulang nga raw ng stocks, siguro bigyan natin ng reasonable time si yakap clinic to provide that medicine. Pero kung hindi talaga na ibigay, that would be the time that you can complain sa PhilHealth. At meron tayong avenue o channel para dyan. Ito yung yakap tugon at philhealth.gov.ph, so that on our part sa PhilHealth, we can at least remind, no, yung yakap clinic of their commitment as signed by the, pumirma sila ng PCF. Kasi if this maging, kung laging mangyayari ito, baka pwede i-withdraw na yung kanilang accreditation. Pwede pong mangyari yan. Opo.
1: Yun yung kaagapay. Kaya siguro, no, magkaroon tayo din ng ano, baka kasi, baka nga naman na, kumbaga parang ano to, tayo rin yung pumipili, which is mali, kaagapay, kasi nga may reseta na piniprescribe po mula po doon sa mga accredited doctor mula po sa yakap clinics po natin. Ito, sermon, magandang katanungan to mula sa ating kaagapay. Sabi niya, nakapagparegister po ako sa yakap NCR. Sakali po ba umuwi ako ng aming probinsya sa Quezon Province at mangailangan ng gamot at serbisyo sa ilalim ng yakap, saan po kaya ako maaaring lumapit bilang miyembro ng PhilHealth yakap? Maaari po ba akong mag-avail ng serbisyo sa pinakamalapit na yakap accredited clinic partner ng facility ng Quezon Province o dapat po sa NCR lang dahil doon po ako nakaregister?
0: Okay. So, we have to remember that PhilHealth Yakap is a preventive program. Okay? So, yung preventive program po natin dito sa PhilHealth Yakap, you have to choose your PhilHealth Yakap. And very crucial yung pagpili ng PhilHealth Yakap because once you have chosen your PhilHealth Yakap at nagpa-first patient encounter ka na, naka-lock-in ka na dyan for 1 year. So in other words, hindi po portable yung PhilHealth Yakap program. Okay? Yung yakap pa, when I say yakap, ito kasama yung mga medical consultation, yung laboratory and diagnostic test, and 21 medicines. So hindi siya portable. Okay? So linawin ko, PhilHealth Yakap not portable. However, yung ating curative care, yung mga case rates natin, halimbawa na hospital ka sa Manila or na hospital ka sa Quezon or na hospital ka sa Mindanao because of an illness or an accident, yun po portable yan.
1: Kahit you saan.
0: Pwede kang ma-hospitalize kahit saan because of an accident or because of an illness or sickness.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Kasi yun yung curative care, yun yung all case rates natin. Now, we go back to yakap preventive care. Ito lang yung hindi portable. So, nakalock-in ka. So, yung tanong niya, kung halimbawa nasa NCR ako, nakaregister, at nagpa-first patient encounter na ako, tapos nagbakasyon ako sa Quezon, gusto ko ngayon magpa-check up doon sa Quezon, sa isang yakap. Hindi po siya covered na ni yakap. Kung
1: magkakaroon na ng
0: check up
1: bayan.
0: Siya, dun lang siya sa napili niyang yakap clinic kasi preventive nga po siya. Pero ibahin natin yung story. Dito siya sa yakap clinic, naka-lock-in sa NCR. Pumunta siya ng Quezon. Yung pumunta siya ng Quezon, sabihin natin nagkasakit siya na high blood, kailangan dalhin sa ospital. Yun po, makaka-avail siya. Kasi outside na ng yakap program yan. Curative care na po yan, all case rate na po yung pakete na pwede niyang makuha mula po sa PhilHealth. So, nadagdagan yung beneficyo natin, paiba-iba, may preventive care, meron tayong curative care. Okay? Now, let's go to the gamot. Tandaan natin, yakap and gamot is a different program. So, let us say, pumunta siya rito sa yakap NCR, nakalakin siya. Nag-prescribe si yakap doctor ng NCR sa kanya ng medicines kasama doon sa 54 medicines ng gamot, no? So, yung prescription niya na yun, halimbawa, pwede niya ngayong makuha yung medicine na yun kung meron siyang PhilHealth gamot prescription slip to any gamot provider. So, halimbawa, nasa NCR siya, nakakuha siya ng PhilHealth gamot prescription slip. Biglaan, next day, biyumahi siya. Pumunta siya ng Quezon. Kung meron gamot provider doon, pwede niyang ipakita yung kanyang PhilHealth gamot prescription slip kahit nanggaling sa NCR. So that's a different scenario. Okay?
1: Pero di ba, Sirmon, ang sabi mo doon sa ano, parang 2 weeks lang yung ating pong, yung ating
0: depende.
1: Pulseta.
0: Depende. Yung depende. Mm-hmm. Kasi pag antibiotic, immediate need yun. Mm-hmm. Pero pang maintenance, pwede umabot ng mga up to 4 weeks o one month po.
1: Okay. Ang malagay ito, malino. Kasi nga, ang iniisip ko rin dito, sabi ko nga, nung binabasa ko to, sabi ko, siguro gamot lang to. Pero sabi ko, merong limited time, merong limited day na kung saan doon mo lang siya pwedeng ma-avail. Ang mahalaga, so ibig sabihin ba, Sirmon, like for example, kunwari ako, bigla akong nagpaano, nanghingi ng gamot, hindi naman na ako tatanungin kung ikaw ba ay bagong check-up o pumunta ng ospital since gamot na lang naman hingi ko pero may reseta akong dala.
0: Yes, kasi makikita naman yung reseta kung kailan po inisyo yan eh. O pre-prescribed ni yakap doctor. Nandun yung date. Kasi meron tayong PhilHealth gamot app na ginagamit. And ganun nga yun, Bri, pag antibiotic, kailangan immediately mainom mo yan. Kundi, hindi na epekto yung gamot. Pero pag mga maintenance, binibigyan ng 30 days or bago maka-avail or ma-dispense yung medicine.
1: So, hindi totoo yung 2 weeks, Sirmon?
0: Meron. Totoo yung 2 weeks pag antibiotic. Kasi pag antibiotic, you have to drink that right away.
1: Oo,
0: kundi mawawala yung visa. So, depende sa gamot na ibibigay sa'yo.
1: Yan kaagapay ha. I hope na sagot ni Sirmon. Masasagot lang namin dito. Kung nasa NCR ka, dyan ka na lang.
0: Hindi, sa yakap clinic yun.
1: Oo, sa yakap clinic ka. Sa
0: pero
1: yakap
0: sa gamot
1: clinic.
0: Provider, sa gamot, kung meron kang prescription slip, you can go to any gamot provider accredited.
1: Kahit
0: saan
1: ka
0: man
1: pa ng
0: sa
1: buong
0: Pilipinas. Opo. Opo.
1: Okay,
0: okay,
1: so, thank you, Sir Mon. Ito pa, Sir Mon, may mga tanong yung kaagapay natin dito. Mahaba-haba lang to, Sir Mon, pero subukan nating maibigay po lahat. Sabi niya dito, nais ko lamang pong iparating ang aking matinding concern tungkol po sa kasalukuyang implementation ng serbisyo ng yakap. May mga ulat po kasi na ilang clinic sa hindi po pinapatuloy ang kailang operasyon dahil umano sa pagkakaantala o paglabas ng bayad muna mula sa PhilHealth. Kung totoo po ito, malaking epekto po ito sa miyembro lalo na po sa aming mga regular na nagbabayad ng contribution at umaasa sa benepisyo nito. Minsan po nakakadismaya dahil mataas po ang contribution ngunit tila may pagkakataon na hindi pa sapat at o maayos ang serbisyo na tatanggap naming mga miyembro. nais ko lamang pong humingi ng linaw at paliwanag at agarang aksyon tungkol po dito, lalo na po sa mga kapakanan na mga nagbabayad at umaasa po sa programa nyo, Sir Mon. Maraming salamat po sa inyong maibibigay na sagot.
0: Okay, Brian. As to that concern, dito po, I can speak po, no, for NCR and Rizal. Opo, kasi mas alam ko po yung operations dito sa NCR and Rizal. Sa ilalim po ng pamumuno ng aming Vice President, si Dr. Bernadette Silico, we make sure na mabilis po yung pagbigay natin ng mga claims payment ng ating mga healthcare providers. Sinisigurado natin yan. And as of now, dito naman po, no, again, sa NCR and Rizal, as long as good claims po, kompleto sa papeles, and wala naman pong problema, and sumusunod sila sa rules and regulations ng ating mga policies and ng ating COA, agad-agad naman po natin nire-release yung payment ng ating mga claims ng ating mga facilities.
1: Sa NCR to ha, sir.
0: NCR and Rizal po.
1: Okay.
0: Opo. So, yun po yung assurance po namin as long as in accordance with the rules and regulations and policies of PhilHealth subject sa ganun din sa policies ng COA, nire-release natin kaagad yung claims. Tandaan po natin that we are a government-owned and controlled corporation. That's why we have to validate also the claims, no, of our PhilHealth accredited providers. At we just make sure na tama po, no, yung proseso. And wala pong mga, alam naman po natin na uso yung fraud, no? That's why sinisigurado natin na dumadaan sa tamang proseso yung ating mga claims na binibigay sa ating mga accredited providers.
1: Sir Mon, question lang to on my own personal. Sir Mon, per region ba, iba't iba kayo ng processes?
0: Okay, iisa lang po yung proseso natin. Opo. Although iba-iba yung nag-i-implement. Opo. So, yun nga po, may other regions. I heard, may hearsay po na ganun nga po. Pero dito po, I can only speak po kasi for NCR. Dito naman sa NCR, satisfied naman po yung ating mga accredited providers when it comes to claims benefit payment po.
1: Kaya yun kaagapay, no, kung hindi rin kasi clear kung saan siya nanggaling, pero for NCR and Rizal, maayos naman po yung base po sa sinabi po ni Sir Mon. Ito po, Sir Mon, may magandang katanungan din yung kaagapay natin dito. Sabi dito, magandang hapon po sa inyo, Sir Mon. Sir Mon, pwede po ba akong magtanong, bakit po may ilang PhilHealth Yakap clinics na hindi na ipinagpapatuloy ang kailang serbisyo dahil umano daw, wala naman daw pasyenteng inire-refer sa OPD ng kailang partner hospital. May kaso na rin po kasing pinalaboratory ang pasyente ngunit hindi naman po nabasa o ipinaliwanag ang resulta. Bukod po dito, may ilan din pong hindi nakakuha ng kailang gamot dahil umano'y naubos daw ang halagang 20,000 na pondo. Maaari po bang bigyan niyo po kami ng linaw tungkol dito? Maraming salamat po sa inyo, Sir Mon.
0: Okay, nasa operations na to, no, ng PhilHealth Yakap facilities. So, when it comes to operations na ng PhilHealth Yakap, meron din pong mga discretions. Not all the time na si PhilHealth ay nandun sa Yakap Clinic, no? We just give them the proper orientation. And of course, pagdating sa operation, sila na po yung nagpapatupad. And kung nakita naman po natin na hindi nila napapatupad ng tama yung PhilHealth Yakap, that would be the time na pwede naman po sila mag-email sa atin through yakaptugon@philhealth.gov.ph, or they can also go directly to our PhilHealth Local Health Insurance Office para po ipaalam sa amin, no, at mabigyan natin ng proper investigation yung mga yakap clinics na hindi po napapatupad ng tama, no, yung programa ng PhilHealth Yakap. Now, nabanggit mo yung naubos yung 20,000 pesos. pag naubos talaga yung 20,000 pesos, yun po kasi yung limit natin eh, sa
1: Yes.
0: bawat PhilHealth yakap beneficiary.
1: Mm.
0: So, hindi na siya makaka-avail ng PhilHealth gamot. Okay? Iba yun ha, PhilHealth gamot. Okay? So, kung hindi na siya makaka-avail, kailangan maghintay siya ulit ng next year kasi nare-reset naman yan every year. Yung PhilHealth, actually, wala pa namang 1 year, no? Yung ating PhilHealth gamot program. So, nasa 6 months pa lang tayo, naubos agad. So, talagang mabilis, no? Yung kanyang pag-exhaust, no? Ng kanyang meds. So, mangyayari, maghintay siya by next year para ma-reset ulit yung 20,000.
1: Kaya kailangan talaga. Pero sermon, itong tanong niya na parang hindi na daw ipinagpatuloy ang serbisyo dahil umano'y wala namang pasyente. May inire-refer ba talaga, sermon?
0: Actually, when it comes to parang recruitment nyo nang nangyari, no? Kasi members option po yung pagpili ng PhilHealth yakap. All we can do is to guide our members, pero in the end, ang magde-decide kung which yakap clinic sila pupunta, sila po mismo. Opo. That's why if you're going to choose your PhilHealth yakap, you make sure na yung pinakamadaling puntahan, yung pinakamaganda yung serbisyo. That's why we leave the option of choosing or selecting yung PhilHealth yakap sa ating mga kababayan. Opo. We cannot recommend din kasi on our part. Dapat ano po kami, impartial. Saka hindi po kami dapat bias sa aming mga yakap clinics. All we can say is piliin nyo po yung pinakagusto nyo.
1: In your own benefits talaga, no, sermon. So, bali sermon, yung ganitong usapin po ay kumbaga parang hindi na po siya sa inyo kasi ang pipili talaga yung yung
0: yakap
1: beneficiary.
0: Beneficiary. Opo, siya po yung pipili ng yakap beneficiary.
1: Okay.
0: Kumbaga, ang pwede lang namin i-recommend yung pinakamadaling puntahan, yung madali, laging available, at yung dekalidad yung servisyo na pwedeng ibigay.
1: Sige, sermon, para sa huling katanungan po natin dito sa ating pong programa, sabi niya dito, isang senior citizen po ito, sermon, sabi niya, magandang hapon po sa inyo, sermon. Nais ko lamang po sanang ilipat ang aking dating registration. Ngunit napakahirap at matrabaho ang proseso. Noong nakaraang taon na hindi ako nakagamit ng serbisyo ng accredited hospital at nakatalaga as ang aking registration. Sa ngayon, hindi ako makapagparehistro sa Yakap Accredited Clinic na malapit sa aming barangay dahil kailangan daw itong ilipat sa aking dating registration. Bilang isang senior citizen, nais ko sanang malaman kung possible ba na malaman ko kung paano ito gagawin sa online. O kailangan ko pa ba ulit pumunta ng PhilHealth para ako ay asikasuhin? Umaasa po ako sa inyong tugon. Nais nyo po sana akong tulungan. Maraming salamat po.
0: Okay, kasi may case-to-case basis to, Brian, no? Marami pong ganyan, no? At gusto ko, kasi nangyayari, halimbawa gustong lumipat, pero nalaman namin na nagpa-FPE na pala siya doon. Maghihintay talaga siya ng last quarter of the year bago siya makalipat. So, ang mangyayari dito, Brian, mas mabuti siguro kung makuha ko na lang yung number niya or pabigay na lang ng number ko para basta dito lang sa NCR, ha? Not outside sa NCR. Although, pwede rin naman. Alamin natin kung saan Leo siya concerned para mabigyan na lang natin ng assistance. Alamin natin yung facts, no? Kung na may FPE na ba siya o wala pa, kasi kung hindi pa siya na FPE, pwede natin siya ipa-transfer. Pero kung na FPE na siya, ayun lang, kailangan talaga maghintay up to the last quarter of the year bago siya ma-assist natin na makalipat.
1: If ever ba, sir mo, no, darating ba yung moment na pwede na magpalipat-lipat if ever lang naman. Like,
0: okay.
1: For example, kunwari, parang naayos natin yung system. Kasi parang pangatlong, ilang beses to, sermon, na tinatanong sa atin kung pwedeng lumipat, kung pwede bang pagbigyan muna. Darating ba, sermon, if ever?
0: Right. Yakap was launched last year, no? July 25. So, wala pa rin siyang 1 year. Mag-1 year siya by next month. That's why we are pushing na lahat po ng Filipinos magparehistro na dito sa Yakap para po mapag-aralan na natin. Hindi naman po mapipigil yan eh. Kasi later on, kung meron na tayo, nakadevelop na tayo ng healthcare provider network, kasi kailangan natin ng system eh. So kung meron na tayong healthcare provider network, that would be the time na yung PhilHealth yakap ay magiging portable na rin. Tulad nun sa curative. Pag siya ay portable, wherever you are in the Philippines, as long as kailangan mo ng services ng yakap, you can avail. Kaso hindi pa natin talaga napapag-connect-connect, no? Wala pang interconnectivity yung ating mga system sa yakap. Na-connect na natin yung sa curative. Yung mga hospitals. Pero yung sa yakap, hindi pa. That's why, kailangan talaga natin na i-push na magpa-member or sorry, magpa-rehistro bilang mga yakap beneficiaries lahat ng Filipinos para by that time, mapag-aaralan natin at pwede na natin gawin yung system na maging portable na yung yakap services. Kumbaga, baby pa lang po si PhilHealth Yakap, wala pa siyang 1-year-old eh. And the only way na mapapabilis natin ito is kung yung ating mga kababayan ay magpatala na bilang mga yakap beneficiaries. Pero kasi nasa batas yan, healthcare provider network ang tawag natin dyan.
1: Kaya mga kaagapay, ang panawagan din po ni Sir Mon, gamitin din po natin. Kasi nga, totoo nga naman kaagapay na wala pa namang isang taon si yakap. Kaya napakahirap talaga i-navigate kung ano ba, kung saan ba mapupunta, ano bang mangyayari. Pero dahil po sa inyo kaagapay, malalaman po natin yung mga benepisyo, sistema, at syempre yung dahan-dahang step-by-step process kung saan nila pwedeng gawin. And Sir Mon, thank you so much. No? Naniniwala ako na mabigat man yung mga ating naging batuhan ng tanong, ito ay minatutunan naman yung mga kaagapay natin, lalo na malino naman ang mga detalyado, lalo na po dito po sa NCR at sa Rizal region po natin. At syempre Sir Mon, bago tayo magtapos, baka may mga payo ka sa mga kaagapay natin, lalo na sa paggamit ng PhilHealth at yakap.
0: Okay, tandaan natin itong PhilHealth yakap, unang-una, this is an additional benefit. Wala pong additional premium contribution. And itong PhilHealth yakap, hindi nyo kailangan magkasakit or ma-hospital para magamit. That's why ito ay para sa inyo, para manatili tayong malusog. So let's avail of this. And the only way para makinabang tayo ng PhilHealth gamot is dapat ay magparehistro ka ng PhilHealth yakap muna. Okay? Kasi pag hindi ka dumaan sa PhilHealth yakap, sa inyong PhilHealth yakap doctor, hindi mo talaga mapapakinabangan yung ating PhilHealth gamot. Pangalawa, sa lahat po ng ating mga members, meron din tayong responsibility, no? Na unang-una i-update natin yung ating member data record. Huwag natin kalimutan yung ating mga qualified dependents na i-declare, no? Declare niyo po sila kasi that's the only way para magkaroon sila ng PhilHealth ID number. Now, kung may PhilHealth ID number na sila, samahan niyo na po or encourage nyo na po yung inyong mga qualified dependents sa mag-select na ng inyong PhilHealth yakap. And kung meron pa kayong mga katanungan, you can call us at 8662-2588 or you can also check our website at www.philhealth.gov.ph. And again, sana po magpa-rehistro na kayo sa PhilHealth yakap program natin para mapag-aralan nyo pa at malaman nyo pa yung mga benepisyo ng PhilHealth. Tandaan nyo po yung PhilHealth, no? Hindi tayo tumitigil. Later on, nagde-develop pa tayo ng mga panibagong benepisyo para sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Bri.
1: Kaya naman, maraming salamat din po sa inyo, Sir Mon. Mga kaagapay, muli na kasama po natin ang tagapagsalita ng PhilHealth National Capital Region. Walang iba mga kaagapay, si Mr. Mon Acoba. Nawa mga kaagapay, no, nagising tayo na dapat palang kahit hindi nagkakasakit ay nagpapakonsulta. Dahil po kaagapay, sabi nga nila, prevention is better than cure. Muli mga kaagapay, ito po ang programang Ahensya de Consensya sa himpila ng 702 DEZ. CAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Muli mga kaagapay, ito po si Brian De La Cruz.
2: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consensya sa 702-DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
4: Hi! Bakit naman ganon?
5: O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
4: Wala po, Mami.
5: Nagugutom ka na ba?
4: Hindi po, busog po ako.
5: Eh, anong iniisip mo?
4: Naiinip po kasi ako, Mami.
5: Saan ka naiinip?
4: Kasi po, nag-pray ako sa Lord. Gusto ko po ng baby brother. Nag-pray po ako, 6 years old ako. Eh, bukas magsa-7 na ako. Wala pa rin yung baby brother. Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
5: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
4: Bakit iba-iba po?
5: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
4: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
5: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.
2: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.

0: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusu.
1: Doctors Online.
0: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
1: Doctors Online.
0: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
1: Doctors Online.
0: Kumonsulta na.
2: Hello, magandang hapon mga kaagapay. Welcome po sa Doctors Online kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad, isa pong dentista. Ang topic for this afternoon ay teething or teething timeline. Pag-usapan po natin ang mga simptomas at ang mga relief strategies. Yan po ang topic natin ngayon mga kaagapay, teething timeline. Ayan, ano-ano nga ba ang dapat nating malaman patungkol po dito? Sasamahan po tayo ng mahusay. Siyempre, isa sa mga mahusay na dentista dito sa atin na si Dr. Jean Marie Martinez. Okay, sasamahan po tayo. Mamaya-maya lang po. Kaya kung may katanungan po kayo about this topic, you may type in your comments sa ating chat box, sa ating Facebook Live at sa YouTube channel na 702 DZS FEBC Radio TV. Hello rin sa nakikinig sa radio sa 702 DZS at sa pamamagitan ng internet streaming. Napapakinggan din po tayo sa 1062 DXKI Coronadal at 1116 DXAS Zamboanga. Ayan.
0: Oh. Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
1: Today's Doctor Online.
2: Doc Jean Marie Martinez, good afternoon po sa inyo.
3: Hi, good afternoon, Dr. Marlon. And hello. Magandang hapon po ulit sa mga nakikinig ng Doctors Online. It's nice to be back here po.
2: Ayan, maraming salamat at pinaunlakan nyo kami ngayon sa hapong ito. It's again Tuesday po. So, Doc, ang ating topic for this morning ay teething. Pero bago ang lahat, baka meron kayong gustong batiin sa hapong ito.
3: Binabati ko yung aking masugid na manonood na si Romel, ang aking asawa, ang aking anak na si Veda, at yung aking mga kasama sa clinic, si Len, at yung mga pasyente kong nanonood ngayon, mga kaibigan. Magandang hapon po.
2: Ayan, magandang hapon po sa lahat ng binati ni Doc. Ayan, Doc. Ang ating topic ay teething. Ayan, ano po ba ang teething?
3: Ayan. Okay, so teething is a very normal na nangyayari sa mga babies, no? Especially sa mga panahon na sa Tagalog itawag natin nagngingipin.
2: Yes.
3: Yan yung pag-usbong, nagsisimulang umusbong na yung mga ngipin ng ating mga sanggol. And it happens at a certain age, no? Kasi usually as early as 3 to 6 months, nagsisimula na yung umusbong, no? But not all babies ay ganong edad. Minsan may late, no? As late as 1 year old. Tulad ng anak ko, 1 year old na nung lumabas yung kanyang first two central incisors sa baba. So usually roughly around that age, no? Yun ang teething na tinatawag, pagngingipin.
2: Okay, Doc. Ang pagngingipin, syempre, kalimitan sa mga bata, usually from year 0 to 2 years old, or meron po bang demographic na talagang yung iba eh more than 2 years old, wala pang ipin? Meron na po ba kayong na-encounter na ganun, Doc?
3: Ayan. Meron din po tayong ganyang cases, no? Yan naman ay congenitally absent na yung ngipin. Ibig sabihin, wala talagang nag-form na tooth bud.
2: Yes.
3: Nung nasa sinapupunan pa yung sanggol, ito ay anomalous, no? Congenitally missing yung ngipin. It happens, pero very rare naman po.
2: Oo, Doc, kasi minsan baka yung ibang nakikinig at nanonood sa atin, malalaman na nila maya-maya ang mga sintomas, Doc. Ano po ba ang sintomas ng pag-iipin ng isang bata?
3: Ayan na. So, ang teething ay usually nagkakos ng discomfort sa ating mga babies, ano? As it is the time na nagpe-prepare yung mga gilagid nila for the erupting teeth. So, papansin ng mga mommies o mga daddies at mga iba pang nag-aalaga kay baby na yung mga gilagid or gum pads eh, medyo maga, no? A little bit swollen. Hindi naman yung maga na may infection, pero medyo red, no? Tsaka tender. Siyempre, hindi naman nagsasalita mga babies. Si iyak lang yan. O kaya mapapansin nila naglalaway yung mga baby. O kaya very irritable sila at that time. Pero depende pa rin sa bata. May ibang bata very sensitive sa teething. Iyakin sila. O kaya yung iba fussy naman. Yung parang hindi mapakali yung sanggol. And of course, kung halimbawa nagsimulang lobas yung mga ngipin, around 6 months. Eh, syempre, di ba, parang nagsistart na yan, magbigay si mami ng mga solid foods, solid ano. Food. Medyo hirap silang ano, ngumuya, no? Parang uncomfortable sila. Oo,
2: Do, kasi nabanggit nyo katulad yan, uncomfortable. Gano po ba nakaka-apekto ito? Syempre, sa daily routine ng bata, no? Doon pa lang sa pagkain, sa pagtulog, o yung araw-araw nilang pagkilos bilang bata. Sila po ba ay, yung iba kasi, Dok, na sinasabi nila pumayat, o kaya nagkaroon ng sakit na siya, no? Diarrhea. Ano po ba ang, may katotohanan po ba ito?
3: Usually, ang diarrhea, hindi dapat siyang maging dahilan. Ay, parang wag natin i-blame ang teething sa diarrhea. Yes. Yan din ay isa kong na-prove ano, nung ako ay sa aking anak. Kasi yan ang karaniwang naririnig natin sa mga magulang. Nako, nag-aroon ng LBM or diarrhea. Nako, siguro nangingipin. Pero actually, ang pinaka affected no sa isang sanggol is yung kanyang feeding.
2: Yes.
3: Siyempre, nababago. O kaya, halimbawa, nagbe-breastfeed yung bata or whether it's breastfeeding or bottle feeding. Yung mismong pagsak ng bata sa nipple, no? It causes pressure do sa gum pad. So, medyo uncomfortable sa mga sanggol yan. And then, number two, yung sleep, no? Sa daily activities ng mga sanggol. Siyempre, eat, sleep, and a little play lang naman sila. Yung sleep, naiistorbo din sila kasi nga, kakaiba yung pakiramdam, no? Whether hindi nila talaga ma-explain dahil baby sila, no? Hindi naman nila, hindi ba nagsasalita yan. Pero magiging fussy sila or in the middle of the night, nagigising sila, hindi nagiging payapa yung pagtulog nila. And then during the day, mapapansin din na mas irritable si baby compared to the usual parang bubbly sila, ganyan. But yung diarrhea, most of the time, ang cause po nito ay kasi nasisisi ang teething, ano? Kasi ang tendency ng bata, ng sanggol, kapag ka, parang nangangati kasi yung pakiramdam nyan, kung uhaya ng laruan, ano? Or anything that it can grab onto. And then isusubo, whether laruan or kamay, susubo niya yan sa bibig. So syempre, pag subo sa bibig, di natin masabi kung malinis ba yung kamay, no? Or hindi. Usually naman, naglalaro-laro lang yan sa playmat or sa... yan ang maaaring reason pa kung bakit sila nagkakaroon ng diarrhea. Because, syempre, baka madumi yung kamay, no? And then, naisubo na nung bata sa bibig, maaring ano, may germs, no, na yun ang pwede pang dahilan, but not the teething.
2: Yes, maganda yung explanation nyo daw kasi karamihan talaga nasisisi ang teething dahil na rin sa nag-LBM kanilang anak. Kaya minsan naman may sinabi sa aking pasyente, Dok, yung anak ko ganyan, nag-LBM, naging ipin na basa. Eh ano na po, 8 years old na yung anak niya. So syempre, may ipin na. Sabi daw, baka tumutubo yung wisdom. Sabi ko, hindi pa po. Ayun, tinanong ko.
3: O kaya minsan, ano, Doc, yes, yung fever pa, di ba?
2: So yes.
3: Parang, it's most of the time, parang na-attribute yung teething sa fever. But actually, hindi, ang fever kasi hindi siya sakit na, it's a sign of another problem, no? Pwedeng infection. But not teething, kasi normal naman ang teething.
2: Oo, yun. Salamat sa paglinaw ng lahat, Dok. Kasi syempre, yan yung mga inaalala natin, yung mga sinabi nung araw ng ating mga nanay at lola at lola pa. Ayan, Dok. Paano natin malalaman, ano? Kasi isang, syempre, bilang isang magulang, usually kapag umiyak ang sanggol o bata, pag umiyak yan, minsan di pa nakakapagsalita, bibigyan natin ng something, okay, pagkain. Yun nga lang, dok, ayaw kumain. So, paano natin malalaman na, ah, baka nag-iipin na to. So, or ano po ba ang pwede nating i-advise sa ating mga magulang na yan po ay nagtitething na siya.
3: Okay, so teething, 'di ba, sabi nga natin it causes the discomfort sa mga babies. So yan ang pangalawang mangyari niyan is iiyak sila. So crying, no, ang napapansin ng mga magulang. So ngayon pag naumiyak na yung bata, yung baby, hindi na masyadong na-identify kaagad ng magulang kung bakit nga ba umiiyak yung anak ko. So maybe it's a cluster of symptoms that they have to check. If the baby is crying, tingnan muna nila physically, no, kung namamagaba yung gilagid.
2: Yes.
3: Tingnan nila yung mga symptoms kasi it's a cluster of symptoms nga. So, check nila kung namamagaba yung mga gum pads, especially dito sa harap kasi yan yung unang lumalabas, no, yung ngipin sa baba, sa harap. Then, kung namumula-mula ba ito, but the redness should not be sobrang red. Parang ano lang, parang it's not pink, but a little bit darker, but not sobrang red. Excessive drooling is also noticed, no? Mas naglalaway po yung baby. Totoo yan, no? Kaya dapat may laging lampin. And then, of course, gustong-gusto nila ng may kinakagat, no? Kasi nga, by putting pressure, instinct kasi, it's instinctual lang ang response ng tao, ng babies. So, kunagat, nawawala, nadidistract, nawawala. Temporarily, yung discomfort na kinokos ng paglabas ng ngipin. Ngayon, halimbawa, napansin nila umiiyak si baby. How can they tell kung ito ba ay dahil sa pangingipin? Pwede na lang i-try, no, na i-press, no, or lagyan ng cold, no, parang mag-apply ng cold, something cold, sinasabi ko sa parents. Huwag naman yung ice candy, no, parang ano lang, kahit gasa na may naisaw-saw sa malamig na tubig, let's try nilang i-rub sa gums. Kapag na-relieve si baby yan, maaring due to teething yung crying niya, or the best way is to do elimination method, no? Paano ba yon? I-check muna nila lahat ng pwedeng pansanhin ng crying. Like for example, baka naman puno na yung diaper. Diba? O kaya gutom. No?
2: Yes.
3: O kaya, then they can check the gums. Baka naman yun nga, lumalabas na yung ngipin.
2: Tama daw ka, no? Kasi syempre, nasa hula mode lagi ang mga parents, lalo na yung mga first time parents. Ayan, doon kasi no, sinabi nyo, ayan na, alam na nila irritable na and alam nilang nagtititing. So ano po ba ang, sa tingin nyo ang mga, kung may mga products ba na pwedeng for the meantime para maibsan o ano po ba ang pwede nilang bilhin? Kasi iba dok, alam natin bumibili ng alam niyo yung mga kinakagat-kagat na parang
3: pacifier.
2: And at the same time, ano po ba ang yung maari din nilang iwasan na akala natin ay nakakatulong sa bata?
3: Okay, so may mga safe naman and effective ways no, to relieve kasi wala tayong ibang gagawin dyan kundi relief lang. Huwag nyo pong bibigyan ng pain. Pero huwag bibigyan ng pain reliever naman kung talagang hindi naman kailangan. Ano?
2: Yes.
3: The first thing is yun nga, like pwedeng yung gauze no, or cotton, pwedeng isaw-saw sa malamig na tubig, tapos massage or pwede sa clean finger, i-massage lang with gentle pressure sa gums ni baby. And then they can also use mga teething toys that are, well, syempre, ano, kailangan BPA-free. Yan. Marami namang BPA-free na rubber silicone teething rings. Okay naman po yan. At least, make sure lang na malinis, ha? Yun muna yung parang nilalaro-laro ni baby sa bibig niya. And then, ano ba mga dapat nating iwasan? Siguro, yung mga, well, marami kasi sa market, eh. Kung hindi recommended ng dentista, huwag nyo na lang po bibilin, ha? Kahit na ano pang mga reviews ang nababasa nyo online. So, wag naman yung masyadong matigas, wag yung bibigyan ng yelo, no? Wag, hindi pwede, baka choking hazard yan, no? Or yung mga teether na may tubig sa loob, may ganyan kasing products na nabibili online, mga liquid filled teethers, it's not safe for babies kasi baka mapuncture, they might accidentally ingest it, so might as well avoid. And then avoid na lang yung mga ibang teething jewelries, yung mga uso, no? Yung mga nilalagay sa leeg kasi baka ma-choke pa si baby or masakal. So might as well just give them the basic silicone teething toys and make sure na malinis, malinis lagi.
2: Ayan, magandang paalala yan, Doc. Meron kayo nabanggit kanina, Doc. Ano po ba ang BPA? Sabi niya, BPA-free products. Ayan.
3: Okay, yung BPA-free kasi parang environmentally, ano tayo eh, concerned din, saka sa health din natin. No? Pag sinabing yes. BPA-free, ito yung walang, ito ay ginawa na walang bisphenol A na chemical. Kasi itong chemical nito ay nakasasama sa kalusugan natin. So gusto natin as much as possible BPA-free na kalagay dun sa product content nung binibili nating mga laruan ni babies. Even yung mga utensils nila eh. Yes. Usually ang preferred natin BPA-free.
2: Okay, ayan. Napakagandang paalala yan, Doc. Doc, last question. Itong kailan dapat dalhin ng mga magulang ang batang in teething time sa kanilang taon, ibig sabihin, Doc, kailan pwedeng dalhin? Yes po.
3: Okay, so kapag talagang ito na, hindi na mahele kahit anong gawin nilang pagbigay ng pacifier o yung mga binigay nating tips kanina, ayun na, then that's the time they should consult a doctor or a dentist, or pag may na-notice silang increased elevated temperature ng baby, kasi baka mamaya hindi la fuzzy si baby dahil lang sa teething. It can be something else kung bakit yes. sila fuzzy. And then of course, kapag meron na talagang inherent diarrhea, vomiting, umuubo, rashes, other signs of infection, yan, that should be the time that they should consult a doctor. And, di ba kanina, Doc, sabi ko, kailangan i-check yung gum pads, ano?
2: Yes.
3: Di ba, a little swelling and a little redness is acceptable, pero kapag severe yung redness or masyadong swollen, and then baka naman meron silang makitang parang nana, no? That's oozing from the gums. We will never determine where it's coming from. It's best to consult na and bring the child to the doctor.
2: Ayun. Okay, maraming salamat, Doc. Ano, mamaya, magbe-break muna tayo. Huwag kayong maawag muna kayong aalis, Doc, at dyan lang muna kayo. Mga kaagapay, pansamantalang magbibigay daan po muna tayo sa ating health tips para sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. Later po, after the break, susunod na po natin ang inyong mga katanungan na nais ipakonsulta kay Doc Jean Marie. So, sa ating mga viewers and listeners, para sa katanungan, maaari kayo magpadala ng mga questions nyo sa ating chat box. Patuloy kayong tumutok, kaagapay, tayo magbabalik lang makalipas lamang ng ilang paalala.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
0: Health tips.
4: Ang pagngingipin ay karaniwang nagdudulot ng pananakit ng gilagid, paglalaway at pagiging iyakin ng isang sanggol. Para maibsan ang sakit, pwedeng gamitin ng malamig pero hindi nagyayelo na teether o basang bimpo. Ugaliing linisin ng bibig ni baby gamit ang mainis na tela. Iwasan ang matitigas at matutulis na bagay at piliin ang ligtas na teething toys. Normal lang ang bahagyang lagnat, pero kapag umabot na sa 38 degrees Celsius pataas, dapat na siyang dalhin sa doktor. Siguraduhin din na nakakainom ng sapat na liquid si baby at bigyan siya ng dagdag na alaga at kalingak. Bago gumamit ng teething gels o gamot, makabubuting kumonsulta muna sa pediatrician dahil hindi lahat ng produkto ay ligtas. Ayon sa American Academy of Pediatrics, ang matinding lagnat, pagsusuka o pagdudumi ay hindi karaniwang dulot ng pagngingipin at maaaring sinyales ng ibang kondisyon. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Doctors Online. Iyo ang tanong.
0: Kay Doc ang sagot.
2: Hello, good afternoon mga kagapay. Welcome back sa ating Doctors Online Tuesday edition. Ang ating topic for this afternoon ay teething o pag-iipin ng mga bata. Ayan, Doc. Good afternoon, Doc.
3: Good afternoon, Dr. Marlon. Ayan. Good afternoon po sa lahat.
2: Yan. Welcome back, Doc. Meron tayong mga questions dito. Although mga simple questions ito, Doc, pero syempre, galing sa inyo, galing from the expert, syempre nais naming marinig mula sa inyo. Ang question number one, Doc, sabi niya, Doc, 6 months pa lang ang baby ko pero halos lahat ng bagay kinakagat niya. Posible po bang nagsisimula na siyang mag-teething?
3: 6 months, yes po. Maaring mataas ang likelihood na nagsisimula na siyang mag-ngipin.
2: Ayan. Okay, Ate Doc. Question number two, sabi niya, napapansin kong mas irritable at mas clingy ang anak nitong mga ang anak ko nitong nakaraang linggo. Normal po ba ito kapag tumutubo ang ngipin?
3: Nako, medyo subjective ano, clingy tsaka irritable. Pwede pong i-attribute sa teething, pero pwede ring behavioral po yun. Baka naman talagang clingy yung anak nyo. So, i-check nyo pa rin po yung bibig kung yun talaga yung dahilan.
2: Yeah, siguro baka ano lang.
3: Baka sweet naman si bibig.
2: Yes. Okay, question number three. Sabi niya, Doc, dating mahimbing matulog ang baby ko, pero ngayon madalas na siyang magising sa gabi at umiyak. May kinalaman po ba ito sa teething?
3: Ayan, ako. Tulad na sinabi ko kanina, siguro po mas maganda, mami, mag-elimination method tayo. Kasi maaring hindi lang teething ang reason, pwedeng baka gutom or ang sleep disturbance can be a lot of things, baka yung diaper nga. Pero you can always check the gums, no, of your child kung merong dong nagsisimulang lumabas ng ngipin.
2: Ayan, oo nga. Pero siyempre, always check. When in doubt, siyempre, pwede na.
3: Consult.
2: Yes, pakita. Consult na kaagad.
3: But you know, Doc, they can also do this, they can do this at home, yung with clean hands, clean fingers, they can touch the gum pads. Kung may nakikita silang blanching, yung parang namumuti-muti or matigas, that can be a positive sign that is already close to the level of the gums at palabas na.
2: Oo, tama nga, Doc. Pero Doc, ito, siyempre, hindi natin na pag-usapan kanina. Ilan taon ba? Usually, kunyari, 6 months kanina, sabi nyo, mukhang nagtititing niya ba? Ano po ba ang age ng from zero na magkaroon na, siyempre, first primary na ipin? So, from what age po?
3: It starts, on average, it starts at 6 months old po. But plus minus yan, may mga ibang bata mas maaga, mga 5 months, may iba later around plus 6 months, like yung anak ko nga, nakwento ko kanina, 1 year old, medyo hindi ako kinabahan dahil alam ko naman. No? Pero syempre kahit pa paano, parang baka mag-alala kayo, pero huwag po kayo mag-alala, abang-abang lang tayo, plus 6 months at 1 year old, lalabas na yan. So usually yan, mga ganong range, lumalabas yung baby teeth.
2: Okay, ayan.
3: At hindi sabay-sabay yan, Doc, ha? We have to tell our followers, our audience, hindi po sabay-sabay lumalabas sa mga baby teeth. May spacing po. Like for example, 6 months lalabas yung lower front teeth, and then after a few months, yung upper naman, and hanggang makumpleto yung 20 teeth. Now, pwede kayo, sabi nga, kaya nga ang reminder natin, at first birthday, dapat dali na si baby sa dentist, no? Kasi that's the time that we can do all the preventive measures combined with counseling, how to take care of these teeth. Lalo, yan yung time na lumalabas na ang ngipin ni baby, and like what we always tell our patients, bacteria, once na makakita ng ngipin yan, ang ngipin is host agad sa bacteria and problems can start the moment lumabas na po ang ngipin sa bibig ng ating babies.
2: Yes, so challenging na yan, Doc, kasi yan yung time na nakakaputol na sila ng food.
3: Ay, yes, so, that's
2: or,
3: right.
2: Or,
3: that's
2: or
3: right.
2: Mga bagay-bagay. Ayan. At question number four, Doc. Sabi niya, marami akong nakikitang teething gels at iba pang produkto online. Lahat po ba iligtas gamitin sa mga sanggol?
3: Nako, I cannot really say if it's yes. safe, but the first thing that you should do po is check the contents, na ano po ang content ng gel na yun, no? But when in doubt, wag na lang. Kasi yun nga, like what I said earlier, baka may possibility ma-ingest pa ni baby, eh ayaw po natin na magkaroon ng ganong incident, no? Might as well. Yes. Basta anything na liquid or na ipapasok sa bibig, even if it's gel, I'd rather recommend something that's hard or soft plastic, basta BPA free again. And then, yeah, we can settle that. But if it's a recommended gel by your dentist, well, you can go for it naman.
2: Yes. Suggestion siguro daw. Kung meron na sila, pwedeng dalhin sa dentist. Baka
3: yes, para makita. Isa pa yan, no? Ma-confirm. Oh,
2: baka
3: yes, isa pa yan, no? Ma-confirm. Oh.

0: The first thing is to depende ano po ba edad ng bata. No, kung nakakausap niyo siya, we can ask him kung most likely no kung kinikiskis, baka medyo toddler, preschooler, kung school age, we can ask the child bakit, and then we can do a little inspection. Kapag ka medyo hindi na natin makita, huwag po tayo basta-basta mag resort sa Google, dali na kaagad sa doctor kasi it since it's in around the face, within the face, pwede rin sa mouth, or pwede rin sa ears, ano? So, we can consult ENT if it's within the ear area, or and then your dentist, or pediatric dentist, or even a pediatrician at that, kung gusto nyo pong ma-confirm kung ano yung reason.
1: Yes.
0: Ano yan, ha? Medyo alarming ha kung kinikis-kis yung area niyan. Okay. Maybe there's something really disturbing the child.
1: Yes. Alam niyo mga bata na ko, ang kwento ko lang Dok, yung mga may pasyente ako at mismong bunso ko Dok, laging hinahawakan ang kanilang tenga, ang pisngi, yung pala nai-infect na po yung ears nila kasi galing swimming or something. So yun That's po, kailangan pa-check nyo talaga. Okay, ito Dok, napakagandang question. Napakasimple nito, although nabanggit nyo na kanina, pero mukhang from the heart itong napansin niya sa kanyang anak. Sabi niya, Dok, may nakaumbok na po na puting bahagi sa gilagid ng anak ko pero wala pa rin lumalabas ng ngipin. Gaano po ba katagal bago ito tuluyang tumubo? Ayan.
0: Okay, yung nakaumbok na puti po, pwede nating kapain. If it's hard, then it's a tooth. If it's not hard, it's something else. Dapat kasi matigas yan. As to how long ang waiting period nyo, bigyan nyo lang a few weeks. Bigyan natin ang time to grow kasi hindi po, kasi pag mabilis yan, lumabas, masakit sa bata yan. Kasi itutusukin ng ngipin yung gums, ano? So dahan-dahan. Pero pwede nyo pong kapain yan. Gently press on that white area. If it's hard, then it's a tooth, no? If it's not hard, then, punta tayo sa dentist. It might be something else.
1: Yes. So, hanggat maaga, malaman na natin. Ayan, Dok. Dok, napakaganda ng usapan natin ngayon. At meron din tayong palitang kuro-kuro ng ating mga taga-subaybay. So, yun nga lang, Dok. Mukhang kailangan i-stop na natin muna saglit ang ating discussion kasi kulang po yung oras natin. Pero Dok, huwag muna kayong aalis. Magbe-break tayo. Maya-maya lamang. Samantala, narito po muna si Phil Lagtapon para sa Health Meditation.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan. Health Meditation.
3: Para po sa ating health meditation, mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay-Bulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Fellowship with the Light. Ang wika sa 1 John 1 verse 7. Ngunit, kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nalilinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Naglalaan ang Diyos ng pagkakataon sa tao upang maranasan ang liwanag, ngunit pinipili pa rin ang taong mamuhay sa kadiliman. Anong nararapat kalagyan ng mga Kristiyano upang mapatotohanan ang kapangyarihan ng Ebanghelyo at pagkilos ng Banal na Espiritu? Tinawag tayo mula sa kadiliman upang maging bahagi ng liwanag. Ang mga Kristiyano ay maaari ring magkasala, ngunit kapag nalantad sa liwanag at nakita ang tunay na anyo ng kasalanan, kinikilala nila ang biyaya at pagliligtas ng Diyos. Sila ay ginawang matuwid, hindi dahil sa kanilang mga gawa, kundi dahil sa biyayang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Naging bahagi tayo ng liwanag upang maging sinag. Ang taong nakiisa na sa ilaw at laging may fellowship sa ilaw ay lumalakas ang liwanag. habang

0: ang lumalalim ang kanyang relasyon sa Diyos, unti-unting nagbabago ang kanyang pamumuhay. At huli, nagliliwanag ang ating sinag kung nagtatagumpay tayo sa kasalanan. Hindi kaya ng taong magtagumpay sa kanyang sarili lamang. Kailangan niya ng tulong ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa mga nakikinig. Salamat po sa buhay at pagpapala na iyong ipinagkakaloob sa amin. Dalangin ko po na tulungan mo kaming magpatuloy na magliwanag upang makita ng marami ang iyong kapangyarihan at kadakilaan. Ingatan at gabayan mo po ang mga nakikinig at pagalingin mo po ang mga may karamdaman. Salamat po, Panginoon, itinataas ko ang panalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Glosaryo Medico.
2: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
1: Glosaryo Medico.
0: Drooling o paglalaway ay kapag kusang tumutulo ang laway mula sa bibig. Maaaring dahil ito sa sobrang laway, hindi paganap na kontrol sa mga kalamnan ng bibig o ilang kondisyon sa kalusugan. Depende ito sa sanhi, maaari itong matulungan ng therapy, gamot o iba pang paggamot. Muli, ang ating glosaryo medico, drooling. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Doc Marlon Abad dito lamang sa Doctors Online.
3: Doctors Online, ang health center ng bayan.
4: Magandang hapon mga kaagapay, nasa home stretch na po tayo ng ating programang Doctors Online. At ang ating topic for this afternoon, kung hindi nyo na subaybayan, ay patungkol po ito sa teething or pag-iipid ng mga bata. So salamat po kay Dr. Jean-Marie Martinez. Doc,
5: Yes, Dr. Marlon. Magandang hapon po ulit.
4: Magandang hapon, Doc. Baka meron po kayong talagang magandang advice, lalong-lalo na kasi sa mga nanay, no? Alam mga nanay, biglang nagiging expert sila lahat gagawin talaga . Pero Doc, ano po ba, from your expertise, anong pwede nyong ihabilin sa mga, lalo na rin dun sa mga first time mothers?
5: Okay, so for a lot of mommies out there, ang teething po is a normal stage po sa isang buhay ng bata, ng sanggol. And then, huwag po tayo masyadong mag-alala kagad. Ang importante, maging sensitive lang po tayo sa bawat behavior ng ating babies. Huwag natin i-ignore din kung mag-iyak siya. Nagiging irritable, tignan lang po natin kung ano kaya yung dahilan bakit nagiging irritable ang ating anak. And then wag po tayo masyadong mag-alala kaagad, no? Wag nating i-blame ang teething sa iba pang mga symptoms na pinapakita ng ating babies, kasi maaaring may iba pang underlying reason bakit sila nagkakaroon ng mga ibang na-experience, like for example, pagtatae or lagnat or pagsusuka. But most importantly, ang pinaka-advice ko on teething, mommies, daddies, and all the caregivers, at that age, no, between 6 to 2 years old, yan yung time na naglalabasan po ang mga ngipin ng ating mga anak. Please make sure na malinis ang bibig ng ating mga babies. Kahit wala pang ngipin yan, kailangan pa rin nating mag-perform ng oral hygiene sa kanila. And bantayan natin na ang kanilang mga kamay ay malinis, no? Kasi laging pinapasok sa bibig ang mga kamay. Pero hindi rin maganda ata yung masyadong malinis, ano? Pero make sure lang, no, na at least hygienic yung pinapractice natin sa bahay. Magandang hygiene. Yun lang naman po. And then, always visit your dentist, no? Especially first birthday, mga mommies, reminders. Dali nyo po ang mga anak ninyo sa dentista on their first birthday.
4: Ayan.
5: Para mag-check yung mga ngipin. Opo.
4: Napakagandang paalala mula sa expert na nanay at ang expert na pediatric dentist.
5: Yes.
4: Doc, maraming salamat. Saan po ba matatagpuan?
5: Always a pleasure, Doc.
4: Yes po. Mm-hmm. Saan po matatagpuan ang inyong clinic?
5: Yes, nandito po ako ngayon sa La Union. I can be visited there at Bethany Hospital every day, but I also go to Manila, but they can find me online consult. Just find my page at Dr. John Maricino Martinez, and I'm open to accept online consults for those who are located outside malayo from La Union kasi. So I can be reached naman online for consults.
4: Ayan. Salamat.
5: Thank you. Thank you rin.
4: Salamat. Always online kayo sa mga yeah. tao at dito rin sa lalong-lalo na sa Doctors Online. Thank
5: always
4: you very much, Doc.
5: Maraming
4: salamat. Thank you. See you soon. Salamat.
5: Thank you
4: sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy po tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DJS FEBC Radio TV. At syempre, ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid na aming kaalamang pangkalusugan para sa inyo naming mga kaagapay. Salamat kala Phil Agtapon, Reggie Villena, Nat Peralta, Lourdes Magtunaw, Shekina Abalon, Shaina Gabornes at RTV team at ang ating mga interns. Good afternoon sa inyo. Thank you rin sa ating broadcast engineers at Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napakinggan ang Doctors Online from Mondays through Fridays on its new time slot, 2:15 to 3 p.m. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Nagpapasalamat at patuloy nagpapaalala sa ating lahat. Pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. God bless us all. Good afternoon po.
6: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahing o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
7: Ito si Pastor Ken Guillermo ng Back to the Bible Philippines at samahan po ninyo ako at ating ipinalangin ng ating mga kababayang kasulukuyang nakararanas ng kalamidad. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, kami po ay dumudulog sa inyong trono ng grasya kagaya ng inyong pagyayakag sa amin. Una sa lahat, Panginoon Diyos, kami po bilang Pilipino ay lumalapit sa inyo at humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan ng aming nagawa na hindi nakalulugod sa inyo. Pakalinisan po ninyo ang puso ng bawat isa at hayaan po ninyong makita ka namin, Panginoon Diyos, sa mga pagkakataong kagaya nito. At tanawin namin ang aming mga sarili, ang aming mga kasalanang nagagawa at nagawa, Panginoon Diyos, at tumulog sa inyo at ihingi ng pagsisisi. Today, Lord God, we are reaching out to you for our fellow men, the Filipinos. Alam po ninyo, Panginoon Diyos, ang mga nangyayaring kalamidad, left and right. At marahil, Panginoon Diyos, kayo po may mga tinuturong bagay sa amin na dapat po namin madiskubre. Pero Panginoon, ngayon po, ang aming pong dinudulog sa inyo, ang aming mga kababayang Pilipino, nawa, Panginoon Diyos, makamit po nila ang mga pangangailangan. Nawa, Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagmamahal. Nawa, Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagyakap sa kanila sa kasalukuyang kinabibilangan nilang sitwasyon. We come to you, Lord God, and we ask for your grace. We ask also, Lord God, for our government officials. We ask for their sensitivity to you, Lord God. And we ask, Lord God, for Filipinos today, Lord God, to be as one on the helping ministry. Thank you, Lord God, at alam po ninyo ang nangyayari at idinudulog po namin sa inyo ang bayang Pilipinas. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
6: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
8: Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa pagpapakasal? Ang marriage o ang kasal ay hindi galing sa tao. Noong nagkaroon ng mga gobyerno at batas, they only recognized marriage as something that was already in place when they came into being. Sapagkat ang marriage o kasal ay nauna pa sa pagdating ng mga bansa sa mundo. Before they came into being, marriage was already in existence. In fact, sa banal na kasulatan sa Mark chapter 10 and verse 6 ay ganito ang sinasabi. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and they two shall become one flesh. So then they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man part asunder. Yan mismo ang marriage. So before any nation came into being or into existence, or any human government for that matter, mayroon ng kasal o marriage.
6: Ang tinig ni Bishop Ruben Abante ng Lighthouse Bible Baptist Church and Ministries. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
9: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito o makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat, nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para mabless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
6: 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng

0: Happy Tuesday sa iyo, Kaagapay, na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang Inspirations Unlimited. Tayo po ay proud and active member ng KBPO ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka, Kaagapay, ngayon Tuesday afternoon? Sana po ay nasa mabuti kang kalagayan at samahan niyo po kami sa loob ng isang oras ng masayang kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
1: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Abcidi Ferrer Tabua. At binabati na natin ang mga kaagapay nating nakikinig na at present na sa ating Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At kaagapay, gaya po ng lagi naming lambing sa inyo, i-share nyo na at i-like, no, ang ating ongoing streaming. At ipadaan nyo na dyan, kaagapay, sa ating comment section ang inyong mga pabati at pa-shout out ngayong hapon, para naman malaman ng inyong mga loved ones, inyong mga friends, churchmate, kakalase, na naaalala nyo sila, diba? At mas maraming makapakinig ng ating episode ngayon dito sa IU.
0: Yes! At syempre, di rin natin nakakalimutang batiin ang mga kaagapay natin na Team Radyo. Yes. Mga kaagapay nating nakatutok sa 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong PM radio, sa inyong transistor radio, o maging sa mga kaagapay natin na nakikinig sa radyo sa kanilang mga sasakyan. Ako, ingat po kayo sa pagmamaneho at dahan-dahan lang, at makakarating din sa paroroonan. Wow! Yes, feeling driver!
1: Pero passenger princess kayo.
0: Yeah. As always. Yeah, hello, hello po. Happy listening po sa inyo. At syempre, hello din sa mga kaagapay natin na nakatutok sa ating official mobile app, ang 702 DZAS mobile app, na maaari nyo pong ma-download ng libre sa Google Play Store, o kaya naman ay sa Apple App Store. Yan po ay libre, kaagapay, para mapakinggan ang inyong agapay ng sambayanan anytime and anywhere, basta meron po kayong internet connection. Pero saan ka pa man na nakatutok, ikaw man ay team online o team radio, eh samahan nyo lamang po kami sa isang oras ng kwentuhan. Dahil dito nga po sa IU Tuesday ay lagi po tayong mayroong pinagpipilian.
1: Ayan, pinagpipilian. Talaga lagi tayo may lagi post doon. No?
0: Yes.
1: Oo, may post, may emphasis.
0: Diba?
1: No? Pinagpipilian.
0: Oo, meron na mga perspective, kaisipan na maririnig. And of course, kaagapay, welcome po ang inyong kasagutan sa ating question of the day, na ang sarap mapakinggan. Sana lagi na lang ganito.
1: For sure, yung mga kaagapay natin, eh, magugustuhan,
0: yes,
1: ang ating pag-uusapan ngayon. Kasi about nga naman rest, di ba?
0: Yes.
1: Talaga mapapahinga ka sa ating pag-uusapan ngayong hapon. Diba?
0: True. O kaya, kaagapay, share mo na ang kasagutan sa ating question of the day, na saan ka mas nare-recharge? Mag-isa o may kasamang ibang tao?
1: Yun. Uy. So dito magkakaalaman, Kayla, no, kung ano ang mas marami sa ating mga kaagapay, kung mas marami bang introverts or extroverts, o kaya may inverter.
2: Parang iba yun. Aircon pala yun.
0: Yan, kaagapay, magkakaalaman na naman tayo kung tayo ba ay introvert or extrovert. Kasi meron naman talagang mas nakakapagpahinga sila kapag nag-off muna sa social media at gusto muna mapag-isa. Meron naman na gusto by group.
1: Oo, diba? At talagang meron tayong mga ganyang mga kaibigan, eh, no? Na parang mas nakikita mong energized sila kapag,
0: yes,
1: napapalibutan sila ng maraming tao. Mm-mm. At yung iba naman, mas gusto nila yung mapag-isa. Kumbaga, meron silang me time. Kaya naman, kaagapay, share mo ang iyong kasagutan sa aming question of the day. Ulitin lang natin, saan ka mas nare-recharge, kaagapay? Kung ikaw ba'y mag-isa, or kung may kasama kang ibang tao? Kaya naman po, iwan nyo lang ang inyong sagot dito sa ating comment section dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
0: Abangan po namin, kaagapay, ang inyong kasagutan.
1: Yes.
0: At muli, itag nyo na po ang inyong mga kaibigan, churchmate, kabarkada, at sama-sama po tayo magkwentuhan dito sa ating episode. Ito nga sa ating mga nag-PM.
1: Yun.
0: Oo, ang aga mag-PM.
1: Siyempre, di ba? Present lagi ang mga nag-PPM sa atin, saan man tayo naroroon.
0: Si Ate Pia Reyes, aba, siya daw ay nare-recharge kapag mag-isa. Gusto lagi ng me-time. Kahit simpleng kapi lang habang tahimik, parang doon ako nakakahinga ng maayos.
1: Ayun.
0: Uy, may kape.
1: Oo, talagang it's a must, no? Oo, kapag meron kang me-time, eh meron ka rin kape nakasama. Ayan. Thank you po. Ito naman galing kay Ate Darlene Castro. Sabi niya, sa akin, kasama ang ibang tao, kapag may kwentuhan at tawanan, nawawala talaga yung pagod ko. Ayan, extrovert.
0: Oo.
1: Diba, extrovert si Ate Darlene at gusto niya talaga meron siyang ibang kasama para naman ni ma-recharge siya. Siguro nahahawa siya sa mga kasama niya.
0: Ay, pwede. Oh.
1: Diba? Ayan, thank you po.
0: Pero totoo to, no? Meron talaga tayo mga nakakasama na pag-uwi natin. Parang nare-recharge talaga tayo.
1: Oo. Oh, oh.
0: Dapat sana ganun, no? But if na-drain ka pa lalo.
1: Hindi yung inuubos o hinihigop yung energy mo.
0: Oo. Maganda nga naman na pag uwi natin ay parang bagong likha.
1: Ay na naman tayo sa term na yan, ha? Parang napabadala siya ta gamit mo sa bagong likha.
0: Eto naman si Ate Leia Reyes. Depende daw sa stress level niya. May ganun talaga si Ate Leia. Kapag sobrang drained, kailangan ko muna mapag-isa bago makihalubilo ulit.
1: Ayun.
0: Kapag naubos ang social battery niya.
1: Ayun, oo. At depende pala sa stress level. Kasi nga naman, titimplahin mo din, no? Kapag alam mo tong kasama mong to, eh, medyo para hindi pang ganong stress level.
0: Yes.
1: Siguro, mas gugustuhin mo na lang muna mag-isa.
0: Mag-me-time na lang.
1: Me-time, oh. Diba? Kasi ganyan talaga, no? Pag mga introverts, meron tayong social battery.
0: Oo. Oh, oh.
1: Diba? Kaya kailangan natin mag-charge. At ito si Ate Lovely Magpantay. Sabi niya, nare-recharge talaga ako sa family time. Ayan. Kahit hindi kami lumabas, basta magkakasama kami sa bahay, ay okay na ako.
0: Ay, totoo naman.
1: Family is love.
0: Oo. Mga ano lang, no? Netflix and chill with family.
1: Ay,
0: sapat
1: oo,
0: na.
1: Totoo, diba? Kaya isa yan sa mga pahinga natin, eh. Ang ating pamilya.
0: Aww. Si Ate Mary Lim, mas gusto daw niya ang may kasama. Feeling ko mas gumagaan lahat kapag may kausap ako tungkol sa mga nangyari sa araw ko. Nagda-dump.
1: Oo, 'di ba? Maganda nga rin 'to, 'di ba? Para at least kapag marami kang ganap sa araw na 'yon, yung para mayroon kang someone na pwede mong pag-openan.
0: Yes.
1: Tapos sasabihin mo, oh, magkakamustahan kayo, heart to heart to.
0: Yes.
1: Oh, kamusta ang araw mo? Ganyan. Yes. 'Di ba? Para nakaka-relate si Kayla.
0: Pasabay nyo ipaprocess yung nangyari sa araw nyo.
1: Parang counseling episode pala yun.
0: Heartline pala.
1: Ayan, thank you po.
0: Salamat po.
1: At ito naman, galing kay Aris Castrana. Ito, ganda ng sagot niya. Sabi niya, combination para sa akin. Kailangan ko ng quiet time, pero kailangan ko rin ng quality time with people I love. Ayun. So, meron siyang quiet time, meron din siyang quality time kasama ang kanya mga mahal sa buhay. Yun, balance lang.
0: Diba? Oo, mahalaga nga din naman na meron kang me time, meron ka ring quality time kasama yung ibang tao.
1: Totoo.
0: Si Ate Zay Ayuba naman, ito. Kapag nasa nature ako mag-isa, doon ako pinaka-relaxed at nakakaisip ng malinaw.
1: Ay,
0: totoo yan, yung mga green.
1: Oo, 'di ba?
0: Dagat.
1: Oo, 'di ba ikaw madalas ka nang magdagat ngayon, 'di ba? Ang saya-saya with your pahinga.
0: Oo.
1: Pero oo, totoo yan. Diba? Isa yan sa mga ano talaga, eh. Yung para kang nare-relax or kaya parang ayun, napapahinga ka kapag napapalibutan ka talaga ng nature. Iba yung dulot talaga ng nature.
0: True.
1: Eh, lalo na sa mental health. Kasi syempre, lalo na kapag ang trabaho mo ay involve ang araw-araw na biyahe, araw-araw na commute.
0: Ay, totoo.
1: At kahit saan ka tumingin sa paligid, puro building. Eh, talaga mamimiss mo
0: parang
1: ang mga kabundukan.
0: Parang may hugot tayo dito.
1: Ay, oo.
2: Diba? Di na tayo lalayo.
0: Totoo sa experience naman.
2: Na natin, diba? Kapag titingin tayo sa ano,
0: puro
2: sa
0: building.
2: Oo, sa bintana, diba? Parang napapalibutan tayo ng mga building.
0: Traffic.
2: Oo, traffic, diba? So talagang yung nature, eh, alam mo yun, malaking tulong yan. Diba? Kung gusto mo mag-distress.
0: Totoo.
2: Diba? Thank you po.
0: Salamat po.
2: Ayan, sino pa ang next?
0: Ito naman si Ate Shane Ranilio. Friends talaga ang recharge ko. Isang dinner catch up lang. Okay na ako ulit emotionally. Ay, totoo. Lalo na pag antagal yung di nagkita-kita. Ang daming ano, daming life updates. Diba? Parang kulang ang 2 oras.
2: Totoo. At yun nga eh, pag mga gantong edad na, no, Kayla, napapansin mo yung mga catch up session with your friends. Parang ano na eh, scheduled dapat. Tapos kailangan naka-notes
0: yung
2: pag-uusapan nyo. Kasi pag hindi naka-notes, malilimutan ninyo talaga.
0: Totoo.
2: Parang kasi sa tagal ninyong hindi nagkita, 'di ba? Nag-pile up na 'yung mga ganap sa buhay niyo. Eh maganda talaga na makapag catch up session ka with your friends.
0: Diba? Tsaka minsan parang antagal bago makapag ano, makapag schedule. Kasi ay hindi ako pwede, hindi ko off 'yan eh. Ay ito off ko. Tapos 'yung isa naman hindi niya off, 'di ba? Adulting.
2: Ang hirap na magtagpo
0: yes.
2: ng mga oras natin. Kaya 'yan, sana soon, no. Makulayan. Makulayan na ninyo kaagapay ang
0: yes.
2: inyo mga scheduled catch up session with your friends. At ito galing naman kay Ate Dara Elomina. Ang sabi niya, mas nare-recharge ako kapag walang pressure makipag-usap.
0: Ay, totoo.
2: Ayun, agreeing-agree tayo dyan. Tapos sabi niya pa, kahit kasama ko, ibang tao, pero komportable, di ba? Comfortable silence lang. Sapat na para sa kanya. Ay, oo.
0: Uy, oo, no.
2: Di ba, pag gusto natin, may mga panahon kasi tayo na, tayo, lalo na, nasa broadcast tayo, di ba? Na minsan, kakatok natin on air. Parang gusto natin ang kahit one day lang.
0: Na walang salita.
2: Oo, pero pahinga lang, di ba? So, yun, isa to sa mga bagay na ano, no, pwede rin pala nating gawin.
0: Yes.
2: No, kahit mag-catch up session tayo with our friends, eh, pwede rin naman pala yung usap, or yung parang
0: chill lang,
2: di ba? Na bonding.
0: Oo, diba? Totoo. Meron din masaya people watching.
2: Ay, oo.
0: Nakatalala ka lang. Tapos inisip mo lang, ano kaya work niya? Ano kaya? Saya siya nakatira?
2: Ay, oo.
0: May ganun ako mga weird na ano na pagkakataon. Ang gusto ko lang tumulala. Tapos isipin ko lang, ano kaya trabaho niya?
2: Oo, diba?
0: Based sa ano niya, sa aura niya, para siyang accountant.
2: Tapos i-rate din yung ano, siguro mga 9 out of 10 yung outfit niya.
0: Yes. Ay, parang ganda ng shoes niya.
2: Ayun. Thank you po, Ate Dara.
0: Salamat po. Ito naman si Ate Bessie Mapanoo. After whole week na puro trabaho at tao, gusto ko talagang mapag-isa muna kahit isang araw.
2: Ayan.
0: Ay, yes. Oo, yung ano lang na yun, nakahiga ka lang.
2: Oo. Walang alarm clock.
0: Yes, walang alarm
2: diba?
0: Clock. Pwede kang mag-browse lang sa social media mo, di ba? Nanood ng ano, ng series, di ba?
2: Yes.
0: Saya nga naman nun.
2: Totoo, lalo na kapag weekends.
0: Mm-mm.
2: At ito, galing naman kay Ate Sara Mirabete. Ang sagot naman niya ay, ako baliktad. Kapag mag-isa ako, mas lalo akong napapagod mag-isip.
0: Uy.
2: Ayan, as an overthinker si Ate Sara. Sabi niya, kailangan ko ng presence ng iba. Hoy, may ganito ka bang friend?
0: Meron.
2: Parang
0: naalamagad kasi na yung tinutukoy. Oo. Parang
2: hindi
0: ano,
2: mapakali kung walang ginagawa.
0: Yes.
2: Wala siyang kausap. Yung parang kailangan may mapag-usapan tayo pag magkasama tayo.
0: Totoo.
2: So, may mga ganyan tayong kaibigan.
0: Parang parehas yung tinutukoy natin.
2: Oo. Oo, walang kailangang ano, dead air, 'di ba? So pang-radyo talaga 'to.
0: Pang-radyo talaga siya, oo. Diba? Yung energy niya. Ito naman si Kuya Darwin Mejia. Recharge ko ang church community namin. Nakaka-refresh makasama ang mga taong positive and encouraging.
2: Ayan.
0: Ay, oo.
2: Totoo. Isa yan sa mga people, no, na pinagpapasalamat natin sa Lord kasi sinusurround tayo ng ating church community, 'di ba? Kasi nga naman, parang alam mo 'yo, meron kang friends sa work, meron kang friends sa kunyari, school, sa ano pa 'yun, sa church, 'di ba? So iba-iba, may iba-iba yung kasama natin sa araw-araw, at isa sa magandang 'yun nga na company is ang ating mga kasama sa church, ang ating spiritual family.
0: Kasi, di ba, minsan ang definition natin ng pagsasaya, yung pagsasaya na meron kayong gagawin. Pero ito, pag kasi church community, parang pwede palang maging masaya nang hindi ka nagko-compromise.
2: Ay, totoo. Diba? Totoo. At sila yung mga taong, alam mong hindi ka, alam mo, yung yayayain sa masama.
0: Yes.
2: Kasi iba yung, iba yung perspective ng mundo when it comes to enjoyment.
0: Yes.
2: Di ba? At talagang ipinagpapasalamat natin na may mga ganito. Surrounded tayo na ating spiritual family.
0: Agus.
2: Ayan. Thank you po.
0: Salamat po.
2: At ito, galing naman sa kaagapay nating si Ate Dina Astehada. Sabi niya, minsan, hindi tungkol sa dami ng tao.
0: Aww.
2: Ayan. Kundi kung sino ang kasama mo. May mga taong pahinga talaga, no, sa pag ano, pakiramdam.
0: Ayun. Ay, totoo.
2: Totoo, no. Mm-hmm. Hindi talaga minsan nagmamatter yung quantity when it comes to friends or mga kasama mo na or napapaligid na tao sa iyo, no. Mas nagmamatter yung quality. 'Di ba? Mm-hmm. Thank you po.
0: Totoo 'yan, no. 'Di ba may mga ano tayo, aminin natin. Mm-hmm. Minsan hindi talaga natin gustong makipag-socialize.
2: Mm-hmm.
0: Pero pag itong friends na to or itong tao na to, parang go ka kahit wala kang energy. Magkakaroon ka ng energy.
2: Oh, 'di ba? Bisa kasi parang mahahawa ka eh.
0: Mm-mm.
2: Mahahawa ka sa kanila, no.
0: Totoo.
2: So 'yun. Thank you po.
0: Salamat po. Yan kaagapay. Again po ha, ang ating question of the day. Saan ka mas nare-recharge? Mag-isa o kasama ang ibang tao? Patuloy po ninyong ipadalang inyong mga kasagutan dito po sa ating ongoing Facebook live streaming, maging sa ating YouTube live streaming, at atin po yung babasahin dito sa ating programa. Pero bago yan ay recharge muna tayo.
2: Yes.
0: Take a break muna kaagapay para po sa mga nasa radyo, makakapakinig po ng isang awitin, at kung ikaw naman ay team online, mapapanood ang ilang videos about FEBC Ministry. Diyan ka lamang kaagapay, magbabalik po ang
2: Inspirations Unlimited.

0: we're back mga kaagapay at kayo'y nakatune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan at kayo'y nakikinig pa rin dito sa programang
1: Inspirations Unlimited.
0: At ito po, ang inyong kaagapay na si Abcidi Ferrer Tabua.
1: And ito naman, si Kayla Escalante. Ang ating apong question of the day, kaagapay, saan ka mas nare-recharge? Mag-isa o kasama ang ibang tao? Ayun. Sabi ni Ate Kath Zamora, sa barkada talaga ako humuhugot ng energy.
0: Ayun.
1: Kahit simpleng tambay lang, eh nakakagaan na ng pakiramdam.
0: Oo. Talaga no kapag gusto natin ng someone na makakapag-recharge sa atin no, takbuhan din natin talaga ang ating mga kaibigan,
1: mga friends no? And
0: kaya
1: barkada.
0: Mapalad ka kapag yung mga kaibigan mo ay malapit lang ang bahay.
1: Ay, oo, totoo. At saka yung hindi sila masyadong busy person.
0: Oo, 'di ba? Kaya i-cherish natin ang mga oras na kasama natin sila. At ito galing sa kaagapay nating si Ate Avril Santos. Sabi niya, alone time sa gabi habang nanonood ng series or nakikinig ng music. Iyon ang pahinga ko. Ayun, very introvert ang atake ni Ate Avril, no? At talagang, oo, meron din tayo mga ganitong panahon. Kayla, kapag tayo'y into na into sa panonood ng series, diba? Especially K-drama.
1: Oo, totoo yan, no? Haba, pagkatapos ng napakahaba mong araw sa trabaho, yung mga tipong nakahiga ka lang, nanonood ng series, nakikinig ng music, eh talaga nga namang nakaka-recharge
0: yun.
1: Si Ate Jeanette De Los Aires, mas okay ako kapag may kasama akong taong komportable ako. Hindi kailangang madaldal. Basta present lang sila ay okay na.
0: Ayun.
1: Oo nga.
0: Oo nga no, may mga ganitong klaseng introverts.
1: Yes.
0: Na parang, kasi diba laging ang perception natin, kapag introvert, gusto mag-isa.
1: Mm-mm.
0: Pero hindi pala sa lahat ng pagkakataon.
1: Yes,
0: parang you just have to have right circle of friends, diba? Mm-hmm. Kasi dun lumalabas yung ano natin eh. As an introvert tayong dalawa.
1: True.
0: Parang doon lumalabas yung kulit natin.
1: Yes.
0: Pag nandun tayo sa right circle of friends.
1: Ay, totoo.
0: Diba? Mm-hmm. So, yun. Yun kaagapay, alam nyo na.
1: Oh, may kilala pa nga ako. Introvert din daw siya. Mm-hmm. Pero gusto rin lagi nakikipag-socialize.
0: Oo,
1: so,
0: diba? Iba-iba din talaga. Mm-hmm. Depende sa personality.
1: And speaking of introvert, ito si Kuya Justin Ocampo. Introvert din daw siya. Pero hindi ibig sabihin ay ayaw ko sa tao.
0: Ayun.
1: Kailangan ko lang ng oras mag-isa para bumalik ang energy ko.
0: Oh, yun naman, pala. 'Di ba? Kaya wag nating mami-misunderstood ang mga introverts kapag gusto nilang mapag-isa. Siguro nagre-recharge lang. Sina-charge lang nilang kanilang sarili para pagbalik sa'yo, may energy na sila ulit.
1: Full charge na.
0: Makipag-communicate.
1: Correct.
0: At ito, galing naman kay Shena Garcia. Sabi niya, mas nare-recharge ako kapag disconnected muna sa lahat. Yan, especially daw sa social media. Nagsa-social media detox daw siya. At me time.
1: Uh-huh.
0: Alam mo, namimiss ko na yung social media detox.
1: Totoo.
0: Kung hindi lang heavily involved yung trabaho natin sa social media, ay, asahan mo, naka-social media detox ako.
1: Totoo. Diba? Totoong totoo.
0: Kasi nakakamiss yung mga moments na talagang yung hindi ka bothered or hindi ka mag-iisip na may hinihintay kang notification.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Or wala kang hinihintay na message from this someone. Kasi kasama mo. Diba? Diba? Yung mga ganong moments, eh, kinikrave natin yan. Pero we still thank God for the power ng social media, no? Ng technology. Kasi nga naman, diba? Ang laking help din yan. Especially kapag meron kang mga mahal sa buhay na malayo.
1: Mm-mm.
0: Diba? Doon tayo nakaka-connect sa kanila.
1: Tsaka especially sa mga panahon ngayon na parang ang dami mo nababasa ang negative sa social media. Parang minsan gusto mo na lang talagang
0: mag-shot.
1: Yes. Ayoko muna kayo mabasa. Pero yun nga, lalo sa nature ng work natin, part talaga yung social media. So ikaw na lang din talaga mag-filter.
0: Yes.
1: Sa mga gusto mong mabasa at sa mga gusto mong hindi mabasa. Hindi tanggapin ng iyong hindi ma-absorb.
0: Yes.
1: Ng iyong utak.
0: Totoo.
1: Ito naman si Diana Gomez, ay feeling ko ay introvert din siya. Minsan daw ang recharge niya ay katahimikan. Mm-hmm. Minsan naman tawanan kasama yung mga taong safe ako na maging sarili ko.
0: Wow. O,
1: diba? Sa tamang circle talaga lumalabas.
0: Yes.
1: Ang kulit.
0: Totoo. Na para minsan nga nagugulat siguro yung mga hindi pa talaga nakakakilala sa'yo, no?
1: Ay, yes.
0: Na para, ay, madaldal pala siya. Bakit tahimik siya sa ano?
1: Totoo. Yan yung laging unang ano sa akin. Unang sa, sabi, nung una kita makita, feeling ko ang taray mo. Ang hirap mong kausapin.
0: Ako din. Nung una kita nakita.
1: Para
0: to tell you honestly.
1: Ang hirap ko daw kausapin.
0: Nung first ano kasi namin, kaagapay, nung first encounter namin ni Kayla, ano to, nung last interview namin dito sa FEBC bago kami mag-iempleyado. Yan, nagkita-kita kami, no? Kaming grupo. At yun nga, nakita ko si Kayla, sabi ko, grabe no, napaka-serious siguro ng taong ito. Kapag nakatrabaho ko na siguro to, kailangan serious ako most of the time. Kabaliktaran pala.
1: Tapos kayo naman ni Kael. Kayong dalawa ni Kael. Akala ko BFF na kayo. Tapos yun pala, first time din nila makita.
0: Oh, eh, paano naman kasi si Kael? Si kahit saan ka mapaupo, di ba?
1: Yes.
0: Parang pag nakausap niya, parang kakilala niya na ng matagal.
1: Very Kael ng bayan.
0: So yun, alam nyo na, no, kaagapay. Ganyan talaga mga introverts. Diba? Thank you po sa answer ni Ate Diana.
1: Yun po kaagapay, patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga kasagutan. Saan ka mas nare-recharge? Mag-isa o kasama ang ibang tao? And speaking of recharge.
0: Yun, recharge.
1: Oo, kaagapay, paano nga ba tayo, ano yung mga ways para tayo ay magkaroon ng pahinga?
0: Ayan.
1: Kasi minsan tayo ay masyadong focus sa trabaho, sa maraming bagay na ginagawa natin and feeling natin yung pagpapahinga ay kasalanan.
0: Oo. Pero hindi pala.
1: Yes.
0: Grabe, no? Isa yan sa mga bagay, no, at mentality na kailangan na natin iwaksi kaagapay, no? Huwag tayo mag-guilty kapag gusto natin magpahinga. Kasi part pala talaga yan, no? Cycle yan, kumbaga.
1: Yes.
0: Hindi kompleto ang iyong pagkatao kung hindi ka nagpapahinga kaagapay. Kasi how do you expect yourself na, alam mo yon, makapag, ano, makabounce back or makapag-perform well kung wala kang pahinga.
1: Totoo.
0: So, kailangan pala talaga mag-recharge ka.
1: Tsaka hindi tayo robot.
0: Totoo.
1: Diba?
0: Diba?
1: Ang cellphone nga ay chinacharge.
0: Oh.
1: Ano pa kayang tayong mga tao, diba?
0: Oh,
1: kailangan din natin ng pahinga. At yan nga, paano nga ba tayo magkakaroon ng pahinga?
0: Mm-hmm.
1: Una, ito.
0: Ayan.
1: Medyo guilty ako.
0: Ako din.
1: Medyo guilty ang inyong mga kaagapay. Prioritize quality sleep.
0: Ayan.
1: Naku, kaagapay. Ay,
0: quality
1: pa,
0: ah. Quality pa.
1: Oo, quality. Mm-hmm. Yun ngang sleep, ang hirap na.
0: Quality
1: yung quality pa. Oo, ang pagkakaroon daw ng maayos na tulog ay isang simple at most powerful na paraan para makapag-recharge ang ating katawan.
0: Yeah.
1: Oo, kasi minsan akala natin yung word na pahinga ay bakasyon somewhere. Oo. Mag-out of town, mag-out of the country. Hindi pala, minsan pala, eh, puyat ka lang.
0: Oo, diba? Kailangan mo lang pala ng tulog.
1: Oo.
0: Diba?
1: Kulang ka lang pala sa tulog. At ano nga ba, ano ba ang tendency kapag tayo ay puyat, diba? Pagod na pagod yung katawan natin.
0: Yes.
1: At minsan kahit yung kahit kakagising mo lang, feeling natin pagod na tayo.
0: Oo, at irritable ka.
1: Yes.
0: Kapag wala kang or kulang yung tulog mo. Kasi nga eh, parang yung body mo na lang yung nagre-react eh.
1: True.
0: Diba? Na parang, uy, kulang ako sa tulog. Paano mo magagawa yung trabaho mo? Diba?
1: Uh-oh.
0: So parang dadagdag pa yun na burden. Kapag wala ka ng pahinga, wala ka ng sapat na pagtulog, eh, maaapektuhan
1: yes.
0: yung ginagawa natin.
1: Oo, totoo ka. Agapay. Kaya nga, reminder sa ating lahat, na talagang i-priority natin ang maayos na tulog.
0: Oo.
1: Paano nga ba yan? Ito, ang dali kasi ngayon ng social media eh.
0: Mm-hmm.
1: Ma-connect mo lang yung phone mo sa wifi, sa data.
0: Uh-huh.
1: Ang dali na mag-browse. Minsan, ano ka, alas tres na pala ng umaga. Diba?
0: So,
1: bawasan natin ang screen time.
0: Uh-oh.
1: Bago matulog, mag-relax muna. Diba?
0: Totoo.
1: Mabigyan natin ng pagkakataon yung katawan natin na magpahinga bago
0: Uh-oh.
1: Matulog.
0: Totoo.
1: Oo.
0: At huwag iinom ng kape kapag gabi.
1: ba yan?
0: Based on my experience kaagapay and hindi na ulit. Dahil pag pala talaga, no, kapag uminom ka ng kape ng gabi, ang hirap makatulog.
1: Ay, totoo.
0: Kaya kaagapay, isa sa mga iiwasan ninyo na mag-intake ng caffeine, yun nga, bago matulog, wag.
1: Lalo na pag matapang yung kape. Kasi minsan, nadadala pa rin naman eh.
0: Uh-oh.
1: Inom ka lang ng tubig, talaga ginastify pa yung pagkakape. No? Pero meron talaga mga kape na hindi matapang ka talaga patutulugin.
0: Oo, oo, para kang ano eh, nasa night shift. Para akong call center nung araw na yun.
1: Parang bantay ng mundo.
0: So yun, grabe talaga.
1: So yun, kaagapay, reminder sa atin na mag-i-prioritize natin ang quality sleep.
0: Ayun, grabe, unang-una pa lang, tamang-tama na tayo. Ito pang pangalawa, Kayla. Ito pa,
1: lalo
0: pa,
1: na.
0: Isa pang napakahalaga. Oh, oh. Pero, di ba, ginagawa naman na natin to kahit papano, di ba? Ito daw ay engage in physical activity.
1: Yun na nga.
0: Ayan. Kasi alam mo ba kaagapay, sabi dito, eh, yung paggalaw daw is one of the most effective ways para tayo ay ma-recharge, no, yung ating katawan. At nakakapagpa-boost pa daw ng ating mental health, no? Ang
1: wow.
0: Ating mental state. Kasi nga ang tendency natin, no, kapag pagod tayo, gusto na lang natin humilata.
1: Mm-mm.
0: Agree ka ba?
1: Totoo.
0: Relate? Oo, di ba?
1: Kahit nga di pagod eh.
0: Oo, parang yun yung idea natin ng pahinga, no?
1: Uh-oh.
0: Pagpahinga, hilata. Pero hindi pala.
1: Mm-mm.
0: Malaking help din pala kaagapay ang pagkakaroon ng physical activity, no? So, pwede natin yan gawin sa pamamagitan ng simpleng paglalakad, no? Kasi minsan, ang iniisip natin, ay, kailangan pala physical activity, tatakbo ako. Hindi pala ganun. So, pwede kahit as simple as paglalakad, pwede pala.
1: Ilang ako, steps?
0: Siguro kailangan mga 10,000.
1: Wow! Hindi ba ganyan kayo yung weekend?
0: Sinisikap natin, no, na makapaglakad. Kasi hindi naman kailangan talaga pagurin mo yung sarili mo. Baka kasi mas makadagdag pa yon ng
1: na.
0: Burden sa katawan mo. So kung ano lang yung kaya mo, as long as your body is moving, no, at talagang makaka-help din sa ano mo, yung cardio ba?
1: Yeah.
0: No, di ba? Yun. So kaagapay, makakatulong daw ang paglalakad, yung pag-i-stretching natin. At kung gusto mo naman, ayaw mo maglakad, mag-bike ka.
1: Wow.
0: Pwede rin. At pwede ka rin pala, kung may talent ka, no, magsayaw ka.
1: Zumba.
0: No? Oo, Zumba. No? Isa yun sa mga bagay na pwedeng makatulong daw para mapagaan yung ating pakiramdam.
1: Yun. So yun, kaagapay, physical activity.
0: Mm-hmm.
1: Medyo, yes, nakakapagod siya, pero nakakatulong siya sa atin para mapahinga tayo.
0: Yes.
1: Para iba dun sa usual mong routine na pagising mo, ligot, pasok sa trabaho. Ito naman, pagising mo, magpe-prepare ka para sa physical activity.
0: Oo, diba? Tapos may nature, ano ka pa?
1: Yun na nga.
0: Moments.
1: Oo.
0: Nature moments.
1: Tapos, kakain after.
0: Parang binawi mo din yun na burn na calorie.
1: Alam mo, meron akong kwento. Ganyan yung nangyari sa amin mag babarkada. Mm. One time, nag-ano kami, day one. Hindi na nasundan. Day one, nag-ano kami, nag-walking kami. Naka, in fairness naman, naka 3,000 steps.
0: Wow! 3,000 steps.
1: Kaso, after, nagpunta kami sa bahay ng isa naming kaibigan. Ang sarap ng mga pagkain. May donut, may kape.
0: Para nabawi din lahat na burn mo.
1: Para nabawi din, oo. Pero ang importante, na-try namin na maglakad.
0: Ayun, diba? At least may day one na. Hintay na lang natin yung
1: day two. Susunod-sundan sa susunod na kabanata.
0: Yes.
1: So yun, number two kaagapay, engage in physical activity. Mm-hmm. And ito yung number three, yun nga yung sinasabi natin kanina, limit screen time and digital detox.
0: Yun.
1: Kung kayo ay may pagkakataon na magawa ito, eh mapalad ka kayo sa agapay.
0: Oh,
1: kasi minsan nga naman ay nakakapagod yung mga nababasa natin,
0: yes,
1: yung mga information overload, di ba? And nakakapagod siya.
0: Oo.
1: Nakaka-drain.
0: Mm-hmm.
1: Pero mahalaga minsan din na isang tabi mo na yung phone, di ba? Mm-hmm. Ano talaga, yung kahit nga sa simpleng pagkain mo, yung di mo hawak yung phone mo.
0: Mm-mm.
1: Diba nakapag-break ka na nun? And importante yung digital detox kaagapay. Dahil hindi naman ibig sabihin na iiwan mo lahat ng gadgets mo. Mm-hmm. Pero magkakaroon ka lang ng boundaries. So, na, etong oras na to, itong lunch break ko, di mo na ako magpo-phone. Mm-hmm. No?
0: Sana nga, ganun, no?
1: Kasi minsan na nangyayari kasi habang nagmi-meal time ka, meron kang pinapanood, no. Di ba? Para, kasi minsan kahit sa pagkain, naiinip tayo.
0: Oo, di ba? At yun nga yung generation natin ngayon. Mm-hmm. Kasi before ako, parang hindi naman ako kumakain habang nanonood noon.
1: Di ba?
0: Pero ngayon, yung nauso yung mga series nga, yung nagbi-binge watch ka, yes, ng mga paborito mong K-drama or anumang palabas, na-incorporate or nasasama na natin yung pagkain. Yung gusto natin may nginunguya, yes, habang nanonood. Oh. Pero yun nga, kagaya nga nasabi ni Kayla, pwede din pala natin talaga lagyan ng boundary. Mm-hmm. Hindi naman masama yun, pero lagyan lang natin ng limit at boundary para nga din makatulong sa atin.
1: Yun. Dahil minsan kailangan natin mag-disconnect sa social media world para talagang makapag-reconnect tayo sa totoong buhay, sa,
0: yes,
1: reality.
0: Yes, totoo. Diba? Reality.
1: Reality, yes. So, limit screen time and digital detox.
0: Yun. At ang ating pang-apat naman, ito, isa to sa mga gusto natin, no, at nilulook forward natin, yes, kapag may mga natin, no, at nilulook forward.

0: Nyari, pupunta ka sa park. Mm-mm. Ayan, medyo konti ang parks dito, no? Sa Pilipinas.
1: Ay,
0: kaya talaga pag may makita tayong open space, tas ginawa nilang park, sobrang na-appreciate natin, no? Mm-mm. Kasi isa yan sa mga bagay na parang kulang eh, kulang dito sa ating lugar. At sana, mas dumami na. Kasi ngayon parang medyo, no? Medyo yes, nakusbong na yung mga ganyan. At talagang maganda yan eh. Magandang mag-spend ng time with your loved ones sa mga parks, no? At yun nga, kung ikaw naman ay plantito at plantita, pwede rin pala, no? At the comforts of your homes, eh pwede kang mag-gardening.
1: Yes.
0: Ayan, di ba? Para at least, kahit wala kang panggala, no, or pangpunta sa mga malalayong lugar na para makakita or ma-enjoy yung nature. Eh kahit sa ano nyo, no, sa inyong bakuran, mm-hmm, di ba? Makikita mo ang iyong mga tanim na upo. Mga sili, malunggay,
1: orchids,
0: diba? Mga flowers ninyo, diba? Pwede rin pala, no? Makakatulong din mm-mm sa atin. O kaya naman, kung ikaw naman ay medyo adventurous, no? Eh, pwede ka mag-hiking.
1: Ay, wow. Ayan.
0: Though hindi ko pa natatry yan kaagapay. Oo. Mm-hmm. Ikaw parang nakatry ka.
1: Natry na ako.
0: Diba?
1: Hindi ko lang alam kung kaya pa ngayon.
0: Pero yun, isa yan sa mga bagay na pwede pala natin gawin, no? Yung parang yung feeling na makakakonect ka sa nature at kasama mo yung mga loved ones mo outdoors. Mm-hmm. Sa ibang experience talaga dulot nun sa atin.
1: True. Ayan. Oo. Speaking of park, dito sa Ortigas mayroon park eh.
0: Talaga?
1: Oo. Kung kayo kaagapay ay nagtatrabaho din dito sa Ortigas or malapit sa Ortigas, sa Along Emerald, Emerald Street, mayroon doon sa gitna.
0: Talaga? Mapuntahan nga.
1: May mini park siya. Paggabi, ang sarap kasi ang sarap ng hangin.
0: Mm-hmm. Tapos may mga stalls ba? Food stalls?
1: May isang coffee shop, tapos may isang convenience store.
0: Uy,
1: so, ayun. Pwede kang bumili muna ng kape, tapos pag nilay-nilayan mo, yun nangyari sa akin.
0: Doon kayo mag-heart-to-heart talk. Ayan. Catch up.
1: Ano, masarap yung hangin doon.
0: Ayun.
1: So, yun yung Ortigas Park.
0: Yes. Thank you, Pose. At ano pang last naman natin?
1: Ito naman, ang panghuli. Make plans.
0: Ayan, plans.
1: Yes. Ano ba ang plano mo this week, kaagapay? Kasi diba, ang tendency minsan, kapag wala tayong inaabangan, o wala tayong ina-expect na parang alam natin na yung mangyayari sa isang buong linggo or sa buwan na to ay same-same lang sa nakalipas. Parang nakaka-boring din. Parang
0: diba?
1: ang monotonous ng buhay natin. Mm-hmm. Kaya mahalaga rin na meron tayong kung kaya ng budget, di ba? Yung meron tayong ina-expect na getaway, kahit short na weekend getaway lang, mga mini vacation, o kahit yung mga dinner lang with friends, with family, staycation, basta yung something na iba dun sa usual routine mo, mas nakakadagdag siya ng ano, ng excitement kasi meron kang inaabangan,
0: nilolook forward
1: na something na mangyayari sa buhay mo, di ba? Kapag parang may bago tayong motivation and energy na, ay kailangan ko mag-work. Kailangan ko ng panggastos dito.
0: Oo, parang magastos ako, kailangan ko magtrabaho.
1: Pero yung meron kang nilulook forward nga, kahit simple lang, hindi naman kailangan na laging monthly, meron kang out of town, out of the country. Pero kung kaya, why not, diba?
0: Oo, diba?
1: Kung kaya, eh sana all. Pero yung mga simpleng bagay lang na meron ka lang talagang ilulook forward sa isang linggo or sa isang buwan, eh makakatulong yun sa atin para mas ma-motivate tayo, mas ganahan natin sa pagtatrabaho or sa kahit na anong gagawin natin. Mm-hmm. So make plans.
0: Ayun, napakaganda, no? Mm-hmm. At ilan lamang yan kaagapay sa mga tips na na-share namin sa inyo ni Kayla. Sana na-notes ninyo kaagapay, no? At mai-apply din natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Malay mo, maka-help din yan sa iba nating mga kaagapay.
1: True. Oo. Kaagapay, again po ha, ang ating pinag-uusapan usapan saan ka mas nare-recharge, mag-isa o kasama ang ibang tao. At may mga humahabol pa ng kanilang mga kasagutan, si Ate Angela Reyes. Mag-isa ako nare-recharge bilang isang taong buong araw nakikipag-usap sa iba't ibang tao sa trabaho. Pakiramdam ko, ubos na ubos ang social battery ko. Pag

0: Dating ng bahay, kaya ang pinakamagandang reward para sa akin ay tahimik na kwarto, isang tasa ng kape at oras para sa sarili. Hindi naman daw dahil ayaw niya sa mga tao, kundi dahil doon ako nakakabawi ng lakas at nakakapag-isip ng maayos.
1: Yun. At ito galing naman kay Joshua Mendoza. Sabi niya, kasama ang ibang tao. Kapag pagod ako, mas lalo kong gustong lumabas kasama ang barkada o pamilya. Minsan isang simpleng kainan or kaya kwentuhan sa sala daw, okay na daw siya. Parang habang tumatawa kami at nagkukwentuhan, unti-unti daw nawawala ang kanyang stress at pagod.
0: Mm-mm.
1: Ayun, family time, quality time.
0: Yes, oo. Si Trina Santos naman, mag-isa.
1: Ayun.
0: Mahilig daw siyang maglakad mag-isa habang nakikinig ng music or ng podcast. Doon ko napaprocess lahat ng nangyari sa araw ko. Kaya kapag masyadong maraming tao sa paligid ko habang stress ako, ay parang mas lalo akong napapagod. Mm-hmm. So gusto niya ng me time lang na naka-earphone tapos parang nasa ibang dimension ka.
1: Oo nga.
0: Me time.
1: At ito galing kay Mark Villanueva. Sabi niya, kasama ang ibang tao. Extrovert kasi ako. Kapag matagal akong nasa bahay nang walang kausap, pakiramdam ko mas lalo akong nawawala ng energy. Naku po, Kuya
0: Familiar.
1: Mark, may makaka-relate sa inyo. At ang sabi niya pa, pero kapag may kailangan akong or may kaibigan akong nakakausap o nakaka-bonding, parang bumabalik agad yung sigla ko.
0: Wow.
1: So yun talagang kanyang nagpapa-energize sa kanya pag may kausap siya.
0: Extrovert talaga. Si Clarice Ramos naman, nag-isa din. Gusto ko yung may oras akong magbasa ng libro, mag-journal, o simpleng humiga lang at magnilay. Ang daming ingay sa mundo ngayon, kaya yung katahimikan para sa akin ay luxury na. Mm-hmm. Ay, totoo.
1: Diba? Mm-hmm. Talagang, talagang malulunod ka sa mga information, gaya nga nang share mo kanina kailan, no? Sa social media, ano-ano kasi nababasa natin, ano-ano mga balita ang nasasagap natin, at talagang may tendency yun na para tayong nalulunod.
0: Yes.
1: Na parang hindi na tayo makahinga sa dami ng ganap sa paligid. Mm-hmm. Pero ito nga, gaya ng sabi ni Clarice, maganda rin talaga no, na meron tayong me time, time na mag-isa tayo para magawa din natin yung ibang bagay. Ma-shift ba yung focus natin sa ibang bagay na makakatulong sa mental health natin.
0: True.
1: At ito, pang last na galing kay David Flores, sabi niya, kasama ang pamilya. Kapag sobrang stressful ng linggo ko, gusto ko lang umuwi at makasabay silang kumain. Hindi naman kailangan may special na occasion. Yung simpleng tawanan sa pagkainan ay sapat na para ma-recharge ako.
0: Ayun. Ako, halo-halo talaga.
1: Mm-hmm.
0: Ang kasagutan ng ating mga kaagapay, merong mag-isa, merong gusto by group, meron naman na balance lang. Pero ikaw, Ab, very quick, ikaw, paano ka sa'yo?
1: Paano ko mag-recharge? Kasi ako ngayon dahil may asawa na ako.
0: Yes, yun nga.
1: Sa ngayon may asawa na ako, mas napapadalas na kasama ko na yung asawa ko na mag-recharge. At pahinga namin, kumbaga isa sa mga bonding namin at pahinga namin ay yung pareho kaming, yun, naglalakad kami pag weekends, para active pa rin, diba? And yun, pag-games, ayan.
0: Siyempre, matik.
1: At gusto rin namin kapag kami sabay na nanonood ng mga series na inaabangan namin tuwing weekends. Ayan.
0: Wow.
1: Isa yan sa mga pahinga namin. Mm-hmm. Kayo ba, Kayla?
0: Ako, aminin natin, may mga pagkakataon na gusto natin mapag-isa. Yung mga me time. Pero hindi naman me time na ikaw lang yung aalis. Ganon. Yung gusto mo lang na tahimik muna.
1: Mm-hmm.
0: Oo, lalo na kapag galing ka sa maraming load ng trabaho.
1: Yes.
0: Gusto mo lang munang huminga mag-isa. Pero most of the time, gusto ko may kasama.
1: Oo. Diba? Iba talaga yung feeling. Kahit introvert ka, gusto mo yung kahit meron kang isang kasama na alam mong pwede mong kausap, pwede mong mapag-share ng iyong mga dalahin.
0: Yun yung natin. Oo. Gusto natin. Merong makakasama.
1: Yes.
0: Coffee. Wow.
2: Scoopy talaga.
0: Yun kaagapay. Salamat po sa mga nakisagot sa ating question of the day. At sana ay wag nating i-treat yung mga pahinga natin na para bang tayo ay nagkakasala. Part yan ng ating buhay, yung tayo ay makapagpahinga. Yan.
1: Totoo. At talagang kaagapay, no? Isa sa mga paalala sa atin, no? Na we cannot pour from an empty cup.
0: Yes.
1: Kaya kagaya nga na sabi ni Kayla, talaga essential sa atin, no? Ang pahinga. Isama mo yan sa routine ng iyong buhay. Part and parcel yan ng ating buhay para at least meron tayong energy, no?
0: True.
1: Makapag-bounce back at magampanan yung mga pinapagawa pa sa atin ng Panginoon.
0: Amen.
1: Dito, di ba? For His glory.
0: True. Kaya magpahinga kaagapay,
1: yes.
0: Hindi yan na kasalanan.
1: Mm-hmm.
0: At ngayon po ay nasa end part na tayo ng ating programa. Kaya naman nagpapasalamat tayo sa mga nakaagapay natin sa broadcast. Ang ating protex, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Benjo Morano, John B. Reyes, at Benji Mosura. Maging sa ating RTV team, Aileen Valdez, Angelica Calayag, at Jabez Mancho.
1: Yun. Salamat din sa ating broadcast engineer kay JB Tabua at sa mga umagapay sa atin sa Bukawi Transmitter Site. Salamat po sa inyong assistance.
0: At muli sa iyo kaagapay, ha? Maraming salamat. Salamat po sa pagtutok at pakikipagkwentuhan dito sa ating programa. Muli ako po si Kayla Escalante.
1: At ito naman po si Absilie Ferrer Tabua at inyo pong napakinggan ang

0: This is Inspirations Unlimited.
1: Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Aris Lopez ng Household of Faith Community Church. Inaanyayahan ko kayong lahat na tayo manalangin para sa espiritual na paggising ng ating bayan. Aming Ama, sa oras na ito, kami po'y dumudulog sa iyong trono ng habag at biyaya. Aming inalalapit ang aming mga kababayang Pilipino na matutunan nilang lumapit at magtiwala sa iyo na tanging ikaw lamang ang makapagbabago ng aming bansa. Walang sino mang makapaglilingkod ng tapat sa iyo maliban ang kanilang buhay ay naisuko sa iyo ng lubusan. Dinadalangin din namin sa oras na ito ang kaayusan at kapayapaan ng aming bayan, maging ang revival, Panginoon, ng bawat simbahan sa aming bansa. Dalangin po namin sa oras na ito ang spiritual na revival, Panginoon, ng hindi lamang ng simbahan, maging ng mga namumuno ng simbahan sa aming bayan. Salamat po ng marami, O Diyos, sapagkat naniniwala kami na apart from you, we can do nothing. Salamat po, dakilang Diyos, at sa oras na ito, pinagkakatiwala namin ito sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

can try. So guys, tingnan nyo naman. Etong view ko sa harap, there are a lot of cafes na and mga street food and restaurants na pag pumasok ka doon, madami kang makikitang mga pagkain. So tara, samahan nyo ako. Let's food trip dito sa Macau. Let's go! Nandito na tayo sa mismong type of food street. And grabe, itong nakikita ko ngayon, they're offering local selections such as this stall na to, which is called the Winky Beef Offal. So ito guys, may binibenta silang beef offal. So para siyang beef na stew na may sabaw, na may mga gulay at ibang mga sahog like stomach, pancreas, intestine, sirloin at skirt. Ang galing guys! Kasi pwede ka din pumili. Not only that, you can also choose different balls. Like may mga teriyaki balls, salad balls, mushroom balls, lobster balls, mga ganon. So yun guys, if you want to try beef offal, ayan guys, kita mo naman yung mga order nila. Para siyang shabu-shabu ng Macau or China. So yun guys, ang bango. Amoy-amoy mo dito yung masarap nilang beef. So dito guys, syempre sa Macau, ang pinaka-iconic din nilang food is beef jerky aside sa egg tarts. So if makikita mo dyan, meron silang ginugupit na beef jerky for free taste. Actually, let's try. May mga different flavors ng beef jerky. So they have beef jerky and then pork jerky. May spicy, may sweet, may sour. Ganon, iba-iba guys. Tingnan natin. May tinuro lang ako na gusto ko i-try. Tapos ginupit nila yung beef jerky. Ganto ka kapal guys. Sobrang generous nila sa kanilang free taste. Tingnan natin. This is the spicy beef jerky. Wow, ang sarap. Oh, it's spicy and it's beef. Very savory ha, sobrang malasa guys. Ito yung type ng beef jerky na mapapakanin ka sa sarap. Sarap niya guys, sobra. I'll give this a 9.5 out of 10. Free taste pa lang ha, para mabubusog ka na. Naglakad lang kami sa kabilang stall. Pero ayun, binigyan na naman ako. Hindi pa ako wingi, binigyan na ako ng beef jerky. So this is what they call the pulled honey beef jerky naman. Tikman natin. Wow, parang tusino. Honey, beef, jerky. It's more on the firm side of things. Chop niya guys ha. It reminds me of tusino, but tusino is softer, mas malambot siya. Pero masarap pa rin. I'll give this a 9 out of 10. Dito sa Macau, makakita ka ng iba't ibang klaseng beef jerky. Kasi di lang siya limited to pork jerky or beef jerky. Meron din silang iba't ibang types of kung gano'n siya kakapal. May mga maninipis na beef jerky, may mga makakapal na beef jerky. Meron din silang ibang karne na jerky like the veal jerky. So di lang pork, beef, meron din silang veal. Tapos iba-iba din yung mga texture ng jerky nila. So ang galing guys, para ka din na sa museum ng food. Iba't ibang types of food makikita mo dito. So one of Macau's best delicacy nga and bake shop talaga is this bakery called Koy Kay Bakery. So we will try their food taste. Tingnan nyo na lang ako guys. Kasi pag pumunta ka dito, bawat delicacy na binibenta nila, syempre meron silang pa-free taste. Nakakalagay sa Tupperware, o diba? That's one tip when going to Macau. Parang mabubusog ka talaga sa free taste. So tara guys, try muna natin yung mga free taste. Tinitingnan lang namin, inalok na kami ng free taste. This is actually the almond cookie of Macau. Ang sarap guys, lasa siyang puto seco. Kapag ginagat mo, it's like a puto seco cookie with almonds. Tapos mas makapal siya. Talagang totoong malalaking almonds. Ang sarap guys, very healthy, very nutty. Tapos sakto lang yung sweetness niya. Sarap. Sarap ng egg roll nila guys. Sobrang sarap. Parang egg roll. Pero mas masarap. Freshly made siya. So, talagang ramdam mo yung freshness di siya makuha. Tapos made in Macau talaga siya. So, yun guys. I think ito yung talagang itry nyo guys pag pumunta kayo. Almond cookie and fresh egg roll. This is a Phoenix egg roll with seaweed. Nakita nyo seaweed and shredded pork jerky. O, diba? May egg roll sila na matamis with some savory bits. So, tikman natin. Mainit-init pa guys. Kaya ito yung pinapamigay niya. Wow. Ang sarap. Masarap yung egg roll. Pero ito, ang sarap din. Ang sarap niya, guys. 10 out of 10. Sarap. Mainit-init pa. So, ay namimigay ng beef jerky. Inungoy ako ngayon. Pag-abot sa akin, guys, ng beef jerky, ang init. Bagong luto. Masarap yung beef jerky niya kasi bagong luto, guys. 9 out of

0: on your TV. Papuri.
1: Yeah, hey, what's up? I wanna hear a song.
0: Pero you don't remember the title of the song.
1: But I know how it goes.
0: Kantahin mo kaya.
2: It goes, sayawin.
0: Meron si Kuya Junji niyan. At marami pang iba dito lamang sa Papuri on FEBC Radio TV. Sa Diyos ang Papuri.
3: Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Napakagandang araw na lika ng ating Panginoon. Sana kayo ay tuyo, kayo man ay naulanan, at kung kayo naman ay naiinitan, sana ay makahanap kayo ng refreshment. Ito po ang araw na lika ng ating Panginoon. Walang kapalit ang bawat araw na binibigay niya para sa atin. Papuri Radio Show Tuesday Edition time na. Kaya here we go. Shout out muna sa ating mga tagapakinig sa 702 DZAS, maging sa ating mga kaibigan sa Bacolod, 1233 DYVS, Isabela, 1143 DZMR, Legazpi Albay, Care 104.3 The Way FM, at sa Cagayan de Oro, New J 103.3 DXJL, your positive choice. Ang lahat po ng mga awiting marinig nyo sa araw na ito ay available po sa ating Papuri Music Room, Papuri Music .febc.ph, at syempre sa inyong paboritong digital music streaming platforms, Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, Tidal, at marami pa pong iba. Yan, at kung gusto niyo pong marinig kami, ang lahat ng programa ng 702 DZAS, at gusto niyo kapiling yan habang kayo ay nagda-drive or kayo nag-aaral, pwede po, i-download nyo lamang po. Basta dala nyo yung mobile phone, download nyo lamang po ang 702 DZAS mobile app sa inyong paboritong app store or play store. At nandyan lamang, kung hindi nyo po mahanap, ay bisitahin po ating Facebook page, 702 DZAS FEBC Radio, para sa QR code. Alright! Last week po, finiture natin ang Papuri 16. Yan po ay nirelease noong 1998. Sinundan siyempre ng Papuri 17. Yan po.

Naalala ko ito eh. Tandang-tanda ko pa si Kuya Kaloy. Kinausap ako ang ating presidente nung time na yon, Pastor Carlos Peña. Sabi niya, Junji, pwede bang yung susunod na papuri, eh yung something naman na pwedeng masayawan at mapalapakan, meaning habang nagpupuri, napapasayaw, napapalapak, napapataas ang kamay, pwede bang ganun? So nanawagan po tayo na lahat po ng sasali ay upbeat songs at mga awiting pagpupugay sa ating Panginoon. At naku, overwhelming if not mistaken, over 300 entries po ang natanggap natin. At ang ating pong napili ay, if I'm not mistaken, parang 12 lamang or 10 lamang. Kaya naku, very privileged yung mga napiling mga awitin. At ito po yung mga awiting ito. Ito po ay Papuri 17. Ang pamagat po nito ay Diwang. Yan. Bakit ba Diwang? Kasi po ito ay short for pagdiriwang. At ito ay short din for diwa ng pagdiriwang. Kaya Diwang. Yan. Alam nyo naman, mahilig tayo sa mga play of words. Ito po ay na-release noong 1999. Simulan natin sa unang awitin. Tunay nga, likang awitin ni Jonathan Manalo, arreglo at inawit ni Mon Faustino. Naalala ko nung concert na pinerform ito ni Mon Faustino kasama ang Maneuvers. Yan, yan po ay sa UP Theater. Kung may video po kayo noon, naku, mamatamisin po namin. Gusto namin mapanood muli. Ito po ay 1999. Ano kaya mga itsura natin yun? Siyempre, yung theme song ng Diwang, dalawa po ang theme song actually. Ito po yung parang overture. Ito po ay instrumental, mga snippets, likha po ng inyong lingkod. Susundan ng Wala ng Iba. Lani Makaraig po ang composer, inawit ni Lala Directo de Rueda. Ito ay naganap. Ligang awitin ni Dennis Asuncion, inawit ni Mon Espia. If I'm not mistaken, siya rin po ang nag-areglo nito at ng gitara at lahat. Yan, maraming salamat, Brother Mon. Yan lang po muna aming patikim from the Papuri 17 Diwang 1999 album ng Papuri. At matapos niyan, kung meron pang oras, magsisingi tayo ng ilang awitin from our catalog ng Papuri at Waterwalk Records. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Sa inyo, O Diyos, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Unang Kronika, 29:11.
1: Papuri, FEBC Radio TV.
2: I hear you loud and clear.
1: Papuri with Junji Marcelo.
3: Hey, I love your music, man.
4: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
1: Live stream on YouTube.
5: I listen to it all the time.
2: Because it's the best around. What else?
6: On the air, 702
4: CCAS. You played the best music.
1: Papuri with Junji Marcelo.
7: Nagpapatuloy po ang napakagandang mga awitin ng Papuri 17, Diwang, na release noong 1999. Muli po, ang Diwang ay short for Diwa ng Pagdiriwang, kaya Diwang. Yes, at ito po ay pangalawa namang naiproduce ko under the administration na ako po'y naatasan bilang executive director. Ito po ay utos ng FEBC at naalala ko noon when I was offered the job. Overwhelmed ako, feeling ko medyo hindi ko kaya, feeling inadequate. Pero iba po ang Panginoon eh. Kapag talagang sinabi ng Panginoon, you go do that, tulad nung kay Moses at si Abraham, marami pang mga characters sa Bible, David and a lot of other characters na parang inadequate ang feeling nila. Yun, dun ang pinakamagandang posture, sabi nga ng aking isa sa mga kaibigang pastor, si Pastor Butch Diwa. Ayan ang perfect posture kasi dyan gagamit at gagalaw ang ating Panginoon sa iyong buhay. Kaya, yan po, produkto nga, Papuri 16 at ngayon naman ang Papuri 17. Tuloy-tuloy na tayo. At muli, mga kaagapay natin sa 702 DZAS, 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 DAWAY FM Legazpi Albay, at NewJ 103.3 DXJL, Your Positive Choice, ay sabayan niyo po kami. Sa mga awiting ito, tayo tumayo at tayo ay magpuri sa ating Panginoon. Awitin ni Pastor Bong Hermosa. Maaari naman, ito ay areglo ni Mark Lopez. Napakagandang areglo. At inawit ni Chay Alegarbes. Siya rin po ang nag-backing vocals dito kasama kami. Medyo may crowd ka din sa dulo. Medyo nakikanta kami sa likod. Yan. Kaya simulan mo na. Yes, hindi ko po sinasabing simulan na natin. Ito po yung title ng awitin. Likang awitin po yan ni Henry Gasser. At inawit po ni Samantha Chavez. At ito po ay areglo pa rin ni Mark Lopez. Halatang halata, likang awitin ni Laverne Ducot, areglo ni Jimmy Anteporda. At inawit ni Jay Marquez, backing vocals with Liza Del Valle. Yan. Naalala ko ito, ni-record namin sa Shekinah Records at recording studio. Jana Records po yung nag-produce, pero Shekinah Records recording studio po yung pinag-recordan. Medyo nalilito na ako, pero parehong may record naman yun. At ito po yung sa Makati. At nung time na yon, talagang state of the art po yung recording na yon. At napakaganda nung recording session namin. Bumisita lahat sila. Yung si Laverne, yung arranger, si Jim Anteporda, si Jay Marquez, at dun dumating si Liza Del Valle. Napakaganda na kanyang backing vocals. Talagang, talagang kilabot tong awitin to. Napakaganda, at maging dun sa live performance sa UP Theater. Ang ganda ng performance ni Jay Marquez at kasama niya ang dalawang maneuvers, si Rene Sagaran at si John Supan. Shout out sa inyo, maneuvers. Susundan ng awiting Pusong May Galak. Ito inawit ng a few members of the company, si Ruben Laurente, Phoebe Magbanwa Pantoja at Andre Castillo. Ito po ilikang awitin ni Eugene Evangelista, areglo ni Maestro Mel Villena. Magtapos niyan, kung may oras pa, magsisingin tayo lang awitin sa ating Papuri at Waterwalk Records Catalog. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

tatawo sa tiyempo mabagal. Lumang mas pawon sa mata na may kabal. Yung ating pumaysayaw o ang ating pumaydasal. Hindi ba't sa puso pa rin tumitingin? Basta't may ganap at tapos.

0: Papuri, FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Papuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air, 702
6: CCAS. You played the best music.
0: Papuri with Junji Marcello.
7: Nasa huling bahagi na po ating programang Papuri Radio Show. And as usual, di tayo magpapaalam kung natin tatalakayin ang Bible verse. At ang ating kong napiling Bible verse ngayon ay yung iniwang Bible verse ni Albert Cubang, yung Roma 1:16. Sa English po, Romans 1:16. Tagalog muna. Magandang balita, hindi ko inahihiya sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Okay, sa English naman. For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. Itong Bible verse na ito ay very, very potent, very, very strong because meron siyang boldness. Sabi niya, I am not ashamed. Ito po ay sinulat ni Apostle Paul at nung panahon yun, the very strong, the very powerful Roman world, ang message po ay to crucify Jesus, the Messiah. So therefore, talagang to stand with Jesus, talagang foolish yun at humiliating, at minsan it will cost you your life. Kaya nga, di ba, si Peter ay dininay ang ating Panginoong Jesus dahil sa takot niya, no? Pero si Apostle Paul, he boldly declared and he's not embarrassed, hindi niya kinahihiya, and he finds confidence in the good news of Jesus Christ dahil yun ay absolute. I am not ashamed, sabi niya. Grabe ang declaration, talagang buwang loob. At sabi niya, it is the power of God. The power of God unto salvation. Original Greek word po nung power na yun ay dynamis or dynamis, which is coming from the word dynamite. Alam niyo po ba, dynamite, napakalakas yun, di ba? Or pag sinabi mong dynamic preacher, talagang punong-puno ng power, ano? Punong-puno ng conviction. Yan po ang ginamit na word ni Apostle Paul. Power of God. The gospel is not merely a philosophy, no? Hindi lang siya katang-isip or moral guideline. Ito po ay active at supernatural force na talagang nililigtas tayo, nirescue tayo spiritually and transforms us to something that God wants us to be. His very own, and transformed us, declared clean and sinless only by His grace. Ito po ay available sa lahat who accepts it. No? Kailangan tanggapin mo muna, syempre, para ikaw ay maka-enjoy ng benefits. Para yung merong nagbigay sa'yo ng isang privilege card, binigay sa'yo yan, at punong-puno ng privilege, pwede kang pumasok doon sa club, pwede mong i-order lahat ng gusto mong order, gusto mong mag-stay ka doon. Pero hanggat hindi mo nire-receive at ginagamit yung card na, hindi mo mapapakinabangan. Ganon din ang power ng ating Panginoon. Kailangan tanggapin natin, una, tanggapin natin na tayo ay on our own, hindi natin kaya. Ang buhay na ito, hindi kaya natin iligtas sa ating mga sarili sa eternal damnation. At by accepting this power of God, by accepting His most powerful, most potent gift, napaka-potent po ng gift na yun, of salvation, He will transform spiritually from sinful to sinless only by His grace. At syempre, yung sa ending meron sinabi yan, bakit ba sinabing to the Jew first and also to the Gentile? Dahil lang ibig sabihin nito, ang connotation nito ay merong universal accessibility ang salita ng ating Panginoon. Salvation is freely offered to all humanity regardless ng background, ng ethnicity, social standing, kahit ano ka pa at sino ka pa. Ang salita ng ating Panginoon, ang kanyang message of salvation, ang kanyang pag-ibig, kanyang agape love, available to everyone. Minention niya Jew first kasi in historical order, talagang dahil pinanganak ang ating Panginoon sa sa kultura na iyon reflects historical order. Wala namang preference yun. The gospel message was rooted in covenants made to Israel sa una and was presented to the Jewish people before extending to the rest of the world. Historical po yun, chronological. Pero ang ibig sabihin nito, universal accessibility. Sa lahat po, available po ang biyaya at pag-ibig na ating Panginoon. Kaya sabay-sabay po nating i-declare ito, for we are not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Yan, tandaan po natin yan. Lahat yan ay available para sa atin. Napakagandang Bible verse. Maraming salamat, Brother Treblasi Albert Cubang, sa iyong Bible verse. At dyan tuloy nagkaroon tayo ng vitamina at kalakasan sa araw na ito sa pamamagitan ng Bible verse na iyan. Okay. And with that, naku, kailangan ko na po magpaalam dahil mag-alas 6. Medyo na. Pero, for now, gusto kong pasalamatan ang ating mga nakaagapay sa ating broadcast sa Bokabe Transmitter Side. Broadtech on Duty, Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Mosura, at Reggie Villena. At ating Engineer on Duty, JV Tabua, at syempre ating scriptwriter at co-producer, Kayla Escalante. Shoutout pala sa ating mga FEBC employees na ngayon ay nagsasama-sama para sa team building activity. Shoutout sa inyong lahat dyan, nawa ay napapagpala kayo at sabay-sabay nating sana ay sinabayan nyo, no? Kung kayo ay naka-online o kayo ay naka-tune in, sana sabay-sabay tayong nagpuri kanina sa mga papuring awitin ng Papuri 17. Alright. At syempre, hindi ako magpapaalam kung hindi ko babatiin ang aking paboritong human being in the world. Kaya ako sinasabing paboritong human being in the world. Paborito ko number one na persona sa buhay ko, ating Panginoong Jesus. Syempre, ang Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Pero, my favorite human being, lika na ating Panginoon, ang aking pinakamamahal na si Anna. I love you so much, my dear Anna. And I thank God for you. God's gift to me. At patuloy tayong talagang sa ating Panginoon ay umasa sa kanyang dakilang mga biyaya. Magagandang provisions coming from Him. Excited about what's up and coming. Yan. At syempre, sa lahat sa inyong mga sumubaybay sa atin sa 702 DZAS, sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL Your Positive Joy sa Cagayan de Oro, maging sa ating 702 DZAS app, at sa lahat po ng mga nakikinig sa atin. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Huwag niyo pong kalilimutan. Una, ang ating Panginoon ay dakila at tapat sa ating lahat. Ako po si Junji Marcelo na inyong naging kaagapay. Nako, ako'y nabubulol na inyong naging kaagapay. At kapapuri sa edisyon nito ng Papuri Tuesday edition. Huwag niyo pong kalimutan. Pangalawang, huwag niyo kalimutan na ito, no? Laging tandaan, sa Diyos ang papuri.

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Sumasa sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chemo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga partner ministries, partner stations, at tinggan mula Luzon, Visayas, Mindanao, gamit po ang iba't ibang mga radio stations, at syempre ang mga online platforms, kasama po ang streaming app, yung YouTube at maging mga Facebook pages ng inyong mga local stations. Maraming salamat po. Pag-aaralan po at patuloy nating tatalakayin yung God's greater plan. No, napakahalaga ito kasi kadalasan tayo po ay spiritually short-sighted. No? Ang ibig sabihin, sa mas madaming pagkakataon, ang naiisip lang natin is yung ating personal concern, at hindi po natin naiko-consider o naisasaalang-alang yung mas mataas na layunin ng ating Diyos. And sometimes, pag sinabi rin nating short-sighted, we think about the here and now. Ano ba yung ngayon? Ano yung para sa kasalukuyan? At hindi natin naiisip na ang pagkilos po ng Panginoon ay higit pa riyan. Ano po? In other words, ay hindi lang nakikita ng Diyos yung here and now, pati po yung mga magaganap at kailangan para sa future ay nakikita nga ng ating Panginoon. And having said that, tinatalakay natin na kung ano man ang agenda ng ating Panginoon, it requires Christ-like character. So hindi po yan nakafocus lamang sa ating mga kakayahan, sa ating mga talento, spiritual gifts, pero yung character na kailangan para tayo po ay hubugin, palaguin, turuan, ay ginagawa din ng Panginoon sa ating buhay. Kaya importante ano, na talagang maintindihan po natin yung lawak ng pagkilos ng ating Panginoon. Yung formation ng character, dyan po tayo madalas nagkakaroon ng mga pagtatanong, pagtataka, pagdududa. Kung maalala ko, meron pong isang aklat sinulat ni Robert Clinton. Ang title po is The Making of a Leader. Isa po sa mga bagay na kanyang sinabi doon na yung pagkilos ng Diyos sa ating buhay at sa pamamagitan ng ating buhay. Dalawang bagay, ano? Yung personal, tayo po ay hinuhubog. At the same time, tayo po ay ginagamit. So, madalas daw, ang focus natin is on fruitfulness. Ibig sabihin, yung ating mga ginagawa, we want it to be fruitful, di ba? Usually nga, pag pinag-uusapan natin ang success, even in ministry, eh kadalasan po ang ating pinagtutuunan is fruitfulness. Ito ba ay naging mabunga? At madalas pag sinabi nating fruitfulness ay statistics based. Yung bang dami, ilan, di ba? Ganyan ang mga pagtutuon eh. Pero mahalagang tandaan na hindi po ganoon eh. In fact, yung faithfulness, yan po ang dyan tayo i-reward ng Panginoon. If you remember, ang Panginoon mismo ang magsasabi sa atin, well done, good and faithful servant. Interesting, ano po, hindi sinabing fruitful servant. Kasi po may mga times talaga na kaya tayo nagiging mabunga sapagkat yung lugar na kung saan tayo itinalaga ay maaaring hinog na, handa na, o mas madali kumpara po sa pinaglagyan sa iba. So, ibig sabihin, pag sinabi natin ganyan, iba-iba ho ang magiging resulta. Yan po ang aasahan natin dyan. Iba-iba ang magiging resulta. At dahil nga iba-iba ang resulta, may mga tao na marahil po ay yung effort nila is not as much as the others, pero ang ministry po nila ay talagang makikita mo, it will bear much fruit. May mga pagkakataon naman po na marahil ay todo effort, pero dahil nalagay sa mga lugar na maybe it's more challenging o may mga ibang bagay na pagkilos ang Panginoon, so hindi natin pwedeng sabihin at isipin na palagi yung fruitfulness ay statistics. Kasi po, let me give you an example. Ano? Kung naalala niyo po si Philip and the Ethiopian eunuch sa Book of Acts. Alam niyo ba na si Philip was basically ministering to a large number of people. Marami siyang pinaglilingkuran nung time na yon. Ngayon, ang interesting po doon, he was pulled out from that ministry at inilagay po siya sa pakikipag-usap sa iisang tao, no? The Ethiopian eunuch. So parang kung statistics ang pagbabasihan, you would say na, teka lang, na-demote yata ito from doing a ministry large scale, tapos ilalagay mo sa isang tao. Di ko ba? And yet, because it was clear that it was the Lord's leading, pumunta po siya roon. And a lot of people would attribute yung pagdating ng Christianity in Africa through that, no? Yun po ang isa sa mga tinitingnang possibility na pinagsimula ng Christianity in Africa. Now, again, isa pang example ay kung maalala niyo po si ito pong si Apostle Paul, no? He was ministered to. Isang tao lang ito, pero yung taong ginamit ng Panginoon sa kanya para siya ay makakilala, ministered to one. Pero alam natin na si Apostle Paul eventually ministered to a lot of people. Yung pong kalahati ng New Testament, siya po ang instrumental na ginamit ng Panginoon in writing. And not only that, of course, yung mga churches na na-plant believers who were strengthened then and now. So again, no, paminsan ang temptation is to assume that when you are faithful, you will be statistically fruitful. Not always the case, mga kapatid. Hindi palagi. At mahalaga pong maunawaan din natin na may mga times na talagang nadadowngrade natin yung pagtingin doon po sa formation ng character because we are so focused on ministry fruitfulness. So sometimes we get frustrated. Sabi nga ni Robert Clinton, madalas daw dyan ang frustration ng isang naglilingkod. Yung bang hindi mo mawari, bakit hindi nagbubunga? Eh kasi nga, masyado tayong fixated sa statistics. No? Na para bang pag marami, palagi yan ang kalooban ng Diyos, yan ang pinagpapala ng Diyos. But God works in many ways. Hindi po laging yung dami sa kasalukuyan o yung statistics ang basihan. Kaya nga importante yung leading ng Panginoon. Kasi kahit si Jesus in his ministry, di ba? Alam natin that he fed the multitude, he ministered to a lot of people, but he focused on the disciples. Nag-Hudas pa nga yung isa, di ba? Pero mapapansin mo, after ng kanyang ascension, yung kanyang mga na-train continued with the ministry. Yan po ang reality niyan. Kaya nga po yung formation ng character is very essential because God has a greater purpose. Tayo short-sighted. God is far-sighted. No, marami siyang nakikita sa malayo, sa malapit, long-term. At yung formation ng character is very essential in ministry. Ang sabi ng isang author, when the future leadership responsibilities are especially difficult, God uses time to pass for the maturation process. He also allows trials. The larger the task ahead, the more difficult the trials. The larger the task ahead, the more difficult the trials. Kasi yung trials po, according to author Warren Wiersbe, ay maaring dalawang bagay. No? It's either for correction, may mga kailangang baguhin, alisin, ituwid, di ho ba? Kasi minsan, pag itong mga bagay na dapat pinagsisihan ay nariyan pa, hindi natin inaalis, sinusuko, pinagsisisihan, it will eventually create problems, especially pagka nasa mas malaki tayong ginagampan ng tungkulin. So, kailangan yung discipline process na yun na ibigay sa atin. And the other one, aside from correction or discipline, is perfection. No? Inaangat pa tayo ng Panginoon. And alam natin yan, na sometimes yan ang pinakamahirap na parte, na from better to becoming best, mas mahirap po yan eh, kasi mas matindi ang sacrifice dyan. And sometimes, hindi natin namamalayan, what may be good enough now is not enough for what God has in store ahead. So, talagang may mga bagay po na pagdadaanan. Kaya nga, hindi ba na madalas yung madidinig din sa akin yung sinasabi na you are either too blessed to be stressed or too stressed to be blessed. Kasi ang ibig sabihin yan, eh minsan, sa kasalukuyang kalagayan pa lang eh, overwhelmingly stressed na tayo. Grabe no? Matindi na yung stress natin. How much more? Pag dumating pa yung mas malalaking bagay, and kung sa kasalukuyan pa lang eh, overloaded na tayo, eh paano pa po yung mga iba pang nais ng Panginoon na pagawa sa atin? Kaya muli, nililinaw po natin na may mga ginagawa ang Panginoon sa ating buhay na we may not always understand and appreciate, kasi yung mga bagay na ito ay wala sa radar natin, hindi natin nakikita, hindi natin naiisip. So, kaya mahalagang sa gitna ng mga challenges na ito, we learn to ask the right questions. Hindi yung, Lord, bakit naman ako ginanito? Eh kasi minsan yan ang tanong natin, ano, para bang ang gusto lang natin at magbibigay ng kapayapaan sa atin, eh sagutin ng Panginoon kung bakit. Eh ang totoo po, pagka masyado tayo nagtuon dun sa bakit naman tayo ginanito, eh alam nyo ho, walang maibubungang maganda yan kasi

0: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Attorney Jeremiah Belica ng The Lord's Vineyard Covenant Communities. Ako po ngayon ay mananalangin para po sa mga marginalized, sa mga biktima po ng injustisya sa ating bayan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa iyo ngayon dahil alam po namin na sa inyo po nakatatagpo kami ng kasagutan at katugunan, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Ikaw po, O Diyos, ang tunay na nagmamahal malasakit sa amin, Panginoon, sa amin hong pangungulila, sa amin hong Panginoon, ang mga hinaing sa bayan. Kaya, Panginoon, kami po ay tinataas namin ngayon, O Lord, ang amin pong mga kaagapay na dumaranas ng iba't ibang injustisya sa kanilang buhay. Lord, those, Lord, who has been falsely accused, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na pinaparatangan, Panginoon, ng hindi humakatotohanan, ay gayon din, O Diyos, sa mga tao, Panginoon, na hinusgahan, Panginoon, ng publiko o hinusgahan, Panginoon, Lord God, ng batas, O Diyos, Lord, na kung saan ito po hindi makatarungan, maaring hindi ho totoo, o kaya naman, O Diyos, labis po, Panginoon, sa katotohanan, Panginoon, ang kanila pong natanggap, Panginoon, na paratang, Lord God. Father, we pray that you would just defend them, that you would uphold their rights, Lord God. Panginoon, dinadalangin po namin na katulad ng iyo pong dalangin, Lord, sa Isaiah chapter 59, that you have said that ikaw po ay humanap at ikaw, Panginoon, ay naghanap kung sino ang pwedeng mamagita, subalit wala kang nakita. Ang iyo pong kamay ang siyang mismo gumalaw para sa hustisya. So Lord, today we pray that you would allow your hands, Lord, to work out justice. At higit sa lahat, Panginoon, ang iyong anak, ang Panginoong Jesucristo, ang siyang mataas at makilala ng bawat isa, Panginoon, na dumaranas sa anumang, Panginoon, na paghihirap. Injustices, Lord, in their personal lives, Lord God, and Lord God, injustices in the public lives. Lord, ayusin mo, Lord, ang justice system po namin. Gayun din, Panginoon, ang bawat juez, ang bawat judge, bawat empleyado, Panginoon, ng aming sistema, Panginoon, ng hustisya mula sa investigation, sa prosecution, Panginoon, sa mga korte, at sa community ho, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng kaliwanagan, Panginoon, sa bawat opisyal, gayun din, Panginoon, sa taong bayan, Panginoon, who is also part, Lord, of the system. To you, we give all the praise and all the glory today. Papasalamat kami dahil dinidinig mo po kami sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.
1: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa Bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat.
2: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ilang mga pangyayari na ba ang tulad ng nangyari sa isang lugar na ito? Nagsimula lamang iyon sa hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa. Dahil ang mag-asawa ay nakatira sa bahay ng magulang ng lalaki, inakala ng babae na kinakampihan ng mga magulang nito ang kanyang anak. Ito daw ang dahilan kung bakit madalas siyang sinasaktan ng kanyang asawa. Malakas daw ang kanyang loob dahil malapit siya sa kanyang mga magulang. Dahil sa hindi matanggap ito ng pamilya ng babae, pinagtangkaan nilang buhay ng ama ng lalaki. Isang araw, nang naglalakad ito ay bigla na lamang siyang hinarang ng kapatid ng babae. Isa itong matipunong lalaki at may hawak na patalim. Nagpambuno sila at dahil may sukbit ding patalim ang hinarang, ay walang kinahinat na ng tagpong iyon kundi ang pagdanak ng dugo. Sa aklat ng Esdras, Kabanatang 5, Talatang 12, ay mababasa natin sa kasaysayan ng mga Israelita na napuot ang Diyos sa kanila. Ano ang naging bunga ng galit na ito ng Diyos sa bayang Israel?
1: Patuloy po nating lakbayin at pag-aralan ang salita ng Diyos. Hanguin po natin ang ating pagbubulay sa oras na ito. Sa aklat ni Isra, Kabanatang 5, simulan po natin sa unang talata hanggang sa ika-anim na kabanata, talatang 22. Nakita po natin sa nakaraang pag-aaral na tumigil sa paggawa ang mga taga-Jerusalem dahil sa hinadlangan sila ng kanilang mga kaaway. Sumula sila kay Haring Artaxerxes na nagpaparatang ng mga maling tungkol sa mga taga-Israel. At dahil sa mga maling paratang, nagsuri si Haring Artaxerxes at sangayon sa kasaysayan ay 3 beses silang naghimagsik laban sa kaharian ng Babylonia, kung kaya't winasak ni Nabucodonosor ang bayang ito. Subalit hindi nila inalam na mabuti ang mga pangyayari. Bagamat totoo na naghimagsik laban sa kaharian ng Babylonia, ang Huda ay hindi naman nila nakita ang kautusan na kailangang ayusin muli ang bayan ng Jerusalem. Ito ang panahon na nasiraan ng loob ang mga Israelita. Hindi lamang sila tumigil sa kanilang paggawa, kundi natukso rin sila na iwasan na ang lahat ng kanilang mga ginagawa. At inakala nilang ito ang pinakamabuting paraan upang malutas ang kanilang problema. Sa mga pagkakataong ito, hindi na nila kailangang takbuhan ang kanilang problema dahil sa sinugo ng Diyos ang mga propetang sina Haggai at Zacarias upang tumulong sa kanila. Makikita po natin ang kabuuan ng mga pangyayari pagsapit natin sa aklat ni Haggai, Zacarias at Nehemias. Ang mga aklat na ito ay nagsasabi ng tungkol sa mga pangyayari at makatutulong sa ating pag-aaral ang linalaman ng mga aklat na ito. Ngayon ay alamin naman po natin ang mga sumusunod na kaganapan sa aklat ng Isra. Sa 5 kabanata, unang talata na ganito po ang sinasabi. Noon ang mga propetang sina Haggai at Zacarias na anak ni Ido ay nagsalita ng propesya sa mga Hudyo na nasa Huda at Jerusalem sa pangalan ng Diyos ng Israel na namumuno sa kanila. Ang dalawang ito ay tinawag ng Panginoon upang himukin ang mga tao na ipagpatuloy ang paggagawa ng templo. Alam ng dalawang ito na mayroong kautusan mula kay Haring Ciro ng Persya na kailangang itayong muli ang bayan ng Jerusalem at gayon din ang templo ng Diyos. At alam din nila na kalaoban ng Diyos ang kanilang gagawin ngayon at ngayon na ang panahon. Hindi magkatulad ng dalawang lalaking ito. Ang tanging pagkakahalintulad nila ay pareho silang mga tao ng Diyos. Iyan si Haggai. Kahit na sa mga kaliit-liit ang bagay, ay binibigyan niya ng pansin. Kapag siya ang nagsasalita, ay merong palaging kinalaman sa buong Jerusalem. Ang kaniyang mga pahayag ay hindi gaanong kilala sa kanilang panahon o marahil ay hanggang sa ating panahon ngayon. Malaki naman ang kaibahan ni Zacarias kung ang mga paa ni Haggai ay nasa lupa, nasa mga alapaap naman ang ulo ni Zacarias. Malaki at matatayog naman ang mga pangitain niya. Nangungusap naman siya sa puso ng mga tao. Ang mga lalaking ito na tinawag ng Panginoon ay nangungusap sa puso at espiritu ng mga tao. Makikita po natin sa ating pag-aaral na si Haggai ang itinuturing nilang pinuno. Ngunit pareho silang nakikiusap sa mga tao na ituloy ang pagpapatayo ng Jerusalem at gayon din ng templo. Sundan po natin ang mga pangyayari sa ikalawat ikatlong talata ng kabanatang lima sa aklat sangayon kay Isra. Nang magkagayoy tumindig si Zerubbabel na anak ni Shealtiel at si Jeshua na anak ni Josadak at sinimulang itayong muli ang bahay ng Diyos na nasa Jerusalem at kasama nila ang mga propeta ng Diyos na tumulong sa kanila. Nang panahon ding iyon ay pumunta sa kanila si Tatenai na tagapamahala sa lalawigan sa kabila ng ilog at si Tarbusnai at ang kanilang mga kasama at sinabi sa kanila ang ganito, "Sino ang nagbigay sa inyo ng utos upang itayo ang bahay na ito?" Nang magpatuloy ang kanilang paggawa, nalaman ng kanilang mga kaaway. Kung ating titignan ang kanilang tugon, ay parang hindi talaga isang kasagutan. Subalit kung susuriin natin, si Tatenai ay isang kaaway. Sila ay mga tao ng sanglibutan at hindi na nila itatapon ang perlas sa mga baboy. Maunawaan kaya ng kanilang mga kaaway kung sasabihin nila na ang Diyos ang nagsabi sa kanila na muling itatayo ang bayang ito? Sinasabi sa aklat ng mga awit sa kabanatang 25, talatang 14 ang ganito, "Ang tipan ng Panginoon ay para sa kaniyang mga kaibigan at wala na siyang iba pang pagsasabihan ng kaniyang mga tipan." Sa aklat naman ng unang Korinto sa ikalawang kabanata, talatang 14 ay ganito naman po ang sinasabi, "Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya iyon maunawaan, sapagkat ang mga iyon ay maunawaan lamang sa pamamagitan ng Espiritu." Sa katotohanan, sumagot sila sa pamamagitan ng katanungan. Basahin po natin ang nasusulat sa ikaapat na talata. Kanilang tinanong din sila ng ganito, "Ano-ano ang mga pangalan ng mga taong gumagawa ng bahay na ito?" Ang ibig sabihin ay hindi sila dapat sumagot at kahit ano sa kanila sapagkat wala silang pakialam sa kanilang mga ginagawa. Ang ganitong uri ng mga sagot ay maaaring magdulot ng gulo. Subalit pansinin po natin ang mga susunod na pangyayari. Sa ikalimang talata ay ganito po ang sinabi, "Ngunit ang mata ng kanilang Diyos ay nakatingin sa matatanda ng mga Hudyo at sila'y hindi nila napatigil. Sa isang ulat ay makarating kay Dario at ang sagot ay maibalik sa pamamagitan ng sulat tungkol doon." Ang isang napakagandang bagay dito ay maasahan natin na ang mga mata ng Panginoon ay palaging nakatanaw sa kaniyang mga anak. Kung kaya't muli silang nagpadala ng liham sa hari at sa pagkakataong ito, si Dario na ang hari. Marahil ay 7 taon ang lumipas sa mga pagkakataong ito. Basahin po natin ang sinasabi sa 6 at 7 talata. "Ang sipi na ipinadala ni Tatenai na tagapamahala ng lalawigan sa kabila ng ilog at si Tarbusnai at ang kanyang mga kasamang tagapamahala na nasa lalawigan sa kabila ng ilog kay Haring Dario. Sila'y nagpadala sa kanya ng ulat na kinasusulatan ng sumusunod kay Dario na hari buong kapayapaan. Ito ay isang liham para sa hari na galing sa mga kaaway sapagkat ganito po ang sinabi sa 8 talata. Dapat malaman ng hari na kami ay pumunta sa lalawigan ng Huda sa bahay ng dakilang Diyos. Ito'y itinayo na may malalaking bato at ang mga kahoy ay inilapat sa mga padir. Ang gawaing ito ay masikap na nagpatuloy at sumusulong sa kanilang mga kamay. At tulad ng ating nakita, ito ang nilalaman ng kanilang liham. Hindi kami nagtitiktik sa kanila at hindi rin nila kami mga kaaway. Nagkataon lamang na napadaan kami sa kanilang ginagawa at ito ang aming nakita." Ganito po ang sinabi sa ika-siyam at ika-sampung talata. Nang magkagayoy, tinanong namin ang matatandang iyon at sinabi sa kanila ang ganito, "Sino ang nagbigay sa inyo ng utos upang itayo at tapusin ang gusaling ito?" Tinanong din naman sa kanila ang kanilang mga pangalan. Para sa iyong kaalaman, upang aming maisulat ang mga pangalan ng mga tao na nangunguna sa kanila. At nabanggit din dito ang pangalan nila Haggai at Zacarias. Ganito naman po ang nasusulat sa talatang 11. Ganito ang sagot nila sa amin, "Kami ay mga lingkod ng Diyos ng langit at ng lupa, at muli naming itatayo ang bahay na itinayo. Maraming taon na ang nakararaan na itinayo at tinapos ng isang dakilang hari ng Israel." Dito ay sinabi nila ang tungkol sa kasaysayan ng Israel na naganap 70 taon na ang nakararaan. Sa talatang 12 at 13, ganito po naman ang sinabi, "Ngunit dahil ginalit ng aming mga ninuno ang Diyos ng langit, kanyang ibinigay sila sa kamay ni Nabucodonosor, na hari ng Babylonia, na Kaldyo, na siyang gumiba ng bahay na ito at din nila ang mga mamamayan sa Babylonia. Ngunit sa unang taon ni Ciro, na hari ng Babylonia, gumawa ng utos si Haring Ciro na muling itayo ang bahay na ito ng Diyos. Nagbigay sila ng patunay na inyutos nga ni Haring Ciro ang pagpapatayo ng templo." Sapagkat ganito po ang sinasabi sa talatang 14 at 15, "Ang mga kagamitang ginto at pilak sa bahay ng Diyos na inilabas ni Nabucodonosor sa templo na nasa Jerusalem at dinala sa loob ng templo ng Babylonia ni Haring Ciro at ibinigay kay Sherbazar na siya namang ginawang tagapamahala. At sinabi ng hari sa kanya, 'Kunin mo ang mga kagamitang ito, humayo ka at ilagay mo sa templo na nasa Jerusalem, at hayaan mong itayong muli ang bahay ng Diyos sa lugar na iyon.' At natapos ang liham sa pamamagitan ng isang kahilingan." Ganito po naman ang sinasabi sa talatang 17 ng ikalimang kabanata sa aklat ng Isra. "Dahil dito, kung inaakalang mabuti ng hari, magsagawa nga ng pagsasaliksik sa aklatan ng kaharian na nasa Babylonia upang makita kung merong utos na pinalabas si Haring Ciro na muling itayo ang bahay na ito ng Diyos sa Jerusalem at ipasabi sa amin ng hari ang kanyang pasya tungkol sa bagay na ito. Hindi naniniwala ang mga kaaway na naglagay ng kautusan si Ciro na muling itayo ang Jerusalem at ang templo. Subalit sinasabi ng liham nila na galing kay Ciro ang kautusan ng kanilang pagpapatayo. Naniniwala ang kanilang mga kaaway na walang kautusang lumabas na nanggaling kay Ciro at ang mga taong ito ay gumagawa na para sa kanilang sarili lamang. Marami ang nangyari tungkol sa kinalalagyan at katayuan ng mga anak ng Diyos. Ang dalawang ito ay magkaiba. Tungkol sa kanilang kinalalagyan, ang mga Hudyo ay nasa lugar kung saan doon nais ng Diyos para sa kanila. Ang kautusan para sa kanila na ginawa ni Ciro na kailangan silang bumalik sa lupain ay mula sa Diyos. Ang mga taong ito ay nasa tamang kinalalagyan. Gayunpaman, tungkol sa kanilang mga kalagayan ay hindi mabuti. Mahina ang kanilang mga kalooban. Nais na nilang iwanan ang gawaing ito. Kung kaya't tumawag ang Diyos ng dalawang propeta upang palakasin ang kanilang loob. Sa ating panahon, tila hindi na naunawaan ng mga tao ang kanilang kinalalagyan at ang kanilang kalagayan. Kung ikaw ay na kay Kristo ngayon, ang iyong kinalalagyan ay mabuti. Subalit papaano naman ang iyong kalagayan? Ikaw ba ay isang Kristiyano? Ikaw ba ay kay Kristo? Ngunit nais mo nang umalis sa iyong kaugnayan sa Kanya? Nais mo na bang umalis sa ipinagagawa Niya sa iyo? Kung ito ang iyong mga nararamdaman, kaibigan, bagamat nasa tama kang kinalalagyan, ay hindi naman mabuti ang iyong kalagayan. Ito ang nangyayari sa mga Hudyo sa aklat ng Isra. Ang pinakamagandang bagay dito na makikita natin na ang Diyos ay kasama nila
2: at ang kaniyang kalaoban ay kailangang maganap. Makikita din po natin ngayon na mayroon silang natagpuan. Ito ang mga pagkakataon na sana ay nananahimik na lamang ang mga kaaway. Tignan po natin ang susunod na mga pangyayari. Sa 6 na kabanata, 1 talata, ganito po ang sinabi. Nang magkagayoy nag-utos si Haring Dario at gumawa ng pagsasaliksik sa Babylonia sa bahay ng mga aklat na kinalalagyan ng mga kasulatan. Nagsimula ng magsaliksik sina Haring Dario. Sa 2 talata hanggang 5 ay ganito po naman ang sinabi. Sa Ekbatanasa, palasyong nasa lalawigan ng Media, isang balumbon ang natagpuan na dooy nakasulat ang ganito, isang tala. Nang unang taon ni Haring Ciro, si Haring Ciro ay nagbigay ng utos tungkol sa bahay ng Diyos sa Jerusalem. Hayaang muling maitayo ang bahay, ang lugar na kanilang pinag-aalayan ng mga handog at dinadala ang handog na sinusunog. Ang taas nito ay magiging 60 siko at ang luwang nito'y 60 siko. Gayon din ang mga kagamitang ginto at tilak ng bahay ng Diyos na inilabas ni Nabucodonosor sa templo na nasa Jerusalem at dinala sa Babylonia, na isauli at ibalik sa templo na nasa Jerusalem, bawat isa'y sa kanyang lugar at ilagay mo ang mga iyon sa bahay ng Diyos. Ang lahat ay nakatala dito. Ang lahat ng ito ay nabasa ni Haring Dario. Hindi na sana nalaman ang mga ito kung nanahimik na lamang sila. Ito naman ang mensahe ni Haring Dario kina Titani. Sa 6 at 7 talata ng 6 na kabanata sa aklat ng Isra. Kaya't ngayon, Titanai, na tagapamahala ng lalawigan sa kabila ng ilog, si Tarbusnai, at ang inyong mga kasamang tagapamahala na nasa mga lalawigan sa kabila ng ilog, lumayo kayo. Hayaan ninyo ang gawain sa bahay na ito ng Diyos. Hayaan ninyong muling itayo ang tagapamahala ng mga Hudyo at ng matatanda ng mga Hudyo ang bahay na ito ng Diyos sa lugar na ito. Si Tetanhi ay isang tao na mayroong mataas na katungkulan na inaakala niya na kaya niyang ipatigil ang pagpapatayo ng templo sa Jerusalem. Subalit nang makita ito ni Dario, nakita niya na ito ay isang kautusan ng Medes at ng Persya at hindi ito maaring palitan. Nagbigay pa siya ng kautusan kaugnay nito. Sa 8 talata, ganito po ang sinasabi. Bukod dito'y gumagawa ako ng utos kung ano ang inyong gagawin sa matatandang ito ng mga Hudyo para sa muling pagtatayo ng bahay na ito ng Diyos. Ang magugugol ay ibigay ng buo sa mga taong ito at walang pagkakaantala mula sa kinita ng kaharian, mula sa buwis ng lalawigan sa kabila ng ilog. Sinabi niya na huwag hahadlangan ang mga taong gumagawa. Kailangan pa nilang tumulong sa kanilang gawain. Ang kanilang malilikom na mga buwis ay hindi na nila ipadadala sa kabila ng ilog kung nasaan ang Persya, subalit ibibigay nila ang kanilang mga nililikom na mga buwis at ibigay ito sa mga tao sa Jerusalem na magiging tulong sa kanilang mga ginagawa. Ginamit ng Diyos ang galit ng tao upang mapapurihan siya. Sa kabanatang 6, talatang 9 at 10 sa aklat ng Isra ay ganito po naman ang nasusulat. At anumang kailangan, mga batang toro o mga tupa o mga kordero para sa mga handog na sinusunog para sa Diyos ng langit, trigo, asin, alak o langis, ayon sa kailangan ng pari na nasa Jerusalem, ay patuloy ninyong ibigay sa kanila araw-araw, upang sila'y makapaghandog ng mga alay na kalugod-lugod sa Diyos ng langit at idalangin kung buhay ang hari at ang kaniyang mga anak. Ito ay isang napakagandang kautusan. Nag-utos din siya ng kaparusahan sa sino mang hahadlang sa gawaing ito. Sa aklat ng Isra, 6 na kabanata, talatang 11 ay ganito po ang sinasabi. Gayon din, ako'y gumagawa ng utos na sino mang bumago sa kautosang ito, isang biga ang huhugutin sa kaniyang bahay at siya'y tutuhugin doon at ang kaniyang bahay ay magiging tambakan ng dumi. Sa mga pagkakataong ito, ay mabuti pong basahin ang mga aklat ng Hagay at Zacarias. Sapagkat sa pagkakataong ito, sila ay nasa napakagandang panahon ng kanilang pakikipagdigmaan at sila ang nagwawagi. Sapagkat kasama nila ang Diyos, basahin po natin ang nasusulat sa 14 na talata. Ang matatanda ng mga Hudyo ay nagtayo at umunlad sa pamamagitan ng ginagawang propesya ni Hagay na propeta at ni Zacarias na anak ni Ido. Natapos nilang pagtatayo sa utos ng Diyos ng Israel at ang mga utos ni Nasiro, Dario Artaxerxes na hari ng Persia. Natapos ang pagtatayo ng templo sa ilalim ng pakiusap ni Hagay at ni Zacarias. Sa talatang 15 at 16, ganito po naman ang sinasabi. Ang bahay na ito ay nayari ng 3rd araw ng buwan ng Adar, ng 6th na taon ng paghahari ni Haring Dario. At ang mga anak ni Israel, ang mga pari, mga Levita at iba pa sa mga bumalik na bihag ay nagdiwang na may galak sa pagtatalaga ng bahay na ito ng Diyos. Pansinin po natin na nabanggit dito ang mga anak ni Israel at ang iba pa sa mga bumalik na bihag. Ano po kaya ang kahulugan nito? Hindi lamang mga taga-Huda ang bumalik para magtrabaho, kundi pati na ang mga taga-Israel na mga taga-Benjamin. Kasama sila sa pagdiriwang sa pagtatalaga ng templo ng Diyos, bahagi rin sila ng gawain. Ang 17th talata, sila'y naghandog sa pagtatalaga ng bahay na ito ng Diyos ng 100 toro, 200 lalaking tupa, 400 kordero at bilang handog pangkasalanan para sa buong Israel 12 kambing na lalaki ayon sa bilang ng mga lipi ng Israel. Para kanino kaya ang handog pangkasalanan? Para ito sa buong Israel. Tangi ang mga taga-Huda at mga taga-Benjamin lamang ba ang bumalik sa lupain? Hindi po. Meron ding galing sa ibang tribo. Merong 12 lalaking kambing ayon ito sa bilang ng lipi ng Israel. Sa talatang 19-22. Nang 14th araw ng unang buwan, ang mga bumalik na bihag ay nanghilin ng Paskwa. Sapagkat ang mga hari at mga Levita ay magkakasamang naglinis ng kanilang sarili. Silang lahat ay malilinis. Ito ay kinain ng mga anak ni Israel na bumalik mula sa pagkakabihag at gayon din ng bawat isa na sumama sa kanila at inihiwalay ang sarili sa karumihan ng mga bansa ng lupain upang sumamba sa Panginoon ang Diyos ng Israel. At kanilang isinagawa ng may kagalakan ang kapistahan ng tinapay na walang pagpampaalsa sa loob ng 7 araw. Pinasaya sila ng Panginoon at ikiniling sa kanilang puso ang Haring Assyria, kaya't kanyang tinulungan sila sa paggawa ng bahay ng Diyos, ang Diyos ng Israel. Pagkatapos ng 5 linggo ng pagtatalaga ng templo, naisagawa ang Paskwa. Nangungusap ang Paskwa sa kamatayan ni Kristo. Siya ang inihandog para sa atin. Siya ang namatay para sa ating mga kasalanan upang tayo ay makalaya sa ating mga kasalanan. Hindi na natin kailangan ang mga handog na papatayin at susunugin sa panahong ito. Ibinigay na ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin. Ang kailangan na lamang natin gawin ay ang manalig sa kanya. Tayo po ay manalangin. Minsan pa, dakilang Ama, kami po'y dumudulog sa iyo. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang Banal na Espiritu ang patuloy na gumagabay at nagtuturo sa amin. Sa mga may dinaramdam, sa mga may sakit, marahil na roon sila sa loob ng kanilang mga tahanan o marahil sa paggamutan, nawawalan sila ng pag-asa, nanlulupaypay, nanlalamig ang kanilang pananampalataya. Subalit, Panginoon, Ikaw ang dakilang Diyos. Naniniwala kami Ikaw ay buhay. Ikaw ang Diyos noon. Ikaw ang Diyos ngayon. At ikaw ang Diyos magpakailanman. Panginoon, unatin mo po ang iyong dalawang mga kamay. Hipuin mo, Panginoon Diyos, ang kanilang katawan. Bigyan mo po ng lunas ang kanilang mga karamdaman. Dakilang Ama, dinadalangin po namin ang aming bayan sa oras na ito. Nakikita mo ang kalagayan, Panginoong Diyos, at ng mga pangangailangan. Kami po ay umaasa na ito'y gagawin mo sapagkat ang lahat, idinadalangin po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
3: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
4: New birth has to happen to you from a force outside of yourself. God has to do this in you. You can't do it yourself. There's no such thing in the universe as a do-it-yourself salvation. It's not there.
5: Join Dr. David Jeremiah for his new series, The Holy Spirit You May Not Know, next time on Turning Point.

Patuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.

0: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Kapag nakarinig tayo ng mga mabubuting bagay na nangyari sa buhay ng mga kapatid natin kay Kristo, ano ang kalimitang tumatawag ng ating pansin? Ang bago ba nilang sasakyan? Bagong bahay? Pagaling sa karamdaman? Lumalagong negosyo o pagka-promote sa trabaho? Ano ang mga bagay na madalas nating ipinagpapasalamat sa Diyos tungkol sa ibang mga mananampalataya? Dahil sa ibinalita ni Epaphras, makikita natin sa sulat ni Apostol Pablo ang pasasalamat niya at ng kanyang mga kasamahan sa Panginoon dahil sa napakagandang bunga ng Ebanghelyo sa buhay ng mga mananampalataya sa Colossas. Mabuting ihambing natin ang ating buhay panalangin sa pananaw ng apostol na ayon sa kalooban ng Diyos. Narito po si Brother Juran Ramos para sa mensaheng How to Do Thanksgiving Prayer for Believers.
1: Ngayon po sa ating pong pag-aaral, please turn your Bibles to Colossians chapter 1. And tingnan natin ang versikulo 3 at 4. Colossians 1 verses 3 and 4. We always thank God the Father of our Lord Jesus Christ when we pray for you, since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love that you have for all the saints. Ang gusto ko pong pag-usapan natin ngayon, how to do Thanksgiving prayer for believers. Paano ba dapat tayo manalangin ng panalangin ng pasasalamat para sa mga mananampalataya? Pagka tayo po'y nakarinig ng mga magandang balitang nangyayari sa buhay ng mga kapwa nating mananampalataya, anong tumatawag sa ating pansin? Diba, siguro, yung isipin natin, ano yung mga bagay na talagang pinagpapasalamat natin sa Panginoon pag nababalitaan natin yon? Interesting, no? Siguro na malaman kung ano yung mga tumatawag ng ating pansin, lalo na nagpapakita kasi ito ng nilalaman ng ating puso. Napakita ano ba yung mga priorities natin sa buhay, pinapakita ano bang importante sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Habang iniisip nyo yung mga sagot dun sa mga katanungan yon, tabi nyo muna yan sa inyong isipan at tingnan natin itong ating pag-aaral. Nais kong ikumpara natin dito sa mga leksyon na matututunan natin mula dito sa verses na binasa natin kanina. At kung sakali man na mapansin natin na, teka muna, parang ang buhay ko ay hindi sang-ayon sa plano o standard ng Panginoon, dapat ko itong i-adjust. Sana ganun ang mangyari, no? Ayusin natin, particularly, yung ating mga prayer lives, kung ito ay hindi sumasang-ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. Nung pong nakaraang linggo, tiningnan natin itong pagbati ni Pablo dito sa kanyang sulat na mababasa natin sa verse 1 at verse 2 ng Colossians chapter 1. Matapos itong pagbati na to, ay papasok na si Pablo dito sa tinatawag nating Thanksgiving section. Dito sa Colossians chapter 1 verses 3 up to 8. Makikita natin dito na sinasabihan ni Pablo yung mga mananampalataya sa Colosse na talagang nagpapasalamat siya at si Timothy sa Panginoon dahil sa magandang balita na dinala ni Epaphras sa kanila patungkol sa bunga ng Ebanghelyo na nangyari sa kanila. No, at baka interesado kayong malaman na itong Greek text ng Colossians 1 verses 3 up to 8 ay isang sentence lang. Sa ESV, hindi masyadong lumalabas yon. Pero kung ang Bible nyo ay yung bagong labas ng Bible ngayon, yung Legacy Standard Bible at saka yung New American Standard Bible na mas literal sa kanilang translation, makikita nyo lumalabas ito. Isang mahabang sentence, ang verses 3 up to 8. Isang sentence lang, isang pangungusap lang yon. Ngayon, ang pasasalamat ni Pablo dito sa verses 3 to 8 ay halos pareho sa ibang pasalamat niya na makikita natin sa ibang mga sulat niya in the New Testament. Pero may konting pagkakaiba. Pag kinumpara ninyo itong pasasalamat niya dito sa Colossians, makita natin hindi pare-pareho ang kanyang pasasalamat para sa mga churches, iba't ibang churches at iba't ibang mga individual. No, hindi ito parang isang template na pare-parehong mga sinasabi niya. Hindi, may pagkakaiba. At ang isang malaking bagay kung pag-aaralan natin itong mga pasasalamat na to, makikita nyo paano dapat ang Kristiyano manalangin, kanino tayo dapat manalangin, anong dapat bigyan natin ng atensyon kung tayo ay nagpe-pray. O, pero hindi lang yun ang malalaman natin o pag tinitingnan natin ang Thanksgiving. Habang inaaral ko to, nakita ko na pati yung background ng letter, magkakaroon ka ng counting idea. Malalaman mo kung anong sitwasyon ng mga mananampalataya na sinulatan ni Apostol Pablo. Halimbawa, no? Itong Colossians chapter 1, itong ang Thanksgiving section na to, ng verses 3 to 8. Mapupulot natin dito na itong mga mananampalataya sa Colosse, hindi pa nakita ni Pablo face to face. Hindi, parang pag binabasa mo to, makikita mo na dahil si Epaphras ang nag-share ng ebanghelyo sa kanila at itong dahilan kung ba't sila na-born again, parang ang suspetsa mo habang binabasa mo palang itong Thanksgiving, bakit ganun? Hindi si Pablo ang nagdala ng ebanghelyo sa kanila. Baka hindi pa siya napunta doon. Yun ang suspetsa mo. Now, habang binabasa mo ang letter of Colossians, pagdating mo ng chapter 2 verse 1, yun na nga, makikita mo, eh talagang ang hindi pa niya nakikita itong mga mananampalataya rito. Kaya sabi ng Colossians chapter 2 verse 1, "For I want you to know how great a struggle I have for you and for those at Laodicea and for all who have not seen me face to face." Sabi ko nga sa inyo, ilang kilometro lang ang layo ng Laodicea from Colosse. So sabi ni Pablo, sa mga hindi ko pa nakikita, so parang kasama dito, mga Kristiyano sa Laodicea, mga Kristiyanong nakatira dito sa Colosse, mukhang hindi pa nakikita ni Pablo. Kaya makita nyo, no, lumalabas na yon o masesense mo na yon, tinitingnan mo pa lang yung Thanksgiving, hindi mo pa binabasa yung buong sulat. Pero hindi lang ito makikita natin, particularly dito sa Thanksgiving portion ni Paul dito sa Colosse. Dito sa Thanksgiving niya, verses 3 to 8, isang bagay na makikita natin ay ang patungkol sa Ebanghelyo. Nako, gusto ko na sanang pumunta doon eh, kaya lang maghihintay ang pag-aaral natin yan for next week, Lord willing. Nasabi ko na po sa inyo, nung nagbigay ko ng introduction dito a few years ago, mga 1996 yun, may problemang dinadaanan ang dati nating iglesia dito sa Davao City, merong krisis na dinaanan noon. Kaka-problema tayo regarding relationship natin sa Central Church noong hindi pa tayo Solid Deo Gloria. At isa sa mga bagay na ginawa ng Panginoon ay nilead niya ako sa isang libro na sinulat ni David Martin Lloyd-Jones na ang title ay Love So Amazing. At ang tinutukan ni Martin Lloyd-Jones doon ay yung chapter 1 ng Colossians na nagpapaliwanag kung ano ang Ebanghelyo. Nagulat ako na nabasa ko yun. Ang dami palang matututunan tungkol sa Ebanghelyo only from the Thanksgiving section. So yan ang mga ilan sa matututunan natin dito pa lang sa Thanksgiving section na to. So iba-iba. Sa ibang sulat niya, iba din ang bibigyan niya ng diin. Pero dito, yun ang isang bagay na mabibigyan ng diin. At dahil nga ang dami nating matututunan dito sa section na ito ng Thanksgiving, hatiin ko yung pag-aaral natin. Yung Ebanghelyo, next week na yon. Pero ngayon, ang nais kong bigyan ng atensyon ay ang verses 3 and 4 lamang, na kung saan matututunan natin ang apat na importanteng leksyon patungkol sa Thanksgiving prayer. So, handaan natin ang ating sarili. Apat na mga bagay na makikita natin dito. Quickly, ano yung una? Ang unang bagay na matututunan natin dito tungkol sa Thanksgiving prayer ay ito, we should not only pray and give thanks individually but also corporately. Pag tayo ay nagpe-pray ng prayer of thanksgiving at saka prayer in general, wag lamang yung ikaw lang ang nagpe-pray. Makisama ka, sumama ka sa mga mananampalataya. Ma-involve ka sa mga prayer meetings na kasama yung iba. Wag lang nagsosolo. Hindi naman masama yon na ikaw ay nagsosolo. Pero kung puro ka lang ganun at yun lang ang alam mo na klase ng prayer, ikaw ay laging humihiwalay sa mga mananampalataya. Hindi ka sumasama sa mga prayer meetings na ginagawa ng church, may problema ka. Kasi dito si Pablo, sabi niya, we always thank God when we pray for you. Pansin niyo mga pronouns dyan sa English, plural yan. Pag sinabi niyang we, of course, nasa kanyang isipan, malamang at least kasama doon si Timothy. Kaya sabi niya sa greeting di ba natutunan natin dati na itong greeting na to galing sa kanya at galing sa kanyang kasama, kanyang kapatiran sa Panginoon na si Timothy. So siguro hindi lang sila, baka kasama pa yung iba nilang kabahagi ng kanilang missionary team. Pero ang point na gusto kong bigyan doon ng diin, pag tayo ay nagpe-pray, pag tayo ay nag-i-intercede, pag tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon, huwag nating isipin na dapat ako lang ito. Hindi nakasama iba rito. Hindi. Pinapakita rito na pwede at maganda yon. Makisama tayo. Maging bahagi tayo ng isang grupo ng mga nagpe-pray at nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Alam nyo, isa sa mga passages na nagbibigay ng diin dito sa idea na to, hindi lang itong tinignan natin ngayon sa Colossians 1 verse 3, pero ito'y makikita din natin sa Ephesians chapter 6. Alam nyo, Ephesians chapter 6 ang isa sa mga importanteng passages. Of course, lahat naman ng portions ng Ephesians importante. Pero ito, pag gusto mong malaman kung meron ba tayong kaaway, ano bang kaaway natin sa bundong ito, ito lang bang may laman at buto o dugo, yun lang ba? Hindi, pinapakita rito sa Ephesians 6, magsimula sa verse 10 hanggang sa verse 18, hindi, ang kalaban natin, mga demonyo. Kalaban natin, spiritual rulers, spiritual powers. Hindi basta-basta. At para matalo natin sila, kailangan natin isuot ang full armor of God. At kailangan sabayan ito ng prayer. Yan ang makikita natin from Ephesians 6, 10 to 18. Pero ang gusto kong bigyan ng diin dito, yung mga verbs at yung mga participles na makikita natin, puro plural in form. O, tingnan ninyo to, no? Sa mga sa screen, tingnan ninyo, kasi hindi nyo masyado makikita yan sa Bibles ninyo. Dito sa screen ninyo, naka-flash dito ang Ephesians 6 verses 10 up to 18, pero lahat ng mga verbs dyan, mga pandiwa, at lahat ng mga participles, hindi ko na alam kung paano sa Tagalog yung participle, pero lahat dyan, makikita nyo, plural ito, pangmaramihan. O, tingnan nyo, basahin ko. Finally, be strong. O, yung command na yan, yung verb na yan, ay plural. Be strong in the Lord and in the strength of His might. 11. Put on. Plural na naman. Parang sinabi niya, kayong lahat, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle, plural na naman, against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. 13. Therefore, take up, plural na naman yan, tayong lahat, take up the whole armor of God that you, plural, may be able to withstand in the evil day, and having done, yan na naman, plural yan, to stand firm, verse 14, ito yung command, stand, plural na naman yan, hindi lang isang tao sinasabihan, para sinasabi niya, stand, kayong lahat, stand, therefore, having fastened on, yung participle na yan, no? Lahat sila na

Principle na to, plural na naman, at all times in the Spirit with all prayer and supplication. To that end, keep alert, yung command na yan, plural na naman, kayong lahat, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. Ang ibig sabihin nito, ang puntong sinasabi ni Pablo, kung gusto nyong kalabanin ng Diablo, kung gusto nyong matalo ang mga spiritual forces na hindi natin nakikita rito, huwag kayong mag-isa sa labanan. Ang binibigyan niyan din dito, sumama kayo sa mga mananampalataya. Pagtulungan ninyo ito. Hindi lang isa na nilalagay niya sa kanyang isipan yung katotohanan. Yung helmet of salvation, yung sinusuot niya ang sinturon ng katotohanan. Dapat kasama mga mananampalataya. Kumbaga, gusto niya sabihin, tulong-tulong tayo ha. Hindi yung isa lang ang may alam ng katotohanan, tapos yung mga iba, hindi na nila alam. Ano ba ang totoo? Ano ba ang kulto? Ano ba ang false doctrine dito? Ano ba? Hindi, gusto ni Pablo, lahat kayo, dapat alam yon. Pagdating sa prayer, ganun din. Kasi hanggang prayer, puro plural ito. Gusto niya sabihin, ganun din kayo kung magpe-pray. Hindi lang isa. Sama-sama kayo. Tulong-tulong kayo. Kapit kamay kayong lahat na kumbaga nagpe-pray. Kaya ang magandang lesson ito, kung bibigyan natin kaagad ng lesson, yung mga prayer meetings natin, yun ang mga sitwasyon na kung saan maa-apply natin ito. Ito yung time na sama-sama tayong natututo ng salita ng Diyos. Ito yung time na sama-sama tayong nagsusuot ng sinturon ng katotohanan. Ito yung time na sama-sama tayong nagpe-pray. Ito yung time na pinagtutulungan natin para i-intercede yung mga taong nangangailangan ng tulong. Ito yung time na sama-sama din tayong nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa ginagawa ni Lord sa buhay ng iba. Yun ang binibigyan ng diin dito. Ang tanong, naintindihan ba natin ito? Dapat kilala mga mananampalataya doon. Oo, kilala tayo as people who pray. Kilala tayo dapat as people who thank God. Hindi yung people who are mga reklamador. Mga puro na lang reklamo, puro na lang problema sinasabi. Hindi, dapat makilala tayo bilang mga tao na andun yung faith in the Lord. Andun yung puro tayo. Marunong tayo magpasalamat sa Panginoon. Marunong tayo mag-depend sa Panginoong Diyos. Pero again, kailangan makita rin ng iba, hindi lang tayo as individuals, hindi lang yun, uy, grabe yan mag-pray yan. Lagi nasa kwarto yan, nagpe-pray, mag-isa. Hindi lang yun. Maganda rin na nakikilala tayo na bilang isang grupo, bilang isang iglesia, sama-sama tayong nagpe-pray. Sama-sama tayong nagpapasalamat. Yun ang ibig sabihin pag sinabi niya, we always thank God when we pray for you. Pangalawang leksyon matututunan natin dito. We should be regularly offering prayers and thanksgiving for our fellow believers, even those we haven't met in person. Dapat tayo nagpe-pray din at nagpapasalamat para sa mga mananampalataya na never pa nating nakita face-to-face sa buong buhay natin. Baka nabalitaan lang natin patungkol sa kanila. Dahil sabi ni Paul, we always thank God when we pray for you. At sabi ko nga sa inyo, hindi pa nila nakita itong mga Colossians face-to-face. Pero sabi niya, we always thank God for you. Lagi silang nagpapasalamat. Grabe to si Paul ah. Nabalitaan pa lang niya patungkol dito. Hindi siya yung naging instrumento para sa kanilang kaligtasan. Si Epaphras ang ginamit ng Panginoon Diyos. Hindi siya. Pero, hindi siya nainggit. Para sa kanya, nagpapasalamat siya. Kailangan ganun din tayo. Di lang natin pinagpe-pray yung mga kasama natin sa cell. Hindi lang natin pinagpe-pray yung kasama natin sa church. No? Pag-pray din natin yung mga, uy, may concern yung isang cell group. Mga kalalakihan o mga kababaihan. Sama din natin sa prayer yon. Pasalamat din tayo para sa kanila. Uy, may nabalitaan tayo, may nangyari sa isang church dito sa Davao City. Hindi SDG. Kung
magandang ginagawa ni Lord sa kanila, kung sila'y lumalalim sa kanilang pananampalataya.

0: palataya kahit na may nangyari sa kanilang buhay, pasalamat tayo para sa kanila, sa Panginoon. Kung may nabalitaan tayo mga mananampalatayang nahirapan sa Surigao City o sa Siargao, na may mga balita, may mga ang daming pastor doon na nawalan ng tirahan, nawalan ng mga church buildings, pero grabe pa rin ang pananampalatayan sa Panginoon. Nagtitipon pa rin, sumasamba pa rin sa Panginoong Diyos. Ba't pag nabalitaan natin yon, ano gagawin natin? We thank the Lord for them. Hindi lang yung tayo-tayo, hindi lang yung nakikilala natin at nakikita natin. In fact, kay Paul nga, lagi, sabi niya, we always thank God when we pray for you. Always. Hindi lang ito isang beses. Tapos, very interesting pa rito, yung salitang thank, yung salitang pray, present tense yung mga verbs na yon. Tapos, dinagdagan ng adverb para lalo pang bigyan ng diin. Actually, kahit na wala ng always, given na yun eh. Pag sinabing present tense sa Greek, ang ibig sabihin ito, noon, isang bagay ito na laging ginagawa, paulit-ulit na ginagawa. So, pag sinabing we thank God, tanggalin nyo yung always, yun ang ibig sabihin nun. Lagi na silang nagpapasalamat sa Diyos. Pag sinabing, we pray for you, kahit walang always, ibig sabihin nun, lagi silang nagdadasal sa Panginoon patungkol sa kanila. Para iklaro ni Pablo yun, dinagdagan pa niya ng adverb na always. Depende sa English translation na binabasa nyo. Minsan yung always nakadikit sa pray. Yung iba naman na translator, ang tingin nila yung always dapat nakadikit sa thank. Sa akin, hindi importante yan. It doesn't matter. Kung saan mo idikit yung always, whether sa thank, whether sa pray, pareho ibig sabihin. Kaya yun dapat ang ginagawa natin. Now, simulan natin tutukan yung thanksgiving muna. No? Tingnan niyo to. Very interesting to. Dito lang sa sulat ni Pablo sa mga taga Kolose, makikita natin, ang daming beses binanggit ang salitang thanks. Or yung mga salitang konektado doon. Pwedeng thank, pwedeng thanks, pwedeng thanksgiving, pwedeng thankful, pwedeng thankfulness. Tingnan niyo to. Again, tinitingnan na natin yung Colossians 3. We always thank God the Father when we pray for you. Colossians 1:12, tingnan nyo, sabi doon, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. At tingnan nyo, no? Pinagpapasalamat niya yung iba dahil sa ginagawa ni Lord sa kanilang buhay. Colossians 2:7, rooted and built up in Him and established in the faith just as you were taught, abounding in thankfulness. Sabi ng Colossians 3:15-17, and let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. Tapos, and be thankful. Verse 16, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. And whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Alam nyo, pag binabasa ko to ng mabuti, sa tingin ko, hindi lang si Pablo nagbibigay ng general reference to thanking God. Ibig sabihin, hindi lang niya sinasabing, pasalamat kayo sa mga ginawa ni Lord sa buhay nyo. Nagkaroon kayong trabaho, thank God. Karoon kayo ng gumaling kayo mula sa COVID, thank God. Ito nangyari, thank God. Hindi masama yun. Pero sa tingin ko, hindi lang yun yung sinasabi ni Paul dito pag sinabi niyang pasalamatan ng Diyos eh. Diba? Sabi niya, we always thank God when we pray for you, giving thanks to the Father who has qualified you. Diba? Abounding in thanksgiving. Bakit? Because they are rooted, built up in Him, in the established in the faith. Sabi ng Colossians 3:15, be thankful because of the word of Christ that dwells in you. Pero sabi doon, teaching and admonishing one another with all wisdom, with thankfulness in your hearts to God, etc. Alam nyo, tingnan nyo to ha. Colossians 3, yung context nitong pasasalamat dito sa verses 15 to 17, simulan nyo sa verse 12. Mapapansin nyo, kung simulan nyo sa verse 12, ang pinag-usapan dito ni Pablo, eh yung relationships nila sa loob ng iglesia. Colossians 3 verse 12, "Put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you, so you also must forgive." Dagdag, verse 14, "And above all these, put on love, which binds everything together in perfect harmony." Verse 15, "And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body." Yung peace dito is not talking about subjective peace na, wow, ang gulo-gulo sa labas, oh, may putukan doon, may gera dito, pero thank you Lord, may peace pa rin ako sa aking isipan. Hindi yun yung peace na pinag-usapan dito. Ito yung peace with others. May maayos na relationship ka sa iba. Kasi yung focus niya dito, yung relationship. Diba? With meekness, with patience, compassionate ka, you forgive one another, you have love. Oh, verse 15, kaya nun dinagdag, "And be thankful." Dahil ang konteksto, puro sa relationship, palagay ko na sinabing, "And be thankful." Ang ibig sabihin to, "And be thankful for one another. Be thankful na yung grace ni Lord kumikilos sa kanila. Be thankful na mahal nila si Lord. Be thankful na mahal nilang kanilang kapwa." Yun yung binibigyan ng diin dito. Verse 16, tinan nyo, word of Christ, no? Ito na naman. "And let the word of Christ dwell in you richly." So isipin natin, uy, ito, word of God. Pag nakuha mo, tatalino ka, malalaman mo kalooban ng Panginoon. Pero hindi yun ang binibigyan ng diin dito about the word of God. Ano pala? "Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thanksgiving in your hearts to God." May connection pa rin sa relationship with one another. Pati yung word of God. No? Kaya sa tingin ko, yung thankfulness, yung thanksgiving na nakalagay dito, yes, kasama dito yung pasalamat tayo sa blessing ni Lord. Pero huwag natin kalimutan, pasalamatan natin si Lord dahil sa buhay ng mga mananampalataya. Dahil sa kilos niya, dahil sa grasya niya sa buhay ng ibang Kristiyano. Yon ang isang bagay dito na dapat nating pagpasalamat. Kahit na hindi pa natin sila nakita, pagka nabalitaan natin na merong ganong kilos ang Diyos sa kanila, pasalamatan natin si Lord for them.
1: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
2: Pakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari ring lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming i-like sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
1: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan. 702 DZAS, FEBC, Radyo TV.

0: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap,
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan,
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin,
1: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: Magandang gabi sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At welcome po dito sa programang Heartline Tuesday Legal Edition. Tayo po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka kaagapay? Ngayong Martes ng gabi, sana po ay nasa mabuti kang kalagayan at salamat sa iyo no, na nakatutok dito sa ating programa. Kaya i-share mo na kaagapay ang ating episode ngayong gabi o kaya ay itag ang inyong kaibigan, churchmate, kamag-anak at sama-sama po tayong matuto sa ating pag-uusapan. Binabati ko po ng happy listening ang mga kaagapay nating nakatutok sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong PM radio, sa transistor radio, maging sa mga kaagapay natin na ginagawa tayong background habang sila ay nasa biyahe sa kanilang mga car stereo. At hello din po sa mga kaagapay nating nakatutok sa 702 DZAS mobile app. O kaagapay, baka hindi mo pa yan na-i-download, eto muna sa Google Play Store at sa Apple App Store para ma-i-download ang ating official mobile app at mapakinggan ang inyong agapay ng Sambayanan anytime and anywhere. Of course, happy watching din sa mga kaagapay nating nasa Facebook and the YouTube live streaming sa 702 DZAS FEBC Radio. Muli po kaagapay, i-share nyo na po ang ating live streaming at syempre huwag kalimutang i-follow ang ating mga official social media platforms para updated ka sa mga ganap dito po sa ating himpilan. At ito po pala si Kayla Escalante ang makakasama po ninyo ngayong Tuesday dito nga po sa programang Heartline. Binabati rin po natin ng magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon ng ating mga kaagapay saan man panig ng mundo, lalo na po no, yung mga kaagapay nating overseas Filipino worker na malayo man ay para ring malapit dahil lagi nga nakatutok dito sa ating programa. Pagbati po kay Nanay Nora Canchela, kay Manay Christy Hupanda, kay Liza Dairit, kay Oscar Maliari, kay Tolitz Ilagan, kay Lawrence Laid, kay Monch Nerida, kay Aaron Gacho, at kay Abong. Mamaya po kaagapay, ay may paksa po tayong pag-uusapan kasama po ang ating bagong kaagapay na attorney. Bukod po dito ay bibigyan linaw din po natin ang mga katanungan o legal questions tatuwang po ang ating legal counsel. Kaya samahan niyo po ako hanggang alas 11 ng gabi at maya-maya nga po ay makakasama na po natin ang ating kaagapay na attorney. Pero muli kaagapay, i-share niyo po ang ating episode ngayong gabi sa inyong mga sariling social media para po makapakinig din ang iba nating mga kaagapay. At magpadala ka na rin ng iyong komento, mensahe, pagbate at ating po yung babasahin dito sa ating programa. Pero sa ngayon kaagapay, bigyan daan po muna natin ng ilang paalala. Kung ikaw ay team radio, mapapakinggan ng isang awitin. At kung ikaw ay nasa online, mapapanood naman ng ilang videos about FEBC Philippines. Pero dyan ka lamang, magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition.

0: sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
4: Magandang gabi pa rin sa iyo kaagapay ang aking pagbate ngayong Martes ng gabi. Ito po si Kayla Escalante at kayo pa rin po ay nakatutok dito sa programang Heartline Tuesday Legal Edition over 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka agapay ang iyong pakikinig na ko sana po ay napagpala ka ng awiting napakinggan natin kanina. At ngayon nga po, samahan niyo pa rin po ako para sa ating diskusyon sa iba't ibang mga usaping legal at pagsagot sa mga katanungang legal. At kung kayo rin po ay may mga nais na paksang mapag-usapan dito sa ating programa, mag-comment lang dito po sa ating Facebook page o kaya ay magpadala ng mensahe sa ating official Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio. Muli, ako po si Kayla Escalante at sa pagkakataong ito, kasama na po natin ang ating bagong kaagapay dito sa ating programa, si Attorney Minstrel More. Magandang gabi po, Attorney.
5: Magandang gabi. Magandang gabi rin sa lahat na nakikinig sa Heartline Tuesday Legal Edition.
4: Mm-mm.
5: Hello, everyone.
4: Attorney po, salamat po no, na kayo po ay available para po dito sa ating programa. Attorney, bago po tayo mag-start ay baka po may mga nais po kayong batiin.
5: Okay, babatiin ko lang aking pamilya, si Robert More, mom ko si Nadine, sister ko si Heisel, and mga kasamahan ko sa Navarro Law Offices, and friends from IBP Rizal RSM. Hello sa mga nakikinig.
4: Yan po, happy listening po. Yes, kaagapay, maaari pong familiar po sa inyo ang surname ng ating kaagapay ngayon dahil si Attorney Minstrel po ay anak ng ating kapapuri na si Kuya Robert More. Kaya po very exciting ang ating episode ngayon at excited din po ako na makasama si Attorney Minstrel. So si Kuya Robert po ang isa sa mga mahuhusay nating papuri composer at siya po ang nag-compose ng Tsuper ng Buhay at related dyan kaagapay ang aming pag-uusapan ngayong gabi. Dahil nga po bukod po sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kaagapay, ay nais din po nating kunin ang pagkakataong ito na makapagbahagi ng kaalaman ukol po sa mga bagay na may usaping legal. Kaya po sa gabing ito, aming pong pag-uusapan ni Attorney ang patungkol sa Republic Act No. 8750 o yung Seatbelt Use Act of 1999. Sabi sa'yo kaagapay, related yung Tsuper ng Buhay sa aming pag-uusapan ngayong gabi. Saka ba sa mga bumiyabiyahe na parang ayaw mag-seatbelt dahil hindi daw komportable dahil medyo nasasakal. Pero alam mo ba kaagapay na sa batas ay may ipinag-uutos sa mga motorista, yan man ay private or public, ng paggamit ng seatbelt. At nag-uutos din po sa mga vehicle manufacturers na maglagay ng seatbelt devices sa lahat ng ilalabas nilang sasakyan. So sinasabi talaga sa batas no, na mag-seatbelt tayo at yan nga ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Ano nga ba yung sakop nitong RA 8750 at ano yung mga ipinagbabawal at penalty sa batas na ito. Kaya Attorney Minstrel, atin pong simulan. Ano nga po ba itong RA 8750?
5: Okay, so ang RA 8750 ay tinatawag na Seatbelt Use Act of 1999. So under this law, isinasaad na polisiya ng ating gobyerno na protektahan yung mga mamamayan, particularly yung mga passengers and drivers ng private and public motor vehicles, mula sa mga posibleng sakuna or injury na kung sila ay magkaroon ng vehicular accident. So para gawin to, nag-decide yung ating gobyerno na gawing mandatory ang pagsuot ng seatbelt at hindi lamang ito, mandatory din sa mga manufacturer na ang mga motor vehicle na kanilang gagawin or mga importers na ang vehicles na kanilang i-import ay merong seat belts na magagamit ng mga pasahero at driver nito. So, yun ang basic driver nito. So, yun ang basic

0: quarters. So para sa mga driver, kung ikaw ay isang private citizen, syempre kung ikaw yung nagmamaneho, tsaka yung kasama mo na passenger sa front side, you are required to simply wear yung seatbelt. Tapos kung ikaw naman ay nag-ooperate ng public utility vehicle, required din na maglagay ka ng signage para sa mga front seat passenger na magsuot din ng seatbelt kapag nasa loob ng vehicle. Dito sa Pilipinas, wala pa tayong batas na ginagawang mandatory ang mga child seat. Yung kung na alam niyo sa states, required and very strict sila sa mga
1: Child seat.
0: seat. Oo, para yung mga bata kahit nasa likod sila or ano, protektado sila. Pero dito sa Pilipinas, as of today, wala pang ganong batas. Oo. And then for the manufacturer, assembler, importer, and distributor naman, gaya ng sabi ko, kailangan nilang isiguraduhin na yung mga motor vehicles nila ay mayroong seatbelt na masusuot ng mga pasahero at driver nito. At kung hindi nila ito gawin, maapektuhan yung registration ng motor vehicle and meron din karampatang penalties para dito.
1: Opo. So later on ay ating i-discuss ano yung penalties pagdating sa paglabag sa batas na ito. Pero attorney, ano po yung mga karapatan and tungkulin po na kinikilala ng batas na ito?
0: Okay, so as for the rights ng mga mamamayan, because of this law, meron tayong lahat na karapatan upang makagamit ng mga sasakyan na mayroong proper safety devices gaya ng seatbelt. So maganda ito kasi makakasiguro tayo na yung sasakyan natin because of this law, it contains, yun nga, merong seatbelt both for the driver and the passengers to ensure yung safety nung sasakay dun sa motor vehicle na ito. Tapos, yung mga tungkulin naman na kinikilala nitong batas ay, again, for the drivers and passengers to simply wear the seatbelts and for the public utility vehicles na paalalahanan dapat ang kanilang mga mananakay na magsuot ng seatbelt din. And for, again, the manufacturers, kailangan talaga lahat ng motor vehicle na i-distribute nila sa public ay merong seatbelt.
1: Seatbelt, oo. So, talagang ang batas na ito ay para pumotekta din naman sa atin na mga mananakay ng private man or a public vehicle. Attorney, sino po ang implementing agency pagdating po sa batas na ito?
0: Okay, so this law ay ini-implement ng Land Transportation Office or LTO, pati na rin ng MMDA at ng PNP. Sila yung mga authorized agencies para isaka to make sure na executed properly itong batas na ito.
1: Okay po. So, syempre yung mga department agencies natin na pagdating sa transportation and ang PNP. Attorney, kanina po nabanggit po ninyo ang penalty. Ano po ba ang
0: Yes.
1: mga karampatang penalty kapag po may nilabag dito sa batas na ito?
0: Oo. Kasi aminado naman ako, minsan makakalimutan ko rin siya na mag-seatbelt. Pero most motor vehicles today, at least the newer ones, meron na silang parang warning. May sound na nakikreate, di ba? Kapag hindi ka naka-seatbelt yung driver or yung sa passenger seat. But kung wala man yon sa inyong mga sasakyan, eh tandaan na lang po natin yung mga penalties na sa first violation under the law ay 100 pesos to 1,000 pesos sa first violation. So, then yung fine naman sa second violation is from 200 pesos but not to exceed 2,000 pesos. And then for the third and succeeding violation, minimum fine of 500 but not to exceed 5,000 pesos. And pwedeng masuspend yung driver's license mo for a period of 1 week. So, warning din yun na hindi naman worth it na dahil lang hindi tayo nag-seatbelt, mawawalan tayo ng lisensya, di ba?
1: Ah,
0: So, yun ang penalties niya. And then, for the

0: PUVs na hindi maglalagay ng gaya ng sinabi ko mga signage, pwedeng ma-fine sila ng minimum of 300 pesos but not to exceed 3,000 pesos for every violation.
1: Okay po. So basically may multa, may suspension ng license. So medyo mabigat na kapag lagi nang nahuhuli dahil hindi nagsi-seat belt. Kaya nga ang reminder sa ating mga kaagapay, sundin ito nga batas na ito. Hindi lang naman para din sumunod at para maiwasan yung penalty. Syempre para din sa safety natin, no, sa pagsasakay ng mga public and private vehicle. Attorney, ano na lang po ang inyong reminder po para po sa ating mga kaagapay ukol po sa batas na ito?
0: Okay, so sa ating mga kaagapay, gusto ko po sana kayong paalalahanan na laging magsuot ng seatbelt, hindi lamang po sa inyong safety but also for the safety of the people around you.
1: Mm-hmm.
0: This law was enacted para sa kaligtasan ng lahat ng mga mamamayan at mga gumagamit ng mga sasakyan. So it will be for your benefit and for the benefit of your loved ones then. So lagi tayong magsuot ng seatbelt.
1: Yan, maraming salamat po, Attorney, sa makabuluhang talakayan na ito tungkol nga kaagapay, no, sa RA 8750 o yung Seatbelt Use Act of 1999. So sana kaagapay ay meron kang napulot na kaalaman tungkol dyan. Pero sa ngayon, we will pause muna for a break. Para po nga sa ating mga nasa radyo makakapakinig po ng isang awitin at kung team online ka naman, antabay lang po kayo habang nanonood ng ilang videos about FEBC Philippines. At sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy po tayo sa pagsagot ng mga katanungan legal. Kaya muli, kung kayo po ay merong legal concerns, patuloy nyo po yung ipadala dito po sa ating programa at sasagutin po yan ni Attorney Minstrel. Pero sa ngayon, dyan ka lamang kaagad pa'y magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition.
2: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
3: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal, ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Kaagapay, nagpapatuloy po ang Heartline Tuesday Legal Edition sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ako po, si Kayla Escalante, bumabati po sa inyo ng magandang gabi at patuloy po ninyong i-share ang ating episode. Iyatag ang inyong mga kaibigan, kamag-anak, kapamilya at sama-sama po tayong matuto. Kasama pa rin po natin ngayon si Attorney Minstrel More para sagutin naman po ngayon ang mga katanungang legal na ipinadala at ipinagkatiwala ng ating listeners and the viewers. Muli ka agapay, pwede nyo pa rin pong i-share ang inyong mga legal concerns. I-message po kami o mag-comment po dito sa ating ongoing Facebook live streaming. At sa putong ito, tayo po ay dadako na sa ating mga questions. At magandang gabi po ulit, Attorney Minstrel More. Yan po. Tayo po ay proceed sa ating legal questions. Sa attorney, ang question number one po. Siya raw po ay nagkautang sa isang tao dahil sa investment na umabot ng 300,000. Nag-usap po sila sa police station at gumawa ng agreement kasama po yung abogado. Ang agreement po ay maghuhulog ng 20,000 kada katapusan. Pero ngayon daw po, wala pa yung katapusan, pero sinasabi nila na wag na raw sundin yung agreement at direkta na po silang magkasuhan ng estafa. Pwede po ba nila akong kasuhan ng estafa kahit may agreement na kami?
2: Okay, so base doon sa yung kwento, hindi pwede na ganun na lamang na isasantabi yung compromise agreement na pagkasunduan ninyo at biglang magbabago siya ng isip tapos magpa-file na lang ng estafa case.
1: Mm-mm.
2: So, kasi under the Civil Code, particularly Article 2028, na ang compromise ay isang kontrata kung saan yung mga parties ay nag-agree na mag-avoid na ng litigation or put an end to one na nagsimula na. So for this particular case, nagkaroon na kayo ng meeting of the minds, kumbaga. So kontrata na yon, which is binding among the two of you, between the two of you, na hindi nyo na ipapursue yung estafa case basta magbayad ka ng 20,000 a month.
1: Mm-hmm.
2: So kumbaga, dahil nag-enter na kayo into this agreement and itong agreement na to ay legal naman and yung debt which you incurred is generally civil, hindi basta-basta pwedeng sabihin na, ay, sasampahan kita ng estafa. Hindi,
1: mm-hmm,
2: hindi ganon. Although hindi ko alam yung buong detalye nung source ng utang mo na 300,000, ang utang itself na hindi binayaran ay isang civil in nature, hindi siya criminal. So unless there is deceit involved or fraud or unfaithfulness, hindi naman automatic estafa agad yon. Kaya kailangan bigyan kanya ng pagkakataon upang makabayad at i-keep niya yung promise niya doon sa compromise agreement. So if ever mag-file siya ng case against you, which I hope not, pwede mong gawing defense yung existence ng compromise agreement, which means civil na talaga yung liability mo and not criminal.
1: Okay po. So to answer yung question niya kung pwede siyang kasuhan kahit may agreement, ay kinikilala po ng batas itong agreement na ito. Dahil hindi lang naman po to no, na napag-usapan kasi nasa ano po sila, police and may kasamang abogado. So kinikilala po ito ng batas. Okay po. Salamat po. Attorney, next question po, simula daw po nung magtrabaho ang asawa niya sa bagong company, hindi pa siya nakakatanggap ng payslip. 9 months na po siyang nagtatrabaho. Ano po kaya ang legal action na pwedeng gawin? Karapatan po di ba ng employee na makita ang computation ng kanyang sinasahod?
2: Okay, so very irregular yan, no? Na walang kopya ng payslip yung empleyado. Kasi under the labor code and yung implementing rules and regulations nito, as well as mga DOLE issuances, may karapatan talaga ang mga empleyado na makita ang payslip nila para malalaman mo kung ano yung gross earnings, mga deductions, and ma-explain sa'yo kung bakit ganyan yung take-home pay mo. So, it is unfortunate na hindi nabibigyan yung kanyang asawa. Pero ang maisasuggest ko, ang una niyang gawin ay pumunta sa Human Resources Department. So sa HR, kailangan niyang erase yung kanyang
1: concern.
2: Yung concern. Yeah. And mag-request siya ng payslip, ng kopya ng payslip niya. But I suggest na gawin niya itong formal and written request para merong kang documentation na talagang binigay mo on this date sa inyong HR head na nagre-request ka talaga ng iyong kopya ng payslip. And then, if in case hindi pa rin ibigay ng HR department, then pwede na po tayo mag-file ng request for assistance sa DOLE.
1: DOLE.
2: Meron tayong tinatawag na single entry approach or SENA kung saan maipepresent ng kahit sinong empleyado yung kanyang mga grievance. And yun yung pinakamabilis na legal remedy upang yung DOLE na mismo ang magtatawag ng isang representative from the company para mapagharap yung employee and yung employer and ma-discuss nila kung paano nila ma-re-resolve yung problem at hand, which in this particular case is yung failure of the employer to provide the payslip. So, dito, mabibigyan ang pagkakataon na mag-explain yung employer kung bakit hindi nila yun na gagampanan. And then, kung despite the 30 days kasi yun eh, yung SENA, na binibigyan ang pagkakataon na magkaroon ng mediation and conciliation para magkasundo yung dalawang parties. And if hindi pa rin sila magkasundo, then saka na may elevate yung formal complaint sa DOLE or through NLRC. So
1: okay
2: there.
1: Po. So HR muna, of course, magre-request ka ng copy, and then pag walang action, that's the time po na mag-re-report sa DOLE.
2: Yes, correct.
1: Okay po, okay po. So, ganun kaagapay, no, yung pagkakasunod-sunod nung hakbang na gagawin natin. Kung ikaw man ay nasa ganun-ting sitwasyon na wala kang copy ng iyong payslip. So, sa HR muna, and then sa DOLE kung walang action pa rin si HR. Thank you po, attorney. Another question po. May kaibigan daw po siya na palaging humihiram ng motor niya. Noong huli niya itong ginamit, hindi siya nagpaalam at basta na lang kinuha ang susi habang basta na lang po kinuha yung susi. Ngayon daw po ay naaksidente gamit yung motor at nasa ospital. May nabundol din po siya at nabali ang binte ng nabundol kaya kinailangang sementuhan. Ngayon po, ako ang sinisisi ng pamilya ng nabundol dahil sa akin daw nakapangalan yung motor. Hindi ko naman po alam na ginamit niya ang motor at marami pong makakapagpatunay na ginamit niya ito nang walang paalam. Ano po kaya ang dapat kong gawin?
2: Okay, so unfortunately, kaagapay, meron tayong tinatawag sa Pilipinas na registered owner rule. So, ang mga vehicular accidents ay governed by the registered owner rule, meaning kung sino yung registered owner ng vehicle na nag-cause ng accident. In this case, dahil sa'yo nakapangalan yung motor, ikaw yung easily na pwedeng ma-run after nung injured party. So, dahil dito, yung tao, kung kanino nakapangalan yung motor vehicle, or in this case, yung motor, ay magiging directly and primarily responsible to the persons who suffered damages or injuries dahil inoperate itong vehicle na ito. Ngayon, naintindihan ko na sinabi mo nga na hindi mo naman inauthorize yung iyong kaibigan na gamitin yung motor mo. Unfortunately, hindi yon magiging depensa na hindi ka na pagbabayarin. Pero, hindi naman ibig sabihin ito na hindi mo pwedeng singilin itong kaibigan mong talagang pasaway. Kasi nakainom nga, tapos nagmotor pa siya, di ba? So, even if ikaw yung primarily liable doon sa na-injure ng iyong kaibigan, hindi ka prevented to ask your friend na, kumbaga, pwede mo siyang singilin. That's
1: Aba.
2: The easiest way to put it. Pwede kanyang i-reimburse for the expenses that you will incur para ipagamot yung na-aksidente. At just to clarify, no, ang reason behind this is to provide immediate relief doon sa na injured party, kumbaga.
1: Mm-hmm.
2: Kung hahanapin pa niya kung sino talaga yung person at fault, what if tumakas, di ba? Or what if, yun nga, hindi mahanap yung driver. So, kapag yung registered owner rule ay ma-apply in this case, merong immediate person na pwedeng hingan ng tulong nung third party. Kasi syempre, ikaw yung nasa ospital or yun nga, in this case, na ano daw, nabali daw yung binte, di ba? So, yung injured person can immediately seek relief at matutulungan siya agad-agad ng taong sigurado siya na merong responsibility over the vehicle.
1: Okay po. So,
2: rational about the law. Registered owner rule.
1: Okay po. So, may responsibility yung owner kahit na hindi ikaw yung talagang naka-injure dun sa tao. Dahil sa'yo nakapangalan, sa'yo registered yung motor vehicle. So, ganun pala yun. Salamat, attorney, sa paglilinaw na yan. So, kaagapay. Kaya maging careful din tayo sa pagpapagamit ng ating mga motor vehicle. Dahil kung ano man ang mangyari, eh, cargo pa rin natin yan dahil sa atin na nakapangalan yung sasakyan na yan.
2: Yes,
1: thank
2: oo.
1: You.
2: Kaya wag nating ipapahiram basta-basta ang mga kotse natin sa iba. Kasi if something happens or magkaroon ng accident, tayo, yung registered owner, yung magiging primarily liable for it. Yun.
1: Okay po. Salamat, attorney, sa reminder na iyan. Pang-apat po na katanungan, tungkol naman po sa Inavail na pre-selling house and lot. Matagal na daw po silang bayad sa equity. Fully paid na actually since August 2024. Approved naman yung bank loan noong March 2025 at release na rin yung log noong January 2026. Pero hanggang ngayon po ay hindi pa rin nagsisimula ang construction ng bahay. Hindi rin po nag-a-update si developer. Lagi lang po nilang sinasabi na naka-line up na since 2025, pero hanggang ngayon wala pa rin pong nangyayari. Ano po kaya ang pwedeng gawin at saan po kaya kami makakahanap o ano po ang pwede nilang gawing legal?
2: Sige. So, for cases like this, meron tayong tinatawag na DHSUD or Department of Human Settlements and Urban Development. So, sila ang opisina ng gobyerno kung saan pwede po natin idulog yung ganitong specific complaints na despite payment and approval of the bank loan ay hindi pa sinisimulan yung construction ay medyo may delay na yan, sigurado. Kasi usually, by the time na magbabank loan ka na, marirelease na eh, di ba? Yung buong pera para makomplete mo na yung payment of the total contract price. Although, syempre, dun sa katanungan ng ating kaagapay, hindi naman niya pinrovide kung ano yung nakasulat sa kontrata nila. Usually kasi, meron diyang tinatawag na turnover date Or dapat on this, for example, dapat ipapangako nila from the time na nag-start kang maghulog ng monthly amortization mo dun sa pre-selling agreement ninyo, na by the time na matapos kang mag monthly amortization and then bank loan, ang ideal nga dyan is ready for turnover na eh. Yung unit or yung, in your case, house and lot, kasi i-release na ng bank itong yung letter of guarantee na sabi nung under the dun sa information given na as of January 2026 ay na-release na daw. So, delikado yun na babayaran na in full yung developer, pero magsa-start pa lang from scratch and wala pa ngang nasa start dun sa bahay. So, pwede po tayo mag-file ng complaint sa DHSUD for either for specific performance para makompel sila to build the house that you paid for, and you can actually ask also for damages for the delay, or kung ayaw niyo na sa kanila at nawala na kayo ng tiwala, pwede rin pong tinatawag na rescission with full refund. Yung rescission po ay parang ika-cancel na yung contract, but they have to return in full yung naibayad niyo na dun sa pre-selling period. So they shouldn't take the money released by the bank na if you choose na mag-rescission, kasi kumbaga you will just go back to how you were before you entered the contract. So balik dapat in full yung pera, and then i-let go nyo na po yung house and lot. So mayroon po tayong mga remedies under the law.
1: Okay po. So salamat po, attorney, sa kasagutang iyan. Another question po. Ito, nagpagamit naman po ng credit card. Kung kanina po motor, ngayon naman ay credit card.
2: Oo nga, yung mabait ng mga kaagapan yeah. natin. Nagpapahiram ng motor, credit card.
1: Credit card. Dito naman po ay friend ng pinsan niya. Kumuha daw po ng iPhone 17 and AirPods. Sumunod naman po ay kumuha rin yung kapatid niyang lalaki ng another phone, another AirPods and case. Umabot daw po sa 231,000 ang total na nagamit nila sa credit card, and may penalties na rin po dahil 2 months nang hindi nagbabayad. Puro dahilan lang po ang sinasabi nila. Ngayon po, sabi ay magbabayad daw ng 37,000 kasama na po yung juice nila, magkapatid, na 2 buwan nang delayed. Ano po kaya ang magandang gawin kung hindi pa rin po sila magbabayad? Malaki-laki po kasi ang halaga at hulugan pa po ito ng 2 years.
2: Sige. I'm so sorry to the to our kaagapay na sa kanyang kabaitan ay unfortunately na take advantage ang iyong kindness and generosity ng iyong kapatid, pati ng iyong pati kaibigan ng iyong kapatid. Oo. Tama ba? Ah, friend
1: pinsan
2: ng pinsan niya.
1: Ah,
2: oo. Friend na nga ng pinsan at saka pati kapatid niya, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Pero unfortunately, yung pag-swipe ng credit card mo, it already creates an obligation between you and the credit card company to pay the amount that you charge to your card dun sa deadline nito. And kung hindi mo yun mabayaran, meron talagang charges. So, unang-una, dahil pumayag ka, sorry for the word, pero responsibility mo na at the end of each month ay bayaran yung credit card mo dun sa kung ano yung amount na due. So, may sasuggest ko, although it may seem unfair, kung kaya lang naman ay bayaran mo na siya para hindi na tumaas yung interest. Kasi yun yung unfortunate sa credit cards, although convenient siya at it allows its users to buy high value items and give us a chance na hulug-hulugan ito. Unfortunately, kung tayo ay mag-fail na bayaran yung minimum na payment, mag-incur talaga siya ng interest. So, ang maisasuggest ko ay kung kaya lang naman, ay bayaran mo as much as you can yung monthly na bill mo. But, at the same time, I need to advise you to keep the paper trail. Nung kung ka-text mo or may conversations kayo, nung friend ng pinsan mo at conversations nung nyo ng kapatid mo para to prove na it's indeed their purchases and not yours. Kasi kailangan ma-establish mo yan para kapag sisingil ka na sa kanila, then meron kang proof and written record na indeed hindi naman ikaw yung nag-benefit from from the purchases that they made. So gather mo lang yung screenshots ng conversations as I mentioned, and then pwede mong file sa small claims court itong yung complaint. And pero before noon, baka naman pwedeng pasulatin mo na lang sila ng promissory note para meron kang pinanghahawakan as proof na they really owe you this amount of money. And then if they fail to pay, di, yun yung ebidensya mo na may utang talaga sila sa iyo.
1: Okay po. So, gaya nung kanina sa motor, responsibility niya pa rin ito kahit hindi siya yung nag-purchase talaga. Pero dahil inalaw niya na gamitin yung credit card niya at sa kanya nakapangalan yung credit card. So, ang gagawin na lang po ng attorney ay pag-usapan nung gumamit, na humingi ng favor sa kanya, and pwede din small claims.
2: Yes.
1: Okay po. Salamat po, Atty. Kaya again, ang reminder sa ating mga kaagapay, maging careful, maging mindful pagdating sa mga ganitong usapin. Another question po, Atty. Ano daw po kaya ang dapat niyang gawin? May utang po silang motor at palaging delayed ang payment. Kapag nagbabayad naman po sila ay kasama na rin ang penalty. Sa nakaraang 4 na buwan, na-delay po kami ng ilang buwan. Nang magbayad po kami, binigyan kami ng total amount kasama ang penalties at binayaran naman namin ng buo. Pero may tumatawag daw po sa kanila na taga law office at pinagbabayad sila ng mahigit 10,000 na penalty. Nang tanungin po namin kung ano yung penalties na iyon, accumulated penalties. Humingi po kami ng breakdown kung saan at kailan nagsimula ang penalties, pero hindi naman po sila nagbibigay. Ngayon po ay nasa bank na raw yung account. Ano po kaya ang dapat namin gawin?
2: Okay, so based dun sa kwento mo, kaagapay, medyo irregular yon na may tatawag sa inyong law office, even if according to your story ay binigyan na nabayaran niyo na both yung total amount at yung penalties. So, ang magiging depensa mo dyan ay yung receipts, which I'm sure at dapat binigay sa inyo nung nagbayad kayo. As you said, nung penalties and yung total amount, no? Kasi ang mga kasa naman, kapag may payments na nare-receive, nag-issue naman sila ng corresponding receipt. So, ever habulin pa kayo ng law office na yan, pakita nyo lang po yung written documents which will prove na indeed paid na po kayo both sa amount na principal and the penalty sa kasa mismo.
1: Okay po. So, ang resibo ang magiging panglaban sa ganitong pagkakataon. Pero yun na, clear naman na sa kasa. So, wala na po dapat no, na ikatakot ang ating kaagapay na to. Basta may resibo.
2: Yes, correct.
1: Okay po. Another question, Attorney Mia, may lupang minana sa tatay niya mula ng namatay yung lola. May naman na pong lupa ang tatay ko mula sa namatay kong lola. Napaghatian na po nilang magkakapatid, magkakatabi po ang mga lupa at pare-pareho na pong may business doon. Wala pa pong titulo yung lupa at under tax declaration lamang. Ngayon po ay namatay na rin yung tatay ko pero kasal po siya sa stepmother namin. E yung sobrang lupa po na naibenta, may karapatan po ba ang stepmother namin sa bahagi ng pinagbentahan kahit galing po iyon sa lola namin? Maaari po bang mailipat sa pangalan naming magkakapatid ang lupa kahit tax declaration lamang po ito?
2: Okay, so very common ito, no, na situation na ang mga lupang minana ay wala pa talagang titulo at tax declaration lang. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala na kayong karapatan kasi it's still considered as evidence na kayo ay may karapatan doon sa lupang iyon. So, doon sa unang tanong, kung meron bang right yung stepmother, under the civil code compulsory heir, meaning nasa batas na heir talaga o magmamana ang spouse ng isang tao kung siya ay namatay. Okay? So, even if minana nung iyong tatay sa kanya, sa inyong lola itong property na to, it makes the property, exclusive property of your dad, at hindi naman siya magiging conjugal. So, itong lupang ito ay automatic, mapupunta siya sa estate ng dad mo. So, ang computation niyan would be yung share ng each legitimate child will be the same as the share of the stepmother. So, for example, dalawa kayong magkakapatid. So, example lang ha, na two children were left behind and then yung stepmother. So, ang magiging pag-divide ng property is into three equal parts. So, one-third kay child A, one-third kay child B, and then one-third to the surviving spouse. Oo, sa stepmother. But at least, hindi siya, conjugal. Dahil na-inherited siya na property, hindi ibig sabihin kalahati agad mapupunta dun sa surviving spouse. Here, equal shares yung mga anak at yung stepmother. So
1: okay
2: then,
1: po.
2: And can they transfer property only with the tax declaration? Yes, of course. Kailangan nyo lang din na mag file ng extrajudicial settlement of estate para malaman na indeed namatay yung inyong father, na walang utang or any liabilities. And then, kayong mga compulsory heirs will agree to divide the estate left behind. Hindi lang yung yung lupang ito. I'm sure meron ding other properties or bank account. Ang extrajudicial settlement of estate ay ang isang mabilis na paraan upang hindi na mag-undergo ng litigation yung property at hand. Kumbaga, mag-a-agree na lang lahat ng heirs na okay, ito yung lahat ng properties ni dad. So, hati-hati tayo doon ng kung however you guys want to divide it. So, in equal parts as provided by the law in this case.
1: Okay po. So, kapag puminana yung property, ay hindi po ito, equal po yung pag-divide nito sa anak at sa spouse.
2: Yes.
1: Opo. Pero pag po conjugal,
2: pag conjugal, automatic 50% would go to the surviving spouse.
1: Okay.
2: Kalahati. Parang 50% surviving spouse and 50% yun yung
1: paghahatian
2: ng mga
1: anak.
2: Mm-mm.
1: Okay po. So yan kaagapay, malinaw no, na kapag minana lang yung property ay equal yung paghahati-hati. Pero kapag conjugal, of course, 50% dun sa surviving spouse at yung another 50% yung paghahatian ng mga anak. Apo, salamat po, attorney. Another question po. Siya daw po ay Pro-B employee at recently po ay umabsent sa work on short notice dahil bigla pong inatake ng kanyang sakit. Pumunta po ako sa clinic for consultation at valid naman po ang dahilan dahil health-related ito. May face-to-face consultation po ako and may medical certificate din. Bago po nito, nagkasakit din ako dati ng isang linggo pero nakabalik naman ako agad sa work pagkatapos gumaling at may med cert din po. Ang concern ko po ay maaari po ba nila akong tanggalin lalo po kung isang probie employee ako nang walang proper notice.
2: Okay, so under the law, kahit sinong empleyado, whether probationary or regular, ay hindi pwedeng basta-basta na lang i-terminate ng walang due process, no?
1: Mm-hmm.
2: And dahil sa kasong ito, probationary employee ka pa lang, merong specific means kung paano ma-terminate ang isang probationary employee. So, yung una ay failure to meet yung standards of the company for regularization. So, di ba pag simula ng trabaho, pag mag-enter ka, i-explain sa'yo kung ano yung standards na kailangan mo i-meet dahil nga probationary ka. So, they have to inform you what you have to do, yung performance metrics and standards. Kailangan ma-explain sa'yo from the start para meron kang goal na ma-meet ko to or gawin kong ganitong kaayos yung aking trabaho para ma-regularize ako. So, if ma-fail mo to meet yung standards na yon, then it's only that time na pwede kang ma-terminate.
1: Mm-hmm.
2: But, let's remember, meron tayong tinatawag na twin notice rule or two notice rule na under the law, kailangan i-inform ka muna by giving you a first notice about yung gaps in your performance and bigyan ka ng opportunity to explain your side. And then, final notice of termination if hindi mo pa rin yun ma-fulfill. Pero sa case mo kasi, ang sickness is a valid excuse naman talaga for being absent, di ba? As long as hindi naman habitual yung absenteeism mo. Kasi kapag habitual siya, meaning palagi ka na lang talagang absent ng walang valid reason, then yun yung pwedeng pumasok sa just causes, which means dahil at fault ka, then meron talagang right yung employer mo to terminate you. But still, bibigyan ka nung due process, which is the twin notice rule na sinasabi natin. So, ang absenteeism na repeated can be considered as part of gross and habitual neglect of duties. Pero, in your case, since valid naman na uso talaga ang sakit ngayon eh, di ba? May flu or dahil sa changes ng weather. So as long as meron ka namang medical certificate, then dapat maintindihan yun ng iyong employer. So there.
1: Okay po. So valid yung, syempre, kahit naman po sino ay, di naman po natin gustuhin na magkasakit. Basta po merong medical certificate ay dapat po kilalanin po iyan ng employer.
2: Yes, correct.
1: Okay po. Salamat po, attorney. At ito po, usaping loan naman po, utang. Pwede daw po bang kasuhan yung nag-post ng mukha niya sa social media? Wala naman po akong utang sa kanya. Sa nanay niya po ako may utang na 3,800. At hindi ko naman po tinatakasan dahil may usapan naman po kami. Ngayon po ay pinost ako ng anak niya at sinabi pang tumatakas daw ako sa utang at pinagbintangan po ako magnanakaw. Ano po kaya ang kaso na pwede kong isampalaban sa kanya?
2: Okay, so unfortunately, uso yan sa, because of the rise of social media, ang daming mga ganyang kaso na nag-aaway online or nagsisiraan. But our law provides ample protection, so pwede mo siyang kasuhan for cyber libel. Kasi hindi naman totoo at kasiraan sa iyong reputation yung pag-impute niya ng nakakahiya kasi yun eh, parang talagang gusto kanyang ipahiya online. So yun, pwede mo siyang kasuhan for cyber libel since hindi naman totoo yung mga imputations against you.
1: Mm-mm.
2: And yun, hindi ka naman magnanakaw. So, meron kang karapatan na ipa-take down yung post na yon. And sabihin mo na if hindi niya yun i-take down or pwede rin siyang mag, dapat nga mag-issue siya ng apology sa ginawa niya, pwede mo siyang kasuhan ng cyber libel.
1: Okay po, cyber libel. O dahil syempre napahiya ka na din sa mga taong nakabasa nun. And siguro po no, attorney, i-screenshot niya rin para meron siyang proof. Opo. Okay po. So yun kaagapay, cyber libel ang pwedeng isampang laban sa mga ganitong pagkakataon. At sa atin pong panghuling katanungan, attorney, ano daw po kaya ang pwede niyang gawin? Naging guarantor po siya ng lending loan ng kakilala niya. Ngayon po ay hindi siya nagbabayad, kaya ako ang ginigipit at hinaharas ng financer. Ilang buwan na rin po akong nag-aabono at nahihirapan na po ako. So ano daw po kaya ang pwede niyang gawin?
2: Okay, sige. Naiintindihan ko na malamang dahil sa iyong generosity, ang daming mga generous na kaagapay natin. Walang ha. May pattern na ang babae. So ito naman, ang ibig sabihin kasi ng guarantor ay ginagaranti mo na yung utang ay mababayaran. At kung hindi man mabayaran nung talagang may utang, ay dahil guarantor ka, ikaw yung nagpa-promise na, okay, babayaran ko to. Ganon. So, actually, sa Bible, di ba, winawarn tayo na huwag ka maging guarantor. Kasi, ikaw talaga yung hahabulin nung taong pinagkakautangan. But, in this case, hindi naman ibig sabihin na may utang or guarantor ka. Ay, meron ng right yung financer, or in this case, yung creditor, na iharas ka or may panggigipit na nagaganap, no? So, hindi pwede yon under the law. So, hindi pwedeng gumamit ng mga insulting language, or hindi ka pwedeng i-threaten. And if they continue to do that, pwede mo actually yung silang kasuhan din ng unjust fixation. Kasi, hindi naman tama yon na hinaharas ka na nila. But your legal right as a guarantor, of course, dahil ikaw yung ano, nag-guarantee na bayaran yon, kailangan na-exhaust muna lahat ng property nung debtor or nung friend mo bago ka ikaw yung maging liable dun sa debt. Okay. So if ever kasi yung friend mo talaga yun yung kailangang singilin. 'Di ba? Dahil siya naman talaga yung may utang. So dun sa case na ito, ang kailangan mo talaga ay since nag-abono ka na, ay meron ka namang karapatan para mag-ask for reimbursement from your friend, and eventually kung sa bawat amount of money na inaabonohan mo, kailangan mabayaran ka rin niya. But again, if you are being harassed by the financer, you have a right to file the criminal case against them. So,
1: okay po. So, kasi di ba po, pag naman po guarantor, may pinirmahan ka rin. So talagang may responsibility ka rin sa ganitong bagay. Yun na nga lang, kontakin mo na lang si friend na kontakin na lang si friend na magbayad dun sa loan niya. Salamat po, attorney, sa mga kasagutang iyan. No? Mostly po ay loan, nagpahiram ng gamit, ng credit card. Kaya ano po ang inyong reminder na lang, attorney, sa ating mga kaagapay sa lahat po ng ating napag-usapang ito?
2: Oo, sige. So, for our listeners, reminder lang po na Although the Lord encourages us to love our neighbors as ourselves and to be kind and be the salt and light of the earth, diba? It doesn't mean na kailangan nating bigyan sila ng pagkakataon na abusuhin naman ang ating kindness. So, kagaya ng ating kaagapay na nagpapahiram ng motor at naaksidente yung pinagpahiraman niya or yung nagpahiram ng credit card tapos hindi na nabayaran or naging guarantor tapos hindi na rin nabayaran. So, let us also be prudent and exercise wisdom and discernment in our actions para din maprotektahan natin ang ating sarili against legal problems in the future if magkaroon ng complication or yun nga, aksidente na hindi man natin ito ninanais pero maari pa rin mangyari kung hindi tayo careful and discerning sa ating mga actions. So, okay. It's okay to say no if your friend wants to borrow your motorcycle or your credit card. Okay lang na mag-no.
1: Yan po. Maraming salamat, attorney, sa inyong mga reminder at sa pagsagot po ng mga questions from our listeners and viewers. Baka na lang po may mga kagapay po tayo na nais pong sumangguni sa inyo, makipag-ugnayan, and for their legal concerns, saan na lang po nila kayo pwedeng makonta?
2: Okay, so maliban sa pagiging junior associate sa Navarro Law Offices, ako rin po ay isang volunteer sa IBP Rizal RSM. At bilang volunteer po sa IBP, marami pong mga lawyers doon na nagbibigay po ng free legal aid. So, I encourage for our listeners na kung kayo po ay nakatira sa Pasig area, pwede po kayong bumisita sa IBP building sa number 15, Julia Vargas, Ortiga Center, Pasig City, for their legal concerns. So, meron po dyan yung IBP National Center for Legal Aid. And kung kayo naman po ay parte ng Rizal RSM area, specifically Rizal, San Juan, Mandaluyong, Taguig, Pateros, Marikina, Antipolo, yun po, ang IBP Rizal RSM naman po ay merong legal aid office din po na handang sa inyo.
1: Yun po. Maraming salamat po, Attorney Minstrel, sa inyong panahon, at salamat din po sa pag-share po na pwede po palang, ito po ba, Attorney, yung sa IBP ay pro bono po ito?
2: Yes.
1: Apo. So, pro bono na service, no, para sa ating mga kaagapay na hindi naman ganun gaanong kayang mag-bayad ng service, ay meron pong libreng servisyo po ang IBP. Yan po. Maraming salamat, Attorney. Apo. Sige,
2: yes, pero of course, for representation sa court, kung meron ng talagang kaso, then they have to be really qualified beneficiaries para makapag-avail ng free legal services. But for legal consults, like ito, yung mga katanungan, meron po doon na mga volunteer lawyers na maaari pong tumulong sa inyo.
1: Okay po. Attorney, para na lang po sa kalaman po ng ating mga kaagapay, ano po yung kailangan para po maging qualified na beneficiaries?
2: Okay. Well, usually, ang hinihingi naman is, for example, proof of income, or kung meron mang certificate of indigency. Pero as long as they can show na they have no means to acquire adequate legal services, for example, bagong terminate sa trabaho, let's say, di ba? So, mahihirapan ka talagang kumuha ng at magbayad ng abogado para i-represent ka kung gusto mong kasuhan yung employer mo for illegal dismissal. So, hindi naman sobrang strict, but you just have to prove kung ano yung income mo and that you have no sufficient means to acquire legal services.
1: Okay po. Maraming salamat po, Attorney, at sana po ay makasama pa po namin kayo sa susunod pang mga edisyon ng Heartline Tuesday Legal Edition. Thank you so much, Attorney. God bless you po.
2: Thank you so much for having me. It's a pleasure to be here. Salamat.
1: Thank you po. Ako kagapay, atin nga po nga nakapanayama, nakasama dito sa ating programa si Attorney Minstrel More, at nagpapasalamat nga tayo sa kanya sa kanyang pagsagot sa mga legal questions from our listeners and the viewers. At muli kagapay, no, kung kayo po ay nagnanais na kumonsulta, no, sa mga abogado natin ng IBP, ay merong pro bono services na ibinibigay sa mga nangangailangan. So punta lang po kayo sa IBP building. Yan po ay located sa number 15 Julio Vargas Street, Ortigas, Pasig City. At marami daw mga lawyer dyan na maaaring makausap para sa libreng legal concerns. And of course, kung sa representation na sa court ay may mga kailangang ipakita lang para mapatunayan na qualified tayo dun sa services na yon. So, kaagapay again, pwede po kayong bumisita sa number 15 Julio Vargas Street, Ortigas, Pasig City. At muli, salamat sa ating kaagapay na abogado ngayong gabi, si Attorney Minstrel More. Napaka yaman ng ating napag-usapan ngayon ng seatbelt law, maging yung mga answers sa questions ng ating listeners and viewers. At sa puntong ito, dahil po sa limited time natin and sa ating pagtatapos, mainam po muna na tayo ay manalangin. Kaya kaagapay, samahan mo ko sa pananalangin. Panginoon, we thank you, we praise you for this day, sa gabing ito. Maraming salamat po, Lord, sa aming nakaagapay na si Attorney Minstrel. Ang dalangin nga po namin, patuloy niyo po siyang pagpalain, Panginoon. Patuloy niyo po siyang palakasin at patuloy niyo po siyang gawing blessing, Lord, sa mga tao na nakakasalamuha niya. At sa mga gawain, Panginoon, na iniatang niyo po sa kanya, Lord, ikaw po ang magbigay patuloy ng wisdom, ng strength sa kanya, Panginoon. At Lord, kayo rin po ang nakakaalam sa mga pinagdadaanan, sa mga sitwasyon na kinalalagyan po namin ng aming mga kaagapay. Ang prayer po namin, Lord, kayo po ang manguna sa kanila, kayo po ang bahala po sa kanila sa mga legal concerns nila, Lord. Kayo po ang Diyos ng kapayapaan, kayo po ang Diyos ng kaayusan. Kaya po sa inyo po namin ito ipinagkakatiwala. At kayo po, Panginoon, na maging comfort nila. Kayo po, Panginoon, na maging shield nila, maging guide nila, Panginoon. At sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Salamat, Panginoon, dahil nakikita niyo po kami, naririnig niyo po kami, Panginoon. Meron man po kami mga hindi nasasabi, pero hindi pa man po namin ito masabi, Lord, dahil alam niyo na po ito dahil nakikita niyo po kami. Thank you, Lord, for that assurance. Salamat po, Panginoon, dahil alam po namin na you are

0: sa ating programa ngayong gabi. At salamat po sa pagsama sa akin ngayong aking birthday episode. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. At basa lang ako ng mga kagapay pa natin na bumabate sa ating Facebook live streaming. Si Ate Ems Magbitang ay nagsesend ng heart emoji. Si Kuya Efren De Los Reyes, happy listening po. Si Ate Lorna Degit, kay Ate Enien Goleña, watching from Mansalay Oriental, Mindoro. Hello po sa mga kaagapin natin dyan sa Mindoro. Si Maribel Oribelio, si Euforcina Bernardino, si Tristan Wyatt Gulay ay nag-good evening sa atin. Si Pat Monte, nakikinig mula sa Taguig. Si Ate Lorna Degit, salamat po sa inyong pagbate. Si Emmy Chodoro, nakikinig mula sa Linwood, Washington State. Good evening po. Si Enyen Goleña ay bumabati pa rin sa atin ng happy anniversary. Si Erwin Wenceslao ay nakikinig ngayon from Korea. Annyeong haseyo. Hello, hello po sa ating mga kaagapay. Salamat po sa inyong pagtutok. At salamat po sa mga pagbati po ninyo. Salamat po muli sa pagsama po ninyo sa ating episode ngayong gabi. At maaari nyo pa rin pong i-share ang ating live streaming para po ma-replay po yan ng ating mga kaagapay. At sa puntong ito, magpapasalamat na po ko sa mga nakaagapay ko sa broadcast. Thank you sa ating Protex, Sinat Peralta, Benjo Morano, Reggie Villena, Jean Bireyes, at kay Kuya Benji Mosura. Maging sa ating RTV team, kay Ate Aileen Valdez, kay Angelica Calayag, kay Jabez Mancho. Salamat din sa ating masipag na assistant, si Shaira Gabor, na salamat sa iyong assistant, Shai. Maging sa ating broadcast engineer, JV Tabuat, sa ating kasamahan sa Bukawe Transmitter Site. Maraming salamat po sa inyo. At muli kay Attorney Minstrel More, maraming salamat, Attorney, sa iyong availability at sa time po ninyo na mag-servisyo po sa ating mga kaagapay. At sa iyo, kaagapay, muli maraming salamat po sa pagsama, pagtutok, pagpapadala ng mensahe. At kung kayo po ay meron pang mga paksa na nais pag-usapan dito sa ating programa, ay ipadala nyo lang po yan dito sa ating Facebook page. Muli, ako po ang inyong nakasama ngayong Martes ng gabi. Ito po si Kayla Escalante para sa Heartline Tuesday Legal Edition, dito pa rin po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magkarinigan po muli tayo sa susunod na Martes, same time, same frequency. God bless you, kaagapay! Bye-bye! Good night!
1: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

Magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Buboy Espino ng Rock International Ministries. Nanyayahan ko po kayo na samahan niyo ako sa panalangin para sa ating minamahal na bansa at ekonomiya. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat, pinupuri at dinadakila ka namin sa oras na ito. Salamat sa pagkakataong alalahanin namin sa panalangin ang aming minamahal na bansa at ekonomiya. Tumudulog kami sa inyo ngayon na may puso para sa aming bansa at ekonomiya. Kinikilala namin na kayo po ang pinagmulan ng lahat ng provisyon at karunungan. At mapagkumbabang hinihiling namin ang inyong intervention, Panginoon, sa mga mapanghamong panahon na ito. Panginoon, inaalala namin sa panalangin ang aming mga pinuno. Bigyan mo po sila ng karunungan at pangunawa upang makagawa ng mabubuting desisyon na makakabuti sa lahat ng mamamayan. Gabayan sila at ilayo sa pansariling interes at ilapit tungo sa kabutihan ng pangkalahatan. Naway unahin nila ang katarungan at ang kapakanan ng lahat ng mamamayan. Tinataas namin sa inyo ang aming ekonomiya. Panginoon, inikilala namin ang mga

0: pakikibaka na kinakaharap ng mga negosyo, ng pamilya at individual. Nagdarasal kami para sa katatagan at paglago, para sa mga pagkakataon, sa mga magtatrabaho. Hinihiling namin na magbigay po kayo ng inspirasyon sa pagbabago at pagiging malikhain maging ng mga namumuhunan, at protektahan ninyo po kami mula sa kahirapan ng ekonomiya. Pinagdarasal namin ang mga mahihirap, ang mga naghihirap, ang mga walang trabaho, ang mga nahihirapang makaipon. Ibigay mo po sa kanilang mga pangailangan, aliwin ang kanilang mga pagkabalisa, at bigyan sila ng pag-asa para sa isang mas maliwanag na hinaharap. Idinadalangin namin, Panginoon, ang pagkakaisa at pagtutulungan ng lahat ng sektor ng lipunan. Tulungan kaming magtulungan, anuman ang aming pagkakaiba, upang bumuo ng isang mas malakas at mas maunlad na bansa. Tulungan mo kaming maging mabubuting tagapangasiwa ng mundo at protektahan ang aming kapaligiran para sa mga susunod na henerasyon. Panginoon, kayo po ang aming buhay na pag-asa. Patuloy kaming nagtitiwala sa inyo. Batid na magagawa niyo po ang higit sa lahat ng aming hiling o iniisip. Dalangin namin na matupad ang inyong kalooban sa aming bansa at ekonomiya. Sa iyong banal na pangalan, kami ay nagtitiwala at nananampalataya. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.
1: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal, ibinigay niya ang bugtong na anak na si Jesucristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Jesucristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: minister to them in ways that God calls us to do. Let us seek God's will in how we journey with this community.
1: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
2: Sinasabi sa John 3:16, "Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan." Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
4: You are never too old to set another goal or to dream a new dream. You are never too old to set another goal or to dream a new dream. Ang gandang quote, ano, mula po yan kay C.S. Lewis. Magandang araw, ako po si Jo. Welcome muli sa Reflections, kung saan sabay-sabay tayong nag-aaral sa mensahe ng Panginoon mula sa mga simpleng karanasang pambuhay. Isa sa mga bagay na madalas nating nakakalimutan ay ang katotohanang hindi maramot ang Diyos sa pagtupad ng ating mga pangarap, lalo na kung ito ay naka-align sa kaniyang purpose para sa atin. Minsan akala mo tapos na ang laban kapag tumanda na, kapag napuno na tayo ng kabiguan, kapag marami ng mga sumasakit sa katawan, sa kasukasuan, kapag lumaki na ang mga anak, kapag nawala na ang mga mahal natin sa buhay. Pero alam mo, hanggat may hininga, may pag-asa. Hanggat gumigising ka pa sa umaga, gumagalaw pa rin ang Diyos sa buhay mo. Kilalanin natin si Diana, isang 87-year-old Royal Air Force veteran mula sa North Wales. Si Diana, buong buhay niya pinangarap niyang maging isang concert pianist. Pero inunan niya ang kanyang pagpapamilya. Pinili ang tungkulin na maging asawa. Hanggang sa dumaan siya sa matinding lungkot at pagkawala ng kanyang pinakamamahal na si Phil, na pumanaw makalipas ang 6 na taong pakikipaglaban sa Parkinson's disease. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati ng lungkot, isang gabi, naupo siya sa harap ng kanyang piano. Alam niyo po, marami tayong mga naririnig na istorya ng mga asawa na naiwanan ng kanilang mga esposo na talagang matinding kalungkutan at ang pakiramdam ay parabang napilayan. Parang hinahanap mo na yung susunod na purpose ng iyong buhay because suddenly mag-isa ka na.

yung dati mong kanang kamay ay biglang nawala. Yung dati mong kaaway, kakulitan, inaalagaan, o nag-aalaga sa'yo, biglang nawala. At sa kanyang pag-upo sa harap ng piano, napaisip siya, and she started to play the music, at bigla na lang nabuo ang isang pyesa. Pinangalanan niya itong Dreams bilang alaala sa kaniyang asawa. And as she plays the piano, she is full of grief, full of longing and love to her beloved husband. At sa edad na 87, sumali siya sa isang talent show. Habang tinutugtog niya ang kanyang composition, walang matang hindi naluha. And after the playing of the music, isang standing ovation ang kanyang natanggap. Hindi lang sa mahusay niyang tugtog, kundi sa message ng pag-asa na kanyang ipinadama. Bago siya tumipa sa piano, ang paalaala niya sa lahat, never give up on your dreams.

Gaano man tayo katagal naghintay, ano man ang ating pinagdaanan, yung mga pangarap nilibing na dahil sa mga pinagkakaabalahan o hindi na natin makita pang mag-isa sa katuparan. Palaging bagong simula ang alok sa atin ng Diyos. Sa Isaiah 46:4, sabi rito, "Even to your old age and gray hairs, I am He. I am He who will sustain you. Even to your old age and gray hairs, I am He. I am He who will sustain you." The Lord will sustain us. Di ba't nakaka-comfort na katotohanan na sa simula ng ating buhay hanggang sa dulo nito, kasama natin ang Panginoon. Recently, ang aming team po ay lumipad papuntang Davao at some of my workmates ay nakasama ko po na makapagtrabaho sa lugar na yon. And sa aming pagpunta ron, we have to ride on a plane. At isa sa aking kamanggagawa, si Angel, ay natatakot pala na sa pag-take off sa eroplano. And ang kanyang pakiusap ay huwag daw akong matulog habang nag-take off. So, I stayed with her to make her feel that everything is alright, everything is normal. And then, naging maayos naman yung flight sa awa ng Panginoon. At sa karanasan na yun, parang tayo rin, no, sumasakay sa eroplano. Knowing that we have our Christ in our hearts, that He will never let us go, that He will hold our hands, whatever will happen, is such a comforting experience. At ang katotohanan ng Isaiah 46:4 ay parang ganun yung karanasan. Hindi ka bibitawan ng Panginoon. Minsan ba naisip mo parang napag-iwanan ka na? O dahil sa edad mo, marami nang mas bata, marami nang mas may kayang gawin, madalas na akong magkamali, hindi na ako nakakaalala agad, hindi na sharp yung memory ko. Pakiramdam mo, hindi na ikaw yung apple of the eye ng Panginoon. And this is a great reminder to us. Kailanman walang panahon, walang edad, walang sitwasyon na makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. God will continue to minister to our hearts, and He will keep on finding ways telling us how much He loves us. Romans 8:38-39, "For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord." Ano man ang yugto ng iyong buhay, bata ka man, nasa kalagitnaan ng karera, o nasa dapit hapon ng iyong mga taon, ang pag-ibig ng Diyos na nanatili. Kahit gaano kabigat yung problema, kahit gaano kalalim ang sugat ng nakaraan, kahit gaano katagal ang paghihintay,

He is there. He keeps track on fulfilling the dreams that He has weaved in your heart. Si Abraham at si Sarah, si Abraham was 100 years old at si Sarah naman ay 19 nang ipanganak. At si Sarah naman ay 90 years old nang ipanganak niya si Isaac. Sa kabila ng katandaan, ginamit sila ng Diyos upang tuparin ang kanilang pangako ng isang malaking lahi. Si Moses, he was 80 years old nang siya ay tawagin ng Diyos sa pamamagitan ng burning bush o nasusunog na puno. At ang kanyang purpose ay manguna sa paglaya ng bansang Israel mula sa Egypt. Si Caleb, he was 85 years old nang hilingin naman niya kay Joshua na ibigay na sa kanya ang Hebron, ang lupang ipinangako ng Diyos. At sa edad na yon, ay handa pa rin siyang lumaban para sa pangako ng Panginoon. Noah was 600 years old nang dumating ang baha at bago pa nito, tinawag siya ng Panginoon para gumawa ng arko. Isang napakabigat at napakalaking gawain para sa kanyang edad, ano? Pero sa pamamagitan niya, naligtas ang kanyang pamilya, ilang mga hayop, na preserve ang humanity through his diligence at nagkaroon ng panibagong simula ang sangkatauhan. Ilan lamang yan sa mga halimbawa sa Bible na nagsasabing hindi hadlang ang edad, hindi hadlang ang kalakasan o kahinaan para maranasan ang bagong bagay na pwedeng gawin ng Diyos sa ating buhay. At ang dating imposible ay maaaring maging posible sa kamay ng Panginoon. Ang pagpapatuloy ng ating pananampalataya hanggang sa tayo ay mag-edad ay isang karanasang hindi mababayaran ninuman. It is a lifelong journey, and being with God, sitting in His presence, is the best thing that will ever happen in our lives. Marahil dahil sa iyong pag-ibig sa pamilya, meron kang pangarap na isinantabi. Ang pag-aaral mo, ang career na gusto mo, ang pagpunta mo sa ibang bansa, over prioritizing the needs of your family, hindi po nakakalimutan ng Panginoon yan. Darating ang araw na ihaharap ka niya sa isang katotohanan at ipapaalala sa iyo, anak, di ba ito yung pangarap mo? Patuloy mo lamang panghawakan ang pangako ng Panginoon. Ang kanyang mabuting loob ay hindi maramot upang ikaw ay pagpalain. Isaiah 46:4, "Even to your old age and gray hairs, I am He. I am He who will sustain you." Even our elderlies can minister to our hearts. Ang kanilang gininto ang karanasan ay kapupulutan ng mga karunungan na hindi kayang bayaran ng kayamanan. Ang kanilang mga aral na ipinapasa sa atin ay maaari nating gabay at panghawakan para hindi tayo maliko ng landas. Dinaanan na nila yon. At maganda na tayo naman na mga mas bata ay maging bukas ang ating isip sa pagtanggap ng kanilang mga payo. Ikaw kaagapay, anong pangarap yung matagal mo nang isinantabi? The Lord is reminding you right now to hold on to that promise. The Lord is with you. He keeps track of the things. Psalm 121:8, The Lord will watch over your coming and going both now and forevermore. Sabi po sa New King James Version, "The Lord shall preserve your going out and your coming in from this time forth and even forevermore." Hindi tayo bibitawan ng Panginoon. Kung iniisip mo na huli na ang lahat, matanda ka na, tapos na, lipas na ang iyong kakayahan, ang Diyos na kumilos noon ay siya ring Diyos na kumikilos ngayon. Ang pagtanda ay hindi katapusan, kundi panibagong pagkakataon para ipakita ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian at ang kanyang katapatan sa iyong buhay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming

Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702-DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702-DZAS@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Isang magandang araw, kagapay! Isa na namang Martes na puno ng pag-asa. Panibagong araw, panibagong simula na ating mararanasan muli ang kagandahang loob ng Diyos. Ang sabi nga, pag-ibig niya ay hindi nagmamaliw. Ang awa niya ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa sa bawat umaga. Magandang araw po! Ano man po ang ating suliranin, ano man po ang ating mga pasanin, tandaan po natin na lumapit tayo sa Panginoon. Sabi niya, "Come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest." Kapahingahan na hindi maibibigay ng sanlibutan. Kapahingahan na tanging Diyos ang makapagbibigay. Magandang araw po, ako po si Pastor Eric Cortez. At kayo po ay nakikinig po sa Hardin ng Panalangin. Dito po sa inyong paboritong 702 DCAS FEBC Radio TV. Kami po ay napapakinggan bukod pa po sa radio sa iba't ibang platforms. Online po, napapakinggan po tayo sa Facebook, sa YouTube at sa ating pong 702 DCAS app. Sana na-download na po ninyo kasi ang maganda po doon sa ating app, kahit na magbukas kayo ng ibang application, halimbawa nakikinig kayo, pagkatapos may nag-send ng message sa inyo na kailangan nyo sagutin. Kahit na sagutin nyo yun, hindi ho titigil yung app ng 702 DCAS app. Tuloy-tuloy pa rin yung inyong pakikinig sa ating programa. At napapakinggan din po tayo, napapanood sa Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan po sa GCTV. Ayan. So, dako po muna tayo sa panalangin. Talaga natin sa Panginoon ang ating oras po ng pagbubulay at pag-intercede sa mga pangangailangan po ng ating mga kaagapay. Panginoon, marami pong salamat. Sana namang pagkakataon na mamalas ang inyo pong pagkilos. Salamat sapagkat hindi kami kailangan magtubiling lumapit sa inyong trono, aming mahabaging Diyos, sapagkat doon sa piling ninyo, sa presensya ninyo, kakamtan namin ang habag at kalinga sa panahon na kailangan namin ito. Purihin po kayo, O Diyos. Tinatalaga namin ang aming pong pagkakataon na binibigay na ang mga kahilingang ito ay mailapit namin sa inyo. Salamat sapagkat binigyan niyo kami ng access sa inyo. At umasa po kami, nakikilos kayo ng higit sa aming iniisip, higit sa aming inaasahan. We thank you and we glorify you in Jesus' name. Amen. Muli, ako po si Pastor Eric Cortez para po sa Tuesday edition ng Hardin ng Panalangin. At kung kayo po ay may mga prayer requests, kagapay, pakitype lang po sa ating pong comment section, sa ating live stream, at sa tulong po ng Panginoon, sama-sama po nating idudulog ito sa Kanya, sa abot po ng ating makakaya, upang magkaisa tayo na umasa sa Panginoon sa Kanya po magiging kasagutan. At kung meron po kayong patotoo ng kasagutan sa ating panalangin, alam nyo, nakakataba po ng puso na makarinig po ng mga patotoong ito. At hindi po ito para ma-encourage lang kami, kundi para ma-encourage po ibang mga tagapakinig na katulad din ng pinagdadaanan po ninyo, makita niya, yung panalangin niya para sa ganito ay sinagot, ganyan din ang aking pangailangan. Aba, lalapit din ako sa Panginoon. So, kumbaga ho, sabi nila, a burden shared is a burden halved. Kapag ang pasanin ay binahagi, gumagaan. Paghahatian . Pero a joy shared is a joy doubled. Kapag yung saya ay binahagi, tumadami yung masaya. So, the joy is doubled. Kaya po, comment na rin po ng inyong mga patotoo. At ito po'y binabahagi namin sa iba pa po nating mga kasamang hardinero dito po sa Hardin ng Panalangin.
At para po sa ating sama-samang pagbubulay sa salita ng Panginoon, tingnan po natin ito pong nangyari sa isa sa mga hukom, si Samson. Tandaan po natin pag sinabing hukom dito po sa Judges, sa book na ito, hindi po ito yung mga naka-robe ng mga magistrates. Yung mga alam po natin na mga West, yung nakakasal, di po ba? Hindi po. Yung tinutukoy dito ng Judges, mga deliverers, mga military conquerors. At isa na nga po sa mga judges ay si Samson. Siya ang pinakakilalang judge. At alam naman natin ang kwento, siya po ay nakatalaga sa Panginoon bilang isang Nazarite o Nazarene. At meron siyang commitment sa Panginoon. At yun nga'y manifested or expressed through his hair. Subalit, sinuway po ito ni Samson at siya po ay, kumbaga, namuhay sa pagkakasala, alipin ng pagnanasa. Kaya po nabitag siya nitong si Delilah. At nung ang pagkakataon na siya po ay nalasing, ay pinutulan ni Delilah ng buhok itong si Samson. At dahil po doon, nawala yung kanyang lakas, sabi po rito sa Judges chapter 16, biniyag siya ng mga Filisteo, dinukit ang kanyang mga mata, dinala siya sa Gaza, tinalian ng tanikalang tanso, at pinagtrabaho sa isang gilingan sa loob ng bilangguan. Subalit, alam nyo, bagamat matindi ang kinabaksakan nitong si Samson, ang Diyos ay Diyos ng pangalawang pagkakataon. Marahil po, may mga nag-aalala pag sinasabi po natin yon, sapagkat sinasabi nila na may mga tao kasi na umaabuso sa biyaya ng Diyos. Magkakasala sapagkat sinasabi nila na total, may kapatawaran naman. So magkakasala, hingi ng tawad, magkakasala, hingi ng tawad. Subalit, tandaan po natin, totoo na ang Diyos ay Diyos ng ikalawang pagkakataon, ikatlong pagkakataon. Subalit, tatandaan po natin ito. We are free to choose, but we are not free to choose our consequences. We are free to make a choice as to what we will do, whether we will obey or we will sin. Subalit, hindi tayo malaya na piliin ano yung magiging epekto, ano yung consequence ng ating ginawa. At nakita natin yung consequence ng ginawa ni Samson. Nabulag siya, naalipin siya, the once mighty Samson. Sabi nga, how the mighty have fallen. Subalit, binigyan pa rin siya ng pagkakataon ng Panginoon na hindi lang makaganti sa mga taong gumawa sa kanya ng ganitong malungkot na pangyayari ng pagkabulag, pagkaalipin. Kundi, once again na ipakita na binigyan pa siya ng pagkakataon ng Diyos na tuparin ang kanyang tungkulin bilang isa pong judge. Ang sabi po rito sa Judges chapter 16, nilagay po si Samson, pinagkakatuwaan. Kasi yung mga kalaban niya, yung mga haring Pilisteo na nagdiriwang sa ngalan ng kanilang Diyos-Diyosan, ay pinagmamalaki nila na pinagtagumpay sila ng kanilang Diyos laban kay Samson. At sabi nga sa verse 25, at sa laki ng kanilang katuwaan, naisipan nilang pagkatuwaan si Samson. Pinagtripan nila si Samson. Inilabas nila ito sa bilangguan at pinatayo sa pagitan ng dalawang malalaking haligi. At sinabi ni Samson, sabi sa verse 26, sa batang lalaki na umaakay sa kanya, ihawak mo aking kamay sa mga haligi ng gusaling ito. Gusto kong sumandal doon. Ang gusali, napakasikip dahil sa dami ng tao, babae at lalaki, lahat-lahat ay may 3,000. Nandun din ang mga haring Pilisteo. Masaya nilang pinagkatuwaan si Samson. At nanalangin po itong si Samson.
Sabi, Panginoong Yahweh, mahabag kayo sa akin, isinasamo ko minsan pa ninyo kong palakasin upang sa pagkakataong ito'y makaganti ako sa mga Filisteo sa pagkadukot nila sa aking mga mata. Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa dalawang haligi sa gitna ng gusali at malakas niya sinabi, mamamatay ako, ngunit sama-sama tayong mamamatay. Ibinuhos niya ang kanyang lakas at itinulak ang mga haligi, gumuho ito at nabaksakan ng mga pinunot lahat ng Filisteong naroon. At ang sabi, kaya ang napatay ni Samson sa oras ng kanyang kamatayan ay mas marami pa kaysa noong siya'y nabubuhay. Dito natin makikita, sa kabila ng nagdusa si Samson ng consequence sa kanya pong naging pagkakasala at pagkukulang sa Panginoon, binigyan pa siya ng ikalawang pagkakataon. Dito natin makikita, marahil kagapay, minsan nagtalaga ka ng iyong sarili sa ating Panginoon. Subalit, ikaw ay nalayo, nalihis. At dahil doon, pakiwari mo, hindi ka na makababalik sa Panginoon. Niisip mo, nasira na yung iyong patotoo. Mahirap nang ibangon. Mahirap nang ibalik sa dati. Marahil totoo, kapatid. Sabi ko nga, we are free to make our choices, to obey or not to obey. But we are not free to choose the consequences. Marahil ngayon nagdurusa ka sa consequences ng iyong pagkakasala. For example, isa kang young people na napariwara, na buntis, ikaw ngayon ay isang dalagang ina. Marahil ang tingin mo, paano pa ako mapaglilingkod sa church sa ganitong kalagayan ko? Kapatid, hindi natin matatawaran ang kagandahan loob ng Diyos. Maaring ang iyong gawin, una, ay maging makadiyos na ang iyong susunod na pagpili ng makakasama mo, ng magiging asawa mo. O, kung ikaw ay nakasal at talagang nadapa ang iyong buhay, marahil ipakita mo na ano na ang isang mananampalataya na may asawa. Kung ikaw ay wife, what is a Christian wife? Kung ikaw ay husband, what is a Christian husband? I-google mo ang iyong panahon sa paglilingkod sa iyong pamilya, pagsunod sa Panginoon. At kahit na sabihin po natin na hindi man ito, marahil kung dati nagsusong lead ka, pero sa policy ng iyong church ay hindi ka na pwedeng magsong lead, hindi ibig sabihin nun na hindi ka na makapaglilingkod sa Panginoon sa ibang kaparaanan. Marami naman tayong pwedeng gawin para sa Panginoon. Tandaan natin, ang Diyos ay Diyos ng ikalawang pagkakataon. Marahil, ikaw ay dating naglilingkod, subalit dahil sa iyo naging pagkakamali, ikaw ay hindi na binigyan ng pagkakataon makapaglingkod na katulad ng dating paglilingkod mo. Pero, ano man ang kalagayan mo ngayon, doon ka makakabangon kung saan ka nadapa, doon ka babangon. At maglingkod ka sa bubuksan ng Panginoon na paglilingkod. Katulad ng halimbawa, kung ikaw ay dating pastor na tinanggal sa pagiging pastor sa iyong naging pagkakamali at hindi na ka makabalik sa pagiging pastor, at ikaw ngayon ay nagtatrabaho o nagninegosyo, ipakita mo kung ano ba ang isang Kristiyanong nagtatrabaho, isang Kristiyanong empleyado, isang Kristiyanong negosyante. Yes, you have suffered the consequences of your sins. But always remember this, God is gracious. Hindi naman nakatali sa dati mong posisyon ang iyong pagkatao. Kung sino ka, yun ay kung ano ang iyong relasyon sa Panginoon. Isa kang mananampalataya. Isa kang tagasunod niya. Ano man ang posisyon o wala na yung posisyon natin dati, eh magagawa pa rin naman natin. Katulad ni Samson, na muli makapagbigay kaluwalhatian sa Panginoon. Habang buhay tayo, hindi pa tayo sinusukuan ng Diyos.
Sabi nga, ni-require eh, kapain mo yung dibdib mo. Pag may nararamdaman ka pantibok, God is not finished with you. Dahil ang Diyos ay Diyos ng ikalawang pagkakataon. Nawa, naging encouragement ito sa atin na magbalik loob sa Diyos at muli, magsimulang sumunod sa Kanya. Sa sandaling ito, tayo po ay mananalangin para po sa mga pinadalang request ng ating pong mga tagapakinig. Tayo po ay dumako na po sa pananalangin. Aming Diyos, marami pong salamat. Sapagkat kayo ang Diyos ng ikalawang pagkakataon. Patawarin niyo kami sa aming mga naging pagkukulang. Hindi na namin mababago ang nakaraan. Subalit sa biyaya ninyo, mayroong kaming bagong kasalukuyan at kinabukasan. At nawa Panginoon, sa aming naging pagbubulay-bulay, nawa maging encouragement ito sa aming pong mga kababayan na nadapa na muling bumangon para po sa kaluwalhatian ninyo. Amin pong inilalapit sa inyo ang mga kahilingang panalangin ng aming mga tagapakinig. Lord, ipinapanalangin po namin na nawa ang pinaplanong business ni Sister Teresita Arcangel na maaprubahan na po ang operasyon ng kanila pong water station. Hinihiling po namin, Panginoon, na you would facilitate yung release ng mga kinakailangang permit. Kalooban po ninyo na kami po ay kumita ng marangal sa pamagitan ng aming mga kamay. Kung kaya hiniling po namin ang inyo pong basbas upang wala na maging hadlang sa pagbubukas, pagtatayo ng water station ni Sister Teresita. We also pray, O Lord, na yung anak po ni Sister Norma Getolie ay makahanap na rin po ng trabaho. Ang kanyang bunsong anak. Tulungan niyo po siya, grant him favor or her favor in the eyes of the employer. At nawa, Panginoon, ang anak po ni Sister Norma ay magkaroon na po ng trabaho. Salamat sapagkat nais niya na makapag-provide sa kanilang pamilya at huwag niyo pong bibiguin ang kanya pong kahilingan. We also pray, O Lord, sa approval po ng housing loan ng anak po ni Brother Joseph Estacio. Ang pagpoproseso po ng mga benepisyo sa SSS ni Natividad, ni Sister Natividad Anunciado. Kayo po, O Diyos, ang mag-facilitate, magbigay ng kanilang mga pangangailangan. Lord, sa mga umihiling po ng kaligtasan ng kanilang mahal sa buhay, na sila'y makakilala din po sa inyo. Katulad po ni Lizelle Domingo, para po sa kanyang anak na si Francis, at si Lenny Reyes para po sa kaligtasan ng kanya pong asawa na siya po'y makakilala po sa inyo bilang kanyang tagapagligtas. O Lord, magdala po kayo ng mga tao magbabahagi ng mabuting balita sa kanya, at sa alam po namin, nagtitiwala ko na taniman na siya ng inyong salita si Francis at saka yung asawa ni Lenny. At inilim po namin na ang salita po ninyo hindi bumalik ng walang nangyari, kundi ito po ay magbunga. At sila po ay magbukas ng kanilang puso upang tanggapin kayo bilang Panginoon at tagapagligtas. Amin din pong dinalapit sa inyo si Lian Rosales. Kailangan niya ang kalakasan ng loob sa nararamdaman po niyang kahungkagan or emptiness. Yakapin niyo siya ng inyong presensya at ipadama po ninyo na hindi niyo siya iiwan ni pababayaan man. Salamat sapagkat sa gitna po ng amin pong nararamdaman. Kayo po ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Lord, we also lift up to you ang mga kababayan namin na may mga karamdaman. Pray ng patuloy po na kagalingan at kalakasan para po kay Kenneth Roskilio.
Hiniling din po namin ng kagalingan, complete recovery and healing para po kay Rainier de la Peña na may problema po sa kanyang puso. Panghawakan po ninyo ang kanyang puso, patibayin po ninyo ito, o Diyos. Ganon din po ang healing sa kapatid ni Tess Reyes na may kidney problem. Ang healing po nila, Panginoon, wag na pong mauwi sa dialysis. Lord, napakahirap to go through dialysis other than the financial challenge. But I pray, O Lord, na palakasin po ninyo ang kapatid ni Sister Tess upang hindi na po siya kailanganin pa mag-dialysis. Ganon din po si Eduardo Leuterio, healing from prostate problems. Lord, sa mga gastusin, kung kinakailangan ng radiotherapy at iba pang gamot, kayo po mag-provide. Subalit higit sa gamot, umaasa po kami na kayo ang Diyos na nagdudulot ng kagalingan. We also pray for Sister Gloria de Mayuga na humihiling po ng kagalingan sa hyperthyroidism ng kanyang anak. Lord, kayo po may likha ng aming katawan. Alam po ninyo ang mga naging problema dahil na rin po sa kami po inaapektuhan din ng pagkakasala ni Adan at ni Eva. Nang yung nilikha na dapat ay ganap, ay nagkaroon ng depekto dahil sa kasalanan ng aming mga unang magulang. Subalit salamat sapagkat hindi nyo kami sinukuan. Salamat sapagkat kayo ang Diyos na hindi nagbabago. Kayo ang Diyos na patuloy na nagpapagaling hanggang sa ngayon. Sa mga kababayan po namin na ipanalangin at mga hindi po namin nabanggit na may mga pinagdadaan ng karamdaman, panghawakan po ninyo ang kanilang lupang katawan. At iniling po namin na that you would restore their health and renew their strength. Ipakita po ninyo na kayo po ang Diyos na tumutugon sa dalangin. Kayo ang Diyos na nagbibigay ng kagalingan. Salamat sapagkat you have provided the doctors, the medicines, the finances for the hospital bills. Subalit higit po sa mga pangangailangan ito, alam namin, ultimately, kayo ang Diyos na nagpapagaling. Kaya sa inyo kami umaasa sa kasagutan sa aming mga panalangin. Salamat po, O Diyos, sa muli pagkakataon na lumapit sa inyong trono, aming mahabaging Diyos. Sapagkat alam namin, sa ngalan ng aming Panginoong Hesus, nakamit namin ang inyong habag at kalinga, lalong-lalo na sa pagkakataong ito na kailangan namin ito, ang aming mga kaagapay. Kaya, Panginoon, ngayon pa lang, nagpapasalamat na kami sapagkat kayo ang Diyos na hindi kami bibiguin. Kayo ang Diyos na sasagot sa aming mga dalangin. Purihin po kayo. Sa inyo ang aming pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen! Amen! Kagapay, balitaan nyo kami sa naging kasagutan ng Panginoon sa ating mga dalangin. Magkarinigan po muli tayo. Ang Hardin ng Panalangin po naman ay araw-araw mula po Lunes hanggang Linggo. At ito po ay napapakinggan sa radio, online at sa Channel 185 sa Signal TV sa aming pakipagtulungan sa GCTV. Bukas po ay makakasama natin ating hardinero sa Hardin ng Panalangin, si Pastor Johnny Castillo. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikiisa sa panalangin para po sa programang Hardin ng Panalangin. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala. Ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos. At ang Diyos, kailanman, hinding-hinding-hindi magkukulang.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Mapagpalang araw, kaagapay. Ako po si Kayla Escalante at ito ang programang Unang Salmo sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka ngayong araw? Dalangin ko na ikaw ay nasa maayos na kalagayan. Ano ba ang ganap mo ngayon o nasan ka ba ngayon? Ikaw man ay nasa biyahe, nasa trabaho na o nagpapahinga, samahan mo muna ako sa ilang minuto ng pagninilay-nilay. Ibahagi mo na rin ang ating episode ngayong umaga. Itag na ang iyong kamag-anak, kapamilya, barkada at sama-sama nating pagbulayan ang salita ng Diyos.

Kaagapay, minsan mo na bang naranasang malagay sa isang unfamiliar situation tapos kinakailangan mo pang magdesisyon ng isang mahirap na desisyon? Naranasan mo na bang kumaharap sa isang pagbabago na nararamdaman mo yung anxiety at uncertainty? O kaya ay lumipat sa isang bagong lugar na wala ka namang kakilala? Agree ka ba kaagapay kung sasabihin kong wala namang madaling pagbabago? Well, personally, ako kung papipiliin ako, ayoko talaga ng pagbabago. Yes, gusto ko ng challenge pero pagdating sa pagbabago, syempre nagdudulot ito sa akin ng anxiety, ng pag-worry, ng uncertainty dahil nga bago para sa atin yung lugar o yung sitwasyon. Well, sa libro ng Ruth sa Biblia, mababasa natin yung kwento ng isang babae na nalagay din sa isang pagbabago at unfamiliar situation. Pero dahil sa kanyang obedience, faithfulness at commitment, siya ay na-redeem. Yan ay si Ruth. Nang mamatay ang kanyang father-in-law, brother-in-law at asawa, nalagay siya sa isang sitwasyon. Nanatili siya sa kanyang mother-in-law. Kadalasan natin di ba naririnig yung mga kwento ng magbiyenang babae na hindi nagkakasundo. Pero ibahin natin itong si Ruth. Mahal niya ang kanyang biyenan na si Naomi na to the point na sinamahan niya ito. Isa itong mahirap na yugto dahil during those days, nakadepende yung mga kababaihan sa kanilang mga asawa at anak para mag-provide para sa kanila. Si Ruth, mahal niya si Naomi at ayaw niyang iwan ito. Ngunit kung babalik siya sa kanyang lupain, mas magkakaroon siya ng pagkakataon na makapag-asawa muli at magkaroon ng sariling anak at mas maginhawa yung ganong sitwasyon. Kahit pa nga kinausap siya ni Naomi at pinilit na bumalik na lamang sa kanyang lupain, determinado itong si Ruth na manatiling kasama siya at sumama sa lupain ni Naomi. Isa itong malaking desisyon na huwag bumalik sa sarili niyang lupain na for sure nga ay mas familiar at mas komportable para sa kanya. Pero itong si Ruth, ginive up niya ito. Kakaiba ang commitment ni Ruth para sa kanyang mother-in-law. Dahil nangangahulugan nito na hindi niya pinili yung bumalik sa sarili niyang lupain at pamilya at mamuhay bilang byuda at walang anak dahil wala nang maibibigay noon si Naomi na anak na pwede niyang pakasalan. At kung siya man ay magpapakasal, mababali niya ang commitment kay Naomi. Ibig sabihin din ay mamumuhay siya sa lugar na ibang tao, ibang kaugalian, ibang lengguwahe yung mararanasan niya. At ang commitment na ito, higit pa sa kasal. Dahil sa verse 17, sinabi niya na kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay at doon din ako maililibing. In the same way, reminder sa atin na we must take up our cross para sumunod sa Panginoon. Yan ang cost ng pagiging tagasunod ni Jesus. Gaya ng sinasabi sa Luke chapter 14 verse 27, ang hindi magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Minsan, sa pagsunod sa Panginoon, kailangan nating iwan yung komportable, yung familiar, yung predictable na pamumuhay at ipagkatiwala ang lahat-lahat sa Panginoon. Ngunit ang pinaka-amazing na commitment sa lahat ng ito ay nang sabihin ni Ruth kay Naomi sa verse 16, "Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos." Actually, ang experience ni Naomi sa kanyang Diyos ay bitterness. Pero sa kabila nito, nasabi pa rin ni Ruth ito. Nagpapaalala sa atin na ang pananampalataya sa Panginoon ay higit

at makakagawa tayo ng commitment natin sa Panginoon. Na kapag para sa gawain ni Lord, all in, commit kung commit. Kagapa ikaw ba ngayon ay nasa uncertain na sitwasyon? Meron ka bang kinakaharap na pagbabago? Maaring pagbabago sa pamilya, sa relationship, sa career, sa ministry o sa kahit na ano pang aspeto ng iyong buhay. Kagapay, magtiwala lang sa Panginoon at sa katotohanang kumikilos siya sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. At hayaan mong maranasan ang freedom and joy na hindi natitinag ng mahihirap na sitwasyon.

Alas 5:30 ng umaga sa programang Unang Salmo dito pa rin po sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Let us know paano naging pagpapala ang programang ito. Magpadala ng mensahe o mag-comment dito sa ating Facebook live streaming at ipaalam sa amin paano naging pagpapala ang programang Unang Salmo. Salamat po sa pagsama sa akin. Muli, ito po si Kayla Escalante. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. God bless you, kaagapay!

0: pakinggan ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Ebanghelista Paul Mortiz.
4: At Beth Flores po. Magandang trusting Tuesday sa ating mga kaagapay. Kamusta na po kayo? O diba, naranasan ba natin yung blessings ni Lord? Naku, every day yan. Every gising is a blessing. Tandaan nyo, ha? Every gising is a blessing. Every breath, a privilege. Kayo po'y nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702DZAS. At kung kayo po'y nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o yung PM radio, portable missionary radio. At narito po kayo sa Luzon. Nakukuha nyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandyan sa Visayas at Mindanao at ang gamit nyo rin po transistor radio at PM radio, nakukuha nyo po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream mula Aparihang hanggang Hulo, kung maganda po ang inyong internet connection, maganda rin po ang inyong reception. Totoo yan. At hindi lang po yan dito sa Pilipinas, kundi pati sa ating mga kaagabay na nasa iba't ibang lugar na gamit po at nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng Facebook live stream. Real time nga lang po sa inyo, 5:30 dito sa atin sa Pilipinas. Kung kayo po ay nasa New Zealand, 4 hours advance. Nasa Australia, lalo na dyan, sa Tasmania, kay aking kaibigang si Bess, di ba? Andyan, sa Tasmania, kung 5:30, 7:30 sa kanila. Pero pagpabalikan na sa Asia, pa madaling araw hanggang hating gabi going back. So kung saan man po, pero meron naman din po, pwede nyo rin pakinggan sa YouTube, pwede rin naman po yun. So at York, yun lang yung kagandahan ng nasa technology kasi at all times pwede yung gawin. Pwedeng makinig, maraming mas maabot. So sa atin pong mga ministry partners na patuloy na sumusuporta sa gawain sa pamamagitan ng inyong panalangin at inyong support financially. Ang sarap po, di ba? Ang sarap maging kabahagi ng ginagawa ng FEBC, ng DZAS para mas marami pang maabot. Sabi nga, until all have heard. At tulad ng lagi kong encouragement sa bawat isa sa atin, di ba po? Kabahagi tayo sa anumang mangyari at maganap sa kaluluwa man na madala sa Panginoon o mga kaluluwang ma-encourage para patuloy na manatili at magpatuloy sa Panginoon, kabahagi po ang bawat isa sa atin. Di ba? Yun yung masaya. So, sabi nga ganon, hold on lang kayo, dalangin po sa loob ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po ang ating Martes maging trusting Tuesday. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center of Tigas. Araw-araw po yan. Naglalayong kayuhatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos na sa inyo'y patuloy nahahamon at patuloy nagagabay.
4: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan, pinag-uusapan natin, prepare your family before, during, and after disaster. So, anong pag-uusapan natin? Kasi nga po, sunog, baha, bagyo, mudslide, lindol. Eh, mga disasters po yan na dumarating dito sa ating bansa, di ba? Nakikita natin yan, nararanasan natin. At dahil nga po ang buwan ng June ay National Disaster Consciousness Month, dito tayo naka-focus sa pag-uusap ngayong linggo sa Gabay Library. At sa bawat disaster, depende sa lawak nito, kadalasan hindi talaga nakakarating agad yung mga first responders, di ba? Kaya nga po kinakailangan, handa tayo bilang isang pamilya. Kahapon po, pinag-usapan natin na kailangan ay lagi tayong handa bago pa man dumating ang sakuna. So kailangan alam natin kung saan tayo kukuha ng tamang information patungkol sa update ng sakuna. Lalo na madalas sa atin bagyo, no. Mahalaga rin na napag-usapan natin kung ano yung mga disaster plan natin, kung paghahanda ng pamilya para doon, pagkain, ano man mga dapat, at yung pagkakaroon ng emergency kit o go bag na laging ready anumang oras. Di ba? Yan po yung mahalaga. So ano naman, anong pag-uusapan natin? So maghanda rin ng mga tools at supplies kasi ihanda yung mga items na specific sa inyong pangangailangan. Halimbawa, tulad ng mga disposable plates, cups at utensils, maghanda rin ng radyo na may baterya at flashlight at extra batteries. Kailangan din ng utility knife, totoo yan. Mga posporo na nakalagay sa isang waterproof container. Kailangan din na may mga extra cash or coins kayo kung lalabas, di ba, mag-evacuate. Maghanda din ng mga products, eyeglasses. Ano ba yung mga feminine products? Kung may mga anak kayong dalaga, eyeglasses o contact lenses doon sa mga anak na kailangan. Maganda rin kung may mapa ng evacuation route na nakamarka kung saan. Kailangan din daw ng fire extinguisher. Totoo yan. Lahat naman dapat ng tahanan meron dyan. At higit sa lahat, maghanda ng mga damit. Sabi, isang complete change ng damit at footwear at beddings. Kumbaga, blankets at sleeping bags. So yun yung dapat ding inihahanda. Ano pang inihahanda bago sa disaster? Yung mga special items. Ano yung mga yun? Yung mga bagay na mga important documents nyo tulad ng insurance policies, birth certificates, yung mga mahahalagang passports, bank account numbers, prescription information, credit card numbers, ay ilagay yan sa isang waterproof portable container, di ba? So kung ang member ng pamilya ay may special needs tulad ng elderly at mga bata, so paghandaan din yun. Gayun din po kung may mga pets, maghanda din ng supply para sa mga ito. E nakikita natin yan sa amin sa UP Town. Lahat data ng pamilya may pets, so pinaghahandaan. So, ano naman ang gagawin natin sa panahon ng sakuna during a disaster? O ano, kung kailangan ng immediate evacuation, halimbawa, kailangan mag-evacuate, hanapin ang lahat ng miyembro ng pamilya, nasa bahay ba silang lahat? So, anong kailangan? Kumuha ng emergency kit at go bag, ang anumang at anumang special items. Hanapin ang inyong pets kung may pets kayo. Magdala ng cellphone at radyo kung wala ito sa inyong kit. At kunin ang mga mahalagang family documents at pictures. Kunin ang prescription medicine para sa'yo at sa inyong pamilya. Alalahanin ang family escape route. Pag-usapan ang family meeting place sa labas ng tahanan o sa labas ng inyong community. So yun yung immediate. Kung less immediate naman, kung less immediate, hindi pa ngayon-ngayon, eh patayin ang lahat ng utilities kung kinakailangan. Mag-iwan ng note para sa iba kung hindi ka makakabalik kaagad. Makinig sa radyo para sa mga updates at reports. Yan yung mahalaga. Naalala ko po noong nagkaundoy, di ba? Binaha ang aming bahay at nasa Bicol po kami noon, di ba? Nakikita namin sa TV yung nangyayari, kaya lalo kami kinakabahan. Napakahalaga po na nakapagbigay si Nes ng instruction sa paano papatayin yung mga switches namin sa ng electricity, pag-plug ng mga appliances at ang paglalagay ng mga damit dun sa mga awang ng pintuan para mahinto po yung pagpasok ng tubig. Dahil mataas na po yung ilog doon sa amin sa likod at baha na yung basement, tapos baha na rin po yung daan, so magtatagpo na po yung tubig, yung level ng tubig sa likod at yung level namin sa harap. At dahil tumaas na nga po ito, kagaya na nabanggit, puno na po ng putik at tubig. So, tinuruan din ni Nes, paano ka maglalagay ng mga damit, yung pagbilog dun sa mga awang sa pintuan para at least mahadlangan, hindi na rin makapasok sa sala. Napakahalaga po na laging handa tayo sa anumang sakuna. Naalala ko nga po nung pinaghanda tayo ng The Big One, at dahil nasa Marikina kami, naghanda kami ng mga pagkain, tulad ng bigas, mga dilata, flashlight at iba pa. At inihanda din namin yung mga important documents at ipinaalam sa members ng family kung saan kukunin kung kinakailangan. Salamat sa Diyos at hindi pa naman po natutuloy yung kinakatakutan. Kaya kinuha na rin yung mga dilata, mga pagkain upang hindi mabulok o ma-expire. Kaya naman po sa ngayon, may extra pa rin, canned goods kami sa pantry, meron din sa mga plastic containers para in preparation for anything. Nilalagyan namin ng mark at dates ang mga bawat item gamit ng Pentel Pen at nagre-refill kami ng ilan-ilan kapag nagamit na at lagi ma-refill yung supply. Lesson natin, dapat ay handa tayo sa anumang sakuna na darating. Kapansin-pansin na madalas na po yung mga ito. Kaya nga mga kaagapay, kung tayo naghahanda sa pagharap ng sakuna, ang tanong, naghahanda rin ba tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
3: Amen uli anak, handa sa mga disasters. Handa bilang isang pamilya, mga utility things, mapa, fire extinguisher, important papers dapat nakalagay sa plastic. Mga sakuna laging dumarating. Hanapin silang lahat ang iyong mga anak. Dapat may cellphone at family meeting place. Makinig sa radio, instruction, paraan na hanapin ang bawat isa. At disaster, laging handa talaga lagi. At lalong-lalo na handa sa muling pagbabalik ng Panginoon. Mahalaga yun. Amen, amen, amen. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. At sa sandaling ito ay ang mensahe para sa Pergamon. Revelation 2:12-19. Wow, wow, wow, amen, amen, Evangelista Paul Mortiz. Kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano ang sinasabi ng may matalas na espadang magkabila ang talim? Alam kong nakatira ka sa kung saan nakatira si Satan. Pero kahit ganoon, tapat ka sa akin. Hindi mo iniwan ang faith mo kahit noong panahon na pinatay si Antipas na tapat kong lingkod. Pinatay siya diyan sa lugar niyo kung saan nakatira si Satanas. Pero may ilang bagay akong ayaw sa iyo. Kung iba sa yung iba sa inyo ay sumusunod sa teaching ni Balaam. Sino si Balaam? Siya yung nagturo kay Balak kung paano niya mahahatak na gumawa ng kasalanan ang mga Israelites. Anong kasalanan? Ang kainin nila ang pagkaing inialay sa mga Diyos-Diyosan at gumawa sila ng kahalayan. Yung iba rin sa inyo ay sumunod sa teaching ng mga Nicolaitans. Kaya magsisi ka at tigilan mo na ang kasalanan mo. Kung hindi, pupunta ako diyan at lalabanan ko ang mga taong yon gamit ang espada na dalawang talim na lumalabas sa bibig ko. Kung makikinig ka, pakinggan mo ang sinasabi ng Espiritu sa mga churches. Sa mga magtatagumpay, bibigyan ko sila ng ilan sa mga natatagong mana. Bibigyan ko rin sila ng puting bato na nakasulat ang bagong pangalan. Walang ibang nakaalam ng pangalan na yon maliban sa mismong pinagbigyan. May mga surprises ang dakilang Diyos sa end times. Wow, wow, wow, amen, amen. Ang dakilang Diyos nga naman sa pamamagitan ni Jesus sa kapangyarihan ng Espiritong Banal sa end times. Di ba na?
4: Opo, Ama. Eto, habang binabasa ko to, naisip ko, o nga no, very clear na ang sa Pergamum, unang-unang nakikita po natin doon, sabi nga, ito yung lugar na andun, that is where Satan's throne is. Yun yung una. So, ibig sabihin, nakikita natin to. I mean, kung i-correlate ko to sa atin, alam naman natin na ang mundong ito, ang nakaupo sa trono si Satan, di ba? Hindi naman ang Panginoon. Tayo eh manlalakbay lamang sa mundong ito. So, everything we see around us is, ano yan, planado ng Diablo, tingnan nyo na lang sa Senado, di ba? Yung mga kasinungalingan. Ang pinagtatakahan ko talaga, paano nila na, paano sila nakakatulog, Daddy, ano, yung konsensya nila. Yeah. Wala.
3: Wala na ang konsensya.
4: Wala na talaga.
3: So, patay na yung sponsorship.
4: Kaya nga eh, parang wala na talagang takot sa Diyos, no, in everything. But
3: lalo na ngayong kapanahon na ngayon.
4: Pero kasi Daddy, ito yung mga churches na to, specific time frames po to ng life of the church. So yung
3: ng kapanahon na nila.
4: Opo, yun po yun.
3: Eh ang mundo naman eh, hindi nagbabago, puro kasalanan lang talaga.
4: Totoo yun. At saka pwede natin din pong i-relate sa atin. Kagaya doon sa Pergamum, sabi niya ganun, ang unang truth makikita natin doon sa mga churches, wala tayong maitatago sa Panginoon. Lagi niyang sinasabi, I know what you've done. I know your challenges. I know. So, wala talaga tayong maitatago sa Panginoon. So, sa ganong konsepto, mga kaagapay, eh di lalo lagi tayo, piliin natin sumunod sa Panginoon. Huwag tayong magtago. Huwag tayong magtago sa kasalanan.
3: Kasi open tayo sa Kanya.
4: Opo. Kitang-kita
3: ng Panginoon. Diyos naman talaga siya.
4: At saka yung ano, sabi nga, don't play with the devil. Lalo na dito sa ano, sa church sa Pergamum. Sabi niya, may iba sa inyo, kumakain ng food na bawal, di ba? Meron sa inyo nasa immorality, meron sa inyo, ganyan. So, don't, sabi niya, wag yan, yung mga wrong compromise, bawal yan sa kanila. Tapos, at hindi lang sa kanila, dapat din sa atin. Alam niyo, magko-compromise lang tayo kapag hindi talaga natin alam ang salita ng Diyos. Sa totoo lang, pag hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi tayo nag-aaral, naku mga kaagapay, walang mangyayari sa buhay natin.
3: Eh, maliligaw so, talaga tayo opo. Kasi wala tayong guide.
4: Opo. So, unang-una mga kaagapay, number one, ito yung ano natin na be a part of a good church. Okay? Maging bahagi kayo ng isang church. Wala naman pong perfect church. Okay? So, maging bahagi ka nun. Pangalawa, syempre, lagi natin sinasabi, dapat meron kang sariling personal devotion. Nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Gayahin ng Panginoong Jesus. Every morning, nakikicommune siya sa Father para tanungin, Father, anong gagawin natin today? Diba? Yun. Every day yon, bawat araw. Pangatlo, maging kabahagi ka ng isang Bible study group. Maging yan ay V group, D group, sa amin sa MCF, E group, meaning encounter group. Ang purpose noon, para pare-pareho kayo nag-aaral ng salita ng Diyos as a group. Diba? yun mga kaagapay, maging kabahagi ka noon. At kung ano yung ginagawa ng Panginoon sa iglesia, sabi nga, maging kabahagi ka, say yes to it. Kasi iba yung tayo na ginagamit ng Panginoon na sumusunod dun sa kanyang pagkatawag sa atin. At kung saan man tayong involved na church, active din tayo doon mga kaagapay, ha? Hindi pwede yung tutulog-tulog na Kristiyano sa panahong ito. Kailangan po, opo, kailangan ay kabahagi tayo sa ginagawa ni Lord. Okay?
3: Amen.
4: So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, salamat for again reminding us na nakikita mo kami. Hindi kami pwedeng magtago sa iyo, Panginoon. So Lord, sa ganong truth, we won't need to choose sin. Hindi namin kailangan yun. Kasi hindi namin yun maitatago. You hated sin. You died for this sin. Para mailigtas kami. Ang sin brings us death. So Panginoon, dapat makita namin how true that is. Yung realidad ng kasalanan.
3: Amen.
4: So we won't play with sin. Salamat po sa ginawa mo dun sa krus ng Kalbaryo para kami mailigtas sa slavery ng kasalanan. At kami naman po ngayon, Panginoon, mamumuhay kami ng may kalayaan sa pagsunod sa iyo. Yun po yung aming dalangin. So Lord, today, salamat po sa mga kaagapay namin na merong, today they celebrate their birthday. Unang-una na po, kay Pastor Ryan Lacava. Maraming pong salamat sa kanyang buhay. Dalangin po, Panginoon, pagpalain mo po siya. At ganoon na rin po si Divine sa kanilang gawain sa Namolan. Thank you din, Lord, sa buhay ni Paul Gabriel Aguilar. Salamat po, Panginoon, na kasama namin sila sa church. At ang dalangin namin as you open opportunities for ministry, ikaw po ang gumabay sa kanila. Ganun din po kay Waya. Lord, ganun din po si Kobe V. Ganun din po, Panginoon, si Lisa Mangonon Manuncia, si Janice Mati, Panginoon, si Kuya Raul Timbol. Lord, thank you, Lord, for his life. Si Baby Taylan Laraya. At ganun din, Lord, si Kayla Escalante. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, for their lives. Sila lang po yung mga nakalista sa amin. Pero alam po namin, Panginoon, na ikaw po ang siyang gumagabay sa mga buhay ng bawat isa. Lord, today, I'm focusing my prayers for the young professionals. Kasi Lord, sa mundong ito, they hear a lot of lies. Pero Lord, dalangin namin, may your word of truth continually to grow in their hearts as they involve themselves in e-groups or d-groups sa mga pag-aaral nilang Panginoon, makita nila na they can have fun being Christians. Yun po yung dalangin namin, Panginoon. So Lord, maraming pong salamat kasi you are continually at work sa buhay ng bawat mga kabataan. At ang dalangin namin, Panginoon, sa mga kaagapay naming mga young professionals na sa crossroads ng kanilang mga buhay, planning to make career shifts or whatever, Father, dalangin ko po, may you continually guide them with your word. Sabi mo nga, Lord, ikaw ang way, ikaw ang truth, at ikaw ang life. Makita po dapat ito nila ng malinaw. Maraming pong salamat.
3: Panginoon, marami pong salamat dahil sa Iglesia ng Pergamon, mayroon kang sinabi, magtatagumpay, ibibigay ko sa kanila ang mga natatagong mana, bibigyan ko sila ng puting bato na nakasulat ay bagong pangalan. Walang ibang makaalam ng ngalan na yon maliban sa mismong pagbibigyan. Panginoon, salamat po. Mayroon kayong mga surprises sa end times. At alam namin, dakilang Diyos, na ang bagay na ito ay inyo pong ipagkakaloob sa amin. At alam namin na dahil doon, hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
4: So mga kaagapay, sa atin pong pagsunod sa Panginoon, di ba? Ano man pong challenges na ating buhay, lapit po tayo sa Panginoon, huwag tayong mahiyang lumapit. Kasi gagabayan at gagabayan niya tayo. Yun ang talaga. Kung kasalanan man, humingi ng tawad, balik sa Panginoon. Kung na-discourage, balik sa Panginoon. Doon tayo humugot ng
3: spirit. Pag nadapa tayo,
4: tumayo agad. Ganun.
3: Nakaduli.
4: Kasi that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
3: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus, nating sinasamba, niluluwalhati, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
4: At Lourdes Magtunaw, ganun din po si Kuya Benji Musura, at ating po mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio, TV, sa Prodtech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon, si Jericho Flores po kasama namin dito.
3: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
5: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang, sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin. Sikaping lumigaya.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: This is Inspirations Unlimited.

0: Happy Tuesday sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang Inspirations Unlimited. Tayo po ay proud and active member ng KBPO ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka kaagapay ngayon Tuesday afternoon? Sana po ay nasa mabuti kang kalagayan at samahan niyo po kami sa loob ng isang oras ng masayang kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
1: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At binabati na natin ang mga kaagapay nating nakikinig na at present na sa ating Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At kaagapay, gaya po ng lagi naming lambing sa inyo, i-share nyo na at i-like, no, ang ating ongoing streaming. At ipadaan nyo na dyan kaagapay sa ating comment section ang inyong mga pabati at pa-shoutout ngayong hapon para naman malaman ng inyong mga loved ones, inyong mga friends, churchmate, kakalase na naaalala nyo sila, diba? At mas maraming makapakinig ng ating episode ngayon dito sa IU.
0: Yes! At syempre, di rin natin nakakalimutang batiin ang mga kaagapay natin na Team Radyo, yes. Mga kaagapay nating nakatutok sa 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong PM radio, sa inyong transistor radio, o maging sa mga kaagapay natin na nakikinig sa radyo sa kanilang mga sasakyan. Ako, ingat po kayo sa pagmamaneho at dahan-dahan lang at makakarating din sa paroroonan. Wow!
1: Yes,
0: feeling driver!
1: Pero passenger princess kayo.
0: Yeah. As always. Yeah, hello, hello po. Happy listening po sa inyo. At syempre, hello din sa mga kaagapay natin na nakatutok sa ating official mobile app, ang 702 DZAS mobile app na maaari nyo pong ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. Yan po ay libre kaagapay para mapakinggan ang inyong agapay ng sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. Pero saan ka pa man na nakatutok, ikaw man ay team online o team radio, eh samahan nyo lamang po kami sa isang oras ng kwentuhan. Dahil dito nga po sa IU Tuesday ay lagi po tayong mayroong pinagpipilian.
1: Ayan, pinagpipilian. Talaga lagi tayo may
0: lagi
1: post doon.
0: No? Yes.
1: Oo, may post, may emphasis.
0: Diba?
1: No? Pinagpipilian.
0: Oo, meron na mga perspective, kaisipan na maririnig. And of course, kaagapay, welcome po ang inyong kasagutan sa ating question of the day na ang sarap mapakinggan. Sana lagi na lang ganito.
1: For sure, mga kaagapay natin, eh, magugustuhan,
0: yes,
1: ang ating pag-uusapan ngayon. Kasi about nga naman rest, di ba?
0: Yes.
1: Talagang mapapahinga ka sa ating pag-uusapan ngayong hapon. Diba?
0: True. O kaya kaagapay, share mo na ang kasagutan sa ating question of the day na saan ka mas nare-recharge? Mag-isa o may kasamang ibang tao?
1: Yun. Uy. So dito magkakaalaman Kayla, no, kung ano ang mas marami sa ating mga kaagapay, kung mas marami bang introverts or extroverts o kaya may inverter.
2: Parang iba yun. Wow. Aircon pala yun.
0: Yan kaagapay, magkakaalaman na naman tayo kung kayo ba ay, tayo ba ay introvert or extrovert. Kasi meron naman talagang mas nakakapagpahinga sila kapag nag-off muna sa social media at gusto muna mapag-isa. Meron naman na gusto by group.
1: Oo, diba? At talagang meron tayong mga ganyang mga kaibigan eh, no? Na parang mas nakikita mong energized sila kapag,
0: yes,
1: napapalibutan sila ng maraming tao. Mm-mm. At yung iba naman, mas gusto nila yung mapag-isa. Kumbaga meron sila me time. Kaya naman kaagapay, share mo ang iyong kasagutan sa aming question of the day. Ulitin lang natin, saan ka mas nare-recharge kaagapay? Kung ikaw ba'y mag-isa or kung may kasama kang ibang tao? Kaya naman po, iwan nyo lang ang inyong sagot dito sa ating comment section dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
0: Abangan po namin kaagapay ang inyong kasagutan.
1: Yes.
0: At muli, itag nyo na po ang inyong mga kaibigan, churchmate, kabarkada, at sama-sama po tayo magkwentuhan dito sa ating episode. Ito nga sa ating mga nag-PM.
1: Yun.
0: Oo, ang aga mag-PM.
1: Siyempre, di ba? Present lagi ang mga nag-PM sa atin, saan man tayo naroroon.
0: Si Ate Pia Reyes, aba, siya daw ay nare-recharge kapag mag-isa. Gusto lagi ng me-time. Kahit simpleng kape lang habang tahimik. Make. Parang doon ako nakakahinga ng maayos.
1: Ayun.
0: Uy, may kape.
1: Oo, talagang it's a must, no? Oo, na kapag meron kang me time, eh meron ka rin kape.
0: Kape.
1: Nakasama. Ayan. Thank you po. Ito naman galing kay Ate Darlene Castro. Sabi niya, sa akin, kasama ang ibang tao. Kapag may kwentuhan at tawanan, nawawala talaga yung pagod ko. Ayan, extrovert. Diba? Extrovert si Ate Darlene at gusto niya talaga meron siyang ibang kasama para naman ni ma-recharge siya. Siguro nahahawa siya sa mga kasama niya.
0: Ay, pwede. Oh.
1: Diba? Ayan, thank you po.
0: Pero totoo to, no? Meron talaga tayo mga nakakasama na pag-uwi natin. Parang nare-recharge talaga tayo.
1: Oo. Oh, oh.
0: Dapat sana ganun, no? But if na-drain ka pa lalo.
1: Hindi yung inuubos o hinihigop yung energy mo.
0: Oo. Maganda nga naman na pag uwi natin ay parang bagong likha.
1: Bagong likha. Ayun na naman tayo sa term na yan, ha? Parang napabadalas yata gamit mo sa bagong likha.
0: Ito naman si Ate Leia Reyes. Depende daw sa stress level niya. May ganun talaga si Ate Leia. Kapag sobrang drained, kailangan ko muna mapag-isa bago makihalubilo ulit.
1: Ayun.
0: Kapag naubos ang social battery niya.
1: Ayun, oo. At depende pala sa stress level. Kasi nga naman, titimplahin mo din, no? Kapag alam mo tong kasama mong to, eh, medyo para hindi pang ganong stress level.
0: Yes.
1: Siguro, mas gugustuhin mo na lang muna mag-isa.
0: Mag-me-time na lang.
1: Me-time, oh. Diba? Kasi ganyan talaga, no? Pag mga introverts, meron tayong social battery.
0: Oo. Oh, oh.
1: Diba? Kaya kailangan natin mag-charge. At ito, si Ate Lovely Magpantay. Sabi niya, nare-recharge talaga ako sa family time. Ayan. Kahit hindi kami lumabas, basta magkakasama kami sa bahay, ay okay na ako.
0: Ay, ayun. Totoo naman.
1: Family is love.
0: Oo. Mga ano lang, no? Netflix and chill with family.
1: Ay,
0: sapat
1: oo,
0: na.
1: Oo. Totoo, diba? Kaya isa yan sa mga pahinga natin, eh. Ang ating pamilya.
0: Aww. Si Ate Mary Lim, mas gusto daw niya ang may kasama. Feeling ko mas gumagaan lahat kapag may kausap ako tungkol sa mga nangyari sa araw ko. Nagda-dump.
1: Oo, diba? Maganda nga rin to, diba? Para at least kapag marami kang ganap sa araw na yon, yung para meron kang someone na pwede mong pag-openan.
0: Yes.
1: Tapos sasabi mo, magkakamustahan kayo, heart to heart to.
0: Yes.
1: Kamusta ang araw mo? Ganyan. Diba? Para nakaka-relate si Kayla.
0: Pansabay nyo, ipra-process yung nangyari sa araw nyo.
1: Parang counseling episode pala yun.
0: Heartline pala.
1: Ayan, thank you po.
0: Salamat po.
1: At ito naman, galing kay Aris Castrana. Ito, ganda ng sagot niya. Sabi niya, combination para sa akin. Kailangan ko ng quiet time, pero kailangan ko rin ng quality time with people I love. Ayun. So, meron siyang quiet time, meron din siyang quality time kasama ang kanya mga mahal sa buhay. Yun, balance lang.
0: Balance lang. Diba? Oo, mahalaga nga din naman na meron kang me time, meron ka ring quality time kasama yung ibang tao.
1: Totoo.
0: Si Ate Zay Ayuban naman, ito. Kapag nasa nature ako mag-isa, doon ako pinaka-relaxed at nakakaisip ng malinaw.
1: Ayan.
0: Ay, totoo yan yung mga green.
1: Oo, diba?
0: Dagat.
1: Oo, diba? Ikaw madalas ka na magdagat ngayon. Diba? Ang saya-saya with your pahinga.
0: Aww.
1: Pero oo, totoo yan. Diba? Isa yan sa mga ano talaga eh. Yung para kang nare-relax or kaya parang ayun, napapahinga ka kapag napapalibutan ka talaga ng nature. Iba yung dulot talaga ng nature eh, lalo na sa mental health. Kasi syempre, lalo na kapag ang trabaho mo ay involve ang araw-araw na biyahe, araw-araw na commute.
0: Ay, totoo.
1: At kahit saan ka tumingin sa paligid, puro building. Eh talaga mamimiss mo
0: parang
1: ang mga kabundukan.
0: Parang may hugot tayo dito.
1: Ay, oo.
2: Diba? Di na tayo lalayo. Sa experience naman. Na natin, diba? Kapag titingin tayo sa ano,
0: puro
2: sa
0: building.
2: Oo, sa bintana, diba? Parang napapalibutan tayo ng mga building.
0: Traffic.
2: Oo, traffic, diba? So talagang yung nature, eh, alam mo yun, malaking tulong yan. Diba? Kung gusto mo mag-distress.
0: Totoo.
2: Diba? Thank you po.
0: Salamat po.
2: Ayan, sino pa ang next?
0: Ito naman si Ate Shane Ranilio. Friends talaga ang recharge ko. Ayan. Isang dinner catch up lang. Okay na ako ulit emotionally. Ay, totoo. Lalo na pag antagal nyo hindi nagkita-kita. Ang daming ano, ang daming life updates. Diba? Parang kulang ang dalawang oras.
2: Totoo. At yun nga eh, pag mga gantong edad na, no, Kayla, napapansin mo yung mga catch up session with your friends. Parang ano na eh, scheduled dapat. Tapos kailangan naka-notes.
0: Yes.
2: Yung pag-uusapan nyo. Kasi pag hindi naka-notes, malilimutan ninyo talaga.
0: Totoo.
2: Parang kasi sa tagal ninyong hindi nagkita, 'di ba? Nag-pile up na 'yung mga ganap sa buhay niyo. Eh maganda talaga na makapag catch up session ka with your friends.
0: Diba? Tsaka minsan parang antagal bago makapag ano, makapag sched. Kasi ay hindi ako pwede, hindi ko off 'yan eh. Ay ito off ko. Tapos 'yung isa naman hindi niya off, 'di ba? Adulting.
2: Ang hirap na magtagpo,
0: yes,
2: ng mga oras natin. Kaya 'yan, sana soon, no. Makulayan na ninyo kaagapay,
0: yes,
2: ang inyo mga scheduled catch up session with your friends. At ito galing naman kay Ate Dara Elomina. Ang sabi niya, mas nare-recharge ako kapag walang pressure makipag-usap.
0: Ay, totoo.
2: Ayun, agree tayo dyan. Tapos sabi niya pa, kahit kasama ko, ibang tao, pero komportable, di ba? Comfortable silence lang. Eh, sapat na para sa kanya. Ay, oo.
0: Uy, oo, no.
2: Di ba, pag gusto natin, may mga panahon kasi tayo na, tayo, lalo na, nasa broadcast tayo, di ba? Na minsan, kakatok natin on air. Parang gusto natin ang kahit one day lang.
0: Na walang salita.
2: Oo, pero pahinga lang, di ba? So, yun, isa to sa mga bagay na ano, no, pwede rin pala nating gawin.
0: Yes.
2: No, kahit mag-catch up session tayo with our friends, eh, pwede rin naman pala yung usap or yung parang
0: chill lang,
2: 'di ba? Na bonding.
0: Oh, diba? Totoo. Meron din masaya people watching.
2: Ay, oo.
0: Nakatalala ka lang. Tapos iniisip mo lang, ano kaya work niya? Ano kaya? Saan siya nakatira?
2: Ay, oo.
0: May ganun ako mga weird na ano, na pagkakataon. Ang gusto ko lang tumulala. Tapos iisipin ko lang, ano kaya trabaho niya?
2: Oo, 'di ba?
0: Based sa ano niya, sa aura niya, para siyang accountant.
2: Tapos i-rate din niyo yung ano, siguro mga 9 out of 10 yung outfit niya.
0: Yes. Ay, parang ganda ng shoes niya.
2: Ayun. Thank you po,
0: Salamat
2: Ate Dara.
0: Po. Ito naman si Ate Bessie Mapanoo. After whole week na puro trabaho at tao, gusto ko talagang mapag-isa muna kahit isang araw.
2: Ayan.
0: Ay, yes. Oo, yung ano lang na yun, nakahiga ka lang.
2: Oo. Walang alarm clock.
0: Yes, walang alarm
2: diba?
0: Clock. Pwede kang mag-browse lang sa social media mo, di ba? Nanood ng ano, ng series, di ba?
2: Yes.
0: Saya nga naman nun.
2: Totoo, lalo na kapag weekends.
0: Mm-mm.
2: At ito, galing naman kay Ate Sara Mirabete. Ang sagot naman niya ay, ako baliktad. Kapag mag-isa ako, mas lalo akong napapagod mag-isip.
0: Uy.
2: Ayan, as an overthinker si Ate Sara. Sabi niya, kailangan ko ng presence ng iba. Hoy, may ganito ka bang friend?
0: Meron.
2: Parang
0: naalamagad kasi na yung tinutukoy. Oo. Parang
2: hindi
0: ano,
2: mapakali kung walang ginagawa.
0: Yes.
2: Wala siyang kausap. Yung parang kailangan may mapag-usapan tayo pag magkasama tayo.
0: Totoo.
2: Kailangan may mga ganyan tayong kaibigan.
0: Parang parehas yung tinutukoy natin.
2: Oo. Oo, walang kailangang ano, dead air, 'di ba? So pang radyo talaga 'to.
0: Pang radyo talaga siya, oo. Diba? Yung energy niya. Ito naman si Kuya Darwin Mejia. Recharge ko ang church community namin. Nakaka-refresh makasama ang mga taong positive at encouraging.
2: Ayan.
0: Ay, oo.
2: Totoo. Isa yan sa mga people, no, na pinagpapasalamat mm-hmm. natin sa Lord kasi sinusurround tayo ng ating church community, 'di ba? Kasi nga naman, parang alam mo 'yo, meron kang friends sa work, meron kang friends sa kunyari, school, sa ano pa 'yun, sa church, 'di ba? So iba-iba, may iba-iba yung kasama natin sa araw-araw at isa sa magandang yun nga na company mm-hmm. is ang ating mga kasama sa church, ang ating spiritual family.
0: Kasi 'di ba minsan ang definition natin ng pagsasaya, yung pagsasaya na meron kayong gagawin. Pero ito pag kasi church community, parang pwede pa lang maging masaya nang hindi ka nagko-compromise.
2: Ay totoo, diba? Totoo. At sila yung mga taong alam mong hindi ka, alam mo yung yayayain sa masama.
0: Yes.
2: Kasi iba yung ano eh, iba yung perspective ng mundo when it comes to enjoyment eh,
0: yes.
2: 'Di ba? At talagang ipinagpapasalamat natin na may mga ganito. Surrounded tayo ng ating spiritual family.
0: Agree.
2: Mm-hmm. Ayan. Thank you po.
0: Salamat po.
2: At ito, galing naman sa kaagapay nating si Ate Dina Astehada. Sabi niya, minsan, hindi tungkol sa dami ng tao.
0: Aww.
2: Ayan. Kundi kung sino ang kasama mo. May mga taong pahinga talaga, no? Sa

0: mahawak ka sa kanila, no? Totoo. So, yun. Thank you po.
1: Salamat po. Yan kaagapay. Again po ha, ang ating question of the day. Saan ka mas nare-recharge? Mag-isa o kasama ang ibang tao? Patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga kasagutan dito po sa ating ongoing Facebook live streaming, maging sa ating YouTube live streaming, at atin po yung babasahin dito sa ating programa. Pero bago yan ay recharge muna tayo.
0: Yes.
1: Take a break muna kaagapay para po sa mga nasa radyo, makakapakinig po ng isang awitin. At kung ikaw naman ay team online, mapapanood ang ilang videos about FEBC Ministry. Diyan ka lamang kaagapay, magbabalik po ang
0: Inspirations Unlimited.

0: we're back mga kaagapay at kayo'y nakatune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At kayo'y nakikinig pa rin dito sa programang
1: Inspirations Unlimited.
0: At ito po, ang inyong kaagapay na si Abcidi Ferrer Tabua.
1: And ito naman si Kayla Escalante. Ang ating nga pong question of the day, kaagapay, saan ka mas nare-recharge? Mag-isa o kasama ang ibang tao? Ayun. Sabi ni Ate Kath Zamora, sa barkada talaga ako humuhugot ng energy.
0: Ayun.
1: Kahit simpleng tambay lang, eh nakakagaan na ng pakiramdam.
0: Oo, talaga no, kapag gusto natin ng someone na makakapag-recharge sa atin, no? Takbuhan din natin talaga ang ating mga kaibigan.
1: Mga friends, no? And
0: kaya
1: barkada.
0: Mapalad ka kapag yung mga kaibigan mo ay malapit lang ang bahay.
1: Ay, oo, totoo. At saka yung hindi sila masyadong busy person.
0: Oo, diba? Kaya i-cherish natin ang mga oras na kasama natin sila. At ito, galing sa kaagapay nating si Ate Avril Santos. Sabi niya, alone time sa gabi habang nanonood ng series or nakikinig ng music. Iyon ang pahinga ko. Ayun, very introvert ang atake ni Ate Avril, no? At talagang oo, meron din tayo mga ganitong panahon. Kayla, kapag tayo'y into na into sa panonood ng series, diba? Especially K-drama.
1: Totoo yan, no? Pagkatapos ng napakahaba mong araw sa trabaho, yung mga tipong nakahiga ka lang, nanonood ng series, nakikinig ng music, eh talaga nga namang nakaka-recharge
0: yun.
1: Si Ate Jeanette De Los Aires, mas okay ako kapag may kasama akong taong komportable ako. Hindi kailangang madaldal. Basta present lang sila ay okay na.
0: Ayun.
1: Oo nga.
0: May mga ganitong klaseng introverts.
1: Yes.
0: Na parang, kasi diba laging ang perception natin, kapag introvert, gusto mag-isa.
1: Mm-mm.
0: Pero hindi pala sa lahat ng pagkakataon.
1: Yes.
0: Parang you just have to have right circle of friends, diba? Mm-mm. Kasi dun lumalabas yung ano natin eh. As an introvert, tayong dalawa.
1: True.
0: Parang doon lumalabas yung kulit natin.
1: Yes.
0: Pag nandun tayo sa right circle of friends.
1: Ay, totoo.
0: Diba? Mm-hmm. So, yun. Yun kaagapay, alam nyo na.
1: may kilala pa nga ako. Introvert din daw siya. Mm-hmm. Pero gusto rin lagi nakikipag-socialize.
0: Oo, diba? Iba-iba din talaga. Mm-hmm. Depende sa personality.
1: And speaking of introvert, ito si Kuya Justin Ocampo. Introvert din daw siya. Pero hindi ibig sabihin ay ayaw ko sa tao.
0: Ayun.
1: Kailangan ko lang ng oras mag-isa para bumalik ang energy ko.
0: Oh, yun naman pala. 'Di ba? Kaya wag nating mami-misunderstood ang mga introverts kapag gusto nilang mapag-isa. Siguro nagre-recharge lang. Sina-charge lang nilang kanilang sarili para pagbalik sa'yo, may energy na sila ulit.
1: Full charge na.
0: Makipag-communicate.
1: Correct.
0: At ito, galing naman kay Shena Garcia. Sabi niya, mas nare-recharge ako kapag disconnected muna sa lahat. Yan, especially daw sa social media. Nagsa-social media detox daw siya. At me time.
1: Uh-huh.
0: Alam mo, namimiss ko na yung social media detox.
1: Totoo.
0: Kundi lang heavily involved yung trabaho natin sa social media. Ay, asahan mo, naka-social media detox ako.
1: Totoo. Diba? Totoo.
0: Kasi nakakamiss yung mga moments na talagang yung hindi ka bothered or hindi ka mag-iisip na may hinihintay kang notification.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Or wala kang hinihintay na message from this someone. Kasi kasama mo. Diba? Diba? Yung mga ganong moments, kinikrave natin yan. Pero we still thank God for the power ng social media, no, ng technology. Kasi nga naman, di ba, ang laking help din yan. Especially kapag meron ka mga mahal sa buhay na malayo.
1: Mm-mm.
0: Diba? Doon tayo nakakakonect sa kanila.
1: Tsaka especially sa mga panahon ngayon na parang ang dami mo nababasa negative sa social media. Parang minsan gusto mo na lang talagang
0: mag-shot.
1: Yes. Ayoko muna kayo mabasa. Pero yun nga, lalo sa nature ng work natin, part talaga yung social media. So ikaw na lang din talaga mag-filter sa mga gusto mong mabasa at sa mga gusto mong hindi mabasa. Hindi tanggapin ng iyong hindi ma-absorb.
0: Yes.
1: Ng iyong utak.
0: Totoo.
1: Ito naman, si Diana Gomez, ay feeling ko ay introvert din siya. Minsan daw ang recharge niya ay katahimikan. Mm-hmm. Minsan naman, tawanan kasama yung mga taong safe ako na maging sarili ko.
0: Wow. O,
1: diba? Sa tamang circle talaga lumalabas.
0: Yes.
1: Ang kulit.
0: Totoo. Na para minsan nga nagugulat siguro yung mga hindi pa talaga nakakakilala sa'yo. No?
1: Ay, yes.
0: Na para, ay, madaldal pala siya. Bakit tahimik siya sa ano?
1: Totoo. Yan yung laging unang ano sa akin. Unang sa, sabi, nung una kita makita, feeling ko ang taray mo. Uh-oh. Ang hirap mong kausapin.
0: Ako din. Nung una kita nakita.
1: Para
0: daw, very honestly.
1: Ang hirap ko daw kausapin.
0: Nung first ano kasi namin, kaagapay, nung first encounter namin ni Kayla, ano to, nung last interview namin dito sa FEBC bago kami maging empleyado. Yan, nagkita-kita kami, no? Kaming grupo. At yun nga, nakita ko si Kayla, sabi ko, grabe no, napaka-serious siguro ng taong ito. Kapag nakatrabaho ko na siguro to, kailangan serious ako most of the time.
1: Pero it turns out,
0: grabe, kabaliktaran pala.
1: Tapos kayo naman ni Kael. Kayong dalawa ni Kael. Akala ko BFF na kayo. Tapos yun pala, first time din nila makita.
0: Oh, eh, paano naman kasi si Kael? Si kahit saan ka mapaupo, di ba?
1: Yes.
0: Parang pag nakausap niya, parang kakilala niya na ng matagal.
1: Very Kael ng bayan.
0: Mm-hmm. So yun, alam nyo na, no, kaagapay. Ganyan talaga mga introverts.
1: Oo.
0: Diba? Mm-hmm. Thank you po sa answer ni Ate Diana.
1: Yun po kaagapay ha, patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga kasagutan. Saan ka mas nare-recharge? Mag-isa o kasama ang ibang tao? And speaking of recharge.
0: Yun, recharge.
1: Oo, kaagapay. Paano nga ba tayo, ano yung mga ways para tayo ay magkaroon ng pahinga?
0: Ayan.
1: Kasi minsan tayo ay masyadong focus sa trabaho, mm-hmm. sa maraming bagay na ginagawa natin and feeling natin yung pagpapahinga ay kasalanan.
0: Oo. Pero hindi pala.
1: Yes.
0: Grabe, no? Isa yan sa mga bagay, no? At mentality na kailangan na natin iwaksi. Kaagapay, no? Huwag tayo magigilty kapag gusto natin magpahinga. Kasi part pala talaga yan, no? Cycle yan, kumbaga.
1: Yes.
0: Hindi kompleto ang iyong pagkatao kung hindi ka nagpapahinga, kaagapay. Kasi how do you expect yourself na, alam mo yon, makapag, ano, makabounce back or makapag-perform well kung wala kang pahinga.
1: Totoo.
0: So, kailangan pala talaga mag-recharge ka.
1: Tsaka hindi tayo robot.
0: Totoo.
1: Diba?
0: Diba?
1: Ang cellphone nga ay chinacharge. Oh. Ano pa kayang tayong mga tao, diba?
0: Oo.
1: Kailangan din natin ng pahinga. At yan nga, paano nga ba tayo magkakaroon ng pahinga? Mm-hmm. Una, ito.
0: Ayan.
1: Medyo guilty ako.
0: Ako din.
1: Medyo guilty ang inyong mga kaagapay. Prioritize quality sleep.
0: Ayan.
1: Mm-hmm. Naka, agapay ay.
0: Quality ah. Quality pa.
1: Oo, quality. Mm-hmm. Yun ngang sleep. Ang hirap na.
0: quality pa.
1: Oo, ang pagkakaroon daw ng maayos na tulog ay isang simple at most powerful na paraan para makapag-recharge ang ating katawan.
0: Yeah.
1: Oo, kasi minsan akala natin yung word na pahinga ay bakasyon somewhere. Oo. Mag-out of town, mag-out of the country. Hindi pala, minsan pala, eh, puyat ka lang.
0: Oo, diba? Kailangan mo lang pala ng tulog.
1: Oo.
0: Diba?
1: Kulang ka lang pala sa tulog. At ano nga ba, ano ba ang tendency kapag tayo ay puyat, diba? Pagod na pagod yung katawan natin.
0: Yes.
1: At minsan kahit yung kahit kakagising mo lang, feeling natin pagod na tayo.
0: Oo,
1: diba?
0: At irritable ka.
1: Yes.
0: Kapag wala kang or kulang yung tulog mo. Kasi nga eh, parang yung body mo na lang yung nagre-react eh.
1: True.
0: Diba? Na parang, uy, kulang ako sa tulog. Paano mo magagawa yung trabaho mo? Diba?
1: Uh-oh.
0: So parang dadagdag pa yun na burden. Mm-hmm. Kapag wala ka ng pahinga, wala ka ng sapat na pagtulog, eh, maaapektuhan
1: yes.
0: yung ginagawa natin.
1: Oo, totoo ka. Agape. Kaya nga, reminder sa ating lahat, na talagang i-priority natin ang maayos na tulog.
0: Oo.
1: Paano nga ba yan? Ito, ang dali kasi ngayon ng social media eh.
0: Mm-hmm.
1: Ma-connect mo lang yung phone mo sa wifi, sa data.
0: Uh-huh.
1: Ang dali na mag-browse. Minsan, ano ka, alas tres na pala ng umaga. Diba?
0: So,
1: bawasan natin ang screen time.
0: Uh-oh.
1: Bago matulog, mag-relax muna. Diba? Bigyan natin ng pagkakataon yung katawan natin na magpahinga bago
0: Uh-oh.
1: Matulog.
0: Totoo.
1: Oo.
0: At huwag iinom ng kape kapag gabi.
1: Sino ba yan?
0: Based on my experience kaagapay and hindi na ulit. Dahil pag pala talaga, no, kapag uminom ka ng kape ng gabi, ang hirap makatulog.
1: Ay, totoo.
0: Kaya kaagapay, isa sa mga iiwasan ninyo na mag-intake ng caffeine, yun nga, bago matulog, wag.
1: Lalo na pag matapang yung kape. Kasi minsan, nadadala pa rin naman eh.
0: Uh-oh.
1: Inom ka lang ng tubig, talaga ginastify pa yung pagkakape. No? Pero meron talaga mga kape na hindi matapang ka talaga patutulugin.
0: Oo, para kang ano eh, nasa night shift. Para akong call center nung araw na yun.
1: Parang bantay ng mundo.
0: So yun, grabe talaga.
1: So yun, kaagapay reminder sa atin na mag-i-prioritize natin ang quality sleep.
0: Ayun, grabe, unang-una pa lang, tamang-tama na tayo. Ito pang pangalawa, Kayla.
1: Lalo
0: pa,
1: na.
0: Isa pang napakahalaga. Oh, oh. Pero, di ba, ginagawa naman na natin to kahit papano, di ba? Ito daw ay engage in physical activity.
1: Yun na nga.
0: Ayan. Kasi alam mo ba, kaagapay, sabi dito, eh, yung paggalaw daw is one of the most effective ways para tayo ay ma-recharge, no, yung ating katawan. At nakakapagpa-boost pa daw ng ating mental health, no?
1: Wow.
0: Ang ating mental state. Kasi nga ang tendency natin, no, kapag pagod tayo, gusto na lang natin humilata.
1: Mm-mm.
0: Agree ka ba?
1: Totoo.
0: Relate? Oo, di ba?
1: Kahit nga di pagod eh.
0: Oo, parang yun yung idea natin ng pahinga, no?
1: Uh-oh.
0: Pagpahinga, hilata. Pero hindi pala.
1: Mm-mm.
0: Malaking help din pala kaagapay ang pagkakaroon ng physical activity, no? So, pwede natin yan gawin sa pamamagitan ng simpleng paglalakad, no? Kasi minsan, ang inisip natin, ay, kailangan pala physical activity. Tatakbo ako. Hindi pala ganun. So, pwede kahit as simple as paglalakad, pwede pala.
1: Ilang ako, steps?
0: Siguro kailangan mga 10,000.
1: Wow! Hindi ba kanya kaya may weekend?
0: Sinisikap natin, no, na makapaglakad. Kasi hindi naman kailangan talaga pagurin mo yung sarili mo. Baka kasi mas makadagdag pa yon ng burden sa katawan mo. So kung ano lang yung kaya mo, as long as your body is moving, no, at talagang makaka-help din sa ano mo, yung cardio ba?
1: Yeah.
0: No, oh, diba? Yun. So kaagapay, makakatulong daw ang paglalakad, yung pag-i-stretching natin. At kung gusto mo naman, ayaw mo maglakad, mag-bike ka.
1: Wow.
0: Pwede rin. At pwede ka rin pala, kung may talent ka, no, magsayaw ka.
1: Zumba.
0: No? Oo, Zumba. No? Isa yun sa mga bagay na pwedeng makatulong daw para mapagaan yung ating pakiramdam.
1: Yun. So yun, kaagapay, physical activity.
0: Mm-hmm.
1: Medyo, yes, nakakapagod siya, pero nakakatulong siya sa atin para mapahinga tayo.
0: Yes.
1: Para iba dun sa usual mong routine na pagising mo, ligot, pasok sa trabaho. Ito naman, pagising mo, magpe-prepare ka para sa physical activity.
0: Oo,
1: oh,
0: diba? Tapos may nature, ano ka pa?
1: Yun na nga.
0: Moments. Oh. Nature moments.
1: Tapos, kakain after.
0: Parang binawi mo din yun na burn na calorie.
1: Alam mo, meron akong kwento. Ganyan yung nangyari sa amin mag babarkada. Mm. One time, nag-ano kami, day one.
0: Day one.
1: Day one. Hindi na nasundan. Day one, nag-ano kami, nag-walking kami. Naka, in fairness naman, naka 3,000 steps.
0: Wow! 3,000 steps.
1: Kaso,
0: tapos,
1: after, nagpunta kami sa bahay ng isa naming kaibigan. Ang sarap ng mga pagkain. May donut. May kape.
0: Para nabawi din lahat na burn mo.
1: Para nabawi din, oo. Pero ang importante, na-try namin na maglakad.
0: Ayun, diba? At least may day one na. Hintay na lang natin yung
1: day two. Susunod-sundan sa susunod na kabanata.
0: Yes.
1: So yun, number two kaagapay, engage in physical activity. Mm-hmm. And ito yung number three, yun nga yung sinasabi natin kanina, limit screen time and digital detox.
0: Yeah.
1: Kung kayo ay may pagkakataon na magawa ito, eh mapalad ka kayo sa agapay.
0: Oh,
1: kasi minsan nga naman ay nakakapagod yung mga nababasa natin,
0: yes,
1: yung mga information overload, di ba? And nakakapagod siya. Nakaka-drain.
0: Mm-hmm.
1: Pero mahalaga minsan din na isang tabi mo na yung phone, mm-hmm, di ba? Ano talaga yung kahit nga sa simpleng pagkain mo, yung di mo hawak yung phone mo.
0: Mm-hmm.
1: Di ba nakapag-break ka na nun?
0: Mm-hmm.
1: And importante yung digital detox kaagapay. Dahil hindi naman ibig sabihin na iiwan mo lahat ng gadgets mo. Mm-hmm. Pero magkakaroon ka lang ng boundaries. So, na, etong oras na to, itong lunch break ko, di mo na ako magpo-phone. Mm-hmm. No?
0: Sana nga, ganun, no?
1: Kasi minsan na nangyayari kasi habang nag-meal time ka, meron kang pinapanood. No. Di ba? Para, kasi minsan kahit sa pagkain, naiinip tayo.
0: Oo, di ba? At yun nga yung generation natin ngayon. Kasi before ako, parang hindi naman ako kumakain habang nanonood noon.
1: Diba?
0: Pero ngayon, yung nauso yung mga series nga, yung nagbi-binge watch ka, yes, ng mga paborito mong K-drama or anumang palabas, na-incorporate or nasasama na natin yung pagkain. Yung gusto natin may nginunguya, yes, habang nanonood. Oh. Pero yun nga, kagaya nga nasabi ni Kayla, pwede din pala natin talaga lagyan ng boundary. Hindi naman masama yun, pero lagyan lang natin ng limit at boundary para nga din makatulong sa atin.
1: Dahil minsan kailangan natin mag-disconnect sa social media world para talagang makapag-reconnect tayo sa totoong buhay, sa reality.
0: Yes, totoo. Diba? Reality.
1: Reality, yes. So, limit screen time and digital detox.
0: Yun. At ang ating pang-apat naman, ito, isa to sa mga gusto natin, no, at nilulook forward natin, yes, kapag may mga ganito. Spend time in nature. Ayan. Isa daw sa mga bagay na nakakatulong daw sa atin, no, na magkaroon or mag-restore na ating mental clarity.
1: Wow.
0: Mental clarity, kaya mo yon. Ay, yung pagsusurround sa sarili ng mga natural or fresh air. Mm-hmm. Yung parang makapasyal-pasyal ka sa mga lugar na may fresh air and yun nga, may mga green or scenery. Diba? So, isa yan sa mga bagay na nakakatulong pala sa atin, gaya ng kunyari pupunta ka sa park.
1: Mm-mm.
0: Ayan, medyo konti ang parks dito, no, sa Pilipinas.
1: Ay,
0: kaya talaga pag may makita tayong open space tas ginawa nilang park, sobrang na-appreciate natin, no?
1: Mm-hmm.
0: Kasi isa yan sa mga bagay na parang kulang dito sa ating lugar. At sana mas dumami na. Kasi ngayon parang medyo, no? Medyo, yes, nausbong na yung mga ganyan. At talagang maganda yan, eh. Magandang mag-spend ng time with your loved ones sa mga parks, no? At yun nga, kung ikaw naman ay plantito at plantita, pwede rin pala, no? At the comforts of your homes, eh, pwede kang mag-gardening.
1: Yes.
0: Ayan, di ba? Para at least, kahit wala kang panggala, no, or pangpunta sa mga malalayong lugar na para makakita or ma-enjoy yung nature. Eh, kahit sa ano nyo, no, sa inyong bakuran, di ba? Makikita mo ang iyong mga tanim na upo. Mga sili, malunggay,
1: orchids,
0: diba? Mga flowers ninyo, diba? Pwede rin pala, no? Makakatulong din sa atin. O kaya naman, kung ikaw naman ay medyo adventurous, no? Eh, pwede ka mag-hiking.
1: Ay, wow. Ayan.
0: Though hindi ko pa natatry yan kaagapay. Oo. Mm-hmm. Ikaw parang nakatry ka.
1: Natry na ako.
0: Diba?
1: Hindi ko lang alam kung kaya pa ngayon.
0: Pero yun, isa yan sa mga bagay na pwede pala natin gawin, no? Yung parang yung feeling na makakakonect ka sa nature at kasama mo yung mga loved ones mo outdoors. Mm-hmm. Sa ibang experience talaga dulot nun sa atin.
1: True. Ayan. Oo. Speaking of park, dito sa Ortigas mayroon park, eh.
0: Talaga?
1: Oo. Kung kayo kaagapay ay nagtatrabaho din dito sa Ortigas or malapit sa Ortigas, sa Along Emerald, Emerald Street, mayroon doon sa gitna.
0: Talaga? Mapuntahan nga.
1: May mini park siya. Pag gabi, ang sarap kasi ang sarap ng hangin.
0: Mm-hmm. Tapos may mga stalls ba? Food stalls?
1: May isang coffee shop, tapos may isang convenience store.
0: Uy,
1: so, pwede kang bumili muna ng kape, tapos pag nilay-nilayan mo, yun nangyari sa akin.
0: Noon kayo mag-heart to heart talk. Ayan.
1: Catch up. Ano, masarap yung hangin doon.
0: Ayun.
1: So, yun yung Ortigas Park.
0: Yes. Thank you, Pose. At ano pang last naman natin?
1: Ito naman, ang panghuli. Make plans.
0: Ayan, plans.
1: Yes, ano ba ang plano mo this week, kaagapay? Kasi di ba ang tendency minsan, kapag wala tayong inaabangan o wala tayong ina-expect na parang alam natin na yung mangyayari sa isang buong linggo or sa buwan na to ay same-same lang sa nakalipas. Parang nakaka-boring din.
0: Oh,
1: parang diba? ang monotonous ng buhay natin. Mm-hmm. Kaya mahalaga rin na meron tayong kung kaya ng budget, 'di ba? Yung meron tayong ina-expect na getaway kahit short na weekend getaway lang, mga mini vacation o kahit yung mga dinner lang with friends, with family, staycation, basta yung something na iba dun sa usual routine mo, mas nakakadagdag siya ng ano, ng excitement kasi meron kang inaabangan,
0: nilolook forward
1: na something na mangyayari sa buhay mo, di ba? Kapag parang may bago tayong motivation and energy na, ay kailangan ko mag-work. Kailangan ko ng panggastos dito.
0: Oo, parang magastos ako, kailangan ko magtrabaho.
1: Pero yung meron kang nilulook forward nga, kahit simple lang, hindi naman kailangan na laging monthly, meron kang out of town, out of the country. Pero kung kaya, why not, diba?
0: Oo, diba?
1: Kung kaya, sana all. Pero yung mga simpleng bagay lang na meron ka lang talagang ilulook forward sa isang linggo or sa isang buwan, makakatulong yun sa atin para mas ma-motivate tayo, mas ganahan natin sa pagtatrabaho or sa kahit na anong gagawin natin. Mm-hmm. So, make plans.
0: Ayun, napakaganda, no? Mm-hmm. At ilan lamang yan kaagapay sa mga tips na na-share namin sa inyo ni Kayla. Sana, na-notes ninyo kaagapay, no? At mai-apply din natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Malay mo, maka-help din yan sa iba nating mga kaagapay.
1: Kaagapay, again po ha, ang ating pinag-uusapan, saan ka mas nare-recharge, mag-isa o kasama ang ibang tao. At may mga humahabol pa ng kanilang mga kasagutan si Ate Angela Reyes. Mag-isa ako, nare-recharge bilang isang taong buong araw nakikipag-usap sa iba't ibang tao sa trabaho. Pakiramdam ko, ubos na ubos ang social battery ko pagdating ng bahay. Kaya ang pinakamagandang reward para sa akin ay tahimik na kwarto, isang tasa ng kape at oras para sa sarili. Mm-hmm. Hindi naman daw dahil ayaw niya sa mga tao, kundi dahil doon ako nakakabawi ng lakas at nakakapag-isip ng maayos.
0: Yun. At ito galing naman kay Joshua Mendoza. Sabi niya, kasama ang ibang tao. Kapag pagod ako, mas lalo akong gustong lumabas kasama ang barkada o pamilya. Minsan isang simpleng kainan or kaya kwentuhan sa sala daw, okay na daw siya. Parang habang tumatawa kami at nagkukwentuhan, unti-unti daw nawawala ang kanyang stress at pagod.
1: Mm-mm.
0: Ayun, family time, quality time.
1: Yes. Oo. Si Trina Santos naman, mag-isa.
0: Ayun.
1: Mahilig daw siyang maglakad mag-isa habang nakikinig ng music or ng podcast. Doon ko napaprocess lahat ng nangyari sa araw ko. Kaya kapag masyadong maraming tao sa paligid ko habang stress ako, ay parang mas lalo akong napapagod. Mm-hmm. So gusto niya ng me time lang na naka-earphone tapos parang nasa ibang dimension ka.
0: Oo nga.
1: Me time.
0: At ito galing kay Mark Villanueva. Sabi niya, kasama ang ibang tao. Extrovert kasi ako. Kapag matagal akong nasa bahay nang walang kausap, pakiramdam ko mas lalo akong nawawala ng energy. Ako po, Kuya Mark, may makaka-relate sa inyo. At ang sabi niya pa, pero kapag may kailangan akong or may kaibigan akong nakakausap o nakaka-bonding, parang bumabalik agad yung sigla ko.
1: Wow.
0: So yun talaga ang kanyang nagpapa-energize sa kanya pag may kausap siya.
1: Extrovert talaga. Si Clarice Ramos naman, mag-isa din. Gusto ko yung may oras akong magbasa ng libro, mag-journal, o simpleng humiga lang at magnilay. Ang daming ingay sa mundo ngayon, kaya yung katahimikan para sa akin ay luxury na. Mm-hmm. Ay, totoo.
0: Diba? Mm-hmm. Talagang, pag ano talagang malulunod ka sa mga information, gaya nga nang share mo kanina kaila, no, sa social media, ano-ano kasi nababasa natin, ano-ano mga balita ang nasasagap natin, at talagang may tendency yun na para tayong nalulunod.
1: Yes.
0: Na parang hindi na tayo makahinga sa dami ng ganap sa paligid. Mm-hmm. Pero ito nga, gaya ng sabi ni Clarice, maganda rin talaga no, na meron tayo me time, time na mag-isa tayo para magawa din natin yung ibang bagay. Ma-shift ba yung focus natin sa ibang bagay na makakatulong sa mental health natin.
1: True.
0: At ito, pang last na galing kay David Flores, sabi niya, kasama ang pamilya. Kapag sobrang stressful ng linggo ko, gusto ko lang umuwi at makasabay silang kumain. Hindi naman kailangan may special na occasion. Yung simpleng tawanan sa pagkainan ay sapat na para ma-recharge ako.
1: Ayun. Ako, halo-halo talaga. Mm-mm. Ang kasagutan ng ating mga kaagapay, merong mag-isa, merong gusto by group, meron naman na balance lang. Pero ikaw, Ab, very quick, ikaw, paano ka sa'yo?
0: Paano ko mag-recharge? Kasi ako ngayon dahil may asawa na ako.
1: Yes, yun nga eh. Yun nga.
0: Sa ngayon may asawa na ako, mas napapadalas na. Kasama ko na yung asawa ko na mag-recharge. At pahinga namin, kumbaga isa sa mga bonding namin at pahinga namin ay yung pareho kaming, yun, naglalakad kami pag weekends, para active pa rin, di ba? And yun, pag-games, ayan.
1: Siyempre, matik.
0: At gusto rin namin kapag kami sabay na nanonood ng mga series na inaabangan namin tuwing weekends. Ayan, wow. Isa yan sa mga pahinga namin. Kayo ba, Kayla?
1: Ako, aminin natin, may mga pagkakataon na gusto natin mapag-isa. Yung mga me time. Pero hindi naman me time na ikaw lang yung aalis. Ganun. Yung gusto mo lang na tahimik muna. Oo, lalo na kapag galing ka sa maraming load ng trabaho. Yes. Gusto mo lang munang huminga mag-isa. Pero most of the time, gusto ko may kasama.
0: Diba? Iba talaga yung feeling. Kahit introvert ka, gusto mo yung kahit meron kang isang kasama na alam mong pwede mong kausap, pwede mong mapag-share ng iyong mga dalahin.
1: Yun yung ano natin, oo. Gusto natin. Mm-hmm. Merong makakasama. Oh.
0: Yes.
1: Coffee. Wow.
0: Coffee talaga.
1: Sunset. Yun kaagapay. Salamat po sa mga nakisagot sa ating question of the day. At sana ay wag nating i-treat yung mga pahinga natin na para bang tayo ay nagkakasala. Part yan ng ating buhay, yung tayo ay makapagpahinga. Yan.
0: Totoo. At talagang kaagapay, no? Isa sa mga paalala sa atin, no, na we cannot pour from an empty cup.
1: Yes.
0: Kaya kagaya nga na sabi ni Kayla, talaga essential sa atin, no, ang pahinga. Isama mo yan sa routine ng iyong buhay. Part and parcel yan ng ating buhay para at least meron tayong energy, no?
1: True.
0: Makapag-bounce back at magampanan yung mga pinapagawa pa sa atin ng Panginoon.
1: Amen.
0: Dito, di ba? For His glory.
1: True. Kaya magpahinga kaagapay, hindi yan na kasalanan. Mm-hmm. At ngayon po ay nasa end part na tayo ng ating program. Kaya naman nagpapasalamat tayo sa mga nakaagapay natin sa broadcast. Ang ating protex, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Benjo Morano, John B. Reyes at Benji Mosura. Maging sa ating RTV team, Aileen Valdez, Angelica Calayag at Jabez Mancho.
0: Yun. Salamat din sa ating broadcast engineer kay JB Tabua at sa mga umagapay sa atin sa Bukawi Transmitter Site. Salamat po sa inyong assistance.
1: At muli sa iyo kaagapay, ha, maraming salamat po sa pagtutok at pakikipagkwentuhan dito sa ating programa. Muli ako po si Kayla Escalante.
0: At ito naman po si Abcili Ferrer Tabua at inyo pong napakinggan ang
1: Inspirations Unlimited.

0: This is Inspirations Unlimited.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
2: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
4: You are never too old to set another goal or to dream a new dream. You are never too old to set another goal or to dream a new dream. Ang gandang quote, ano, mula po yan kay C.S. Lewis. Magandang araw, ako po si Jo. Welcome muli sa Reflections, kung saan sabay-sabay tayong nag-aaral sa mensahe ng Panginoon mula sa mga simpleng karanasang pambuhay. Isa sa mga bagay na madalas nating nakakalimutan ay ang katotohanang hindi maramot ang Diyos sa pagtupad ng ating mga pangarap, lalo na kung ito ay naka-align sa Kaniyang purpose para sa atin. Minsan akala mo tapos na ang laban kapag tumanda na, kapag napuno na tayo ng kabiguan, kapag marami ng mga sumasakit sa katawan, sa kasukasuan, kapag lumaki na ang mga anak, kapag nawala na ang mga mahal natin sa buhay. Pero alam mo, hanggat may hininga, may pag-asa. Hanggat gumigising ka pa sa umaga, gumagalaw pa rin ang Diyos sa buhay mo. Kilalanin natin si Diana, isang 87-year-old Royal Air Force veteran mula sa North Wales. Si Diana, buong buhay niya pinangarap niyang maging isang concert pianist. Pero inunan niya ang kanyang pagpapamilya. Pinili ang tungkulin na maging asawa. Hanggang sa dumaan siya sa matinding lungkot at pagkawala ng kanyang pinakamamahal na si Phil, na pumanaw makalipas ang 6 na taong pakikipaglaban sa Parkinson's disease. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati ng lungkot, isang gabi, naupo siya sa harap ng kanyang piano. Alam niyo po, marami tayong mga naririnig na istorya ng mga asawa na naiwanan ng kanilang mga esposo na talagang matinding kalungkutan at ang pakiramdam ay parabang napilayan. Parang hinahanap mo na yung susunod na purpose ng iyong buhay because suddenly mag-isa ka na. Yung dati mong kanang kamay,

ay biglang nawala. Yung dati mong kaaway, kakulitan, inaalagaan, o nag-aalaga sa'yo, biglang nawala. At sa kanyang pag-upo sa harap ng piano, napaisip siya, and she started to play the music, at bigla na lang nabuo ang isang pyesa. Pinangalanan niya itong Dreams bilang alaala sa kaniyang asawa. And as she plays the piano, she is full of grief, full of longing and love to her beloved husband. At sa edad na 87, sumali siya sa isang talent show. Habang tinutugtog niya ang kanyang komposisyon, walang matang hindi naluha. And after the playing of the music, isang standing ovation ang kanyang natanggap. Hindi lang sa mahusay niyang tugtog, kundi sa message ng pag-asa na kanyang ipinadama. Bago siya tumipa sa piano, ang paalaala niya sa lahat, never give up on your dreams.

Gaano man tayo katagal naghintay, ano man ang ating pinagdaanan, yung mga pangarap nilibing na dahil sa mga pinagkakaabalahan o hindi na natin makita pang mag-isa sa katuparan. Palaging bagong simula ang alok sa atin ng Diyos. Sa Isaiah 46:4, sabi rito, "Even to your old age and gray hairs, I am He. I am He who will sustain you. Even to your old age and gray hairs, I am He. I am He who will sustain you." The Lord will sustain us. Di ba't nakaka-comfort na katotohanan na sa simula ng ating buhay hanggang sa dulo nito, kasama natin ang Panginoon. Recently, ang aming team po ay lumipad papuntang Davao at some of my workmates ay nakasama ko po na makapagtrabaho sa lugar na yon. And sa aming pagpunta ron, we have to ride on a plane. At isa sa aking kamanggagawa, si Angel, ay natatakot pala na sa pag-take off sa eroplano. And ang kanyang pakiusap ay huwag daw akong matulog habang nag-take off. So, I stayed with her to make her feel that everything is alright, everything is normal. And then, naging maayos naman yung flight sa awa ng Panginoon. At sa karanasan na yun, parang tayo rin, no, sumasakay sa eroplano. Knowing that we have our Christ in our hearts, that He will never let us go, that He will hold our hands, whatever will happen, is such a comforting experience. At ang katotohanan ng Isaiah 46:4 ay parang ganun yung karanasan. Hindi ka bibitawan ng Panginoon. Minsan ba naisip mo parang napag-iwanan ka na? O dahil sa edad mo, marami nang mas bata, marami nang mas may kayang gawin. Madalas na akong magkamali. Hindi na ako nakakaalala agad. Hindi na sharp yung memory ko. Pakiramdam mo, hindi na ikaw yung apple of the eye ng Panginoon. And this is a great reminder to us. Kailanman walang panahon, walang edad, walang sitwasyon na makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. God will continue to minister to our hearts, and He will keep on finding ways telling us how much He loves us. Romans 8:38-39, "For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus, our Lord." Ano man ang yugto ng iyong buhay, bata ka man, nasa kalagitnaan ng karera, o nasa lapit hapon ng iyong mga taon, ang pag-ibig ng Diyos nananatili. Kahit gaano kabigat yung problema, kahit gaano kalalim ang sugat ng nakaraan, kahit gaano katagal ang paghihintay, He is there. He keeps track on fulfilling the dreams that He has weaved in your heart. Si Abraham at si Sarah. Si Abraham was 100 years old at si Sarah naman ay 19 nang ipanganak. At si Sarah naman ay 90 years old nang ipanganak niya si Isaac. Sa kabila

0: ng katandaan, ginamit sila ng Diyos upang tuparin ang kanilang pangako ng isang malaking lahi. Si Moses, he was 80 years old nang siya ay tawagin ng Diyos sa pamamagitan ng burning bush o nasusunog na puno. At ang kanyang purpose ay manguna sa paglaya ng bansang Israel mula sa Egypt. Si Caleb, he was 85 years old nang hilingin naman niya kay Joshua na ibigay na sa kanya ang Hebron, ang lupang ipinangako ng Diyos. At sa edad na yon, ay handa pa rin siyang lumaban para sa pangako ng Panginoon. Noah was 600 years old nang dumating ang baha at bago pa nito, tinawag siya ng Panginoon para gumawa ng arko. Isang napakabigat at napakalaking gawain para sa kanyang edad, ano? Pero sa pamamagitan niya, naligtas ang kanyang pamilya, ilang mga hayop, na preserve ang humanity through his diligence at nagkaroon ng panibagong simula ang sangkatauhan. Ilan lamang yan sa mga halimbawa sa Bible na nagsasabing hindi hadlang ang edad, hindi hadlang ang kalakasan o kahinaan para maranasan ang bagong bagay na pwedeng gawin ng Diyos sa ating buhay. At ang dating imposible ay maaaring maging posible sa kamay ng Panginoon. Ang pagpapatuloy ng ating pananampalataya hanggang sa tayo ay mag-edad ay isang karanasang hindi mababayaran nino man. It is a lifelong journey, and being with God, sitting in His presence, is the best thing that will ever happen in our lives. Marahil dahil sa iyong pag-ibig sa pamilya, meron kang pangarap na isinantabi. Ang pag-aaral mo, ang career na gusto mo, ang pagpunta mo sa ibang bansa, over prioritizing the needs of your family, hindi po nakakalimutan ng Panginoon yan. Darating ang araw na ihaharap ka niya sa isang katotohanan at ipapaalala sa iyo, anak, di ba ito yung pangarap mo? Patuloy mo lamang panghawakan ang pangako ng Panginoon. Ang kanyang mabuting loob ay hindi maramot upang ikaw ay pagpalain. Isaiah 46:4, "Even to your old age and gray hairs, I am He. I am He who will sustain you." Even our elderlies can minister to our hearts. Ang kanilang gininto ang karanasan ay kapupulutan ng mga karunungan na hindi kayang bayaran ng kayamanan. Ang kanilang mga aral na ipinapasa sa atin ay maaari nating gabay at panghawakan para hindi tayo maliko ng landas. Dinaanan na nila yon. At maganda na tayo naman na mga mas bata ay maging bukas ang ating isip sa pagtanggap ng kanilang mga payo. Ikaw kaagapay, anong pangarap yung matagal mo nang isinantabi? The Lord is reminding you right now to hold on to that promise. The Lord is with you. He keeps track of the things. Psalm 121:8, The Lord will watch over your coming and going both now and forevermore. Sabi po sa New King James Version, "The Lord shall preserve your going out and your coming in from this time forth and even forevermore." Hindi tayo bibitawan ng Panginoon. Kung iniisip mo na huli na ang lahat, matanda ka na, tapos na, lipas na ang iyong kakayahan, ang Diyos na kumilos noon ay siya rin Diyos na kumikilos ngayon. Ang pagtanda ay hindi katapusan, kundi panibagong pagkakataon para ipakita ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian at ang kanyang katapatan sa iyong buhay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat dahil pinaalalahanan po ninyo kami na hanggang sa aming pagtanda ay kasama namin kayo. Hindi po kami nag-iisa. Sa panahon, Lord, na unti-unti nang nawawala yung mga bagay na nai-enjoy namin sa buhay, gaya ng kalakasan, kalusugan, memory, and even yung paglalakad. We thank you, Father, for letting us know, reminding us that you are with us wherever we go, whatever we do. Bigyan niyo po kami ng kalakasan ng loob para balikan muli yung mga pangarap na nagmula po sa inyo. At idalangin muli ang katuparan nito. Bigyan mo po kami ng lakas at tapang upang magsimulang muli kahit mahirap. Dahil alam namin na kahit kailan, ikaw lamang ang nagbibigay ng saysay sa bawat hakbang ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaagapay, at nawa na encourage ka sa ating programa ngayong Reflections. May the Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, and give you peace. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Magandang magandang umaga po muli sa inyong lahat, mga kaagapay. Ang ganda po ng ating background today.
1: Parang tanda, pag nasa ibang bansa ako.
0: Good morning po muli,
1: mga welcome kaagapay to the Twilight Zone.
0: Kayo po muli ay nakikinig po sa programang Family Matters Tuesday Edition po. Dito po sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, ang kaagapay ng sambayanan. Isa po kaming AM station ng Far East Broadcasting Company of the Philippines at tayo po ay kasapi din ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. So masayang-masaya kaming umangat to dahil yung feel po namin ni Pastor James ay
1: very celebrity issue dating namin.
0: Kaya kung kayo, ayun, yun nga lang. Kung kayo ay nasa transistor radio po, hindi nyo po makikita.
1: Lipat muna kayo sa social media para makita nyo naman yun.
0: So, yung sa social media po natin, pwede po kayong mag-login po. Punta po kayo sa ating Facebook page sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Makikita nyo po ang ating live broadcast doon. O di po kaya ay sa ating YouTube channel. Makikita nyo rin po yan. Pero yung Facebook live po natin, pwede nyo po yan i-share sa ating
1: Sipin nyo, may halaman pa kami sa likod.
0: At totoo. Totoo ba to? Ay, hindi pala.
1: Dadalhin ko sa studio to next week. Kahit saan magpunta, dadalhin ko itong halaman na to.
0: So, muli po, ngayon pong araw na to ay June 23, 2026. Nagbabalik po tayo upang po madami na naman po tayo magandang usapin ngayong araw na ito. At grabe talaga yung topic na pinili mo, no? Talagang parang kaya ba ako?
1: actually, no, tiyatunog mo sa akin, mag-recording tayo. Sabi ko, ano ba topic natin? Like,
0: Hindi, alam niyo po.
1: Pero mga 2 weeks ago ko pa. Hindi.
0: Mag-prepare
1: matagal
0: ka kasi
1: na,
0: matagal.
1: Matagal ko na nagsinulat itong topic na to.
0: You know, alam niyo po sa ating mga kaagapay, pag po pumipili po si Pastor James, syempre, pinapanalangin po natin yan kung ano pong discussions natin every week, no? But these are topics na hindi po namin kiniklaim na expert po kami. Kasi po talaga, as we discuss this, kami po ay patuloy pa rin pong nag-journey with you.
1: At saka wala po kami rehearsal.
0: Wala po kami rehearsal.
1: Kahit meron po kaming script, live po lahat yan. Live so, na live po lahat.
0: True, ano po ito? True reactions ang mga nakikita at mga naririnig po ninyo. But ngayong araw na to, ang pag-uusapan po natin ay relationships. No? Relationships with your children.
1: But teaching them about relationship.
0: Teaching them about relationship. But before you can teach them about relationship, kailangan maging halimbawa ka, di ba?
1: Yun po yung ideal nung kasi nga, kung isipin mo, lahat naman ng, lalo sa mga kabataan, lahat naman yan, meron tayong ideal relationship eh. Yung pag ako nagkaroon ng jowa, yung ganon. Pag ako nagkaroon ng ganito. And then, magkaroon na ng real life situation, so then suddenly parang, teka lang.
0: Right.
1: Wala palang libro. Na, alam niyo po, pag nagpunta kayo sa mga bookstores, no? Yan ata ang pinakamalaking section. Nang puro relationships, business relationship, romantic relationship, family relationships, puro ganun, no? In fact, si John Maxwell, isang Vatican na author on leadership, ang kanyang mga unang sinulat na mga libro is, you know, how to be a good relational person, right? During my father's time, sikat na libro yung How to Win Friends and Influence People.
0: I remember that book.
1: Remember that,
0: yes,
1: di ba?
0: Yes.
1: Sikat na sikat yun. It's all about relationships. Pero kahit ano pong libro ang inyong basahin, iba kasi ang tao. Relationships. And how do we, tayong mga magulang, how do we teach this to our children? Kahit ano pong sermon natin sa ating mga anak, anong libro pabasa natin, anong preaching yung ipakinig natin, they will only learn what is modeled in front of them.
0: Yeah. And I think, dito po kasi sa ating mga regular listeners, alam niyo naman po na ang Tuesday edition po natin is we talk about, we give special focus doon po sa ating mga adoptive families and foster families, or kung kayo ay pamilya na nag-aalaga ng mga bata na either kadugo ninyo pero hindi directly nagaling sa inyo, hindi your biological child, maybe pamangkin, so mga kinship care baga, or tinulungan mo yung kaibigan mo, iniwan sa iyo yung best friend mo. Tama intention mo. So, You know, I learned, di ba sabi nga ni Karen Purvis, yung creator ng designer ng TBRI, ng Trust-Based Relational Intervention, sabi niya, yung mga kids who are placed in foster care and adoptive families, they had originally, galing sila sa broken relationship. And right. A broken relationship can only be healed by a healthy, nurturing relationship.
1: Right, right.
0: And pag hindi mo naiayos yun, bit-bit nung bata yun hanggang sa paglaki.
1: Daladala niya yun.
0: Daladala niya.
1: Actually, lahat naman po tayo eh, no? Lahat na nakikinig sa atin ngayon, nanonood sa atin. We did not come to our approach sa pakikitungo sa tao based on ourselves. We actually picked this up.
0: Right. Na,
1: iba unintentionally, yung right. Iba intentionally mm-hmm. na pick up natin yung mga iba diyan na palaaway, sabihin natin tatay ko kasi yun na, lahat kami palaaway, yung ganun. We pick it up and it forms part of our personality. No, lalo na po sabi mo nga ilagay mo sa isang bata who has been adopted or fostered, wala po siyang solid structural framework ng mm-hmm. kanyang pagkatao.
0: Mm-mm.
1: So, ibig sabihin, yung kanyang paraan din ng pakikitungo ay wala din siyang foundational principles doon. So, it's always reactionary.
0: Mm-mm.
1: Based on anong nangyayari sa kanya ngayon, and then from there, doon kumikilos yan.
0: Alright. So, yan ang magiging discussion natin ngayong araw na to na June 23. But before po yon, ay gusto ko lang din batiin ang mga few very special people na nagse-celebrate ng birthday nila today. Unang-una po ang ating, listahan. Pero syempre, number one ko pong babatiin dyan, si Ate Kayla. Birthday po ni Ate Kayla today. Binabati po natin siya. Sa kanyang 18th birthday. And also today, ang aming inaanak and tagapakinig po din dito sa atin sa DZAS, si Diana Resngit, also celebrating her birthday today. Tomorrow po, ang ating Doktora Joanna Forto ng Mandaluyong College of Science and Technology.
1: Holiday po, walang pasok.
0: Pastora actually. Pastora Doktora Joanna Forto.
1: Happy
0: birthday po sa inyo. Ang ating kasamahan dyan sa Dakong Sabitanan and lagi pong nakikinig din sa atin si Ate Josie Magpayo. Ate Roda Murillo on the 25th and si Pastor Louis, ano ba yan? Lou Abubakar.
1: Rani sa mga barkada.
0: Rani kasi ang Pastor tawag Rani. Namin sa kanya. O di kaya ano nga yung ating
1: L.R. Abubakar.
0: Yan, happy. Nako po, ano na yan?
1: Wag ano ata to? 62?
0: Oo, parang something parang like ganun. That. Kasi yeah. Ano na yan, senior na yan eh. And of course, si Nanay Mila Balois, ang lolang nagpalaki sa aming son-in-law. Happy birthday din sa iyo. Sa aming inaanak na si Jane Bobis dyan sa Dakong Cavite. Lagi din po nakikinig yan sa atin. On the 28th, si Pastor Remigio Rigor Bacani ay nagse-celebrate din ng kanyang birthday. And together on that day, si Ate Irene Celebre. Ate, happy birthday to you. And lastly, on the 29th, nakaka-bless ang buhay nitong si Tita Norma Romero.
1: Mm-hmm.
0: Ating kasamahan dyan sa Generations Home na still binibigay ang kanyang buhay in order to help na prevention of orphan cycle dito sa Pilipinas. Ano po? So yan po ang mga binabati nating birthday. And today, actually, this week is the second week ng ating formal school kasi last week nagsimula
1: pasok
0: tayo.
1: Pasok na, yes po.
0: June 15, ano po? And maraming po salamat sa patuloy na nananalangin sa ating mga kamanggagawang mga guro na, hats off talaga ako. I'm not saying that dahil teacher ako. Pero ako ay bunga lang din ng mga magagaling na teacher.
1: Sabi nga po ni Dr. Chuck Swindoll, sabi niya, ang mga guro daw po ay hindi dapat nilang ikahiya ang kanilang profesyon. Dahil kahit sino man, anyone who has ever done anything good or anything great had a teacher.
0: Yeah.
1: Kahit sino man tao na may nagawa siyang matinding bagay, no, may guro 'yan.
0: Yeah.
1: May guro 'yan. So wag niyo lang ikakahiya na teacher ako, teacher lang ako.
0: Uh-uh.
1: Napakahalaga po ng mga guro. Lahat ng tao meron.
0: Right.
1: Lahat ng tao meron. Yes.
0: Yeah, and speaking of guro, gusto ko lang din po i-announce, I've announced this several times. Hindi ko lang po na-share pa yung poster natin eh. But alam ko ang layo pa po nito. Kaya lang kasi yung deadline po namin for the early bird dun sa aming registration. Tsaka paubos na kasi yung seats namin. Mm. We have the Diamond Anniversary of Christian Academy of Manila.
1: Wow.
0: On February
1: 2027. Anong year
0: yung Diamond? 60th ang nilagay nila dun eh.
1: Oh, wow.
0: So, yan po, meron kaming malaking grand reunion kung saan po actually mga former students po ng Christian Academy from abroad are coming
1: home. No?
0: Pupunta po dito sa atin sa Pilipinas.
1: Pati yung mga patay na, mabubuhay po sila para lang mag-attend ang reunion na to.
0: Hindi naman. So, kung kayo po
1: zombie.
0: Ay hindi pa po nakapag-register, mag-register na po kayo kasi may early bird deadline po tayo. July 31st actually ang deadline po niyan. Kaya lang,
1: pero next
0: na,
1: year pa ito.
0: Next
1: tama
0: year
1: ba?
0: Pa siya. Oo. Next year pa, pero ganun talaga ka-excited. Actually, natatawa nga kami dun sa aming grupo organizers.
1: Mag-isip.
0: Because nga, yung mga naunang mga
1: batches.
0: Graduates,
1: oo.
0: Mga seniors na sila, retired na sila, so wala na silang ginagawa. No? Iisahin ko na dyan, very, very active po si Ate Bing o Ate Grace Magbanwa, ang anak ng ating former president ng FEBC na si Manong Fred Magbanwa.
1: Mga retirable na sila, opo.
0: Oo, sila. Ate
1: magsusumba
0: Grace.
1: Po sila sa araw na yan.
0: So, you know, ang Christian Academy has been talagang a big, big influence in my life. Yan lang po ang kinilala kong school simula prep 1 hanggang graduate po ako ng high school. Nag-iisang eskwelahan lang po yan na inattendan ko, and yung mga Christian teachers there ay talagang were a good influence, talaga malaki ang impluensya po sa akin personally. Ang iba po sa kanila ay talagang we still have, speaking of relationships, we still have relationships with them.
1: Oo.
0: No?
1: Pati po yung mga ex ng asawa ko ni-invite namin.
0: Okay, punta na po tayo sa ating Bible verse.
1: Teka, kasi absent ka nung ano eh. Ito po ay Father's Day weekend, ito nakaraan.
0: Yes.
1: So, about 2 weeks ago, yung episode na absent ka, kami ni Pastor Paul.
0: Kayo ni Pastor Paul.
1: Opo, salamat po sa mga nag-contribute. Sobrang na-bless ako dun sa mga nag-comment. Kasi part nun ay, yung mga listeners natin, sabi namin ay, kung nagkaroon kayo ng magandang ehemplo, example sa inyong tatay, i-share nyo naman. Napakaraming na-share na nakaka-bless po. Ito yung Father's Day weekend. Salamat po. We hope that the fathers were commended and challenged ito nakaraang linggo. You are highly appreciated. Alam mo ba na sabi sa statistic, ang Mother's Day daw ang pinaka-celebrated na day na hindi holiday.
0: Yes, I believe that.
1: Oo.
0: Yes.
1: At ang Father's Day ay pumapangalawa lang po sa Halloween.
0: Wow.
1: Alam mo ba yun? Oo.
0: Really?
1: Isa sa parang nasa near bottom ang non-holiday celebration ng Father's Day. Kaya po, kumikilala po kami sa inyo, mga tatay at mga ama, mga tapat na ama na hindi lamang nagtatrabaho, kundi talagang nabubuhay kayo upang maging mahusay na ehemplo para sa inyong mga anak. Commendations po dyan. And of course, kasi absent ka nga the week after, anniversary month pa rin natin ng FEBC.
0: Mm-hmm.
1: Nagpasalamat ako nung episode na wala ka na tumaas po yung sugar ko sa dami ng nagbigay ng mga kakanin. Sabi na naman ng mga anak natin, so baka yung nagpunta sa celebration o sa
0: kainan.
1: Kainan kasi may dala kaming kakanin, embutido, ano pa ba yun? Kung ano-ano yung dala natin. Salamat po ulit. We are so happy na nakasama namin kayo, nakasalamuhan, nakapitsura namin kayo doon sa event na yan. Like every year, we try not to miss that, yung event na yan. Yeah. So, salamat po sa inyo.
0: Okay, so punta na po tayo sa ating topic today. Ang kung gusto nyo pong, kung kayo ay nag-take notes po at hawak nyo na po ang inyong mga notebooks at mga ballpen, ang 8 lessons about relationships to teach your kids. Yan po ang title ng ating discussion for today. So sa ating Bible reading po, Babasahin ko po ang Tagalog version ng ating verse for today. Matatagpuan po sa aklat po ng Efeso ang ikalimang chapter po at 15 verse hanggang sa 17 verse po. So, tatlong verses po tayo, 15, 16, and 17 ng Efeso ikalimang chapter po. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Mamumuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
1: Napaka-loaded talaga ng verse na to, no? Ito mo sabi sa Ephesians chapter 5, verse 15 to 17. So be careful how you live. Don't live like fools, but like those who are wise. Make the most of every opportunity in these evil days. Don't act thoughtlessly, but understand what the Lord wants you to do. Mm. Ang Ephesians po ay napaka-siksikang libro yan. Eh, no? Yung unang tatlong chapters nito, ay ang pinag-uusapan po ay ang pakikitungo ng Diyos sa tao. Mm-hmm. And then, yung huling tatlong chapter naman ito, ang tamang pakikitungo ng tao sa kapwa-tao. Dito po na pag-usapan ang paano makitungo ang magulang sa anak, anak sa magulang, amo sa empleyado, empleyado sa amo. Yun ang pinag-uusapan dyan sa verses na iyan. No? Mm-hmm. Ang sinabi dito, ang ganda eh. Sabi niya ganun, may instruction si Apostle Paul. Sabi niya, be careful how you live. Mm-hmm. We live in a day and time po na people, we are not careful.
0: YOLO nga, di ba?
1: YOLO, di ba? You only live once,
0: so
1: di ba?
0: So careless ka.
1: Kahit once ano, kay sira-sira, pwede. Yeah. Minsan lang yan, gawin mo na, ganun. Sabi niya, don't live like fools. Ano ba ibig sabihin ng fool? No, hangal, ano ba ibig sabihin nun? Meron pong ano eh, non-scriptural definition ng fool, pero agree siya eh. Ibig sabihin daw ng fool ay, pag may ginagawa kang isang bagay na paulit-ulit at tuwing ulitin mo, iniisip mo, mag-iiba ng outcome. Yung ano, hindi naman siguro ngayon mangyari ulit yun. Hindi naman siguro. Nangyari na masama eh, ulitin mo pa ulit. Yun daw ang fool. Ibig sabihin, ang taong ano bang sabi ng matatanda, walang pagkatuto. O tumatandang paurong, di ba? Hindi ka natututo sa experiences mo, alam mo ng pangit, uulitin mo pa. Ang sinabi po ni Apostle Paul, don't be careful how you live. Don't live like fools. Ibig sabihin, pag nakita mo na hindi tama o hindi maganda, hindi makadiyos yan, huwag mo na ulitin. Mm-hmm. Kasi alam mo na kagad na, kasi minsan lang tayo, sabi niya, make the most of every opportunity. Bilang pong mga magulang, we only have one shot at parenting. Mm-hmm. Isa lang, we only have one shot. Hindi tayo makakaulit. Sabi ano, isang binabasa ko na statistic, sabi niya, meron ka lang isang summer with your child. Napaisip ako dun.
0: Ano ibig sabihin ng isang summer
1: isang
0: lang?
1: Isang summer lang ang meron.
0: Ang dami namang summers. Oh.
1: Oo, diba? Iniisip natin kasi habang buhay ang anak natin. No? Mm. You only have isang summer with your child. Parang 5 summers with your toddler. Mm-hmm. Sabi niya ganon. And then, maybe 1 or 2 summers with your teenager. Mm. Sabi ko, huh? Tama ba yun? Mm. Tama. Kasi, you only have 1 summer with your child. Ibig sabihin, pag pinanganak mo, yan ay nag 1 year old. Pagdating niya ng 2, anong ginagawa niyan? Tumatakbo-takbo na yan. Hindi mo na mahuhuli-huli yan kung saan-saan na pupunta.
0: O kaya nasa hiraman sa lola at lolo.
1: Oo. So you only have 1 summer na hawak mo yung batang yan, yun na yun. You only have 1 summer with your child. Pagdating niya ng 2 years old, may takbo ng sarili yan. And then you have 5 summers with your, you know, with your child, na grown child. Isip ko, bakit nga naman? Aba, pagdating po niya ng 3 years old, 3, 4, 5, 6, 7, pagdating po niya ng grade 2, ayaw na magpahatid sa school yan.
0: Tsaka 7 hours na silang nasa school.
1: Oo. Tsaka
0: 7 to 8.
1: Ayaw nang basta-basta nagpapakiss. Unless kapares po ng mga anak namin, ng mga lalaki na medyo kadiri na, lalaki na eh. Kung maka mommy's boy, ganun pa rin, no? Eh, kung makahalik sa nanay, kala mo, boyfriend ng nanay, kung makayakap sa nanay, eh, no? Pero, oo nga naman. And then, pagdating niya ng early teenage years. Naku, wala na sa bahay yan. Mm-hmm. Kahit sabihin mo, nasa simbahan, nasa ano, kahit mga anak natin, di ba? Kahit nasa ministry yan, nasa ano, meron na silang circle of friends.
0: Right.
1: Meron na silang ministries. Meron na silang, yung mga ganun ba? And then before you know it, wala na sila.
0: Mm-hmm.
1: Wala sila. Kaya tama pala to. Make the most of every opportunity in these evil days. Kasi po, we live in an evil time. We live in a time. Pag sinabi po sa Bible na evil, hindi lang po yan yung makadyablo. Ika nga. Pag sinabing evil, it means a generation that seeks after themselves, not seeks after God. Mm-hmm. Yun po yung time natin today. Na maaring outrightly hindi sinasabi na sa dyablo yan, pero makasarili.
0: Mm-hmm.
1: Selfish, greedy, ambitious on their own. No? Sabi niya, don't act thoughtlessly. Huwag kang maglakad at kumilos ng hindi nag-iisip. And then, ang ganda ng dulo, but understand what the Lord wants you to do.
0: Mm-hmm.
1: Bilang pong mga anak ng Diyos, bilang mga magulang, dapat kada minuto, kada sitwasyon, isipin natin, Lord, bakit ganito ito? Anong gusto mong gawin ko dito?
0: Mm-hmm.
1: Lalo't higit po pagdating sa relationships. You know, sabi nga natin kanina, madaling pag-usapan ng relationships pag may libro.
0: Mm.
1: Kapag ka walang libro, iba na yung usapan. No, sabi nga dito, 85-year study, grabe ah, ng Harvard University. The Harvard Study of Adult Development. Halos 100 years, nag-monitor sila ng relationship. Bagsik nito ah. Sabi nila, found that close, healthy relationships are the single greatest predictor of lifelong health, longevity, and happiness.
0: Wow.
1: Wow.
0: Mm.
1: Notice, hindi po, 85 years po ito. Hindi po pinag-usapan ng ano, wealth, or influence, or affluence, yung mga ganun. Ang sinabi po ay, ano daw? Healthy relationships. Maayos na pakikipagrelasyon. The single predictor.
0: Mm.
1: Isang single predictor na magkaroon ng maayos, mahaba at matiwasay na buhay. By teaching our youth how to navigate connections today, we are setting them up for a healthier tomorrow.
0: Mm.
1: Ang problema po sa generation today is that everything runs through transactions. Ibig sabihin, gagawin ko to, gagawin mo to.
0: Mm.
1: May palitan, may exchange. Tuloy hindi mo alam kung anong agenda talaga nung taong kausap mo.
0: Mm-mm.
1: Ito ba talagang gusto ko lang makilala o may maitim na balak to?
0: Mm-hmm.
1: It's hard even in the Christian realm, no? Even in the Christian realm it's difficult to find that out, mm-hmm. right? So, you know, pagdating po sa usaping ganito, iba po yung ano, iba po yung galawan sa ganito. Yan po yung ano, yan po yung situation that we have that we are in today.
0: Mm-hmm.
1: No? Kailangan po natin na problema natin kadalmihan ng mga magulang is that we're so busy ma-set up natin yung kinabukasan ng ating mga anak.
0: Mm-hmm.
1: Hindi natin sila na-prepare sa kasalukuyan.
0: And I think also ano, habang nag-explain ka no, kasi medyo shocking nga itong ano na to, itong statistics na to na binasa mo. By the way, ang isa po sa ating sources for today ay allforkids.org. Yung sinasabi mo na yung 85-year study, no?
1: Grabe, no?
0: Na the healthy relationships is the number one na pinaka nagpre-predict daw ng lifelong health, longevity and happiness. So, iniisip ko yun. Sabi ko, so, kasi nga, kalimbawa, let's say you don't have a healthy relationship, no? So, that can cause, like, talagang heartache, like, literal na heartache. So, nandiyan
1: yung... Notice, hindi dinefine kung Christian o hindi.
0: Yeah, oo. So, like, I mean, you know, andun yung issues mo na affected ang health mo. Alam naman natin yun, eh, no? Na ang physical health is affected, naapektuhan po yan ng emotional at saka mental health po natin, no? So, like, I mean, you know, iniisip ko yan na you talagang ganon ka-important ang building good relationships with people. Kasi nga, and bigla akong naalala, kaya din siguro ano, di ba? Naalala ko lola't lolo ko eh. Kasi sobrang close ang lolo't lola ko. And when my lolo passed away, no, he passed away ng September 13 of 1999.
1: And how old was he?
0: He was 80-something.
1: Wow.
0: Pero the thing is, 2 weeks later, my lola passed away.
1: Oo, naalala ko.
0: My lola passed
1: away. At saka hindi niya alam.
0: At hindi niya alam hindi na namatay ang lolo ko. Kasi nga, ang
1: bedridden na sila pareho nun.
0: Bedridden
1: eh.
0: Sila, and ang position nila sa loob ng palikuran. Bahay, talikuran sila, may aparador in between them. Sa baba na lang sila naka-ano, kasi nga, mahirap ng mag-maneuver no, inside
1: kasi
0: the house.
1: Kasi si lolo, putol na
0: yes,
1: yung ano
0: niya. Yes, oo. So, when si lolo passed away, ang lola ko medyo in and out na rin siya. Ano, nagkakaroon na siya ng, I guess, dementia or something. Now, whenever tatanungin niya, saan ang tatay ninyo? They would just say, ay, wala, lumabas lang po. Dinala lang po sa doktor, right? But you, because the connection was so strong,
1: right,
0: that the physical presence
1: ramdam,
0: ng lola
1: no?
0: ko, ng lolo ko, ay ramdam niya. Now, one day na lang, 2 weeks later.
1: 2 weeks, no?
0: 2 weeks
1: Grabe
0: later.
1: Grabe, mapala, no?
0: Yeah, 2 weeks later, hindi na siya nagising from her sleep.
1: Walang ano yun, no? Walang atake, walang
0: wala,
1: ano, just didn't wake
0: wala.
1: Up.
0: Yeah. But, so, you know, when it comes to relationships, talagang sabi mo nga eh, no matter how many books, but relationship is vital for almost everything
1: right.
0: sa buhay mo. Whether it be, sabi mo nga, sa workplace.
1: Lahat.
0: Diba? Sa bahay, sa labas, even as simple as going to the mall, diba? Kung ikaw ay isang tao na wala, hindi mo nakikita ang importansya ng ibang tao. You'll have conflict after conflict. So, ganun po ka-importante po yung developing a relationship with your children and being an example for your children. But that's not to say, kaya sabi nga natin kanina nung sinimulan natin, you know, when it comes to children na wala talagang attachment from the start.
1: Mm-mm.
0: Hindi naman po ibig sabihin doomed na sila.
1: Hopeless
0: sila. na wala nang sagot.
1: Where do they learn? Where is the best place to learn relationships? Di ba sa bahay?
0: Sa bahay, yes. Eh kaya lang, yun nga lang. Yun yung tanong eh.
1: Wala
0: paano
1: sila
0: nga?
1: Nun, right?
0: Kung wala kang bahay,
1: wala kang
0: model,
1: tahanan,
0: right? So, pero you know, alam mo, ang maganda sa ating ano, mga Kristiyano, we always have hope, di ba? Tayo nga po eh, ako ay we came to know the Lord, we were teenagers, no? So kung isipin mo yung the years before that na wala kaming relasyon sa Panginoon, pero you hear people getting saved later on in life and yet naiaayos, no? Kasi may pag-asa.
1: Nakabawi.
0: Nakakabawi.
1: Ano?
0: May pag-asa. But syempre, ayaw mo namang paabutin dun sa
1: nagahabol.
0: Nagahabol ka.
1: Kasi yung nga sinasabi ito, in these evil days, you're actually going against time.
0: Mm-hmm.
1: You don't have time to waste.
0: Yeah.
1: Diba?
0: Yeah. So
1: napakahalaga po nung ano, nung yung aspeto na ito na mga marinig yung points dito, you've already heard before.
0: Mm-mm.
1: Pero these are foundational principles na sa mga nandyan po, nakikinig na may mga anak pa kayo, ng mga bata pa, ng mga ano, napakahalaga po na maitanim natin ng maayos, yung ma-model nating maayos sa ating mga anak.
0: You know, recently, before we go on our break, we have about a couple of minutes po bago po tayo mag-break, no? Recently, I was talking to a friend of mine na in the workplace po ha, in the workplace, merong mga taong kinailangan umalis or nagpaalam, no? And it was heartbreaking for many of the people na nakasama na nila dun sa work na yon for a while. And then, andun yung usapan, ano na ngayon, ano mangyayari, ganon. And then, syempre, meron kang mga nagsasabi na, hindi, tuloy lang, trabaho lang yan. Ituloy natin trabaho natin. Huwag natin, kumbaga parang, let's not allow na maapektuhan yung work natin. Just do your work. And then, I said, maybe to some people sanay kayo pag mabilis yung turnover ng tao.
1: Sa atin hindi, sa trabaho, relational tayo.
0: Kasi tayo relational tayo eh. We are relational. And that's one of those things na natutunan ko when I recently went to the Life Song trip to Turkey, no? They were saying na as a ministry, wag ka lang basta naka-focus on your quote-unquote client o yung mga taong sinaserve mo, but the people that you work with. Kasi right, kung hindi strong tong relationship,
1: wala,
0: na to,
1: wala mangyayari.
0: Hindi mo matutulungan yung mga sinaservan mong mga
1: tao. Yung output
0: tao
1: mo wala,
0: yes,
1: din.
0: So, sa ating pong pagbabalik, ano po, wag po kayong aalis, magbe-break po muna tayo. Pero dun po natin pag-uusapan yung 8 na points po natin na kung paano po natin mas matutulungan ang ating mga anak to build better relationships. So, take a break po muna tayo, wag po kayong aalis.

0: O na huwag mong masabi yung sa no, pero, loobin mo.
1: Pag hindi ka nagsalita, yun din yun. You choose
0: so
1: not to speak.
0: Nga. Yun nga yung sinasabi ko. Right. I'm actually still communicating pa rin. Hindi mo lang verbal.
1: Ginagawa. Right.
0: No, ginagawa ko. Hindi lang verbal.
1: Hindi mo lang, hindi narinig na iba.
0: Ang communication ko is in my silence.
1: Mm-mm.
0: That's my right. way of communicating.
1: So mamaya, 3 months na niya akong di kinakausap. Tapos sabi ko, ako walang kamalay-malay. Kala ko okay naman. Tapos 1 year later, nasabihin ko, galit ka ba sa akin? Hindi mo joke lang. Hindi kami maabot ng ganun.
0: Pero, iniisip ko tuloy, yung mga listener natin, no? meron na akong mga naririnig na mga nagre-react dyan.
1: Sabi na, may topak ata itong dalawang to.
0: No, I think a lot of women can relate to me because mm-hmm. minsan nga, sometimes in your effort now, not wanting to be a nagger, kuno, mm-hmm. right? You'll just keep quiet. But in your silence, you're actually communicating more.
1: Oo. At ang mga lalaki naman, we value ourselves by the problems we solve.
0: Mm.
1: So kung minsan mga lalaki, solve ka agad ng solve ng problema, hindi naman pala kailangan ng solution to be solved.
0: Mm.
1: Gusto lang masabi ng babae yung saloobin niya.
0: Mm.
1: Well, the greater issue here is this. Hindi po natin basta-basta maalis yun.
0: Mm.
1: Yun po yung ating approach at pananaw sa buhay. You see? So, for example, ako po, I was raised to be a problem solver. Na aking tatay.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Ang tatay ko ba problem solver? Parating tatay ko para tanong, anong gagawin natin dyan? Ano sa tingin mo dapat? As early as I can remember, it's always never, anong gagawin dyan? Anong tingin mo dyan? Anong sinabi ni Lord dyan? Anong ganun? Yun po yung aking pagpapalaki. So yung utak ko po, yun ang una.
0: Mm-hmm.
1: No? Tapos idol ko pa yung tatay ko. So na-adapt ako dun sa part na yun, right? So again, there's no right and wrong in there. Ikaw naman, you were raised na si mami mo, talagang hindi din nagsasalita.
0: Mm-hmm.
1: Right? So, may wala ding mali dun. Kung pinag-uusapan natin is, paano natin i-handle yung ating communication?
0: Where do you meet? Saan kayo mag-meet?
1: Saan kayo makikita? At yun po ay mapupunta sa pagdating dito, take time to cool down and process your thoughts before you talk.
0: Mm-mm.
1: Ibig sabihin, kung ikaw ay nagsasalita agad, pag-isipan mo muna mabuti.
0: Mm-hmm.
1: Kung ang tendency mo ay hindi ka nagsasalita, pag-isipan mo muna at magsalita ka.
0: Mm-hmm.
1: Kasi baka by that time, punong-puno na yung salop, sabog na. Okay? And how do you do that? Again, hindi natin mababago yung personalities. Pero tandaan po natin, ang ating mga anak ay nanonood sa atin.
0: Mm.
1: Pipiliin nila ngayon, pagka gusto ko kapares ng nanay ko, gusto ko kapares ng tatay ko.
0: Mm-hmm.
1: Gusto ko yung ganun, no? Alala ko, ang mami mo, ang favorite term niya, ano yun? Kung wala kang masabi na maganda, huwag ka nila magsalita.
0: Mm.
1: Okay, sana yun. Paano pag napuno na? Mami, bigla ka namang tigil na pagsasalita. So, ang cure niya dyan, kasi hindi mo nga mababago yung emotion ng tao, is active listening. Ano ba ibig sabihin active listening? Ibig sabihin po ng active listening, ano?
0: Habang nakikinig ka, magsalita ka rin.
1: Ibig sabihin active listening, make sure na naintindihan mo muna yung sinasabi nung isa o hindi sinasabi. No? Ano sa tingin mo? Ano bakit ganito? Anong nararamdaman mo? Kung ang iyong partner, asawa, ay hindi nagsasalita, no? Kailangan tanongin ko siya, anong iniisip mo? Bakit ganito? Pero pag nagsalita siya, huwag ka naman sumalag agad. Minsan lang magsalita, salag ka agad. See? Ganun naman sa kabila. Yun po ibig sabihin na active listening. Actually, this is a counseling term I-re-reflect mo lang. Kulang, hindi kayo nagkakait. Ang ibig mo sabihin, ganito. Ibig mo sabihin ganito. And that's very hard. That's actually hard to do. Mauubos yung oras natin just topic
0: lang. Grabe, no? Number one pa lang tayo. Ano na?
1: Oo, kasi baka abutin na hanggang next episode nito.
0: Hindi, no. We have to finish it today.
1: Oo. So important po itong konsepto na ito.
0: Mm-mm.
1: Na ano ba ibig sabihin active listening?
0: Mm-mm.
1: Okay, kasi po, pag active listening ka, ibig sabihin binibigyang daan mo yung nararamdaman sa loobin at gustong sabihin o nahirapang sabihin yung partner mo, asawa.
0: Mm-hmm.
1: Yun lang naman talaga yun. You put them in a higher pedestal before yourself.
0: Mm-hmm. No?
1: Yun lang po yan.

0: Okay, punta po tayo sa number 2. Actually, itong number 2 na to kinailangan kong basahin muna na maigi kasi baka ma-misunderstand din, no? Ang number 2 po natin, number 1 po is communicate, right? And number 2 po natin is be your own person. Ano po ang ibig sabihin ng being your own person? Sabi po dito, early in the relationship, sometimes po kasi habang hindi pa kayo nagkakakilanlan eh, right? Especially true daw to pag teenagers or young adults na hindi pa talaga develop fully ang mga personality. Actually, kaya minsan sinasabi ni Pastor James eh, di ba? It's hard minsan to, I know we always say na give your children, give them a chance to decide for themselves. Mm-hmm. Kaya lang minsan nga, sabi mo nga, sapatos nga lang, hindi sila makapag-decide, di ba? So pagdating pa sa mga big events in their lives. Pero sabi po dito, make them be aware of themselves. Alamin din po muna nila. Hindi po ibig sabihin ito, kaya ako binasa muna na maigi, kasi hindi po ibig sabihin na pag sabihin, be your own person, is that, tanggapin mo ako kasi ganito na ako. Oo, hindi po ganun po yon. Ano po, kasi nga, katulad nga po ng sabi mo kanina eh, is that, you know, you regard the other muna before you regard yourself. Pero sabi po dito, help them set personal goals and understand that one person cannot be everything to someone. So I guess what we're pointing out here is you realize na walang isang molde lang ang isang tao. Mm-hmm. Iba-iba siya. Mm-hmm. So kaya nga, kanina pagdating sa communication eh, alamin mo ano yung way of communicating
1: kasi
0: niya.
1: Kasi alam mo, we live in a day and time na ang mga tao sumasabay lang sa agos.
0: Mm-hmm.
1: Kasi the path of least resistance. Lalo sa kabataan.
0: Mm-hmm.
1: Pag may iba kang kaisipan, ano ka agad? Cancel culture kasi. Tanggal ka agad.
0: Mm-mm.
1: Pag may sarili kang identity, tanggal ka agad.
0: You said the word. Actually, yun yung nasa isip ko.
1: Cancel culture.
0: It's really what this means. What this means is that it's saying na yung identity mo, and of course sa atin bilang Kristiyano, identity mo sa Panginoon, hindi identity na ihinubog para sa'yo ng society.
1: Right. Hindi ka nakikibagay lang, sumasabay lang sa agos.
0: So alamin po natin po yun.
1: Yung pangatlo po, Ito sobrang ganda nito sa relationship ng mag-asawa.
0: Yes.
1: Play to each other's strengths. Ibig sabihin, alamin mo kung ano yung ba't ka nilagay ng Panginoon sa relationship na yon.
0: Mm-hmm.
1: And then ano yung contribution naman ng asawa mo? And then from there, you know, i-acknowledge mo yon.
0: Mm-hmm.
1: No, nung kami ni Pastor Paul, pinag-uusapan namin yung impact of fathers sa education ng mga bata. Sabi ko, naalala ko tuloy nung si Pastor Andrew, yung pangalan ng lalaki, lumapit sa akin, tapos sabi niya, Dad, tulungan mo ako dito sa homework ko.
0: Mm-hmm.
1: Aba, ako naman tatay, sige anak, tulungan natin, no? Pagtingin ko, Matt, sabi ko, anak, gusto mo kitang tulungan. Doon ka sa nanay mo. Pagdating sa mat, I'm playing to your strength.
0: Mm-mm.
1: No? Malaking nagiging problem ng mag-asawa po ay when we try to carry the burden on our own habang nasa loob tayo ng relationship.
0: Mm-hmm.
1: Tutuloy ang nangyari sa relationship ka pero isolated ka.
0: Mm-hmm.
1: You're disciplining children on your own, setting rules on your own, addressing issues on your own. Hindi po, kaya po kayo nilagay ng Panginoon sa relationship na yan kasi meron kayong angking dala sa relationship na yun para magkatulungan kayo sa inyong pamilya.
0: Right?
1: So, may mga araw na, man, hindi niya kaya. Puno siya. Hindi niya, no. Sabi niya, pwede ba, ikaw mag-deal nito? So, ako naman, okay, sige, I'll take care of it. And then, may mga araw nakita niya na yung mitsa ko ubus na. At sabi niya, babe, umakit ka na sa taas. Umakit ka na sa taas.
0: Time out ka muna.
1: Ako na bahala. Ako na muna. A part of me, sometimes, say, ano ba? Eh, bakit na? You know. Pero you have to acknowledge. You play to the strength of one another.
0: Right?
1: And then, when the other one lumalabas, i-appreciate natin na they are, all they're doing is they want na maging maayos yung relationship. When we do that,
0: mm-hmm.
1: our children see that.
0: Mm-hmm.
1: Now, we acknowledge yung dinadala ng tatay in the relationship, yung dinadala ng nanay into the relationship. Sabi nga namin ni Pastor Paul sa Father's Day, namin, kasi yung isang point doon is, do not speak badly about your wife.
0: Mm-hmm.
1: If you speak well tungkol sa asawa mo at di mo siya pinapapangit sa mata ng iyong mga anak, yung mga anak mo lalaki, maghahanap ng tulad ng nanay nila.
0: Mm-hmm.
1: In today's modern day and time, pangit yun.
0: Bakit?
1: Oh, hindi ano yun ngayon.
0: Oh, really?
1: Hindi ano yun ngayon. Na naghahanap ka ng tulad ng nanay mo o takab ko ng tatay mo. Hindi ano yun. Lack of individualism yun today.
0: Okay.
1: But if you speak well about your wife, or your husband, makikita ng mga anak mo na, pag nag-asawa ako, gusto ko ng ganyang nanay.
0: Mm.
1: Pag nag-asawa ako, gusto ko ng ganyang tatay.
0: Mm-mm.
1: Ibig sabihin, nakita nila how we are in the relationship na kahit magkaiba tayo ng approach to things, na we know how to play to each other's strengths.
0: Mm-hmm.
1: Napaka-important model po niyan, lalo na for example, ang bata ay orphaned mm-hmm. o lumaki sa institution. Wala silang model nun. Sa kanila, ang model lang nila ay anong sinabi ng house parent, anong sinabi ng social worker. So talagang wala silang, di sila makarelate dun sa ganon. And maybe kahit kilala nila yung natural parent nila, lalong ayaw naman nila nung ganon. Kasi nga, kaya siya naging na-abandon dahil doon. We can be a model to them.
0: Mm-hmm.
1: How do we do that? Yun yung number four.
0: Yes. Ang number four po natin, sabi po dito, is be reliable and accountable.
1: Mm.
0: Napakabigat na word yun, ano? Accountable. Accountability po. Oh. Sabi po dito, here is a lesson you will want to share with your child even if they are not in a current relationship ngayon. But meaning to say, maybe yung opposite, ano, right? But parents, kids, employers, and partners expect reliability and accountability. Mm. Trust is built by showing you care enough about someone to consider their needs and responsibilities. Do what you say you're going to do. If you need to cancel, show them that you understand that your canceling has affected them. So, ano po yan, ano? I think yan ang isang privilege pero napakalaking responsibility sa ating mga magulang. Kasi talaga po, tayo ay stewards po eh, no? Tagapangalaga po tayo. Kaya tayo yung sasagot.
1: Mm-hmm.
0: Ano nga tawag dun sa ano, sa corporate or sa workplace, yung kapag kahit nakasalanan ng tao mo, ang sumasagot eh yung nasa
1: command responsibility,
0: uh-huh. 'Di ba? So sa atin pong mga magulang, talagang we have to take responsibility for our being an example sa atin.
1: Hindi yung pagka good lang.
0: Opo. So kapag if we fail, then you know, let's apologize.
1: Acknowledge
0: and then you say sorry.
1: Reliability, sobra important yan. Yung predictable ka sa mga anak mo.
0: Mm-mm.
1: Alam nila na saan ka matutuwa, saan ka hindi matutuwa.
0: Mm-mm.
1: Ano magiging reaction mo. Yung ganun, both in the negatives and the positives. Kasi pag inconsistent po ang mga magulang sa pakikitungo sa isa't isa, unpredictable ang mga bata. Hindi alam ko sa sila lalagay kasi tayo hindi ganun.
0: Mm-mm.
1: So be reliable po.
0: Yeah. Okay. Number five, ito gusto ko to. Number five po natin is kindness goes a long way.
1: Yeah. Kindness po is not generosity.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ko sabihin, regalo ka na regalo, kind ka. Sabi niya, how do you do that? Let them know you appreciate them and what they do.
0: Mm-hmm.
1: Ang most powerful word in a relationship ng mag-asawa ay hindi po I love you.
0: Mm-mm.
1: Kundi thank you.
0: Mm, okay.
1: Thank you.
0: Akala ko sorry.
1: Pag may atraso ka, yung powerful yun. Thank you. Pasasalamat na ibig sabihin po kasi ng thank you, napakaliit na word niya, na sentence niyan. Pero it comes from a deep-seated feeling of appreciation. Na napapansin mo yung ginagawa nila, na hindi mo basta natatake advantage yung kabaitan nila, kundi pansin mo, and so because of that you say thank you, salamat dyan.
0: Mm-mm.
1: Let them know, yung mag-asawa po mag-thank youhan.
0: Mm-hmm.
1: Tungkol dyan, and let your children see that you appreciate each other.
0: Mm-mm.
1: No? Take time to do the little things for each other.
0: Mm-hmm.
1: Ano ba yung little things?
0: Ayan, oh, may nakalista na eh.
1: Small thing like a hug.
0: A sweet text.
1: Sweet text.
0: A kind note. Bring a smile to someone's face and let them know that they are cared for. Bakit ba kasi minsan kung ano yung simple ang hirap pagawin eh? Parang iniisip po, simple-simple.
1: Kasi busy tayo sa araw-araw. Oo.
0: Pero you know, I always remind our kids to always be kind. No? Always be kind. And in fact, meron pa ngang ano, which minsan, again, nami-misunderstand yung kasabihan na, it is better to be kind than to prove that you are right. Kasi minsan kapag meron kang gustong patunayan, no?
1: Na may pinaglalaban ka
0: na nagiging rude ka na eh. Nagiging rude ka na. But that's not to say na mag-aagree ka sa mali.
1: Hindi po yan yung ano, it's better to err on the side of love. Hindi po yun.
0: Po ibig sabihin yun. But, you know, just you know, remind yourself to be kind. In fact, lagi natin yan sinasabi kanina. Sabi ko, ang mundo eh, nakatingin sa kung ano lang naman yung actions natin eh. So, even outside, you know, in the mall or while driving, a show of kindness can bring malayo po ang mararating ng kindness sa isang tao. Na po? Alright, so ayan,
1: Number six. Set and respect boundaries. Ibig sabihin po niyan, a healthy relationship requires a clear understanding of where one person ends and another begins. Ibig sabihin, although magkasama na kayong mag-asawa, magkaroon din po tayo ng ano, ito nakakalito to kasi uso ngayon yung me time eh, yung me time. Kundi yung pagkilala po na hanggang dito lang to a degree. Huwag nating i-push beyond the ano, beyond the boundaries nila. Sabi niya, learning to establish boundaries early prevents codependency and fosters mutual safety. Ibig sabihin na, you know, pag I say this sa ano, sa mag-asawa pa natin, no? Pag nakita mo na yung asawa mo ay uncomfortable na about something, kahit ikaw okay ka pa, tama na. Huwag mo na ipaglaban. Okay? Yun ang ano ko dyan sa set respect boundaries, no? Pero meron tayong kaugalian na ginagawa o sinasabi o mga activities that we do. And it doesn't necessarily mean na sinful or wrong, pero uncomfortable. It makes your partner uncomfortable or hindi okay. Tama na yun. Huwag na natin ipaglaban pa. Lalo tayo mga lalaki, you know. Sometimes the male ego takes over. Diba? Merong babae sa opisina na ano, na maring wala namang maling nangyayari. Pero your wife is uncomfortable, tama na. O, kasama mo yung mga barkada mo, wala nang masama maging magkaibigan, pero, you know, feeling ng mag-asama mo, siya lang mag-isa sa bahay, nagagawa ng lahat. Hindi, set the boundary, respect the boundary, and say, okay, sorry, pero hanggang dito lang yung part na yun. No? It's not a matter of individualism, but ang tawag dun eh, mutual respect.
0: It's respect, right?
1: Mutual respect, mutual na pagkilala sa isa't isa. Na, kaya ka nga nasa relationship eh. No? Kaya hindi totoo yung ano, buhay binata, yung mga ganun, buhay dalaga. Mutual respect na although papayagan ka naman, di ka kukontrahin, pero hindi na, hindi mo nagagawin. Important po yun. Balik ang pagkilala yun, no? Sa isa't isa. No? Set those boundaries, okay?
0: Okay, second to the last po
1: number
0: natin.
1: Number 7. Nako.
0: Maganda po ito. Conflict is normal, but cruelty is not. Ayan. Siyempre naman sa relationship, eh meron tayong mga disagreements, ano? Meron tayong mga bagay na hindi talaga pinagkakasunduan. And it's normal. In fact, pa nga, healthy pa nga minsan kapag you have conversations eh, para mo makita yung ano bang
1: magkakitaan.
0: Magkakitaan kayo. Kahit na sa umpisa eh hindi kayo nag-agree, 'di ba? But maybe there are things na hindi mo nakikita na nakikita ng partner mo or ng anak mo. And so, you know, again, there's that word respect na naman. Conflict is okay, pero you need to come to a point na okay kayo mag-disagree, pero walang personalan, wag cruel.
1: Minsan kasi
0: nagiging personal po eh yung pagdi-disagree po natin. Ang ganda pa ng listahan niya dito eh, 'di ba? No name calling. Minsan masakit po tayo Masakit tayo mag-describe yung mga adjectives na ginagamit natin. No bringing up of past mistakes. Diba? Minsan talagang binabato natin para medyo masaktan pa lalo ng konti. Eto, akin ba to? Sinulat mo ba yan para sa akin? Sabi kasi dito, no giving of silent treatment. So kaya kanina pa lang, umpisa pa lang, umamin na ako, diba? Ako yung tipo na pagkatapos kong mag-isip, mananahimik na lang ako. Pero no silent treatment. No?
1: Yan po ay ginawa ng allforkids.org, hindi po jameslitika.org. Pero ang ganda din, sabi niya, The lesson isn't to avoid conflict, but how to handle it constructively.
0: Yes, constructively.
1: Ang conflict po, sabi nga natin umpisa, magkaiba ng personality yan, nandun na yan eh. But how we handle it. Sabi niya, the goal of an argument is not to solve, is not to win, but to solve it together.
0: Right.
1: Ano ang pwede natin gawin tungkol doon? Right. Hindi pwede, eh, bahala na, wala tayong magagawa, ganun talaga. Tandaan natin, ang topic natin ay modeling this for our children.
0: Mm-mm.
1: No, modeling this for our children. And last
0: one, pay attention to how you feel when you are apart. Mm. We often focus now on how a relationship feels when two people are together. But how it feels when they are apart is just as telling. Sabi po dito, talk to your kids about the differences between pag hindi na kayo magkasama, right? Actually, alam mo, isang ano yan eh, isang, did you know, na in the study sa TBRI when it comes to attachments, no? Ang attachment is actually, sabi nila, kapag ang bata ay, lalo na kapag meron kaming entrustment, kapag let's say we go to an orphanage tapos inilalagak mo yung bata under the care of the now adoptive parents, kapag daw yung bata na yan ay lumapit agad doon sa now parent niya, leaving the caregiver na nag-alaga sa kanya for 5-10 years or may, kahit 3-4 years, no? Tapos lumapit ka agad dito, syempre, tuwang-tuwa yung adoptive parents, right?
1: Pero,
0: wow! But you know na hindi pala siya ganong ka-good sign?
1: Hindi healthy.
0: Because ibig sabihin, wala siyang attachment na na-build dun sa initial. So ibig sabihin, easy for her or him to let go.
1: And a possibility na dun sa bagong parent, hindi
0: ganun
1: din magiging
0: din,
1: malalim
0: correct.
1: Attachment.
0: Oo, kasi usually our kids na nanggaling sa ganong sitwasyon, survival eh.
1: Mm-hmm.
0: Ayaw magtanim ng malalim kasi pag bubunutin mo lang, masyadong masakit.
1: Right.
0: So, yun yung, you know, when it comes to attention, how you feel when you're apart, when you try to long for each other more, no? Which is yun yung sad part in my part kasi nga, I've learned to be independent. I've learned not to cling on to, when I was a kid, no? Ngayon iba na eh. Ngayon iba na. Natuto na ako magkaroon ng secure attachment, but I was dismissive. Aalis ka rin naman eh. So, kasi bata pa ako, wala na ako sa bahay. So, natuto ako mag-survive.
1: Uh-oh.
0: And I'm like, okay, fine. You know, I'll keep myself busy. I'm okay without you. I'll survive. Akala natin, ang ganda kasi independent. You know, kaya niya on her own.
1: Yung
0: mature.
1: Yung
0: pala, hindi pala kasing. Uh-oh. Kasi nga, hindi lumalalim ang relationship mo with the said person.
1: Mababaw yung
0: ano. Yeah, may gusto ka pa bang idagdag dyan
1: po, mahalaga po ang ating pinag-usapan nito. Sabi natin, these steps can make a big difference in healthy and successful relationships ng ating mga anak. We model them for them. Ang ating mga anak comes from our personalities blended with the other one. Pero more importantly, it's modeled in front of them. And then they decide how they will be as adults.
0: Mm-mm.
1: They actually really do. Maaaring hindi conscious yan, pero they do decide to be that. And our children are direct mirrors of how we modeled family life for them. No? So, kung kayo po in nandiyan sitwasyon na yan, gawin po nating conversation yan. Pag nag-away po kayo mga mag-asawa after ng program na ito, kanya-kanyang biyahe po tayo, punta kayo sa mga pastor nyo, magpa-counsel po kayo. And ito po ang ano, aming installment on relationships today. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Salamat po, Panginoon. Araw-araw, Panginoon, ay ikaw po ay kasama namin. Araw-araw, Panginoon, ay ikaw ay gumagabay sa amin. Banal na Espiritu, ikaw po ang mapakita ng iyong kabutihan sa bawat taong narito. Ikaw po, Panginoon, ng magsayos ng relationship ng mga magulang kasi po, ang susunod dito ay ang paglaki ng kanilang mga anak at papaanong relationship din ng kanilang mga anak. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.
0: Marami pong salamat mga kaagapay for joining us today sa ating napakagandang set dito sa ating office sa 38th floor. Thank you po sa pakikinig po ninyo. Kung kayo po ay na-bless sa ating episode for today, paki-share nyo lang po sa inyong mga ibang kamag-anak, kaibigan, kapuso, kapamilya, and of course, kaagapay. And wag po kayong makalimot na meron pa pong mga susunod na programa po, ang 702 hanggang pong midnight po ito. Kaya po, tuloy-tuloy lang po ang ating pakikinig sa mga programa po dito po sa DZAS. Nagpapaalam po ngayong umagang ito, Ate Isa Tika.
1: Pastor James Litika po, ito po ang Family Matters. Kagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Till next week po.
0: God bless you all po.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Ito ang panuntunan, isang komentaryo hamo sa salita ng Diyos patungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Narito ang inyong kaibigan, Pastor Willie Basilio.
4: Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw. Tagunos man o tagaraw, hango sa salita ng Diyos. Ang ating pong paksa, isang bagay na dapat mong sinasabi araw-araw. At basahin po natin sa mga taga-Efeso, Kabanatang 5, Talatang 25, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ni Kristo na umibig sa iglesia. At ganun din naman sa Tito, Kabanatang 2, Talatang 3-5, ang matatandang babae naman, matuturoan nila ang kabataang babae na ibigin ang kanilang asawa at mga anak upang hindi mapulaan ang salita ng Diyos. Nakapanood na ba tayo sa TV ng larong The Newlyweds? Ibinubukod ng MC ang mga lalaki at babae at tatanungin sa kaparehong tanong pa isa-isa. Pagkatapos ay paghahambingin para makita gaano kalapit ang mga sagot. Nang may isang church ang naglaro nito, tinanong ng MC, "Kailan ng huling pagkakataon sinabihan ka ng iyong mister, mahal kita?" Sinagot ng misis ang tanong, "Pero napakatagal na raw ang panahon na narinig ang mga katagang iyon. Taon na ang bilang." Pagkatapos tinanong ang mga mister, at ganun-ganun ang sinagot. Palalagpasin na sana ng MC at ituloy ang party, pero nagsalita yung mister. "Sinabi ko sa misis ko noon na nung pakasalan ko siya, at sinabi ko rin kung magbago man ang aking isip, sasabihin ko rin ito." Tiyak tayo na minamahal ng mister si misis kahit hindi ito sinasabi. At akalain natin, makatitiyak kahit paano si misis na mahal siya kahit nga hindi sabihin sa kanya. Pero isang bagay po ang tiyak. Sa bawat puso ay may hungkag na mapupunan lang ng pag-ibig. At hiwalay sa kaalamang iyon, may kahungkagan at kalungkutan na nagsisimulang sasakal sa pag-ibig. Ipinaglalaban po ni Dr. Gary Chapman, may mga salitang pag-ibig na inilarawan niya tulad ng hawak o hipo, pagtanggap ng regalo, gawang kabaitan at iba pa kasama ang pagpapahayag gamit ang salita. Ang lalaking nagdadala ng rosas para sa misis ay naghahayag ng pag-ibig. Gayun din kapag inaayos ang sirang gripo sa lababo at iniuwi ang paycheck, naghahayag din to ng pagmamahal. Ang ibang kultura na di karaniwang nagsinasalita ang pag-ibig at ang mga taong mula sa tahanan na ang mga magulang, lalo na ang mga tatay, kailan may di sinasalita ang pag-ibig, medyo mahihirapan po dito. Naalala po ni Dr. Sela ang isang sobrang mahal ang misis, pero hirap niya talagang sabihin ito. Inisip niya itong magawa. "Sige, isip pa. Isip pa hanggang sa magpa siyang sa Biyernes ng gabi, pag uwi galing trabaho, gumawa siya ng animoy talumpati na mahal niya si misis." Tiyakan nga, yon ang kanyang ginawa. Pumasok sa kusina kung saan naghahanda ang misis ng hapunan at sa tensyonadong boses dahil sa nerbiyos, tinapos niya ang kanyang talumpati sa mga salitang, "Pinakagigiliw kong darling, mahal kita." At sa kanyang pagtatapos, nagtaka siya at napaiyak ang asawa. "Akala ko'y magugustuhan mong sinabi ko," payamot na sinabi. "Mahal ko," simula ng misis, "napakasakit ng ulo ko maghapon. Nitong umaga, nabasag ko ang tasa, yung gininto ang bigay pa ni nanay sa ating kasal. At ngayon, uuwi ka na lasing na lasing. Sobra na ito sa kaya kong gadalhin." Isa po sa malalim na pangailangang emosyonal ang magbigay at tumanggap ng pag-ibig. Sa bawat puso natin, may hungkag na hugis pag-ibig na kailangang mapuno araw-araw. Mga bata, kabataan, mga mister at gayon din ang mga nakatatandang kasama sa pamilya, lahat po sila ay mayroong parehong kailangan. Huling kaisipan, kung hindi natin mabigkas, isulat. Ngunit paano gawin, ihayag ito ng buong katapatan. Isang liham, isang kalatas, card kaya kasama ang mga tanging salita, malaki ang magagawa para magpasigla ng sa pinagbigyan ng ating puso. Paalala lang po, kung isulat natin ito, tiyakin ang mensahe ay para lang sa paningin ng ating minamahal. Merong misis na sumulat ng personal at medyo makatas na kalatas para sa mister at isinama sa buong pananghalian. Kaya lang, nadampot ito ng ibang katrabaho nang hindi sinasadya. Nagulat talaga ito, lalo't ito'y binata pa. Araling ihayag ito at sabihin araw-araw. Manalangin tayo. Salamat po, O Diyos. Maraming kaparaanan na pwede po naming mapahayag pa rin patuloy ang pag-ibig namin sa binigay niyo po sa amin, kabiyak, mga anak, at sino pang mahalaga sa aming buhay. Salamat po na sa kalayaan ng paghahayag, kimiman kami o hindi nakasanayan, pero merong kaparaanan. Gawin namin, Panginoon Diyos, maging sangkap na ito ng aming araw-araw na buhay, na ipapahayag po namin yung dalisay na pag-ibig sa mga tao na mahalaga sa amin. At salamat po, ito'y nagugat mula sa iyo. Talagang nagbigay kayo ng isang statement na mahal niyo kami at ang paraan ng pagsilang ninyo sa mundong ibabaw at pag-aalay ng buhay doon sa krus, yan po, Panginoon, ang inyong naging kapahayagan ng pagmamahal sa amin. Salamat po, purihin kayo at dalangin namin ito. In Jesus' name, Amen. Kuya Willie Basilio po at ito ang panuntunan. Hanggang sa muli po.

0: nakasulat, Dr. Harold Sela. Sa pakikipagtulungan ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Para sa inyong katanungan o komento, tumungulang sa www.guidelines.org.
1: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang Magandang Balita.
2: Narito ang Magandang Balita ngayong araw ng Miyerkules, 24 ng Hunyo, mga Salmo, chapter 90-93.
3: Panginoon naming Diyos, Ikaw ang aming tahanan. Buhat pa ng simulang lumitaw ang aming angkan. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang. Hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikay walang hanggan. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay tumaraan. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo, may taglay na bulaklak. Kung gumabi, nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Sa tindi ng iyong galit, para kaming nauubos. Sa simbuyo ng galit mo'y, lubos kaming natatakot. Aming mga kasalanan, sa harap mo'y nahahayag, mga sala naming lihim ay kita mo sa liwanag. Sa kamay mo'y nagwawakas itong hiram naming

ang tatarok? Sino kaya ang susukat niyong ibubungang takot? Dahil itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba, Yahweh, ang ganitong kalagayan? Parang awa mo na, mga lingkod mo'y iyong tulungan. Kung umaga'y ipadama iyong wagas na pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit, at ang aming kahirapan palitan mo ng ginhawa, singhaba rin ng panahon ang ipalit na ligaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain, at sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay nawa kami sa anumang aming gawin. Magtagumpay nawa kami. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan, ay makakapagsabi kay Yahweh, muugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Sa panganib at bitag, ika'y kanyang ililigtas, at kahit anumang matinding salot, ay di ka magdaranas. Lulukuban ka niya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak, at sa kalinga niya ay palagi kang hang nakakatiyak. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob ng mga kaaway, ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim. Sa pagpuksay, wala kang takot sa araw man dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y magmamasid at sa panonood mapapatunayan, iyong makikita taong masasamay pinaparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak, di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Sa kanyang mga anghel, ika'y itatagubilin, saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan. Sa kanilang mga kamay, ika'y aalalayan, nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Iyong tatapakan kahit mga ahas o liyong mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente't leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may problema ay sasaklolohan, aking ililigtas, at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din.

0: naman. Ito'y ipahayag sa saliw ng alpat tugtuging salterio, sa magandang himig ng tugtuging liray ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa na kahanga-hanga. Sa lahat ng ito, ako'y umaawit dahilan sa tuwa. O pagkadakila, kay dakila Yahweh ng iyong ginawa. Ang iyong isipan ay sadyang mahirap naming maunawa. Sa kapos na isip, ang bagay na ito ay di nalalaman, hindi malilirip ni mauunawa ng sinumang mangmang. Ang mga masama, kahit na dumamit sila may umunlad, kanilang hantungan ay tiyak at lubos na kapahamakan, sapagkat ikaw lang, Yahweh, ang dakilat walang makatulad. Nababatid naming lilipuling lahat ang iyong kaaway, at lahat ng taong masama ang gawa ay mapipilan. Ako'y ginawa mong sinlakas ng torong mailap sa gubat. Ako'y pinagpalat bawang kagalakan aking dinaranas. Aking nasaksihan yaong pagkalupig ng mga kaaway, pati pananaghoy ng mga masamay aking napakinggan. Tulad ng palmera, ang taong matuwid tatatag ang buhay. Cedar ang kagaya, kahoy sa Lebanon lalagong malabay. Mga punong natanim sa tahanan ni Yahweh, sa templo ng ating Diyos, bunga nila'y darami. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na si Yahweh ay tunay na matuwid, siya kong sanggalang, matatag na batong walang karumihan. Si Yahweh ay naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at puspos ng kalakasan. Matatag na itinayo ang sandigan ng daigdig. Kahit anong gawin pa'y hindi ito mayayanig. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una. Bago pa ang kasaysayan, ika'y likas na naron na. Tumataas nga, O Yahweh, ang tubig ng mga ilog. Lumalakas ang lagaslas habang sila'y umaagos. Maingay na mga alon katulad ay pagkalabog. Parang tubig na marami, ang buhos ay parang kulog, malakas pa kaysa alon ng dagat na mayroong unos. Higit pa sa mga ito, si Yahweh na dakilang Diyos. Walang hanggan, O Yahweh, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 BZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw kaagapay! Kumusta ka ngayong umaga? Ako po si Abside Ferrer Tabo at salamat dahil magkasama tayo muli dito sa Unang Salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan.

Today, pag-uusapan natin ang isang tao sa Bible na maraming may ayaw noon. At ito ay si Zacchaeus. At honestly, kung sa panahon natin siya nabuhay, baka trending din siya ngayon sa social media dahil sa corruption allegations. Bakit? Kasi tax collector siya. At nung panahon ni Jesus, karamihan sa tax collectors, kilala bilang mandaraya, gahaman at mapagsamantala. At si Zacchaeus, hindi lang ordinaryong tax collector, siya ay chief tax collector. Meaning, mayaman siya, pero hindi malinis ang reputation niya. Pero alam mo kung anong maganda sa story niya? Hindi natapos ang kwento niya sa kasalanan niya. Because one encounter with Jesus changed everything. Mababasa natin sa Lucas chapter 19, verses 1 to 10, na gusto ni Zacchaeus makita si Jesus. Ang interesting, no? Sa dami ng tao, sa dami ng noise, may desire siyang makita si Lord. Pero may problem. Maliit siya at hindi siya makasingit sa crowd. So anong ginawa niya? Umakyat siya sa puno. Imagine mo yon, a rich and powerful man climbing a tree just to see Jesus. Mukhang funny pakinggan, hindi ba? Pero it reveals something important. May longing siya sa puso niya. And kahit successful siya externally, may kulang pa rin sa kanya internally. At kaagapay, minsan ganoon din tayo. Minsan okay yung trabaho natin, okay yung status or yung image natin, and okay yung mga natatanggap nating achievements, pero may emptiness pa rin sa loob. Because no amount of success can replace the presence of God. At habang dumadaan si Jesus, tumingin siya pataas at sinabi, "Zacchaeus, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay." Out of all people in the crowd, si Zacchaeus pa talaga. At alam mo kung bakit powerful yung moment na yon? Because Jesus saw beyond his reputation. Ang tingin kasi ng tao kay Zacchaeus, magnanakaw, corrupt, o kaya naman ay makasalanan. Pero ang tingin ni Jesus, someone worth saving. And kaagapay, maybe people have labeled you because of your past. Maybe may mga pagkakamali kang daladala hanggang sa ngayon. Pero tandaan mo ito, your failure is not your final identity. Jesus sees beyond your worst moments. Hindi mo na pinagalitan ni Jesus si Zacchaeus. Hindi niya ito pinahiya. He chose relationship first. At doon nagsimulang magbago ang puso ni Zacchaeus. Because real transformation doesn't begin with shame. It begins with grace. At anong naging response ni Zacchaeus? Sabi niya, "Panginoon, ibibigay ko ang kalahati ng ari-arian ko sa mahihirap at kung may nadaya ako, babayaran ko ng 4 times. Walang pumilit sa kanya at walang nag-force sa kanya. Nagbago siya because his heart encountered Jesus. At dito natin makikita na real repentance produces real change. Kaagapay, importante ito. Hindi lang sinabi ni Zacchaeus na, "Lord, sorry po ha." Kumbaga may kaakibat tong pagbabago. Because true repentance is not just emotional, it's transformational. Kapag totoong nahipo ni Lord ang puso mo, nagbabago yung priorities mo, yung actions mo, yung trato mo sa tao, at paraan ng pamumuhay mo. Hindi perfect agad, pero may pagbabago. And God can change anyone. 'Di ba ang ganda ng story ni Zacchaeus? Kasi reminder siya na walang taong beyond redemption. Minsan kasi iniisip natin na, "Nako, hindi na magbabago yan. Wala nang pag-asa yan at hindi na kaya ni Lord ayusin yan." Pero tignan mo si Zacchaeus. Because when Jesus enters a life, change becomes possible. And kaagapay, maybe may hidden guilt ka. O kaya naman may compromise kang ginagawa or may areas sa buhay mo na alam mong kailangan mo nang ituwid. At maybe nararamdaman mong, "Lord, pwede pa ba akong baguhin?
possible pa po ba ang pagbabago sa buhay ko? The answer is yes, kaagapay. Because Jesus is not afraid of your past. Huwag kang magtago sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya. Because one encounter with Jesus can change a heart completely. At kapag binago ni Lord ang puso mo, unting-unting magbabago rin ang buhay mo.

Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Unang Salmo na hatid ng 702 Days AS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ito po si Abside Ferrer Tabua. At laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan.

0: pinapakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Ito ang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortiz.
4: At Beth Flores po. Magandang. Winnable Wednesday sa bawat isa sa atin. Ayan. Maaring wonderful ang ating Wednesday. Thank you, Lord. Maaring wonderful. Binabagyo tayo. Maaring wobbly, magulo, hindi, walang steady, walang stability ang ating Wednesday. Pero ano po ba dapat, Daddy Paul?
3: Abay, dapat tayo ito. Wow, wow, wow, wow. Hallelujah.
4: Amen. Dapat wow, wow, wow, wow, hallelujah pa rin talaga, mga kaagapay. Ano man ang pinagdadaanan natin, di ba? Mm-hmm. So, favorite natin talaga, ako favorite ko talaga yung verse na focusing unto Jesus, the author and the finisher of our faith.
3: In control talaga naman
4: oh,
3: siya.
4: In control pa rin. In control. Yun yung kanta ng CCF eh. Gusto ko yun. So, dapat talaga tayo patuloy na sa atin pong paglago sa Panginoon, patuloy na manangan tayo sa Panginoon. Di ba po? Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DZS. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio, yung ating portable missionary radio. At kayo po ay narito sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Di ba po? At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa bandang Visayas at Mindanao, at ang gamit nyo din po ay transistor radio o PM radio, nakukuha nyo po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig gamit po ang Facebook live stream mula Apari hanggang Hulo at sa iba't ibang lugar sa buong mundo na nakikinig sa atin, ako, pagpalain kayo ng Panginoon. Thank you sa inyong mga comments. Thank you sa inyong mga pagbati sa bawat isa. Nakaka-encourage po talaga yan na kayo po ay nag-text, naglalagay ng emoticon. Salamat po. It encourages us to keep on keeping on. Sabi nga, until all have heard. At nakakatuwa yung ginagawa ng Panginoon, di ba, Dad? Patuloy yung paggawa ng Panginoon sa atin. Mm-hmm. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa tayo po ay patuloy na magpuri sa Kanya at sabihin na wow, wow, wow, wow, hallelujah. Kahit ano man po ang sitwasyon ng ating Wednesday ngayon. Dahil alam natin, God is still at work and we can still trust Him for everything and anything in our lives. Di ba po?
3: Mm-hmm.
4: So, hold on lang po kayo. Dalangin natin, sabi nga, patuloy po na meron kayong matutunan, di ba po? At patuloy tayong manangan sa Kanya. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas.
3: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunan ng Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas. Araw-araw po yan, naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo'y patuloy nahahamon at patuloy nagagabay.
4: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Kamusta na kayo, mga kaagapay, on a winnable Wednesday? Ito rin, pinag-uusapan pa rin natin to, how to prepare your family before, during, and after a disaster. sunog, sabi nga, baha, bagyo. Yan sa amin dito, lagi bagyo eh. No po? Mudslides, lindol. Minsan nga may tornadoes na eh, di ba po? Ito po yung mga disasters na dumarating anumang oras at walang warning, di ba po? At hindi natin maikakailan na nararanasan to natin lahat dito sa bansa. At dahil ang buwan ng June, National Disaster Consciousness Month, ito yung ating pinag-uusapan. At alam na natin yan, sa bawat disasters, depende sa lawak nito, kadalasan, hindi agad nakakarating yung mga first responders. Lalo na kung may mga mudslides, may mga landslides, di ba po? Kaya nga kinakailangan, handa tayo bilang isang pamilya. At yun ang ating pinag-uusapan. Nung Lunes, pinag-usapan natin na kailangan lagi tayong handa bago pa man dumating yung sakuna. So kailangan alam na natin kung saan tayo kukuha ng tamang information, patungkol sa updates. Hindi sa TikTok ha, updates ng sakuna, lalo na pag bagyo. Mahalaga na mapag-usapan na yung disaster plan ng pamilya at ang pagkakaroon ng emergency kit o yung go bag na laging ready anumang oras. Kahapon din, ipinailala na kailangan maihanda din yung mga tools and supplies na kailangan at kung saan inilalagay yung mga special documents para madaling kunin kung kinakailangan. Siyempre, napag-usapan din natin yung mga delata, yung mga pagkain na dapat nakche-check din natin, di ba? So, mas mabuti lagi yung merong kang naka-ready anytime, ano man ang mangyari. At kung kailangan mag-evacuate, abay siguraduhin kung nasaan ang buong pamilya, magdala ng cellphones para may contact kayo sa bawat isa. So ngayon naman, anong pag-uusapan natin? Pagkatapos ng disaster, ayan, after a disaster. Pagkatapos ng sakuna, siguraduhin ligtas na ang lahat bago bumalik po sa inyong tahanan. Tumawag sa local police, sa fire departments, o disaster agency para malaman po yung tamang information. At huwag maging makulit kasi yung iba babalik agad kahit hindi pa safe. Tapos ipaalam na safe and well ka, di ba? Ang bawat isa sa inyong pamilya at mga kaibigan upang malaman ang status ng bawat isa. Gamitin din ang Red Cross at ang mga local services upang malocate ang inyong mga mahal sa buhay. So pagkatapos na makabalik ka na sa normal na panahon ng inyong pamilya, mag-evaluate sa mga nangyari sa panahon ng emergency upang malaman kung ano yung naging maayos at kung ano yung dapat baguhin bilang paghahanda sa panibagong darating na sakuna. So bilang dagdag kaalaman, kumuha rin tayo ng information sa Red Cross kasi sila din yung mga kadalasang first responders. So ang kanilang advice, lumikha ng emergency plan na tatlong steps lang para mas mabilis. Sabi niya, red number one, kasamang iyong pamilya at household member, pag-usapan kung paano kayo maghahanda at tutugon sa type ng emergencies na kadalasan nangyayari sa lugar ninyo kung saan kayo nakatira o nagtatrabaho. So ganun, red number two, ayan. Magbigay ng responsibility sa bawat member ng pamilya at kung paano kayo magtutulungan bilang isang team. Red number three, mag-practice sa elements ng inyong plano hanggat maaari. So, isama ang mga common emergency scenarios. Halimbawa, magplano para sa mga emergency na maaaring mangyari sa lugar na kayo ay nakatira. Maging handa bilang pamilya sa mga natural disaster risk ng inyong community. Pag-isipan kung paano magre-respond sa mga emergencies na maaaring mangyari tulad ng sunog at baha. Pag-isipan kung paano tutugon sa emergency na unique sa inyong region. Halimbawa, yung pagputok ng bulkan sa Mayon, di ba? O, yung mga tsunami at saka yung mga tornadoes if ever. Tapos sunod, pag-isipan ang mga emergency na kinakailangan at kinakailangang mag-shelter ang pamilya sa pamilya o ang mga emergencies na kailangang mag-evacuate ang pamilya. Yun yung mga mahalaga. So another, sabi niya, plan what to do. Pag-usapan, magplano kung anong kailangan kapag kayo nagkahiwa-hiwalay sa isang emergency. So, pumili daw po ng dalawang lugar. Ito nabanggit na natin to before, pero magandang ulitin. pumili ng dalawang lugar upang magkita-kita. Ito sa labas ng inyong tahanan kung may bigla ang emergency tulad ng sunog. Or pumili din sa labas ng inyong community or bayan in case hindi kayo makabalik sa inyong bahay o hilingin na mag-evacuate. Pumili ng contact person na nasa labas ng emergency area. Maaring mas madaling kung matatawagan sa cellphone o long distance. Ang bawat isa ay dapat na may dala ng emergency contact information na handwritten na kasulat. At sabi doon, siguraduhin din na may contact number ka ng lugar kung saan nadadalas ang inyong mga anak tulad ng school. So ang plano daw po ay dapat ding naglalaman ng family members na nakatira sa ibang lugar tulad ng mga anak na nasa military o deployment o mga estudyante na nasa kolehiyo o mga anak na mahilig magbiyahe. So, sa ating pong pinag-usapan ngayon, napakahalaga na may hawak tayong contact person upang matawagan ng buong pamilya kung magkawalay man o hindi magkasama sa panahon ng disaster. Sa aming pong pamilya at sa anumang sakuna, ang naging contact person namin si Kuya Mon, yung asawa po ng aking parang panganay na anak na nasa Fairview. Siya yung key contact person ng lahat. Siya rin ang tinatawagan ng mga bata para po sa instructions kung ano man yung kailangan gawin sa mga bagyo na dumadaan sa atin. Pero ang hindi namin maikakaila na sa pagsuong ng mga disaster ay yung katapatan ng Diyos, di ba po, sa kanyang pagtulong at pagbibigay ng gabay sa mga nakakakambang panahon. Tulad ng kanyang pangako at yun ang pwede nating panghawakan. Hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
3: Wow, again anak, ang ganda. Ang buong pamilya kailangan na handa. Tools na kailangan, laging ready kung mag-i-evacuate. Tawag sa police, makakatulong yon. Sa Red Cross, hingin ang tulong. Paano ka maghahanda at ang responsibilidad ng bawat isa. Emergency place na magkikita. Dala sa contact information. Central place of help. Kailangan yan para magkita-kita kayo roon. At patapusan, ang Diyos na hindi nagkukulang sa pagtulong sa atin sa bawat sandali. Amen, amen. Amen, amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral ang mensahe ng Diyos sa Iglesia ng Tiatira. Revelation 2:18-29. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Isulat mo para sa anghel o pastor ng Iglesia sa Tiatira. Ano ang sinasabi ng anak ng Diyos na may matang nagliliyab na parang apoy? Ito ang sinasabi ng anak ng Diyos na may matang nagliliyab at may mga paang parang pinakintab na bronze. Alam ko ang ginagawa mo. Ang pagmamahal mo, katapatan, paglilingkod at pagtitiis. Alam ko rin sobra ang ginagawa mo ngayon kisa noong una. Pero ito naman ang ayaw ko sa iyo. Kinukonsinti mo ang babaeng si Jezebel na nagsasabing prophet daw siya ng Diyos. Dahil sa mga teaching niya, naloloko niya ang mga lingkod ko na gumagawa ng kahalayan at kumakain ng mga pagkain inio-offer sa mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko siya ng time na pagsisihan at talikuran ang pagiging immoral niya para ayaw niya. Pero kung ayaw niya magsisi, tingnan mo, bibigyan ko siya ng sakit at pahihirapan ko siya ng matindi. Pati yung mga kasama niya. Sa pangalawa, hanggang sa magsisi sila sa mga ginagawa nila kasama yung babaeng yon. Papatayin ko rin ang mga followers niya para malaman ng lahat ng mga churches na ako ang nakaalam kung ano ang isip at puso ng tao. Ibibigay ko sa bawat isa sa inyo kung ano ang dapat ninyong matanggap ayon sa ginawa ninyo. Pero yung iba sa mga tiyatera na hindi sumusunod sa masamang teaching ni Jezebel, hindi natuto sa mga tinawag ng iba na malalim na sikreto ni Satanas. Hindi na ako magdadagdag pa ng ibang utos. Basta huwag kayong bibitaw sa mga teaching ko hanggang sa dumating ako. Magandang utos yon. Basta huwag kang bibitaw sa mga teaching ko hanggang sa dumating ako. Sa mga magtatagumpay at sumusunod sa mga ginagawa hanggang sa dulo, bibigyan ko sila ng kapangyarihan sa mga bansa. Maghahari sila gamit ang tungkod na bakal at babasagin nila ang mga bansa na parang mga palayok na nagawa sa putik. Tinatanggap ko ang kapangyarihang ito mula sa tatay ko at ito rin ang ibibigay sa mga makatatanggap ng Morning Star. Kung nakikinig ka, makinig ka sa sinasabi ng Espiritu sa mga churches. Wow, wow, wow, amen, amen, dakila talaga ang Diyos na hindi nagpapabaya kailanman. Di ba, anak?
4: Opo, Ama. Ang unang nakita ko dito, Dad, yung ano, yung description sa Panginoong Jesus. Sabi niya, and to the angel of the church in Thyatira, the words of God, who has eyes like a flame of fire, and whose feet are like burnished bronze. Yung flame of fire, kasi nga naman, kung titingnan mo to, sa Thyatira na mention si Jezebel, di ba po? Na yung church, yung mga tao na di-deceive ng, at saka mga ano, mga sumusunod, na di-deceive ni Jezebel. Yun yung, sabi ko, oh nga no, galit ang Panginoon kasi talaga sa kasalanan, mga kaagapay. Lalo na kay Jezebel. Pag binasa nyo yan sa Revelation, makikita nyo kung anong mangyayari. So makikita natin, ito, galit ang Panginoon talaga ha, sa sexual immorality. Galit ang Diyos dyan. Kaya po ako, how would I say this? Kaya po lalo na po pagdating po sa worship, ng mga kabahagi sa worship team, Ama, suggestion ko po nga eh, dapat po kilala natin kung sino yung mga magli-lead ng worship at ano po yung kanilang family. Kung sumusunod ba sila sa Panginoon o hindi. Kasi ang akin kung pong concept, paano ka, hindi lang sa worship, pati yung sa pastor, di ba Dad? Paano ka makakapag-preach o paano ka makakapag-lead sa worship kung ang sarili mong buhay hindi maayos? Di ba Dad?
3: Eh talaga.
4: Di ba yun, tama yun? In fact, kahapon may napakinggan po kami. Sabi niya, make sure that the people who pray for you and lay their hands upon you are walking right before the Lord. Tama yun. Kahit yung mananalangin para sa atin o pamanalangin, kailangan yun, sumusunod siya sa Panginoon. Kasi kung hindi sila sumusunod sa Panginoon, lahat lang yung drama, performance.
3: Yeah, performance.
4: Kaya po mga kaagapay, lalo na po sa leadership, sa worship team, sa pagtuturo sa Sunday school, kailangan po nasala natin yung mga kahawak ng ministry na alam nating maayos ang kanilang buhay, maayos ang kanilang marriage. I mean, oo, may mga iba na ang husband nila o wife nila hindi pamana ng palataya, pero ang buhay nila sumusunod sa Panginoon, yun po yun. Di ba po, yun po yung dapat nating gawin. So, dapat solid yan. Tapos, ang gusto ko po ito, hold fast. Alam niyo po, ito yung mga panahon na nasa Norway ka po kami ni Ness last year. At yun po yung panahon ng boating season nila. Dahil yun nga po yung anak namin, mga Moana yan eh. Wala sa kayo sa barko. So, meron po silang sariling boat. Meron po yun na, yun po yung ginagawa nila pag bakasyon. I remember yung gusto, ito po yung kasi sabi dito sa akin, only hold fast, manangan ka. Kasi po, dun sa barko, kapag dadaan na yung iba, diba, magdadaan na kasi boating season, so marami pong mga mga speedboats, maraming lahat dumadaan pag naglalayag kami. Pag nakita mo nang ang daming mga boats na dumaan, ang dami ring mga alon na tumataas, ang dami-dami. Tapos marinig ko po yung aking apo, maliit pa siya noon, sasabi niya, "Lola, hold fast." Yun ang sasabi niya, exactly, that is the word. "Lola, Lolo, hold fast." And that's a very good example for us. Sa anumang taas ng alon, sa anuman, hold fast. Kasi yun ang sabi ng Panginoon, hold fast until I come. So mga kaagapay, huwag tayong bibitaw. Hold fast tayo sa Panginoon. Sige po, pray na po tayo. Lord, salamat po sa araw na ito. Salamat po. Totoo yun, Lord, yung truth na ikaw, you hate sin. And you also have, kahit po alam namin na you are God of grace, love, mercy, forgiveness, but you are also a God with eyes like flame of fire when it comes to sin. So Lord, ang dalangin namin, maging maayos po kami dun, Panginoon. Lalong-lalo na po sa amin na nasa leadership, may we continue to follow you, Lord, in humility and purity of heart. Huwag kaming ma-indulge, Panginoon, dun sa performance lang, sa drama. Kundi ang totoo doon, Panginoon, ang puso namin, ang tunay na magde-define kung sino kami. At sa anuman po, Panginoong, mga sitwasyon ng buhay, karanasan, matutunan naming manangan sa iyo ng todo-todo. To hold fast to you until you come. Kasi, Panginoon, talagang guguluhin ng diablo ang aming mga buhay, ang aming mga pananaw, ang aming business, ang aming pamilya. Pero Lord, may we continue to hold fast to your truth and to you alone. Yun po yung aming dalangin. Lord, today, salamat po sa buhay nila Joy, Transfiguration Akain, kay Jovet Altiche Bautista. Lord, thank you sa buhay ni Joanna Andres at sa kanila pong pamilya. Thank you din, Lord, kay Mary Jane Gaspar Fernandez. Thank you, Lord, for their life. Kay Arlene Paho. Ganun din po, Panginoon, kay John Belien, kay Richard Valera, kay John Jalik III, Panginoon. Sila po yung mga nakasulat sa aming listahan na mga special celebrations for today. Pero alam namin, Panginoon, mas marami pa po yung nakalista sa iyong puso. So Lord, we declare blessings upon them. But also today, Lord, we remember to pray for loved ones, for people, for mga kaagapays who lost loved ones lately, Panginoon. Marami po sila, dalangin po namin. May your grace, your comfort, and your provision be upon them. Lord, lately then, nag-surface po na marami po ako mga friends at kaagapay na are now going through cancer. So Lord, we pray for your provision, we pray for your direction, we pray for your healing according to your plan. Lord, yun ang dalangin namin. Panginoon, hindi man namin maintindihan ang purpose mo, but yet we always remember na you have your divine consent on things like this that we don't understand. So Lord, yun, hold fast lang kami, Panginoon, sa iyo at sa iyong mga pangako. Marami pong salamat.
3: Panginoon, salamat po dahil ang sabi po, maghahari sila gamit ang tungkod na bakal at babasagin nila ang mga bansa na parang palayok sa gawa sa putik. Tinanggap ko ang kapangyarihang ito mula sa tatay ko, si Jesus ang nagsasalita at ito rin ang ibibigay sa mga makatatanggap ng Morning Star. Dahil po sa ito, tiyak po namin na dahil nga dito, hindi niya kami tunay na lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
4: So mga kaagapay, kapit tayo sa Panginoon ha. Gusto ko lang po mag-shout out doon po sa InDrive driver na nagdala sa akin sa UP Town. Pinag-pray ko, talaga nag-pray ako na maayos na InDrive driver. Ay, salamat po. Pinadala ni Lord sa akin si Dexter Ace Baho na isang mananampalataya na
3: taga-matayo.
4: Salamat. We really had a great time of fellowship and pagkikwento, pag-share niya ng kanyang buhay, encouragement on my way to work. So God bless you. At sa lahat po ng mga drivers na nagiging pagpapala sa mga pasyente, ito lang mga pasahero, pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging
3: gaya ni Byron at ni Raymond.
4: Opo, yun po yung nabanggit nyo. So ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
3: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba at niluluwalhati, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Rigie Villena.
4: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura, at ang ating pong mga gabay-barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Broadtech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon, Jericho Flores po, dito sa amin.
3: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, na nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
0: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ.

0: since 1998.
1: When you joined FEBC, we unveiled the new 50 kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
2: That was many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DCAS. Mm. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van. Kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter.
3: Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
1: Wow!
3: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEBC.
1: Ate Jo, napakaganda ng shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
3: Yes.
1: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministeryong ito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryong ito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
3: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad at ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCAS. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
1: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Ang sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word.

0: dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948, nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
1: Yung mensahe ng pag-asa, hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
0: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry. No? For example, ang 702 DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform, sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
1: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
0: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
1: 1998.
0: Ngayon, in 2026, i-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
1: Napakabuti ng Panginoon, lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron po.
0: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
1: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaari niya ibigay natin sa Panginoon, and the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya, palalawigin po niya, pauunlarin niya.
0: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
1: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
0: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
3: Sumasayaw papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
2: Ito ang hardin ng panalangin.

offering. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Mga kaagapay, again, ito po ay Book of Judges. Nagkaroon po ng krisis na naman ang bansang Israel. At ang ginamit po niyang deliverer o judge ay si Jephthah. Alam po natin ang kwento ni Jephthah ay is a son of a prostitute, kaya na-echapera siya, tinakwil siya, at siya po ay pinalayas, kung tutuusin, hindi na kinilala. Pero dumating ang panahon na kinailangan ng tulong niya, no? Dahil magaling siya makipaglaban, ginawa siyang head, at talagang ginusto na rin po niya. But the thing here is this, siya nga po ay ginamit ng Panginoon, nagkaroon po ng deliverance ang Israel during his time as judge. Sa verses 29 and 30 and 31, makikita po natin si Jephthah po ay talagang pinuspos ng Diyos, ng banal na Espiritu. He was actually empowered for that call. Yun nga lang, mapapansin natin, pagharap po niya doon sa labanan, bago siya humarap, nakipag-usap siya sa Diyos. At talagang seryosong usapan, eh nagkaroon siya ng parang panata, a vow. Sabi niya, kung ako'y talagang pagtatagumpayin mo, at pagtapos ng tagumpay, pag-uwi na pag-uwi ko, nangako siya sa Diyos, yung unang sasalubong sa akin, sa aking tagumpay, ibibigay ko sa iyo. Ibibigay ko sa iyo. Ito, if you try to take a look at it, si Jephthah to, hindi nag-isip, no, ng maayos. He made a statement, a promise. Hindi niya prenases ng maayos. Una sa lahat, pagka iniisip nila, bakit siya nagsalita ng ganun? Naghingi siya, parang nakipag-usap siya sa Diyos, humingi ng kondisyon, ako yung pagtagumpayin at ibibigay ko to sa iyo, yung unang sasalubong sa akin. Mga kaibigan, mga kaagapay, hindi na kailangan yun dapat, kasi tinawag siya ng Panginoon. Sapat na ang Panginoon na pangakuan siya, siya'y gagamitin, ang Panginoon ang magbibigay ng tapang, ng lakas at tagumpay sa kanya. Pero somehow, he did not trust in God. He trusted in himself. And, you know, he really wanted the success personally. So, pumasok siya sa level na nagtiwala siya sa sarili niya, nakipag-deal siya sa Diyos, at nang dami po nagsasabi na, you do not go into that to manipulate God, no? Tayo, siyempre, nauuso po sa atin, mga kapatid, yung pag nanalangin tayo, may pinapangako tayo sa Diyos pag sagutin ang prayer natin, itong gagawin natin. Marami sa atin ganun mang pagka na nanalangin. Parang, ang Diyos pa hindi mabuti? Hindi ba siya mabait? Hindi ba siya mapagkakatiwalaan? Kailangan ka bang makipag-deal? Somehow, nininegosyo mo, minamanipula mo. Hindi po dapat ganun. Kung tayo nga manalangin, hindi sa ating sariling merit, nananalangin tayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Our access to God, our privilege to be heard by God and to be loved by God, and our prayers to be answered, all in the name of Jesus. The grace of Jesus is sufficient. So una sa lahat, we have to go to God in the name of Jesus. Wala tayong pwedeng gawin, ipangako sa Diyos para malugod sa atin ng Diyos. Hindi po yun. Okay? If ever we love Him, it is because He first loved us. Everything is by grace. Okay? Ganun din po kay Jephthah. The Spirit already empowered him at pagtatagumpayin siya. Pero he went into that deal. So, ano po yung pwede nating makitang leksyon dito, kaagapay? Una, yung ating mga pinapasok, mga pasya, mga desisyon.

ang ating kahinaan, pagkakamali, marami tayong mga ginagawa, hindi natin iniisip ng maayos. Hindi natin iniisip ng mabuti. Ito nga kay Jephthah, nung pinangako niya, kung ako'y pagtugumpay mo, ang unang lalabas sa bahay na babati sa akin, bigay ko sa iyo. Eh nung nagtagumpay siya, yung unang lumabas, yung mahal niyang anak na babae. Mahal na mahal. Iyak siya. Doon niya na-realize, ano yung sinabi ko, anong ginawa ko? But he has like to keep the vow, di ba? And somehow, of course, this is for the Lord. But the thing here, it reveals na that was a wrong move. Na kailangan talagang pag-pray natin, pag-isipan natin maayos ang ating mga pasya, ang ating mga pangako sa Diyos. Let it be true. And the other lesson here, hindi lamang tayo, kundi yung iba na biglang nagbibitaw ng salita, may sinasabi, may sinusulat, lalo na sa panahon natin ng social media. Huwag tayo basta-basta magpapapaniwala. Tinatawag na fact check. Kasi buhay ang Diablo and he's the father of lies. And sa buhay na ito, okay, ang social media, ang internet, hindi lang puno ng katotohanan, punong-puno rin po ng kasinungalingan. At napakahirap kung magmamadali ka, ha? At ikay hindi maingat, madali kang mabiktima, madali kang magamit, madali kang maloko ng kasinungalingan. So be very, very careful. Tayo mga Diyos, we need to do right. Okay, so whatever we say, whatever we also receive and believe, we should check, tama ba ito? Nakakabuti ba ito? Okay, sa Diyos ba ito? At marami pang iba. Okay, may the Lord bless us in this area in our lives. Let us pray. Panginoon, maraming salamat. Dalangin po namin, Panginoon, sa aming buhay, na sa aming mga pagpili, mga pagpapasya, mga desisyon, mga sinusulat, sinasabi, Lord, may we be careful and know what we're going to say and know its effects, at ito'y handa kami talagang panindigan na ito'y para sa inyo, ito'y totoo tama. And protect us also, Lord God, sa mga kasinungalingan. Lalo na sa social media, yung mga nakakalap, naririnig naming mga bali-balita, kung ano-anong mga sinasabi, cause us to be fair, to be careful, to double-check at siguruhin na totoong naririnig namin, tama ang naririnig namin, at hindi mali at hindi kasinungalingan. Free us, Lord, from lies and give us the necessary yung discernment, O Diyos, na kailangan namin. Dahil kami bilang inyong mga anak, kailangan namin malaman ang totoo para makapag-isip kami ng tama, makapagpasya, umaksyon at magkaroon ng reaksyon na tama. In Jesus' name we pray. Amen and amen.

0: sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan.
1: Sa ating pagpapatuloy, mga kaagapay, tayo po'y mananalangin para sa ating mga anak, sa ating mga kabataan. Let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po. Ngayon, patuloy naming inilalapit ang aming mga mahal na anak, ang kabataan po ng bayang Pilipinas. Dalangin po namin, Panginoon, na sila rin ay inyong pong kasangkapanin for your honor and glory. Ang mga panahon po ay magulo. Nariyan po ang pagsisinungaling, panloloko, at kasamaan na puno po ng deception dahil akala mo tama yung palamali at nabibiktima po ang aming mga anak. Dalangin namin that the youth will grow up with a discerning heart, with a discerning mind. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy niyo po silang sanayin sa katwiran, sa katotohanan, sa inyong mga salita. Dalangin namin that they'll keep on studying as so as to know the truth, the biblical truth, the biblical principles sa buhay nila. And as they grow up, Lord, turuan niyo silang magproseso, mag-isip ng maayos, anumang mababasa, marininig, makikita. Huwag sila basta rin, basta mapapaniwala. Cause them, Lord, to really scrutinize, alamin, suriin kung ito ba'y tama o mali, ito ba'y alinsunod sa inyong mga salita o hindi. Ito ba'y kalugod-lugod sa inyo o hindi, at nagbibigay kaluwalhatian sa inyo, hindi. Lord, cause our youth to be pro-God, O God. Raise them as a God-fearing generation. Bless them in Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo ngayon po ay darako sa pagdulog sa Diyos sa mga panalangin at hiling ang ating mga kaagapay. Tayo po'y manalangin, mga kaagapay. Panginoong Diyos, salamat sa ministeryo ng 702 na patuloy nakakapanalangin para sa mga requests, kahilingan ng aming mga kaagapay. Patuloy naming nilalapit po si Candace Wayne for fast recovery. Naway siya'y lalong lumusog, and thank you, cancer-free na po siya. Dalangin din po namin ang patuloy na kalakasan at kagalingan para po kay Kenneth Rosquillo, O Diyos, para kay Nognog ang kagalingang espiritual at kalakasang pangangatawan. Complete healing din po, cardio healing for Rainier de la Peña. Full recovery sa karamdaman si Eileen Galang, at healing din po sa gout itong request ni Francis. Maging Panginoon kay Evangeline, good health and strength sa bawat araw. Dalangin po namin ang kalakasang pisikal na pangangatawan para kay Marie Santos. Maging Panginoon, kalusugan sa kapatid naman ni Geraldine Cruz. Dalangin namin ang lubos na kagalingan pa rin para kay Sister Mayette Dupale, at kagalingan para kay Pastor Robert Aguilar. Panginoon, patuloy kong inilalapit provision, pinansyal para sa pamilya ni Edna, para din kay Gladi Alfonso, ang kanyang anak, for financial and material blessings, O God. Inilalapit namin, Panginoong Diyos, ang buong pamilya na patuloy silang maglingkod sa inyo, pamilya po ni Elvi Julian. Ang San Juan at Dolina family, Lord, protection din po at gabay sa pang-araw-araw. Dalangin po namin ang kaligtasan ng Cipriano family. Maging Panginoong personal na kahilingan ni Ricky na maayos po ang problema sa kanilang mag-asawa. Dalangin din po namin ang kahilingan ni Marilu Domasig, O Diyos. Magandang kalusugan at pinansyal na pagpapala sa kanyang pamilya. Gayon din po, O Diyos, ang kahilingan ni Elsa Sapitan para po kay Abi na patuloy na lumaguraw sa kanyang pananampalataya sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon, ang prayer request ni Carmel Garcia, proteksyon sa bawat araw, maging kay Sister Mila Pascua, proteksyon sa buong pamilya. Maging, Panginoon, sa kahilingan ni Timothy Visconde, pag-iingat sa kanyang panibagong work sa Dubai. Lord, salamat at patuloy kong inilalapit ang Fairview Fundamental Baptist Church, ang Fairview Baptist Academy Ministry sa mga bata sa kanilang mga magulang. Continue to strengthen ang faculty and staff. Maging Panginoon yung gawain, mga kapatiran din po sa God's Sovereign Grace Community Baptist Church, sa Hope Bible Christian Fellowship, maging sa Agutaya o Diyos Bible Church. Maraming maraming salamat. Ito po aming panalangin sa matamis at mabiyayang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Kung meron pa po kayong ibang concerns, maaari pong magbigay ng mensahe sa 702 DZAS FEBC Radio TV FB page. Magkarinigan po tayo muli sa susunod na linggo sa radio, online at dito po sa cable channel 185 sa Signal. Ito po sa pakikipagtulungan ng GCTV. Sa susunod na Hardin ng Panalangin sa Webes, makakasama po sa biyaya ng Diyos ang mahal nating Bishop Ruben Abante. Para na naman po sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor John Castillo. Nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat po sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos at ang Diyos po ay hindi magtapat.

0: sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
2: Ang mga katrabaho mo ba ay nagkakamali? Siyempre naman, oo. Ang boss mo ba ay nagkakamali? Sa palagay ko, mas malakas ang iyong pagsagot ng oo sa tanong na yan. E ikaw ba ay nagkakamali? O bakit parang medyo humina yata ang sagot mo? We are quick to point out the mistakes of other people, but when it comes to owning up to our mistakes, marami sa atin ang nagiging defensive. Gumagawa tayo ng dahilan at hanggat may mapapasahan ng sisi, magtuturo tayo sa iba. Ano nga ba ang mabuting gawin natin kapag may nagawa tayong pagkakamali sa buhay at sa trabaho natin? Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Kung ikaw naman talaga ang mali, unang-una, avoid being defensive. Mas lalo mo lamang ginagawang obvious na nagkamali ka kung masyado kang defensive. Minsan nga nagiging katawa-tawa pa tayo dahil sa mga dahilan at palusot na ating naiisip para lamang matakasan natin ang ating pagkakamali. Pangalawa, be quick and sincere in apologizing. Agad na umamin at humingi ng tawad dahil sa maling nagawa mo. Hindi naman ito kabawasan sa iyong pagkatao kung marunong kang mag-sorry. Baka nga mas hangaan ka pa ng iba kung marunong kang tumanggap ng iyong pagkakamali. At pangatlo, commit to change and make up for your mistake. Mas kapangipaniwala ang pagtanggap mo ng pagkakamali at paghingi ng tawad kung kakikitaan tayo ng pagbabago. If you made a mistake at work, think of ways to make up for it. The most responsible thing to do when we make mistakes in life and at work, at tiyak naman na mangyayari iyan sa atin, ay ito, umamin, humingi ng paumanhin, at ayusin o baguhin ang kaya pang itama. Kung agad sanang umamin si Adan at Eva noong sila ay nagkamali sa Garden of Eden at hindi na nagsisihan pa, ibang-iba marahil ang magiging takbo ng buhay at kasaysayan natin ngayon. Huwag na nating gawing higit pang komplikado ang impact ng isang pagkakamali sa pamamagitan ng pagtatakip dito. Own up to your mistakes and make up for it. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be up!

0: blessing in the workplace today.
1: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
2: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Magandang araw, kaagapay. Ito po si Heidi Bernardo Sampang mula sa iyong paboritong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Ang pamilya ng FEBC Philippines ay mayroon pong 3 araw na staff retreat. Kaya naman, ang susunod na programa na ating maririnig ay replay ng mga nagdaan nating produksyon. Ang taunang FEBC Recharge ay mahalagang bahagi ng ating ministeryo sapagkat nagbibigay po ito ng pagkakataon sa bawat kawani na magpalalim ng pananampalataya, magkaisa sa layunin at manalangin para sa patuloy na pagiging epektibo sa ating paglilingkod sa pamamagitan ng radyo at ng iba pang media platforms. Maraming salamat sa iyong pag-unawa, naway patuloy kang mapagpala sa iyong pakikinig at samahan mo kami sa panalangin para sa ating mga manggagawa at sa buong FEBC Ministry.
5: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
2: Oras na, Pilip! Pinas. Ito ang Oras Na Pilipinas, programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Oras Na!

0: Good morning, kaagapay. Isang pinagpalang araw at tayo ay pinagpala na naman ng ating Panginoon ng panibagong buhay at merong libreng hangin tayong nalalanghap. So be grateful, kaagapay, sa panibagong gising. Sabi nga nila, every gising is a blessing. So dito Amen. Po sa oras sa Pilipinas, sulitin natin ang mahigit isang oras na kwentuhan, tawanan, talakayan, pero syempre, yan ay mga makabuluhang issue sa atin pong paligid at hindi po nawawala, syempre, ang salita ng Diyos sa kabuuan po ng ating programa. Ang mga pag-asa na reminder po natin maya't maya para di natin makalimutan na meron po tayong Diyos na nagmamahal at nagmamalasakit sa atin. So, tuto ka lang dito sa Agapay ng Sambayanan, 702 DZAS, FEBC Radio TV at para sa oras na Pilipinas. Pinas, kami po ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang.
1: At ako po, si Pastor Eric Cortez. Lagi nga nating sinasabi, with the Bible in one hand and the newspaper in the other hand, we will discuss socio-political issues from a biblical point of view. Samahan niyo po kami hanggang alas 8.25 sa mayamang makabuluhang talakayan dito po sa Oras na Pilipinas.
0: Yes, at shout out sa ating mga kaagapay sa iba't iba nating platform. Kumusta ka, aming taga-subaybay sa Facebook Live?
2: Good morning!
0: Gayon din sa iyo na nakatutok via YouTube channel.
2: Hi po!
0: And don't forget na mag-subscribe sa ating official YouTube channel. And syempre, shout out din sa mga gumagamit ng ating radio app.
2: Happy listening!
0: Paki-download na lang din po para sa mga wala pang radio app ng DZAS. So Google Play or App Store, hanapin lang 702 DZAS. At nung minsan, Pastor A, diba sabi mo, ang ganda ng radio app natin.
1: Oo nga. Kasi, kahit na, kasi halimbawa, nakinig ako sa YouTube o sa Facebook. Bagmat maganda rin po yun, ha. Kaya lang kapag sumagot ka sa chat, nawawala na.
0: Nagpunta ka sa ibang window.
1: Nagpunta ka sa ibang app o program. Uh-oh. Pero kapag ikay nakikinig sa DZAS app, kahit na i-minimize mo, marinilig mo pa rin.
0: Tuloy-tuloy pa rin. Yun. Kaya subukan niyo po at i-download na sa inyong mga gadgets. So anytime, anywhere, 24/7 ang ating radio app. So
1: yung
0: mga
1: yun.
0: Paboritong programa ay talagang makakasama mo na 24 oras. So yan. Shout out din naman dun sa mga dun pa rin nagre-rely sa mga radio, Pastor A, at PM Radio.
1: Pero kapag ganito ang radio ang ginagamit ninyo, kailangan na po ninyo magpa-annual physical exam. Baka kailangan na po ninyo ng magpa-cholesterol count.
0: Pang-museo, di ba? Pero syempre, meron din tayong mas maliit na version yan ng ating mga PM Radio.
1: Tama.
0: Yan, no? Ang ganda, no?
1: Oo, historical na to. Museum piece na ito.
0: Diba? Napakaganda.
1: Umanda pa ba to? Na-check ba ninyo?
0: Hindi ko alam. Pero ang ganda. Very aesthetic.
1: Talaga.
0: And shout out din sa iyo kaagapay namin sa biyahe.
2: Take care!
0: Ingat po kayo.
1: Yan, naalala ko yung ditubo na radyo ng tatay ko.
0: Ano ba yun? Ditubo? Paano yun?
1: I-research mo na lang kasi napag-alata edad ko eh.
0: Ang alam ko lang, yung plansya na nilalagyan ng uling. Pero hindi naman
1: sobra
0: ako,
1: naman layo
0: hindi naman ako nakagamit noon. Nakikita ko lang sa mga museum natin, di ba? Lalo ko na sigurong ayaw mamlansya pag ganun, Master.
1: Favorite meal, di ba?
0: Hindi nga, nagpe-fake news ka.
1: Naalala ko doon sa Barangay Panamitan
0: Radyo
1: sa Cavite. Na talagang yung kumbaga livelihood sa barangay na yun noong unang panahon ay paglalaba. Ngayon yung kanilang labahan, yung talagang hindi kawa ha, kundi yung simento talagang ganun. Tapos yung mga damit, talagang ginagamitan pa ng sosa.
0: Sosa?
1: Oo, para talagang pumuti. Yung mga damit ng pari pa yung nilalaban nila. Tapos pag ginamit yung plancha na yun, pag natanggal yung uli, hahabulin yun. Kasi masusunog, yun ang literal.
0: Grabe.
1: Na masusunog yung damit.
0: Buti na lang. Mas magaan ang mamlansya ngayon.
1: Kasi inabutan ko na yung internet yung app. Kaya yun ang
0: akala
1: radyo.
0: Akala ko, pinapagpag na lang yung damit.
1: Ini-steam.
0: Hindi na pinaplansya.
1: Ini-steam. At kasama rin po natin, napag-ala tayo mga edad namin dito. Ano po? Ang Team Positive na makakasama po natin na may isang oras ay si John B. Reyes.
3: Ito po si John B. Be happy. Be positive. Kagapay.
1: Kasama rin po natin si Tito Nathaniel Peralta.
4: Ako po si Principe Amante, maasamong handa sa lahat.
1: Si Shekinah Pastora Abalon.
5: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
1: Si Phil Miracle Boy Lagtapon.
6: Phil Lagtapon, ready
2: in action.
1: Si Doña Lourdes Desa the Explorer magtunaw.
6: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
1: Sa control at production side po, si Shaira Sunshine Gabornes.
7: Rise and shine with Shai.
1: At sa Radyo TV side, si Aileen Valdez at Jabez Mancho.
8: Lights, camera, smile!
2: Jabez, at your service.
1: At syempre, yung ating Bukawe Tech People.
9: No problem.
0: And so, kompleto tayo mga kaagapay and welcome sa iyo na sumusubaybay sa amin dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa iba't ibang panig ng mundo. Patuloy na sinaselebrate natin ano ang ating mga katangian bilang mga Pilipino at yan ay pag-uusapan din natin maya-maya.
1: O kasarinlan nating mga Pilipino o yung identity.
0: Correct.
1: Kasi kapag hindi mo kilala ang sarili mo, mahirap makitungo sa ganung tao.
0: Mm-mm.
1: Alam mo, maniwalat kayo't hindi. Ako po ay mahiyain tao. Halata naman, di ba?
0: Makaalis na nga.
1: Hindi, pero seriously, when I was in high school, I struggled with the low self-esteem.
0: At to the point na?
1: To the point na kapag kausap ako, yung mismong kausap ko, uncomfortable.
0: Ah.
1: Kasi ang aking motivation na is the person will like me. Eh, dahil doon, nagtatry ako not to express myself but to impress the person. Which makes the conversation painful, uncomfortable. Kapag pala mas kilala mo sarili mo, relax ka.
0: At yung wala kang kailangang patunayan.
1: Yes, at kapag ganun po, na kilala natin kung sino tayo, eh malaking bagay po yun sa ating pakipag-ugnayan, sa ating pakikipag-usap. Kaya mahalagang maintindihan nating mabuti. Sino ba tayo bilang Pilipino?
0: Yan. Di ba sa psychology, importante talaga, know yourself.
1: Tama.
0: Okay, dahil hanggang 8:25 lang tayo, wag natin sayangin ang minuto natin dito sa oras sa Pilipinas. Dako na po tayo sa napapanahong paalala. Galing po ito sa Mabuting Balita, Biblia.
10: Kawikaan, kayamanan.
11: Kawikaan, kayamanan.
0: Narito po ang ating pag-aaralan ngayon. Wala muna tayo sa kawikaan, Pastor A. Dito muna tayo sa Unang Tesalonika. Mga talatang 5, kabanata.

0: 5, mga talatang 21 hanggang 22. Mm-hmm. Thessalonians, 1 Thessalonians 5:21-22, suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan.
1: Alam mo, ito isa sa mga paborito kong verse pa nagpapaliwanag ako on how to be discerning.
0: Mm-mm.
1: O paano mo ba sasalain ang lahat ng naririnig mo, nababasa mo, nasasabi sa iyo, either sa personal or online. Yung salitang suriin dito, no, test everything. Alam mo ba, nagaling niya sa salitang Griego na pagsubok sa metal kung ito ba ay talagang
0: metal.
1: Precious o hindi. Halimbawa, ginto. Para malaman mo kung ito pala ay tanso o ginto. So, it talks about testing metals. So, yung suriin ng lahat ng bagay para malaman mo kung katotohanan o kasinungalingan, kung ito'y karunungan o kalokohan.
0: Baka
1: yung iyong naririnig.
0: Mapeke ka.
1: Totoo yan.
0: Baka ma-scam ka.
1: Totoo yan. Saka yung sa dami ng mga naririnig natin sa ating mga politiko, kung ano nung mga claims and counterclaims, it would be good na matuto tayo magsuri.
0: Baka mabudol ka.
1: Totoo yun. Dahil ang problema nga natin dito, yung mga politiko natin, sino nga paniniwalaan natin? Eh ang tendency, kung sino yung paborito mo, yun ang paniniwalaan mo.
0: Mm-mm.
1: At kung sino yung ayaw mo, yun ang hindi mo pakikinggan. Pero mali po yun.
0: Mm-mm.
1: Kasi nga, madalas kong sabihin, panatiko ka kapag wala kang makitang tama o wala kang makitang mali.
0: Mm-mm.
1: Kailangan, kita mo pareho yung tama at yung mali dun sa pinakikinggan mo.
0: Mm-mm.
1: Hindi yung lahat na lang ng sinabi niya, kung halimbawa paborito mo siya, tama.
0: Mm-mm.
1: Or kung ayaw mo sa kanya, lahat ng sinabi niya, mali. Ang sabi ng Biblia, suriing mabuti at panghawakan ang mabuti.
0: Mm-hmm.
1: At sabi rito, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Parang programa natin ito. Parang segment natin ito.
0: Mm-hmm.
1: Diba, mabati ang mabuti, maitama ang mali. Biblical yun.
0: Yes, diba? Mm-hmm. And Pastor A, ang danger pa nga minsan, hindi ka lang basta naniwala dun sa talagang iniidolo mo. In-echo mo pa.
1: Totoo
0: yan. May ka pa.
1: Kinakalat mo pa yan. Alam mo, yan ang mahirap sa isang teacher.
0: Hindi mo na nga sinuri eh. Kinalat mo pa.
1: Ayan ang delikado.
0: Oh.
1: Alam mo, ako bilang guru
0: teacher. Oh.
1: At dito sa bilang broadcaster.
0: Saan natawag sa'yo, professor?
1: Sir. Yeah, sir.
0: Sir, may I go out? Anong sinasabi mo sa iyo mga student?
1: Hindi, ang sinasabi ko sa aking mga estudyante, diba, na matuto tayo maging discerning.
0: Mm-hmm.
1: Na huwag ka agad tatalon sa conclusion, kundi i-hold mo siya at tingnan mo yung batayan.
0: Mm-hmm.
1: Laging titingnan mong mabuti, wag yung basta ka nalang naniniwala. Kasi kung halimbawa,
0: mm-hmm,
1: ang isang bagay basta mo nalang pinaniwalaan, kahit tama yan, mali ka.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, ibig sabihin, kung niyayakap mo isang bagay na hindi mo sinusuri, kahit tama pa yan, wala kang pinagkaiba sa mga taong halimbawa, naligaw sa maling pananampalataya.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Kasi ang Kristiyanong pananampalataya, nag-iisip. Yun ang sabi ng Bible.
0: Mm-hmm.
1: Ang pagmamahal sa Diyos, sabi nga, kasama ang isip. Malin mo ang Diyos ng buong isip.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Kasama yun. Kaya humalaga sa atin ang nagsusuri.
0: Yun. Pastor A, pwede ba nating ilapat yung pangalawang bahagi ng ating talata? Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Kung sa tingin mo, nakakasama na sa iyo ang sobra-sobrang social media?
1: Well, may sinasabi nga sa Bible din naman na
0: sa panahon natin ngayon.
1: Oo, everything is permissible but I will not be put under control of anything.
0: Mm-hmm.
1: Everything is permissible and not everything is beneficial.
0: Mm-hmm.
1: So kailangan tingnan din natin nakakabuti na ba sa akin ito o hindi.
0: Mm-hmm.
1: Kapag hindi na nakakabuti, you become a person na you do not want to become. Halimbawa, mm-hmm, alam mo, may mga namita kong ganyan mga tao.
0: Mm-hmm.
1: Yung pagkausap mo, personal, ang bait-bait.
0: Mm-hmm.
1: Pero sa online, mabangis.
0: Dragon.
1: Nag-iiba yung pagkatao. Itatandaan ninyo ito.
0: Bumubuga ng apoy.
1: Halimbawa, kapag ako may kausap, inabot kami ng isang oras at walang kwenta yung sinabi ko, sinayang ko lang isang oras.
0: Mm-hmm.
1: Pero bilang guro, halimbawa, 30 yung estudyante ko, hindi lang isang oras, halimbawa, nagturo ako isang oras sa kanila,
0: mm-hmm,
1: hindi lang isang oras ang aking sinayang, 30 oras.
0: Mm-hmm.
1: Nasa radyo tayo.
0: Mm-hmm.
1: Isang oras at kalahati. Sa dami ng nakikinig sa atin, kung walang saysay yung ating mga
0: abroad
1: pinagsasabi,
0: mm-hmm,
1: aba, Eh, ang dami nating oras na sinayang, kaya mahalaga talaga na we are to be discerning. Napakabigat. Kaya nga sabi rin sa Bible, not

0: many of you should become teachers. Mm-hmm. For teachers face greater judgment. Mm-hmm. Ganun kabigat ang pananagutan natin. Kaya ito ay para sa lahat. Magsuri, tapos po magsuri, kung ano yung mabuti, yakapin mo, kung ano yung masama, talikuran mo.
1: Mm-hmm.
0: Hindi mo dapat yakapin yung mali, tapos talikuran yung mabuti.
1: Oo. Dapat yung kabaligtaran.
0: Dapat mm-hmm. panghawakan ang mabuti, yakapin ang mabuti, at talikuran ang kasamaan. Dito makikita ang kahalagahan ng critical thinking. Mm-hmm. Ng, hindi yung pagiging kritiko. Kundi ibig sabihin, no, matuto tayo magtimbang, correct. Matuto tayo magsala, matuto tayo magsaliksik mm-hmm. para makita natin ano ba talaga ang katotohanan.
1: Yun. At ma-promote ko lang, meron tayong pagsusuri. Every weekend dito po sa FEBC Radio TV, nakakasama natin dyan si Bishop R.A. Alright, so unang Thessalonica 5:21-22, yan ang ating pinag-aralan ngayon. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan.
0: Ayan, at para makahinga muna tayo, malalim-lalim yung ating sinisin, sisingham muna tayo. At makakasama natin ngayon si Doña Lourdes Desa de Explorer Magtunaw sa dagdag na naman pong kaalaman at kwento sa likod po ng panibagong bandila.
2: Bida, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida, bandila.
3: Bilang mga Pilipino, mahalaga na alam ng bawat isa sa atin ang kasaysayan ng ating bandila. Ako si Lourdes Magtunaw, ang laging magiliw sa pagbabahagi ng kwento sa likod ng history ng mga bandila. Magandang araw! Magandang araw talaga dahil tampok natin ang pinagmula ng bandila ng ating sariling bansa. 1898 nang ito ay ipatahi ni Pangulong Emilio Aguinaldo sa tatlong kababaihang na-relocate sa Hong Kong for security purposes. Iyan ay sina Marcela Marino de Agonzillo, Lorenza Agonzillo, and Delfina Herbosa de Natividad. Ang disenyo nito ay inspired sa mythical sun ng Espanya. Kaya ito ay may mukha, representing Sol, isang ancient Roman god. Ang walong sinag ng araw ay sumasagisag para sa walong lalawigang nakipagdigma sa mga Kastila. Ito ay ang Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Manila, Nueva Ecija, Pampanga, and Tarlac. Ang tatlong malalaking stars ay para sa tatlong major island ng Pilipinas. Ang Luzon, Visayas, at Mindanao. Ang triangle, sumasagisag rin sa Katipunan. Ang puting background dito ay para sa pagkakapantay-pantay ng bawat mamamayang Pilipino. Ang blue ay para sa kapayapaan, katotohanan, at hustisya. At ang pula ay para sa pag-ibig sa bayan at katapangan. Ginamit ang mga kulay na blue, red, and white mula sa American flag na siyang tumulong upang makamit ang kalayaan ng bansa. Halos kamukha ng bandila ng Pilipinas, ang bandila ng St. Martin. Ito ay isang European country. Magkaparehas na blue, red, and white ang major colors nito. Pero ang nasa ibabaw ng kanilang bandila ay pula. Ito ay opisyal na itinaas sa Kawit, Cavite noong Hunyo 12, 1898 sa pagproklama sa kasarinlan ng Pilipinas. At ang kauna-unahang bandila na ito ay makikita sa Aguinaldo Museum sa Baguio City. Ito ay nasa kalinga ng mga kaapu-apuhan ni former President Emilio Aguinaldo. At iyan ang kasaysayan ng bandila ng ating lupang hinirang. Ang bandila natin ay isang paalalang tayo ay maging isang mabuting Pilipino bilang bahagi ng pasasalamat sa mga bayaning nagbuwis ng buhay matamulang ang kalayaan. Lourdes Magtunaw po, winawagayway ang kasaysayan ng bandila ng bawat bansa.
2: Bida, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila.

0: siyang ipakita yung mga pagkain. Kasi example ah, nung minsan eh, buti na lang yung isang beses na finiture niya yung sa Zamboanga. Buti na lang alam ko kung saan restaurant nagsiserve na kung anong nakakain sa Zamboanga, nakakain doon.
1: Diba?
0: Na-message ko nga eh. Nung kumain ako doon, pinadala ko kay Dang sa FEBC Zamboanga.
1: Yes.
0: At yung tawag doon, yun na yun yung nasa menu.
1: Hello, Desa girl. At makakasama ulit natin si Desa. Dapat everyday kasi hinahanap ng ating mga kaagapay. Yan. So, ilang mga job openings lang po dito sa FEBC Radio TV. Tayo dito sa DZAS, naghahanap pong patuloy ng staff assistant, production assistant, at production technician para sa ating RTV. And Pastor A, dahil alam naman natin na ang FEBC ay hindi lang dito sa Metro Manila. Meron din tayong mga regional stations at hindi lang tayo DZAS. May iba't iba pa tayong departments na nangangailangan din ng additional na mga kamay para mas maging magaan, di ba? At mas maging madali at mas lumawak pa yung ating ministry. So apply na lang po kayo sa ating email hr@febc.ph. At maraming salamat dun sa mga nagpapadala na ng kanilang aplikasyon.
0: Kasi lumalawak na yung ministry natin. Mm-hmm. Expand, God is expanding the borders. At syempre po, maganda na marami rin magkaroon ng pagkakataon makapaglingkod sa pamagitan ng radyo.
1: At check nyo na lang din po yung ating website at pwede nyo pong makita doon yung kompletong listahan ng mga job openings natin sa buong FEBC Philippines. So, Pastor A, mamaya pag-uusapan natin.
0: Aba, matindi
1: bagong to. Learning ito. Narinig nyo na po ba yung cultural intelligence?
0: Oo, kasi kung may IQ, intelligence quotient.
1: Mm-mm.
0: Kung merong EQ, emotional quotient, hindi po diaper yun. At meron din palang CQ, cultural
1: CQ.
0: Quotient.
1: Uh-uh.
0: Meron din palang cultural intelligence, yung hindi mo akalain, kaya ka pala ganun.
1: Uh-uh.
0: Kaya pala tayo ganito. Meron pala tayong malalim na pinaghuhugutan sa ating pagkatao, sa ating kasarinlan.
1: Ayun o. Eh, napakagandang matutunan natin. Ano ba yung tawag doon? Diaspora?
0: Well, dahil nga tayo mga Pilipino, kalat. Para tayo yung brand ng isang sapatos. Where everywhere, kalat, diaspora.
1: Diba?
0: The Filipino diaspora. Kahit saan lugar, may Pilipino, magkumulat ka.
1: Oo.
0: Oy, kalibawa, paano mo ipapaliwanag? Na, libawa, nung ako po'y nagkaroon ng pagkakataon magpunta sa, dyan lang, sa may US.
1: Nox! No?
0: Nung ako'y nadaan sa airport sa San Francisco.
1: Nox!
0: Nung ako'y umu-order na doon sa isang tindahan, siguro yung punto ko, yung English ko.
1: Hindi niya maintindihan.
0: Kasi tayo mga Pilipino.
1: Lahat sino-pronounce natin.
0: Hindi, saka kamukha tayo na iba Asian eh. Sumunta ako sa Singapore, napagkamalan akong Chinese eh.
1: Talaga?
0: Diba ngayon, nung nandun, di nagsalita ako, puntong Pilipino. Sabi, kabayan? Kabayan? Katapos, di umorder na ako. Nagkakwentuhan kami. Para bang long lost friend. Nagkwento siya ng probinsya niya. Nabagin ko, saan ang probinsya ko? Hindi naman kami magka-probinsya. Tapos pag upo ko na, dinako ko na yung order ko. Binila ko yung sukli ko. Sobra. So bumalik ako, sabi ko, sobra po yung sukli. Sabi niya, hindi, binigyan kita ng discount.
1: Nox, kinamita
0: na ako
1: ng
0: employee discount. Kasi kababayan.
1: Nox.
0: Tapos ang sabi pa yan, kumusta na lang sa mga kababayan natin? Ibang klase, naging FC kami, feeling close. Bakit kaya ganun? Ba't tayo ganun mga Pilipino?
1: Ayan, ang uunawain natin mamaya. At napakahusay ng ating magiging panoohin.
0: Oo nga.
1: Oo. At yung ating pag-uusapan mamaya ay batay rin sa mga pananaliksik. Yan, sinuri
0: to,
1: din ano.
0: Hindi ito haka-haka, kuro-kuro.
1: At of course, titingnan natin paano natin ito mailalapat. Diba? Sa ating kapanahunan at maging sa gawain ng Diyos dito sa lupa. So, magbabalik po ang inyong oras na Pilipinas makalipas lang po ang ilang mga paalala.
2: Oras na Pilipinas. Pag-usapan natin.
1: Nagpapatuloy ang Oras na Pilipinas mula sa iyong FEBC Radio TV. Tayo po ay proud member ng KBP. Yan ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At dito po sa inyong paboritong agape ng sambayanan, kami po ang inyong mga lingkod. Muli, Heidi Bernardo Sampang.
0: At Pastor Eric Cortez.
1: Yes, at malamang napapansin ninyo, meron na tayong panoohin dito sa ating kalagitnaan. Pero para lang po bigyan tayo ng ideya kung ano ang pag-uusapan natin sa araw na ito, alam nyo naman po,

0: Agapayanona, napakabilis po ng daloy ng mga impormasyon sa ating kapanahunan ngayon at madali na pong makapagpahayag ng opinyon, lalong-lalo na sa mga social media, kaya po mas nagiging mahalaga ang pag-unawa sa iba't ibang mga pananaw, kultura at pinanggagalingan ng bawat isa sa atin. And sa kabila po ng pagkakaiba-iba ng paniniwala at perspektibo, mahalaga rin pong matutunan nating makinig, umunawa at makipagkapwa ng may respeto. Yan po ay para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at ang pagkakahati-hati ng ating pong lipunan. Dito po pumapasok kaagapay yung konsepto ng cultural intelligence o kakayahang maunawaan at makibagay sa iba't ibang kultura at paraan ng pag-iisip. So sa panahon po ngayon na mabilis ang opinyon at pati yung ating mga online interactions, paano nga ba ito makakatulong sa mas maayos na pakikipag-ugnayan sa isa't isa at sa pagkakaroon ng mapanuring kaisipan?
1: Merong IQ, intelligence quotient, EQ, emotional quotient. Ngayon, pag-uusapan natin, CQ, cultural intelligence. At para po mas maintindihan po natin ang mahalagang paksa na ito, kasama po natin ang consultant sa cultural intelligence. Mahigit 30 taon po siyang naglingkod sa media industry kasama ang pamumuno sa content at creatives ng The Filipino Channel o TFC. Siya rin ang mayakda ng aklat na Culturally Intelligent Storytelling for Southeast Asian Creators at kasalukuyang nagtuturo at nagbibigay ng pagsasanay tungkol sa cross-cultural communication sa iba't ibang institusyon dito at sa ibang bansa. Isa rin siyang PhD candidate sa Philippine Studies sa UP Diliman at faculty member sa Ateneo de Manila University. Kasama po natin si Brother Ned Legaspi, consultant on cultural intelligence. Magandang umaga po.
2: Magandang umaga po. Magandang araw.
0: Magandang araw, Sir Ned. Isang kapamilya pero ngayon kasama ang mga kaagapay.
2: Kaagapay.
0: Salamat.
2: Dahil ako po ay nag-retire na. Nandun pa rin naman ang ano, dikit pa rin naman po ang umbilical cord. Pero medyo diba? Lumalawang. Kaagapay.
0: Thank
1: na.
0: You.
1: Hindi tayo nagkasalubong nung nandun ayan. Na po sa kabilang network.
2: Nandun po ba kayo sa
1: kabilang dati rin ako nagtrabaho doon. Yan. So, para po maintindihan, latag na natin na Brother Ned, para maintindihan ng ating mga tagapakinig, ano ba yung cultural intelligence at bakit ba ito mahalaga?
2: Oo, dahil maganda nga nabanggit nyo yung IQ at EQ. Itong CQ medyo bago-bago. Kasi yung EQ na narinig natin, emotional intelligence, 1995. Pero 5 years after, lumabas itong konsepto ng CQ. Noong panahon pong yun kasi, kung naalala nyo, di ba nagkaroon ng yung takot sa Y2K?
1: Mm-hmm.
2: Na yung mga computer daw ay basta magkakagulo dahil hindi pala siya programmed for the year 2000. So may mga big companies na nag-commission ng iba-ibang mga tao to solve it. So nandiyan na yung mga, syempre nandiyan ang Pinoy, magagaling tayo gumawa ng mga virus, di ba? Mga Indians, mga iba-ibang lahi to solve it. Pero nagkaroon sila ng challenge kasi paano mo i-handle itong mga ito, iba-ibang lahi? And when you manage people coming from different cultures, kailangan mo ng ibang klase ng intelligence. Hindi na lamang emotional intelligence, kung hindi isang type of intelligence that would address itong pagkakaiba-iba nilang lahat. At ito nga yung lumabas sa research nila na cultural intelligence or CQ. So ang CQ ay yung isa siyang skill. So pag sinabing skill, para siyang muscle, no? Skill na pwede mong ma-develop kung paano mo ba maiintindihan at paano ka mag-a-adjust kapag nalagay ka sa isang sitwasyon na nangangailangan ng cultural kumbaga skill or ability to manage that context.
1: So, hindi lang ito kultura ng iba't ibang bansa, meron din yung kasi tayo sa Pilipinas, hati-hati tayo ng kultura eh. Ganun ba yun? Within interaction din among different regions.
2: Ayan, cultural intelligence din po yan. Kasi iba, di ba? Iba, hindi naman po sa stereotype, pero may pagkakaiba-iba ang mga Pilipino. Iba yung tayo, mga taga-Luzon, sa mga taga-Bisaya. As a matter of fact, pag mamamasyal ka dito sa Luzon, sa wika na lang eh, parang ilang kilometro lang ang layo, iba na naman yung wika o lingwahe nila. So doon nyo nakikita na,

0: nandun ang diversity. At pag nandun ang diversity, kailangan mo talaga ng ability na maintindihan ito at mag-adjust.
1: Nag-a-appeal dito dati ang ating dating Pangulo. Sabi niya, ganito kami mga Bisaya. Yun ba yung cultural intelligence, kumbaga? Ganito lang kami magbiro mga Bisaya. Yun ang sinasabi niya.
0: Ang cultural intelligence po kasi ay apat yung kanyang sinasabing capability. So number one, yung CQ drive o yung motivation mo na maunawaan yun. So kung sinasabing, ganito kasi kami, parang wala din po yung drive doon na maintindihan mo yung iba. Ikalawa, yung CQ knowledge. Dapat may alam ka na kung, okay, you're self-aware na ganito ang mga Bisaya, pero aware ka rin ba na ganito ang mga Ilocano or ganito yung mga Kapampangan, di ba? At naroon din yung CQ strategy. Kasi, oo, alam mo, pero papaano mo ngayon gagamitin yung karunungan na yun? Yun yung tinatawag na thinking about thinking or CQ strategy. At ang pinakahuli, yung CQ action, yun naman po yung ina-apply mo, yung inisip mong strategy sa sitwasyon na yon. So halimbawa, culturally intelligent reply ba yung ganung sagot na, ganito kasi kaming mga Bisaya? In a way, hindi siya culturally intelligent kasi wala siyang understanding or dun sa ganung klase ng sagot. Parang walang sensitivity to the other cultures.
1: So parang pakikibagay. So hindi yung tanggapin niyo ako kasi ganito ako, kundi uunawain ko din yung iba na baka iba yung kinalakan, iba yung kinagis ng ugali.
0: Tama po. Tama po. May ganung understanding at may ganung adjustment. So cultural intelligence is understanding and at the same time adjusting.
2: So parang kung iisipin natin, napakayaman natin sa larangan na yan, ano, Sir Ned?
0: Ang sa kultura? Oo, napakayaman talaga. Halimbawa na lang, napakayaman at dapat maunawaan din nating mga Pilipino kung ano yung kultura natin para mas madali tayong mag-relate. So, halimbawa po, nung ako ay, yung libro ko pong sinulat kasi ay Culturally Intelligent Storytelling, na-launch po ito sa California last year, last November. Habang nandun po ako, inimbitahan ako ng Cedars-Sinai Medical Hospital sa Beverly Hills. Isa siyang number one hospital sa California. Sabi nila, pwede ka bang magbigay ng talk sa mga healthcare workers, karamihan Pilipino? Sabi ka, ano mga topic and issue? Pwede bang cultural intelligence? Kaya ba nitong ihagip? Kasi nagkakaroon ng, hindi naman issue, pero hindi rin naman tension, pero hindi maintindihan ng mga non-Filipino kung bakit sabay-sabay daw kumain mga Pilipino. At sabi pa lang iba,
2: pati nga pag si CR, diba? Dapat laging may kasama.
0: Bakit daw yung mga babae, ultimo sa CR, magkakasama. Ang feeling tuloy ng mga non-Filipinos, pinag-uusapan sila.
1: Pinakakaisan sila.
0: Hindi ko po alam kung narin na panood, na papanood nyo sa social media yung Filipino mafia sa nursing profession, mga Pilipino.
2: Hindi pa, hindi
0: may ganung
2: pa
0: perception na nag-mafia ang mga Pilipino. Kasi lagi silang magkakasama, lagi silang nagkukumpulan, gaya yung nasabi nyo, pati magsisiar na lang ang babae. Diba?
2: Magyayaya talaga. Tara, CR tayo.
1: Pero mag-uusap yan ng sariling wika, walang pakialam doon sa mga Inglesero.
0: Diba?
2: So ganun ang perception nila.
0: Meron silang ganoon. Ngayon, kung alamin po natin, anong paliwanag ng cultural intelligence dito? Ayon po kasi sa research, ang kultura natin ay collectivist. Samantalang ang mga Amerikano ay individualist. Katulad, sabi ko, nung kinausap ko yung isang nurse, American nurse doon, sabi niya ganun, I don't understand. Why do they always eat together? I can eat alone and I don't care. It doesn't mind me. But when I invite them, they would tell me, I will wait for my kababayan. My God, diba? So, because our cultural dimension is collectivism. Para sa atin, napakalungkot kumain mag-isa. Ba't ka kumakain mag-isa? Nakakalungkot. Pero sa isang...
1: May kaaway ka ba?
0: Oo. Pero sa isang individually... Sa isang tao, galing sa isang individualist culture, walang kaso. So, ano ba yung mga individualist cultures? Ayan, yung America, UK, Australia, yung mga Scandinavian countries. These are all collectivists. At napakahalaga po nito kasi maraming mga Pilipino ang overseas Filipino. Nagkakaroon sila ng culture shock na,

0: malungkot naman dito. Bakit ganun? Kasi po, magkaiba yung
1: naghahanap ka ng kasama. Sila, yes. Marunong silang mag-isa.
0: At yun po, pumapasok ang kahalagahan ng cultural intelligence. At, maganda na bago sila sumabak at makipagsaparan sa ibang bansa, ini-equip na natin sila nitong cultural intelligence. That way, alam nila na kapag nagalit ang isang ang kanilang German boss dahil dumating ka ng 7:01, ang meeting ay 7 o'clock, para sa'yo, 1 minute lang naman. Pero sa kanila kasi, ang kanilang, ayon again sa research, lahat po ito ay research, ang Germany operates on what is called monochronic time orientation. Ibig sabihin, punctual clock time. Ang Pilipino kasi is polychronic, meaning feelings or relationship. Pansinin niyo po. Pag Pilipino event, di ba? Hindi pa ba tayo magsisimula? Wala pa kasi si Madam. Unlike you know, societies like Japan, for example, punctual. Pati nga po train, di ba? Pag nagda kayo sa ano, pag sabi arriving in 2 minutes.
1: 2 minutes.
2: Sakto talaga.
0: Zero, nasa harapan po.
1: At pagka na-delay ng ilang segundo, mag-a-apologize sila.
0: Ah, yeah, mag-a-apologize.
1: Diba?
0: Pero sa atin, di ba, sa MRT, LRT.
1: Hindi mo alam kung kailan dadating.
0: Pero hindi tayo nagagalit. Yung parang tipong...
1: Matiisin.
2: Parang ano, ang Pilipino, pagdating sa oras, ang mga Amerikano, halimbawa, event-oriented, 7-7. Ang mga Pilipino, process-oriented.
0: Tama po. At I validated po yan ng research. 25 years, every now and then, kinocompare nila ano yung pagkakaiba ng mga kultura. At yung sinabi po yung yan about time ay, validated by research. Marami nagsasabi na, masyadong colonial mentality ang mga Pilipino. Pero kung totoo sa inyo, marami ang hindi tayo American. Time is one. Hindi talaga nagsisimula kasi okay lang sa atin na hindi magsimula ang time kasi mas importante sa atin ang relationship.
1: So kanino natin nakuha yon? Or original na Pilipino yun na late tayo?
2: Hindi kasi namana doon sa mga Kastilalo yun eh.
0: As a matter of fact, doon sa research, pagbabasahin nyo yung findings, hindi lang Pinoy ang late. Masyado lang parang ino-OA na Filipino time late. Late ang mga French.
1: Talaga?
0: Yeah, late yung mga yan. Mm-mm. Research ang nagsasabi na yung mga Latin American, late din yung mga yan. Katunayan yung mga biro-biro ng mga Pinoy. Uy, taba mo ngayon ah! Sa Amerika, di ba? Pwede kang i-demand.
2: Body shaming yun.
0: Pero kasi in cultures, kagaya ng Filipino, tsaka mga taga-Columbia, normal yun. Hindi na offend. And what would explain that? It's culture. Mm-hmm. Kasi, kumbaga, hindi naman din tayo ganun ka-rigid. May flexibility. Mm-hmm. Isa pa po, may konsepto sa research ng tinatawag na power distance. Gaano kakalayo sa kapangyarihan? Mm-hmm. Merong low, merong high. Ang Pilipino, high. Ang tingin natin sa power, mataas. Mm-hmm. Kaya, at tawag natin sa mga amo natin, kahit nag-retire na tayo o nag-resign, sir
1: at ma'am.
0: Oo. Mm-hmm. Yung iba sinasabi na, inferiority complex ng Pilipino, nagsisir o ma'am. Mm-hmm. Actually, it's cultural. Mm-hmm. Di ba? Kahit yung simpleng security guard. Boss! Mm-hmm. Di ba ganyan natin? Mm-hmm.
1: Hindi tayo kasi first name basis eh.
0: Oh, imagine. Like, alam ba, sa Spider-Man, si Hey May! Pero di ba ang din niya yun? Parang no, Pilipino. Ang bastos naman nun.
2: Subukan ko tawagin yung nanay ko ng gano'n na tatay ko. Epren, nako.
1: Magtago ka na sa pinanggalingan mo.
0: Kahit nga po, even in Christian or church, di ba? Masyashock kayo kung hindi kayo tatawagin pastor, di ba? First day.
1: Eric!
0: Yung mga tao. Pastors naman ni brother. Walang pastor. Because we are operating on that dimension of high power distance. Doon sa libro ko po, sinabi ko na even in our stories, teleserye natin, mga pelikula natin, kitang-kita natin yung nag-ooperate yan. Kasi ganun yung psyche natin. Pero hindi katulad ng mga pelikulang Amerikano, halimbawa, di ba? Individual. Importante yung pamilya, pero mas mahalaga yung individual. Mm-hmm. Kaya ano ba ang ambisyon ng lead character ng The Devil Wears Prada, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Pero ang Pilipino, di ba, dapat pamilya. Mm-hmm. Di ba? Yun yung mga ano niya. Because

0: eh, nag-ooperate ang collectivism, nag-ooperate yung high power distance na may respeto tayo sa matatanda.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Eh, i-mention ko rin, halimbawa, hindi ko po alam kung tatatandaan nyo pa, 2024, merong isang Thai movie, How to Make Millions Before Grandma Dies.
1: Ay, oo, nakakaiyak
0: yan. Big hit. Mm-hmm. In Thailand, Indonesia, Malaysia, mm-hmm. Philippines, Singapore, mm-hmm. Myanmar, China. But why? Because all of these countries are collectivists.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Pero nung pinalabas siya sa US,
1: hindi ganun kainit ang pagtanggap.
0: Why? Kasi una, individual society. Second, mm-hmm. low power distance. Meaning, hindi sila yung kagaya natin. Mm-hmm. Hindi natin ma-atim ilagay yung mga mahal nating lolo't lola sa home for mm-hmm. the aged or mm-hmm. home care. Eh di ba sa US sila nga yung mm-hmm. naglalagay doon? Mm-hmm. So how do you expect that kind of movie to mm-hmm. resonate to them or even appeal to them?
2: So kumbaga, pag sila individualistic, kanya-kanya. Pag naman sarili, sinabing collectivism, kami-kami, tayo-tayo.
0: Yes, katunayan nga po yung tinatawag nating Maslow's Hierarchy of Needs.
2: Mm.
0: Di ba yung basic human need, ganyan. Ang pinakatuktok ng pyramid na yun ay self-actualization. Mm. Marami pong mga scholars, Filipino scholars included, ang nagsasabi, hindi yan universal.
2: Mm-hmm.
0: Totoo lang yan sa mga kultura o societies na individualist. Kasi para sa Pilipino, ang ultimate goal, community or specifically, pamilya. Bakit mo ba nag-OFW or nag-abroad? Di ba para makapagpadala, remit, matuloy yung pag-aaral ng anak? Pamilya pa din.
2: Tumutulong sa kamag-anak.
0: Hindi nga lang yung anak, di ba? Pati yung pamangkin, pinsan.
2: Oh, parang, di ba in-expect ka tayo mga Pilipino, nagtutulungan ang pamilya. Collectivism yun.
0: Collectivism, and then mas malalim pa dahil may konsepto po ang mga Pilipino ng kapwa. At ayon sa pag-aaral, ang konseptong ito para sa Pilipino ay ikaw at ako ay iisa. Kaya di ba, wala naman lang pakisama, hindi marun makipagkapwa.
1: So, paano ka nag-talk dun sa Sinai Hospital?
0: So, in-explain ko po yung individualism and collectivism.
2: Nakaintindihan sila.
0: Now, walang mali sa Pilipino kasi mm-hmm. nag-ooperate sila sa kanilang cultural dimension. In the same way, mm-hmm. na kapag ina-argue nyo na I can eat alone and I'm still productive. Kaya, because you are an individualist. You're operating from that dimension. Ngayon, kung alam nyo na, now you understand, hindi naman po kayo ginagang up ng mga Pilipino. Ganun lang sila. Kapag gusto nilang mag-CR, nahihintayin yung kasama nila.
2: Hindi naman dahil takot lang sa multo.
1: So,
2: pero yung collectivism, yung sinasabi nyong closer to power, hindi ba may kinalaman yung pagtawag natin sa mga leader natin na ama, ina ng bayan, alam mo, tatay digong, yun ay nag-uugat din ba ito sa concept na ito?
0: Oo, parang ano eh, parang nag-merge na po yung concept ng power distance at collectivism, di ba? Kasi ginagamit mo ng part ng naming convention yung mga terms ng collectivism like ama, ina, di ba? Which I think sa isang individualist society, hindi. Kasi mas individual eh, di ba? As a matter of fact, according to research, sa individualist, hindi nila, they don't care about the title. Because sa title, kailangan mong i-earn, di ba? So, nung inaaral ko rin po yan, tinanong ko yung mga ka-eskwela ko noon na mga Amerikano. Sabi ko, do you call your lawyers attorney? No. What do you call them? First name? Ha? Pero ang mga Pilipino, di ba? Ay, attorney.
1: Oo.
0: Ay, doc.
1: Kaya pala, Nicholas Kaufman lang?
2: Madalas, yun ang
1: diba,
2: tawag lang.
1: Diba, walang attorney. Pati ngayon, si Peter Haynes.
2: Tayo, diba? Maano tayo sa title.
1: Oo.
0: Kasi ano po yan, yung power distance. High power distance.
1: Mm.
2: Oh, hindi lang para ma-identify mo saan siyang strata o level. Uh-oh. Like, di ba, sa Chinese nga, may angkong. Di ba, merong level.
0: Kasi pareho po tayo ng China, collectivist society din po kasi sila.
2: Eh, pero di ba ang Pilipino non-confrontational?
0: Okay.
2: Nagpe-play ba doon yung cultural intelligence?
0: Yes. Ngayon po yung cultural intelligence, nung inaral nila, nakita nila na may at least 10 mga dimensions na pwede mong mapag-aralan yung mga kultura. Binanggita po natin yung authority, yung high and low power distance, yung identity, individualist or collectivist. Meron pong isa yung communication.
1: Mm-hmm.
0: Ang Filipino ay ay isang indirect culture.
1: Mm-hmm.
0: Hindi tayo diretsuhan magsalita. Itong dahilan kung bakit ano tawag nito? Ah, nako-complicate pa po ito dahil may konsepto ang Pilipino ng hiya. Di ba? Parang, at malalim yung hiya. Ang daming levels po kasi ng hiya. Ayaw mong hiya na losing face.
1: Yung
2: ganun, mapahiya.
0: Ayaw mo pahiya. Di ba? At nako-complicate pa na ang indirect. Okay? That explains why hirap ang mga Pilipino maningin ng utang. Kasi indirect, hindi nila kaya.
1: Yung inutangan pa yung nahihiyang maningil.
0: Kasi po, we operate on what this anthropologist, Edward Hall, calls high context communication. Yung dapat alam mo na. Sa Pilipino, yung pa yung pakikiramdam. Diba? Dapat naman nakita niya ako, nagsabi man lang na,
1: dapat matik na.
0: Next time ko na babayaran. Diba yung gano'n na ano? Pero yung... yung those coming from direct community, when are you going to pay your what you owe me? Diretsuhan silang ganun eh. Pero sa mga Pilipino,
1: ikaw pa yung makikiramdam.
0: Ikaw pa nga yung nahihiya eh.
2: Pwede bang makuha ko na yung utang mo? Pero diba, because of the influence din ng Western culture, parang yung pagiging non-confrontational natin, nababantuan na, nadadilute na, at lumalabas, nagiging confrontational na yung mga Pilipino, naging diretsyan na. Do you see it as a positive trend or negative as far as our cultural intelligence is concerned?
0: Oo. Dapat po natin kasi ngayon, well, ako alo din, yung mga Pilipino sa cities, kagaya ng Metro Manila, no? Mas nagiging, lalo na ang Gen Z, mas nagiging, kumbaga yung cultural dimensions nila, naglilin doon sa, Western. Okay. So, ibig sabihin, yan po ang nag-explain ng pagiging direct. But if you look at the totality of the Filipinos, indirect, non-confrontational pa rin po. Pero yung mga cities, probably it's because of the exposure po sa media, social media din, na nakikita nilang ganun. Yung stories or mga palabas sa Netflix na kinukonsume nila, YouTube, yung ganyan, na i-expose sila doon at na-adapt na rin nila yung ganong klase. So, I wouldn't be surprised kasi kahit naman din po nagtuturo ako ngayon, yung mga estudyante ko, nakakapansin ako ng certain level of directness. Of course, respectful pa rin, pero syempre dahil nung panahon ko, ay, hindi ko magagawa yung ganyan. Sila, kaya na nilang, hindi na nahihiya. Yung ganyan.
2: So, yung pagiging community, yung community orientation natin, collectivism. Yun di ba ang dahilan kaya pumatok ang Facebook at social media sa atin? Kasi we want to share our thoughts with the community.
0: Magandang interesting din pong i-aralin doon. Kasi, nilang naman Pilipino eh. Although sinasabi nila, di ba, Filipino yung number one Facebook. Worldwide. Oh.
2: Yung F dun sa Facebook, Filipino yun.
1: Talaga ba?
0: Pero maganda rin pong aralin. And I'm sure may mga mass comm students na gumawa. What do they post? Pero maganda rin aralin, what do they post from cultural intelligence lens. Halimbawa, di ba? Kasi doon yung makikita that lumalabas yung cultural dimension talaga natin. Kasi di ba, Filipino would post nang hindi lang naman din sarili niya. Eh. Di ba? Kung travel yan, talagang family photo. Ano tawag dito? Manifestation yung Facebook also of the culture.
2: Oh. So, katulad nun, bilang, alam ba, politiko. Kaya ba kapag nakampanya yung mga politiko, talagang they make all effort para ipadama sa mga tao, kaisa ninyo ako, katulad ninyo ako. Dahil dun sa collectivism na mentality natin?
0: Yeah. And, maaring intuitively, maaring hindi nila inaral yung mga research on cultural intelligence. Pero by exposure and practice, yun pong sinasabi niyo, Pastor, ay Ayan na, cultural intelligence in action. Ginagamit na nila yung CQ strategy para mag-appeal, mag-adjust doon sa dimension na yon ng mga

0: possible voters.
1: Kaya ba na-exaggerate yung kumakain nagkakamay, no? Pinapakita natutulog ng nakakulambo at hindi aircon. Yung mga ganun bang para ipakitang I'm one with you?
0: Yes. Siguro maganda rin pong i-discuss natin yung iba pang dimension. Kasi I think yung isang dimension doon yung how you, paano ang isang tao ay, anong tawag nito? Nagdi-deal with rules. So may yung research pong ginawa dito. Halimbawa, opo, meron po kayong kaibigan, pasahero kayo, nagda-drive siya, mabilis, inakasagasa. Tapos sinabi sa inyo ng lawyer, sabihin mo na lang, ano, 30 to 40 kilometers per hour yung takbo para masave mo yung kaibigan mo. So, kayo po ba ay magsisinungaling para save yung kaibigan or aaminin nyo yung totoo? Maaring hindi nyo sagutin, pero ito po yung research. Yung mga bansa na nagsabi na even if ka-close ko yan, I will tell the truth. Yan po yung mga US, yan mga Sweden, Norway. Mm-hmm. Pero yung mga bansa, kagaya ng Pilipinas, isama na natin dyan, Latin America, Africa, sagot nila, magsisinungaling para i-save yung pamilya. Doon mo makikita yung konsepto po ng universalism and particularism. So, yung ano po yan. So, that explains din po kung bakit pag ang Pilipino nahuli ng isang police, di ba? Nakita. Halimbawa, isang apelido na hindi karaniwan. Tapos sabi niya, oh, taga saan ka? Taga ano po? Taga...
2: Bicol.
0: Bicol. Mm. Saan sa Bicol? Sa ganito po. Saan sa ano? Kilala mo si ganyan? Oh, sige, sa susunod ha. Anuhin mo na lang.
1: I'll let you go with the warning na lang.
0: that is particularism in action.
1: Aha.
0: Umiiral na yung dimension na yon ng particularism. We are willing to bend as a particular society, willing tayong i-bend ang rules for the sake of relationship. So gagaya po yung sinasabi yung pagkain sa ano, in a way that's bending the rule eh. Kasi an individualist society would not, hindi po siguro nila gagamitin yung ganyan na strategy na makikikain, makikiano. Pero merong strategiyang ginagawa doon eh para ipakita yung particularism doon sa market na yun.
1: Mm-hmm.
2: So kasama po dyan yung magkaklase halimbawa sa PMA.
0: Ayan, oo.
2: Magka-sorority, magka-fraternity. Kasama dyan yun, Sir Ned?
0: Yes, particularism din po yun. Kasi yung relationship, yung affinity. Kasi sa mga ano, sa mga kultura na ipinapairal nila yung universalist or universalism, hindi yan mag-o-matter. Pag you broke the rules, eto parusa.
1: So dapat
0: panoorin niyo po yung mga pelikula sa Netflix na ano po, na, katulad niyan yung Innocence, Adolescence na yung anak ay gumawa ng krimen.
2: Mm-hmm.
0: Tinanggap ng magulang kasi yung society nila, yun yung kultura. Mm-hmm. Na kapag nagkamali ka, pinapairal natin ng universalism. Pero pag kwentong Pilipino yan, makikita mo, di ba? Kakausapin ni Mother si judge na may dalang manok, di ba? Baka naman po. Baka naman. Pwedeng ano. Because that's particularism.
1: So, ibig sabihin, kaya rin mahalagang maintindihan natin ito. Kasi minsan, dahil nga, halimbawa, laki sa university na may Western influence, minsan may mga hindi na nila maintindihan ba't ganun ang takbo na isip ng mas matanda sa kanila. So kung alam nila ito, mas maintindihan nila ba't ganun.
0: Oo. Katulad po halimbawa do sa Amerika, di ba? Sasabihin ng yung nanay na nurse, nagpapadala ng pera.
1: Oo.
0: At pinapadala ng pera, hindi naman niya kapatid, pamangkin na, di ba? Pero sasabihin ng anak, Mom, you work so hard, but why do you remit all of your, you know, earnings to the Philippines? Enjoy it. Kita nyo po, di ba? Doon pa lang kita nyo na eh, the daughter na nagsasabi noon operates on an individualist orientation. Samantalang si nanay, nagre-remit,
2: collectivist. Collectivist.
1: Parang katulad nung ano, halimbawa, yung kamag-anak ko na lumaki sa US, na hindi niya maintindihan bakit kailangan magpadala ng balikbayang box dito na talagang it's a family thing, a family affair na you excited na magpadala, mamili para ipadala.

0: dala dito, hindi niya makita bakit kailangan pa yun.
1: Yeah.
0: Parang feeling niya, we're just doll out ba? Mendicancy.
1: Yes,
0: yung
1: yes,
0: pala,
1: yes,
0: it's a clash of culture.
1: It's a clash of cultural dimension po. Kadalawa, di ba, individualism, ang ano yan, ang mga slogan yan, di ba? Express yourself. Or kahit sa batas, makikita mo yan, di ba? Human rights of the individual, di ba? Kasi nga, ganun umiiral yung kultura nila. Hindi katulad natin, di ba? Kahit naman aralin po natin ang history, pre-colonial history, mm-hmm. Magkakasama lagi ang mga Pilipino, di ba? Tribo, kaya nga may konsepto ng tribo. Hindi naman ano.
0: Yung sinasabing ano, collectivism ba 'yon? Yung mawala na ang yaman, wag lang ang yabang. So, halimbawa, kapag may kausap tayo, ayaw nilang napapaya at pag napahiyayan, kahit alam nilang mali sila, ipaglalaban nila yung maling paniniwala nila, paninindigan mm-hmm. na. Collectivism 'yon.
1: Yeah, pwedeng collectivism. Pero iniisip ko po kung may ibang dimension ng ano dyan. Pero kasi ano eh, yung research kasi ng cultural intelligence, mga foreigners ang gumawa. Kaya maganda rin, kino-complement natin yung gawa ng mga Filipino scholars.
2: Mm-hmm.
1: Dito kasi may sa pag-aaral nila may konsepto nung, yun nga, yung hiya, di ba?
2: Mm-hmm.
1: May mga American doctors ang nagsasabi, believe sila sa Filipinong nurse. Best daw, in and out. Ang kagaling daw mag- you know, kung magturok ng ano, mga injection and all. The best daw in the world. Kaya lang ang issue nila, hindi daw nagsasalita. Sabi nila parang, they know a lot, mga Filipino nurses, pero hindi nagsasalita. And then, ang dating, parang they don't care.
0: Or snub.
1: But I was telling them that the silence is actually care for the Filipina.
0: O respect.
1: Care and respect. Why? Eh, kung magsalita siya, lalabas bobo ka. Di ba? Bobo yung Western doctor. Kasi ang daming alam eh. Pero dahil Filipina operates
2: tahimik
1: on collectivism, tapos may konsepto ng hiya, ayaw ng Pilipino na lumabas kaawa-awa dahil wala kang alam. So, tatahimik nila. Ang gagawin na lang Pilipina, bubulungan na lang, wala talagang alam yung mga...
0: So, kung nakiki-engage kami, dapat bibigyan din namin ng room na yung tao will save face. Hindi siya mapapahiya. Kung magdi-disagree man kami, maramdaman pa rin ng tao na ikinagalang namin siya.
1: Yes. So, yung ano ka, when I did that talk, I was telling them that alo siya, hindi lang dapat ini-expect yung Filipina nurse to be assertive. Dapat kayo ring mga administrators and Western doctors, intindihin nyo rin na ganyan kasi kultura nila. And if you want them to talk, magkaroon din kayo ng cultural humility. Kasi, unang-una, may high power distance na nga tayo, na-colonize pa tayo, nahahighten yung... hindi inferiority eh, na-heighten yung high power distance.
2: Mm-hmm.
1: Kasi culturally, ganun na tayo kahit dati pa eh.
2: Mm-hmm.
1: Pero na-colonize din tayo eh. So, pag meron kang puting boss, na-heighten yung ano mo. The more, kahit may alam ka, hindi ka nalang magsasalita kasi mapapahiya siya eh.
2: Oo. Saan naman po papasok, Sir Ned, yung sabi nga natin, minsan ayaw nating magsalita at saka mahiyain tayo. Pero pag sa social media, ang tapang.
1: Ako hindi ko alam pa. Ito
0: na lang ba sa anonymity yun?
1: Oo, baka naman kasi may anonymity. Kaya tuloy siguro may extra layer of confidence.
2: Uh-huh.
0: Actually, may napansin ako sa mga engagement ko sa Facebook o sa iba pang social media platform. Yung, I remember, meron akong kadibate. No, medyo masyadong if I may say brush o magaspang yung kausap ko. Pero ako ay modesty aside, I tried to be reasonable and respectful. Alam niyo, sabi nung mga nag-comment, mas pakikinig daw sa akin kasi magalang daw ako kaysa doon sa taong brush. So yung aming pakikitungo, we should always remember that. Yung collectivism at saka yung isang individualistic mentality ng tao.
1: Oo. Yun na nga lang po, masyadong malalim yan eh. Napakalalim po nung research na yan eh.
2: Mm-hmm.
1: On individualism, collectivism, yung authority, tsaka yung communication.

0: malalaking, kumbaga, napakayaman yung research na yan. At that alone, malaking insight na sa isang Filipino eh, na pag matutunan itong mga ito.
1: And iniisip ko rin, paano natin siya ilalapat sa konsepto sa loob po ng church, Sir Ned? Paano siya magiging kagamit-gamit?
0: Okay, siguro mula po kung kasi yung cultural intelligence dinevelop for para sa pakikitungo sa ibang lahi. So halimbawa, kung ang isang church ay may aspiration to go global, 'di ba? And you're sinishare niyo po ang gospel sa ibang lahi. The more kailangan niyo ng cultural intelligence. Kasi hindi ka na lang basta pupunta doon at i-share mo ang gospel. Dapat tulungan ka nung karunungan mo sa kulturang yon para mas madali mong ilapit ang magandang balita. So halimbawa, ang lalapitan mo ay isang collectivist kumbaga individual, di ba? Huwag mong i-share na you will be saved. I-share mo din that you and possibly your family will be saved. Kasi nag-a-appeal ka na doon sa, kasi ang importante sa isang collectivist person, di ba? Hindi lang ako, yung pamilya ko. So, ilawak mo yung lente.
2: Yung individualistic, parang ano eh, you and me against the world.
0: Oo.
2: Parang wala akong pakialam, basta ako, I'll go against the world. Pero yung collectivism, so kung lalabas pa ang kultura ng Biblia, collectivist, kasi believe in the Lord Jesus, you and your household will be saved. May ganung concept na may we think in the context of the family.
0: Yeah. At maganda rin aralin kung paano ini-interpret ng Western societies ang Biblia. Kasi minsan parang individual yung processing. Whereas sa ating mga ano, diba, collectivist, mas collectivist yung processing or interpretation natin of the scripture. Kasi nag-ooperate na po doon ang kultura. So that's one, kung kasi alam ko na may mga Filipino churches na meron silang kumbaga church sa ibang bansa. At isang challenge din doon, sabi nila, puro Pinoy na lang ba ang aatin dito? Hindi ba natin pwedeng, you know, makuha yung non-Filipino?
2: Yung nakapaligid sa atin.
1: Minsan ang naroroon, naging asawa kasi ng Pilipina. Oo. Diba? Naging pero yung, anak na. Oo.
0: Pero yung talagang walang asawa, wala, makukuha ba siya? Kasi kung titignan mo, it's the same gospel eh. Bakit hindi siya makuha? Diba? Ba't hindi sila makuha? Baka, I'm not saying that I have all the answers po ha, pero baka magandang this time around, ituring natin na baka makatulong ang CQ or cultural intelligence sa mission work. Now, internally, kung Philippines man yan, kailangan pa rin.
2: Tayo, ha? Regionalistic tayo.
0: Yes, yun nga po eh. Kasi sa atin naman, regionalism ang umiiral. Diba? Kasi, kumbaga, another layer yung regionalism eh. Sa kumbaga sa differences natin.
2: Ang bigat nitong konsepto na to kasi inimagine ko sa church like yung American church na Filipino-American church nagrereklamo yung mga matatanda dahil yung mga anak nila parang hindi na rin Pilipino mag-isip.
0: Ah, oh, kailangan na po nilang i-embrace yun. Kailangan na i-embrace nila, tigilan yung, kasi yun nga po yung cultural intelligence. Eh. Kailangan po nilang, una, maintindihan kung ba't sila ganyan. At Pilipino pa rin, the fact na nandun pa rin. At i-embrace nila at sila din yung mag-adjust. Kapag meron na po silang ganung understanding, mas madali na mag-adjust dun sa mga sinasabi nilang ano na, hindi na Pinoy, di ba?
2: Eh, katulad ngayon, nag-aaway-aaway mga tao sa Facebook, no? Paano kami mag-a-appeal sa ganung pananaw na collectivism para magkaroon ng pagkakaunawaan at hindi pag-aaway sa social media? How do we approach it? Like, ginagawa ko, sabi ko, with all due respect, ayoko siyang mapayain, iiwasan ko rin mapayain yung kausap ko. Okay. Is there other way na pwede kong, iba pang pwede kong gawin para magkaroon ng pagkaunawa at hindi pag-aaway sa social media using this concept?
0: Using this concept? Well, meaning ko rin po na yung pag-aaral na ginawa ko, more of face-to-face interaction, isang area yan na magandang pag-aralan po, yung online. Kasi kagaya nung binanggit nyo po kanina, may layer ng anonymity. At in a way, pag

0: parang sa online may merong extra confidence din ang mm-mm. netizen ano. So baka po yan ang isang next
1: assignment field na,
0: kasi yung naaral ko po ay yung face to face you know interaction and communication ng mga iba-ibang lahi at kultura.
2: Pero it's important kasi sa Bible may sinabi si Paul to the Jew, di ba, I act like a Jew. To the Romans, I act like a Roman, or to a Gentile, I treat him as a Gentile. May sinabi si Paul dyan eh, na marunong siya mag-contextualize sa kausap niya.
0: So, kung iisipin po natin, marunong siya mag-apply ng cultural intelligence. Mm-hmm. Kasi sabi niya to the Jew,
2: ano I am po, a Jew.
0: I am a Jew. So, meaning, may karunungan siya tungkol sa Jew, tapos kung yung line na I am a Jew, may adjustment. Mm-mm. Nandun sa kulturang yun.
1: Mm-mm. Ganda. Kasi yun din yung ehemplo ng Panginoong Jesus, diba? Parang nag-a-adapt din siya depende sa mga tao na kaharap niya. Paminsan nga, gumagamit pa siya ng mga parables, diba? Para maging relatable yung mga lessons na gusto din niyang ituro.
2: We just have to clarify lang na we're not suggesting any change in the gospel. Ang sinasabi lang natin ay paano natin mako-communicate in a way na maintindihan ng kausap natin.
1: Yan. Kung kailangan mong tumaas or bumaba ng antas, diba? Ikaw, papakiramdaman mo yung kausap mo or yung gusto mong maabot. Pero Sir Ned, ano, kanina ko pa iniisip, adi ang dami naman po naming parang papakiramdaman or iintindihin. Di ba kasi part din ng pakikitungo natin sa ating kapwa ay aalamin mo rin ano yung personality niya, yung DISC. Di ba, Pastor A? Tapos ngayon iniisipin pa namin yung cultural background niya para mag-swag or maka-connect ako sa kanya.
0: Opo. Merong konseptong tinatawag nilang iceberg of culture.
1: Mm.
0: So, yung nakikita nyo halimbawa sa akin, panlabas, ito yung tip of the iceberg.
1: Okay.
0: Pero ang pinakamalaki sa pagkatao ko, yung
2: nakalubog.
0: Nakalubog. Yung pinakagitna nun is culture. Pero meron din yung pailalim na ganun, di ba? That's already the personality. So, yun sinasabi niyo po na aaralin pa. Ganun talaga. Meron yung, katulad bawa, yung mga alam nating cultural, yung mga sayaw-sayaw, kanta-kanta, tip lang yan eh. Pero itong pinapaliwanag ko po na collectivism, individualism, high power, low power distance, that's culture. Pero, meron din yung mas malalim pa sa ilalim, yung introvert na siya. Personal na yan eh. Hindi na yan cultural eh. Mm-hmm. Or kaya, kumbaga, mahiyain siya. These are all personality traits anymore. Mm-hmm. No longer cultural.
2: Parang maintindihan natin, ano pinaghuhugutan ng tao?
0: Oo. So kung gusto natin talagang kilalanin yung totality, tingnan natin from the tip to the culture to the personality.
2: Mahirap to, no? Kasi parang ang relationship, it's complicated.
1: Yes.
0: It's complicated.
2: Parang, kasi ang problema natin, para tayong isda, na nasanay tayo sa environment natin, kung pagpapaliwanagin mo isda, anong tubig, sabi niya, I just assumed it, di ba?
0: Kasi hindi natin, ano, di ba, hindi naman natin iniisip dahil mali ba natin, kung isa kang isda, di ba, parang may tubig ba? Kasi nabuhay ka doon sa ganun eh, na nandun ka sa loob ng tubig. So, hindi man alam na, ay, may tubig pala.
1: Mm-mm. Sa final stretch siguro natin, ano ba, should we celebrate our being collective as Filipinos? Or meron ba tayong dapat na i-change doon?
2: Magka, pag sinabing global Filipino, mag-iiba na ba tayo ng kultura? Hahalo ba yung kultura ng iba? O papaano?
1: Well,
0: number one, dapat maging aware tayo about our yung cultural dimensions natin. Kasi ito pong mga scholars na to na nag-aral, every now and then, like every 5 years, 10 years, inaaral nila, yun yung lumalabas eh. Not to say na lahat ng Filipino collectivista, but karamihan ang tendency, ganun. So, i-reject ba natin? No. I think we have to, number one, be aware na ganito. Number two, i-embrace na lang natin. Hindi ko alam kung se-celebrate ba, pero pag kasi in-embrace mo, may acceptance ka na ganito. Pero dapat meron ka rin cultural humility. Kagaya nga sinabi ni Pastor, no? Huwag naman yung tipong arrogant ka na,

0: ganito kaming mga ganito. Eh, kayong umintindi, hindi.
1: Kayo mag-adjust.
0: Dapat, kayo mag-adjust, di ba? Ang cultural intelligence, ano ba yung kultura niya? Ako mag-a-adjust. Yun. May cultural humility din doon. Kasi, ano tawag nito? That, gayon po ang paraan para ma-navigate mo yung cultural situations or even tensions. Mm-hmm. Di ba? Pero siguro gusto ko ring sabihin na wag naman din one way. Kagaya nga sa healthcare professional, di ba? Huwag lang yung mga Filipino nurses ang magbago. Kayong mga Western or pangaputing administrator, para mas maintindihan nyo, ay aralin nyo din yung kultura. So dapat silang itong dalawang stakeholders na to ang tinitraining. Naalala ko, Pastor, mayroong in-interview din ako ng isang New Zealand podcast, sa isang New Zealand podcast. Ang dami rin mga Pilipino na tanggap na lang daw ng tanggap ng trabaho, katulad nung
1: hindi marunong humindi.
0: Hindi marunong humindi. So sabi nung nag-utos, sabi niya dun sa isang Australian, puntahan mo 'yon in English of course. Syempre direct communication, no. Ganun. So yung next inutusan yung Kiwi or New Zealand there. No. Yung third staff yung Filipino, sumunod, ayun na aksidente. So parang sinasabi, tinatanong ako nung ano, bakit gano'n na hindi kasi naghimihindi ang Pilipino? Well, from the lens of cultural intelligence, could be high power distance. Kasi ayaw natin, di ba? Ayaw nating, mataas ang tingin natin sa kapangyarihan, inutusan ka, edi susubukan mo na, ano, di ba?
1: Parang yung ibang lahi, pag sinabing tumalong ka sa building, sasabihin na, are you crazy? Pag ang Pilipino sinabing tumalong, sasabihin natin, anong floor?
2: Sir, na tiniisip ko, paano natin siya ilalapat pag panahon ng eleksyon? Meron ba siyang connection? Or
1: para magbago na strategy din yung mga politiko or... Gayahin din ng mga gustong manalo yung ganong approach dahil ginagamit na iba yun eh.
0: Kung titingnan nyo nga, ang kultura din ay double-edged sword, no? Mm-hmm. Pwede rin siyang magamit para ma-manipulate tayo.
2: Opo.
0: Kung alam mo itong mga ito, na itong lahat naman pong ito ay produkto ng research.
2: Mm-hmm.
0: So kung may access ang sino mang strategist para isulong yung isang kandidato, maaaring magamit at magamit. So, kaya importante din na yung mga botante, ini-educate din natin ng cultural intelligence.
2: Mm-hmm.
0: Katunayan, maganda nga po na i-consider din ng Department of Education na hindi ko alam kung anong grade level, pero i-introduce na rin ang cultural intelligence sa curriculum. Kasi kahit hindi naman sila mag-abroad, nagso-social media sila eh, di ba? Nagkukonsume sila ng content from other cultures. So, paano mo ngayon ito, di ba, i-manage, di ba? Halimbawa, yung panonood na lang ng streaming platforms, di ba? Hindi na issue sa atin kung hindi English eh. Kaya natotolerate na natin subtitle. Yung iba nga, mas gusto yung dub over.
2: Uh-huh.
0: Pero, tinan mo yun, ibang kultura yun na na-appreciate mo na. Kahit, di ba? So, ganun kahalaga na dapat early on, tinuturoan din ang mga bata ng cultural intelligence. Lalo na sa panahon din ngayon, di ba meron pong mga online. Maraming mga Pilipino, hindi na nag-a-abroad. Dito na lang kasi kinukuha sila ng mga Western or foreign clients.
1: Mga virtual assistants.
0: Virtual assistants. Pero ganun pa rin eh. You will deal with other cultures. Di ba? So may mga direct dyan. Tapos may mga Pilipino na na-o-offend na sasama ng ugali ng mga ano na yan.
2: Mm-hmm.
0: Pero actually, hindi masama. Direct lang talaga sila. Eh, very indirect tayo, di ba?
2: Mm-hmm. Hindi so na natin mababago yon.
0: Kaya nga po, di ba? nababago naman po ang lahat, pero kung eventually mabago at lumabas sa research na nagbago, ayun, kasi ang kultura naman po ay hindi static, di ba?
1: O dynamic.
0: Dynamic dahil na-expose siya sa iba-ibang influences.
2: Uh-oh.
0: So pwedeng mabago. Kagaya ng sinabi ni Pastor, di ba?
2: Mm-hmm.
0: May ibang, ano na, hindi na sila collectivist.

0: individualist na. Sinasabi nga nila, itong mga Gen Z na to, napaka-selfish. Oh, sarili na lang
1: they
0: nila.
1: They know na how to say no.
0: Yeah,
1: diba? Diba,
2: ako hirap ako dyan sa pagsisay
1: na. Ayun na, umamin na. Age reveal na. Oh, pero nga yung mga younger ngayon, mas may tapang na.
2: Nagiging individualistic na sila.
1: Pero magsalita.
0: Punta ka ba sa ano? Punta ka sa ano ka? Sige, try ko.
1: Pero ayaw. Tayo yun, sabihin, tayo naman, yun.
0: Hindi ka talaga pupunta. Ayaw mo lang mag-no.
2: Tingnan ko. Subukan ko. Hindi nasasabing, ay, hindi ako pwede.
0: Ako nga, Pastor, anyway, na-offend eh, kasi may classmate ako nung high school. Tapos, nag-migrate na siya sa Amerika. Eh, di ba dito sa atin, uy, nandito ako. Tapos, di, ang Pinoy pa, di ba, yung tipong, ha, nandito ka ba? O, tara, sige, mag-call in sick ako. Parang ang dali sa atin na ano, parang tapos nung pupunta ko na Amerika, uy, andito ako, ganyan-ganyan.
1: Okay.
0: You should have informed me. Oh, I don't have the time. Sorry. Oh. Sabi ko, yabang naman yan. Ganyan-ganyan. Pero, ngayong alam ko na itong cultural intelligence, naging kano, open. Naging kanon na siya, parang gano'n. So, yun po yung sinasabi nyo na magbabago. Pwede. Tinan nyo, yung mga ibang Pilipino, di ba? Naging gano'n na rin. Kasi, exposure.
2: Kung baka matuto tayo makibagay, matuto tayo makipag-ugnayan, intindi natin itong konsepto ng cultural intelligence.
1: May isa na lang ako. Yung ayuda.
0: Tulong.
1: Yung mga tulong. Ngayon kasi usong-uso, Pastor Ian. No? Ano yun? Parang nagiging kultura na rin ba natin?
2: Collectivist ba yun? Individualist?
0: Part ng collectivism din yun eh. Di ba? Yung pagtulong.
2: May karamay.
1: May karamay. Basta wag lang siguro ngang aabusuhin. At saka yung tipong wag kang panatilihing na dun sa antas na palagi kang tinutulungan. Di ba? So yun. Yun lang naman.
0: Diba, pag may problema ang Pilipino, di ba? Nandun talaga yung pamilya. Di ba sila na yung tutulong sa iyo na ano?
1: Mm-hmm.
0: So, very collectivism. Unlike US, di ba? Well, this is my problem. I will solve this.
1: Mm-hmm.
0: Ganun sila. Ano. Walang tama o mali. Ganun lang talaga sila.
1: Mm-hmm.
0: And I think that is a more appropriate approach doon. Wala kasing tama o maling kultura. Ganun lang sila. Ganun lang din tayo. Parang dapat magkaintindihan din.
2: So dapat matuto tayong i-highlight yung positive sa ating culture, ma-maximize yun, at ma-minimize naman natin yung negative sa ating ganung kultura.
0: Yeah. Parang ano po, di ba, yung utang ng loob, sinasabi nila, may nagsasabi negative, may nagsasabi naman positive din siya. Iba-iba yung tingin dito.
1: Tayo lang ba din yung mautang na loob? Kung sa study, sa research ninyo, Sir Ned, may ibang lahi din ba na ganun kalalim, mangutang na loob?
0: Malalim yung, sa atin nga malalim yung utang na loob. But in Southeast Asia, yung konsepto ng hiya, hindi lang tayo yan. Meron din ganyan yung Indonesia and Thailand. Meron din. Iba lang yung word nila eh. I think sa Thailand, meron silang word na kalimutan ko lang, pero malalim din yung utang na loob, lalo na yung pamilya, na kapag tinulungan ka, pinag-aral ka halimbawa, meron kang duty doon sa nagpa-aral sa iyo. Pero sa atin, di ba, yung ina nila, utang na loob. Pero sa cultural kagaya ng Thailand, ganun din yun eh, yung filial piety na tinatawag.
2: Mm-hmm.
1: So more on Asia ang mautang na loob?
0: Meron din po sa Africa. Oo. Tinatry ko lang i-recall yung mga pag-aaral na ginawa.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Madami kung titingnan nyo naman po, may pagka-open source na rin ito. Ibig kong sabihin, nasa internet na rin naman itong mga researchers na ito. Hindi naman siya sikreto.
1: Bakit napunta doon yung interest mo?
0: Okay. Kasi po galing ako ng ABS-CBN. Bago nawalan ng prangkisa, sinasabihan na kami na anong mga possibilities ng kumpanya natin kung hindi tayo ma-renew ng prangkisa. So, dun lumabas, mag-digital ba tayo? At ikalawa, mag-international. Kasi head po ako dati ng content ng TFC. So, lahat ng programa ng ABS-CBN, ako yung

0: So, merong isang programa yung Cultural Intelligence Fellowship. Nag-apply ako. Aba, natanggap. So, dahil natanggap, ayun, nag-aral po ako. Ang result na yung binabanggit ko nga pong libro ko.
1: Ngayon, from crisis, di ba? Ngayon, nakita nyo, mas malawak.
0: Sa lawak. So, in-apply ko siya sa creative industry.
1: Galing.
0: Pero, nare-realize ko, na-apply din pala siya sa healthcare.
1: Mm-mm.
0: Tapos ngayon sa pakikipag-usap natin sa church,
1: pwede
0: sa ministry,
1: pwede.
0: Na-apply din siya.
2: Kailangan pa, pala required reading ito sa pastoral ministry.
1: Oo, saan po, kanina pa nababanggit yung book. Saan ba makikita yon?
0: Nako,
1: Sir Ned?
0: Pwede mo ba mag-promote?
1: Sige na po.
0: Ang dala ko ay bookmark, hindi libro.
1: Ipa-flash na lang natin.
0: Oo,
1: what's the title of the book?
0: Ang title po ng libro ay Culturally Intelligent Storytelling.
1: Mm-mm.
0: For Southeast Asian creator. So, hindi lang siya para sa Pilipino. Ito yung libro para sa mga nasa media, gumagawa ng mga kwento, ng content, di ba? Na gusto nila na yung ibang lahi maka-appreciate yung ginagawa nila.
1: Mm-mm.
0: Gamit yung cultural intelligence.
1: Mm-hmm.
0: So, kagaya po ng mga binabanggit ko sa inyo kanina, yung mga collectivism, mga power distance.
1: Mm-hmm.
0: Ito po yung mga produkto ng research.
1: Mm.
0: Hindi ko siya imbento. In-apply ko lang siya sa storytelling kasi pwede pala siyang ma-apply.
1: Mm.
0: Kasi wala siyang pinagkaiba. So, kung kayo po halimbawa ay, halimbawa pareho po tayong nurse, di ba?
1: Mm.
0: Ikaw ay puti, ako ay Pilipino. Paano ba kita kakausapin na mainindihan mo ako? So, parang ganun din yun. Paano ko ba ikukwento itong kwentong ito na mag-a-appeal sa'yo tapos maintindihan mo, tapos ma-appreciate mo din. So, parang ganito po yung libro ngayon.
1: Yun, saan available?
0: Eventually, magiging available po siya sa major bookstores in the Philippines.
1: Mm-hmm.
0: But currently, available po siya online.
1: Online
0: Shopee, shop. Lazada, and TikTok shop. Okay lang po bang sa
2: kailangan ng mga theologian yan.
0: Kahit i-Google lang po nila yung aking pangalan, nandun na.
1: Alright, congratulations.
0: Maraming salamat.
1: Sana magkaroon kami ng kopya.
0: Yes, oo nga.
1: Or magkaroon ba ng online copy? Or talagang ano?
0: Yung online, meron po sa Amazon.
1: Okay.
2: At training. Kailangan din natin ng training para maintindihan nating mabuti ang ating audience.
1: Mm-hmm.
0: Yes. So, para kasi ano rin siya. Kung titingnan nyo nga po, nandun siya sa domain ng communication.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Paano ka magiging effective?
1: Kaya nga,
0: this time, bit-bit mo naman yung lente ng kultura.
1: Mm-hmm. Lalo na tayo dito, Pastor A, sa FEBC, hashtag until all have heard. Diba? So, ibig sabihin, oo, iba-ibang lahi din yan, diba?
0: Yung all na yon, very collective.
1: Very global. Mm-hmm. So, maraming salamat,
0: global,
1: Sir Ned.
0: Maraming salamat din po.
1: May hamon ka na lang sa ating mga kaagapay patungkol sa pinag-usapan natin. Nag-level up ang aming kaalaman. Diba? Tungkol sa cultural intelligence.
0: Siguro sa mga kaagapay, maganda pong isama natin yung usapin ng cultural intelligence sa pakikipagkapwa. Kung kayo po ay overseas Filipino or migrant, mas lalong kailangan ito. Kayo po ay nagtatrabaho sa healthcare or sa church or sa media. Ito pong ipinaliwanag ko ay hindi ko imbento, ito'y produkto ng research. Katunayan, i-google nyo siya, internet, pwede nyo ang AI, pero yun po kasi yung sinasabing CQ knowledge. Ang mas mahalaga yung CQ strategy. Ano ngayon ang gagawin mo sa mga karunungang ito para mas maging effective yung hamon ng communication?
2: At,
0: yun lang po.
2: At doon natin makikita, ma-apply natin mabuti ang sinabi sa second greatest commandment. Love your neighbor as yourself. Pag naintindihan natin ang ating sarili, maintindihan natin ang ibang tao. Kung lito tayo tungkol sa ating sarili, mahirapan din tayo makitungo sa ibang tao.
1: Yan. Mga kaagapay, nakasama po natin si Sir Ned Legaspi, Consultant on Cultural Intelligence at author din po ng libro entitled Culturally Intelligent Storytelling for Southeast Asian creator. So, Pastor A, bago lang tayo magwakas, manalangin muna tayo.
2: Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa mayaman, makabuluhang talakayan kasama po namin si kapatid na Ned at hiniling po namin

0: Panginoon na maunawaan nga naming mabuti itong aspekto na ito. Sapagkat sinabi rin ninyo sa inyong salita, inilagay niyo kami kung saan kami dapat ilagay. At may dahilan kung bakit kami Pilipino. May dahilan kung bakit ito ang aming kultura. At nawa, hindi namin mapabayaan ito, kundi malinang namin, ma-develop namin, lumago kami sa pagkakaintindi sa aming sarili upang maintindihan din namin ang aming kapwa, upang talagang masunod namin ang sinabi ninyo. Malinang namin ang aming kapwa gaya ng aming sarili. Salamat po sa pagkakataong makapaglingkod sa pamagitan ng radyo. Pagpalain niyo po ang aming mga tagapakinig. Sa inyo, ang aming papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Amen and amen. Ang ganda. Ang dami nating natutunan, 'di ba? Ang daming nadagdag sa ating bokabularyo.
0: Lalo ko nakilala ang sarili ko.
1: 'Di ba? So, mga kaagapay, kung hindi niyo po naumpisahan ang makabuluhang talakayan with Sir Ned Legazpi, pwede niyo pong balikan itong ating episode on demand sa ating pong social media accounts. Again, dito po sa ating FB at sa ating official YouTube channel. Sa pangalan po ng ating mga katsing positive ni Ma'am Eileen Valdez, maraming salamat din kay Jabez Mancho, kay Angelica Calayag. Thank you din kay Shaira. Maraming salamat din kay Shekinah, kay Desa, kay Phil. Sa ating ProdTech, kay John B, kay Natnat. Salamat din kay Benjo at kay Reggie. Kami naman po ang inyong mga naging lingkod, Heidi Bernardo Sampang
0: at Pastor Eric Cortez, na nagpapaalalang pinagpala ang bayan ng ang Diyos ay ang Panginoon.
2: Oras na! Pilipinas! Inyong napakinggan ang Oras na Pilipinas.
1: Sumaiyo ang isang replay episode ng ating programa mula dito sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Maraming salamat po sa iyong suporta habang nagbibigay daan tayo para sa taunang FEBC Staff Retreat. Patuloy po nating ipanalangin ang Far East Broadcasting Company Philippines family habang sama-sama nating isinusulong ang pagpapahayag ng mabuting balita hanggang sa marinig ng lahat. Ito po si Heidi Bernardo Sampang, nagpapasalamat sa iyong pagsubaybay. Pagpalain ka ng Panginoon at patuloy kang tumutok dito sa FEBC Radio TV.
2: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa Bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
3: Ito ang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Magandang araw kaagapay, ito po si Heidi Bernardo Sampang mula sa iyong paboritong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Ang pamilya ng FEBC Philippines ay mayroon pong 3 araw na staff retreat. Kaya naman, ang susunod na programa na ating maririnig ay replay ng mga nagdaan nating produksyon. Ang taunang FEBC Recharge ay mahalagang bahagi ng ating ministeryo sapagkat nagbibigay po ito ng pagkakataon sa bawat kawani na magpalalim ng pananampalataya, magkaisa sa layunin at manalangin para sa patuloy na pagiging epektibo sa ating paglilingkod sa pamamagitan ng radyo at ng iba pang media platforms. Maraming salamat sa iyong pag-unawa, naway patuloy kang mapagpala sa iyong pakikinig at samahan mo kami sa panalangin para sa ating mga manggagawa at sa buong FEBC Ministry.
4: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
2: Oras na, Pilipinas! Ito ang Oras na Pilipinas, programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.